0: Pastor Farwin, ano kita dali?
1: Damo kayo yung 3 points
0: eh. Ang Ibang Guro, Gabarco ba lang?
2: Oo.
0: Gabarco?
1: Degani, mga...
0: kung tuyo nila yung magdulong, kasi siyang dalagoan yung supply ah. Diniya... Budlay sila yung Pastor Farwin niya. Kaya siyempre, grabe man ang influensya. Habang danay niya, sila do hapos la do. Tutulayang ilan niya distribution, wala pisan na pila pa nakakilo.
1: Mm-hmm. At least, may ara na ta sa ginaday-day nga mga rason kay tropang France. Kabalo na ta kung anong sitwasyon. So may ara sang mga bago nga mga players probably. Plus, ang Virtusio nga drug group still activated pa. There were several names nga naaresto na since 2024. But nag-ooperate dyan po ng Virtusio.
0: So, correct ka pa, Parwin. Kay, ang sa may, ano to gani, no? Sa may piyakto ba lang abahin, dahil sa may Escalante, ito last time?
1: Oo.
0: Na-remember mo to, atong, sa may, nalipat ko sang barangay ito.
1: Mm-hmm.
0: Ito lang may encuentro, gid ba lang?
1: Oo, sa, ano, sa Ramangka?
0: Sa may Escalante dito.
1: Ah, Escalante, no? Sorry. Oo.
0: Sa may Escalante, ito ba lang?
1: Mm-hmm.
0: Eh do nangin ano pa siya eh do nangin part siya sa Virtusio before eh.
1: Oho. Mm-hmm.
0: So te sa subong Virtusio te kablo kita sa Parwin. Do nangin ba pag man ang Virtusio sa may ano eh sa may Northern Negros ba?
1: Oho. Oho.
0: No, do dragi na dala portion sa Cop dra sa San Carlos.
1: Mm-hmm.
0: And the rest nga sa may bahay sang First District no.
1: Oho.
0: Do drang area.
1: Oh,
0: may gina- influence man kata Parwin, but eh, siyempre na tali just dira sa distrito ngayon na.
1: Mm-hmm.
0: Also, te, may pila pag ito portion. Posible nga may, ano man disa, no, sa syudad sa Bacolod. But eh, kata Parwin, aranan na yung kapulisan niya under monitor, ang under monitoring niya yung Bertuccio. But,
1: kari
0: naman sa karon, kung hindi niya kata Parwin ma, ma, ano ni, ma, may ngagaw, nabitap na. Posible nga, te, padugangan mm-hmm. gining pangalan sang mga drug groups diri sa syudad sa Bacolod.
1: Oho.
0: Kung mangin na lesson ako may madinalag unib lang ila nga pag raptan sang ila nga ano bla no ila nga operasyon nga mangin lapnagon sa bla.
1: Oo.
0: Oo, kaya syempre once kini mga lapnagon nga Parwin posible nga may parekrut mm-hmm. may mga mm-hmm. mangin makabing nga mga courier sang iligay ng droga diri sa Bacolod.
1: Dapat may check sa katon nga PNP, hindi man may basta-basta mo, basta may mga politiko bla, basta may mga negosyante bla, basta may mga katapo man ta sa organisasyon nga nag-suporta man sa di, that's why nag-exist sila. Katropang France, madumduman mo tong Bacos Drug Group man?
0: Sir Marvin?
1: Daw Bacos Drug Group, North Area, oo. Daw isang isa sang mga grupo man nga upod sang Virtusio Drug Group mo? Oo. Grabe, may mga atoya ang Bugalon drug group sa South Yaway na to. Hindi na sa muna ka lapnagon ang ila operation sa drugs.
0: Pag-i-chindig, ang mga tribute ng mga drug groups, wala nga na-discontrolled na.
1: Oo.
0: Doon nag-merge ni sila, nag-isa na nga sila. Nag-upload ni.
1: Mm-hmm.
0: So, ito yung last ng mga NTA, wala na ang mga discontrolled na phones.
1: Nag-ano? Nag-iisa sila?
0: Okay, ba't di ka sa yung mga drugista kaya si kung hindi na kaya mag-isa at hindi nag-isa po ako para mag-establish siya ng isang pangalan kaya ang influence siya pati para mangin tulayang iyan na mga negosyo ang hotel-hotel na dugang at parwin.
1: Oho. At least ah, may kinaday-day na itang ano, nga dugang nga may informasyon sa Ninkay Tropang France and partly sa aton palamang kutanon nga amunay ka lagko, bulto-bulto ang mga recoveries naton because may nag-exister nga isaman ka dako ng mga drug group dari sa aton lugar kag may ara pagin managsulod. So mga ginikanan, aton nga mga kabataan ha, palihog lang ko da, himos kong gabi.
0: Correct. Kaya ang sa Barangay 31, sa Katropahewan, yung QRG, may nag-confirm sa ato. So, ato lang 25 million.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa babae,
1: mm-hmm.
0: Ginaligar na may nagpapayong kung may protector na sa Katropahewan.
1: Grabe. Muning grabe, ganyan yung problema sa Pilipinas, oh?
0: Hmm. Well, tayo naman yung investigation sa karon.
1: Mm-hmm.
0: Ibaluan natin sa Katropahewan sa Paya, direct lang yung ato na sa NIR, nga may mga pangintayin sila sa karoon ng mga potensya naman sa mga panibagong nagabaligyan sa malagal ng portal.
1: Oh.
0: Pero yun naman yung nag-sweet abuse patrol.
1: Oo.
0: Hindi sila ka pang France at the Burgos, kung mga patrol-patrol sa labas na tumak na sa auto-patrol. Para pala gawin yung mga sa Pilipinas. Next sa News. XFM.
1: Salamat kay Katropang France sa mga latest balita. Partly, may ara na tanga nakuha nga sabat sa palamangkutanon nga lapnagon ang paglaptah sang illegal ka droga. Hindi lang ni gramo-gramo katropa ha. Naglapot niya milyon-milyon ang mga confiscated, suspected shabu. No, sa mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Way pa nilabot sang isyo sang sigrilyo. Way pa nilabot sang isyo sang isabong. Way pa nilabot sa mga online nga mga gambling, droga pa lang ni. So, there's that confirmation nga may ara sa mga grupo nga gusto magsunod sa NIR. Ang ini nga mga grupo, abig mga katropa, may ari man sa teritoryo mo. May ari man sa mga area of distribution. So, ang ibanda naga istorya negosyo. Sulod kidi, ati anong atunda? No, may ara tada sang istoryahan pati negosyo pilang porsyento da mo da? Oh, pilang once mag-agree da mga katropa sa mga hinati ay anong sistema sang baligyanay? Kay amo na plan sa kumuna na istorya man to sa pila ka mga kapulisan ta nga may ara sang sistema. Organisado ang pagplastar, systematic mga katropa. Ang intent is itagaan ka, paggamiton ka sa droga, no? Pa-yupyupon ka, no? Patilawon ka until nga maging dependent ka sa illegal na droga. And eventually, once nga dependent ka na, siyempre, makrave ka na, mangita ka na. Balan mo, addictive na sa mga katropa. No? May epekto sa utok ta, may epekto sa aton nga paminsaron. Now, if dependent ka na, mangita ka, di ba? Baligya, mabakal ka. And you do as much as you can nga maka-avail, makapangita sa mga supplier para baklan mo sang droga. And eventually, matapos nga daw establisado ka na, kung ang gining ka mga nagabinaligya katropa, nag-engagement sa distribution kag pang ano ah pang ang term to ni Katropang France eh panag-oba once nga nakasulod ka na da ang matabo tagaan ka ingganyohon ka nga mabarigya ka man no because there's that realization sa mga drug dependent katropa nga ang imo nga budget imo kwarta ginagasto mo na sa bisyo mo. Kaya if that time may realization na sa isa ka drug user, ang matabo is duha ka butang. Either ma-back down or i-sustain ang ining mga bisyo. But kung magbalik ka, katropa, maybe makanto ka sa mga rehabilitation, no? Mabagong buhay ka. Or i-sustain mo because grabe ko ng craving mo. May mga chemical, mga katropang illegal na droga nga ginabutang da nga sa pinag parang kapagamit kung makita na lawas mo na yun. So, if you choose to sustain sa bisyo mo, you will be offered sang sistema sa negosyo. Mabaligya ka man. No? Baligya ka man. Di, dito na nasulba na problema mo kahit ang imo kita, hindi na mabuhinan. Mabaligya ka, dra mo kwaon ang imo sustain sa bisyo mo, katropa, no? Until magkilukiwi-kiwi, baba mo, bi? No? Maghiwi-hiwi, baba mo na? Oh. And eventually, mga katropa, you will be offered another opportunity na mag-tagaan ka na sa negosyo. Manegosyo ka, bi? Machulo-changgi-changgi ka na. Pero draft of point na ang imo kalugan para makabaligya ka sa iligal ka droga. Ha? Amo rin may impormasyon na kuha natin, no? And also, after that, mga katropa, since kayo daw nagnami, kuno nagligosyo ka, nagnami, ingi mo ka negosyo, tagaan ka sa mga motorsiklo, tagaan ka sa slakyan, ha? Para maglapad-lapad man ang area mo, eh. No? So, tagaan ka na sa area of for distribution sa illegal na droga. Dari na nagsadya. Dari na nagsandukot, ha? Kahit ma-engage ka na, mabarigya ka na, para sa imo kaugalingon plus may income ka na. Ha? May income ka na. So there's no need for you to look for a job para magtrabaho kay may ara na income mo, no? And mind you, mga katropa, this is not just about peso-peso, hundreds-hundreds, no? Thousands of pesos ang income sa mga nagahimo po siya ng mga katropa. Oh, so systematic ang plastada, mga katropa. There's in economic aspect nga gin-igo sang distribution sa illegal nga droga, and there's mental and health nga aspeto. Ah, so wag ka, mga katropa. Madakpan ka, why man problema. Ah, kay may nag-assure man to si mo nga once kibadakpan ka, kami bala si mo. Ah, abogaduhan ka namon pagkatapos nga ti mahimo pamagi. But wag ka, wala pa na matapos ng sigwa. Ha? May pila ka mga PNP officers na tundari mga katropa, karaghambal, mismo ha, sa mga prisuhan ta, may aras sa binaligyanay sang illegal nga droga, mga katropa. Naglupok na sa una, ha? Nag-remokaho na sa una, gandula lang. Pero magkanto ka sa new believed person, katropa, triple pag ito, ha? Ang binaligyanay. Amo ito sa una, blang istorya, nga ang mga supply sang droga, huwag mo naghalin kung saliin pa. Naghalin mismo sa new believed prison. Dito mismo sa prisuhan. Grabe ang supply dito, mga katropa. So, nakunan taon ta in a bigger scale, mga katropa, paano nakasurvive ini ang sistema sang distribution sa illegal na droga? Hindi basta-basta. May ara sa mga tao sa likod. May ara sa mga politiko, kapitalista, nga may impluensya man sa PNP ta sa organisasyon, kag sa posisyon sa gobyerno, para mapuslit, para ma-operate nila ang ila illegal nga mga operasyon sa droga, mga katropa. So, ato naman, kung may development nga nakita naton sa bagong aton nga NIR director sa nga pro-NIR, mga ambyan, nga naghambal nga ang ini ka mga supply, naghalin sa mga, naghalin panisgwa. And they're starting to operate there is a Negros Island region, mga katropa. Ang ining mga organisado, mga katropa, duwa man lang nimo, no? Either you take alliances with the distributors of illegal droga or maawayon mo siya to conquer sang iyang area of distribution, no? That's why may nagakalatabo man nga lansihanay, patsanay sa isyo sa illegal nga droga. Tungod tagsa-tagsa, may ara man sa mga armed groups mo, no? Take note, mga abyan, no? They're fully armed. May mga armas din sila. Kaya nila magpatay sa tao, mga abyan, no? So, isa man sang dilema katropa sa aton mga kapulisan, paano isolve ini ang isyo sang pinatsanay because sang illegal nga droga agaway teritoryo mo sa mga lugar. Ang Virtuoso gang, drug group, mga katropa, there were several names nga nagkaradakpan diri, mga katropa. And let's start off with sa apprehension dito sa Margarita Village, Barangay 2, San Carlos City, mga katropa. Duwato ka top priority, high target value, high value individual nga nakuhaan, mga katropa, sang Shabu, no? Member sang ining mga grupo. Gulo gamay-gamay lang to. Pero these arrested personalities pabilin ang top 2 priority target, high value individual, katropa, sang aton nga mga kapulisan. Next is August 3, 2021, dito sa FC Ledesma, sa Barangay Palampas, katropa, alleged member man sa Virtuoso gang, no? Sa idalom sa mga grupo sang Makadato kag Bacos sub groups, no, nga target man sa managat sa kapulisan naton because of illegal drug operations. Ang isa pa, November 24, 2018, mga katropa, may arestado man to nga personality dira sa Iligan Extension, Barangay 6, mga katropa, San Carlos City, one of the member man sang nasambit nga grupo, no? Nagtipon-tipon ni siya. That's why nagka-interest kita, mga katropa, sa Bacos drug groups because ari buhi pa man niya, nag-ooperate po ni. And together with Virtuoso drug group, mga katropa, nag-ooperate sila sa tagsa-tagsa kamarugar. Especialmente dira sa area ng Escalante, San Carlos, iban pa kamarugar, mga katropa. No? May nadakpan to December 10, 2024, isa ka drug personality known to be member sang subgroup sang Virtuoso gang, sa Escalante City, mga katropa, December 10, 2024. And that's why nabutang ni sa mga listings ang madlag ko ang mga drug groups Dres Negros Occidental, kay ti sila ni ang ginabantayan kung istorya sang illegal na droga. Ang pamangkot ng mga katropa kung supply pag-istoryanta, huwag manin sa nag-manufacture, huwag manin sa mga laboratories, mga biyan, pamangkot din na nagaling. So, dara tagay na sa Sibo nga may ara sa mga supply nga probably naghalin sa ibang mga lugar, no? Especially nandente dito sa Luzon nga area, mga katropa nga ginahaboy diri, no? Ginadala diri sa Negros Occidental, mga biyan, no? Pinaagi kuno halin sa Cebu pagkadto San Carlos, nakadto diri sa Bacolod City. And those are information nga ginalmahan man sa pinaka mga politiko, pinaka mga lideres Dres Negros Occidental, nga ti hindi mo kami dipag limitahon sa mga issues nga muna sa ligang nga droga, nga kami ang exit point, mga katropa. But always ang aton ginahambal is that paano naton himuon intensify ang aton effort naman para dakpon ining mga drug members or ang drug personalities ng membro sa madlagko ng mga gang sang diri sa Negros Occidental. So kuna mo na istorya, mga katropa, no wonder hindi inta matingala nga may ara sa madlagko ng mga recovery, notwithstanding ha sa nagtaas nga DDB sang aton nga drug value, mga katropa, sa gindeklara sa aton nga pideya, no? That's why medyo nagtaas-taas siya. Pero one thing is clear nga may ara sa mga operation ang pila ka mga drugista, pila ka mga makabig naton gang Dres Negros Occidental. And that sa pagbungko sa bagong pro-NIR director, mga katropa, we expect nga madakpan ini kag mabungkag ini mga drug personalities, mga
2: biyangka diretso Bullseye.
1: Nga ano kita nga nag-suporta kita kontra sa illegal nga droga nga distribution, mga katropa, because eventually mga kabataan sila ni ang target man mo, no? Ang mga kabataan nga ara sa gwa sa balay naton nga wala ta kabalo kung sino ginaupod niya, wala ta kabalo kung sino ang mga barkada niya, wala ta kabalo kung anong mga aktibidad sa mga kabataan naton, but because of curiosity nagaupod sa mga ganggang, no? And eventually before we know it, no, ang imo bata mo addict na, no? And before we know it, mga katropa, ang bata mo engaged na sa negosyo sa illegal na droga, and it's too late for you to act, no, and to correct sa mga ginahibo sa mga bata nyo, no? That's why ang aton yung mga ginakanan may ara Japon sa dako karoon sila di pa, para anon, para i bantayan, ipahanumdum sa mga bata ta nga importante sa Japon ang aton buwas ng vlog ang pagpangabuhin aton ngayon sakto kontra sa mga illegal nga droga nga eventually malakpan ka pagkatapos mapatay ka man. Ang problema mo ng kampanya natin kung kisa ho, Dres Bacolod ha, kadto kas barangay, may mga internet cafe. Ara na. 24 hours. Oh. Ti may ara man ta sang safe city initiative nga may ara sang curfew, may ara sa mga ginapangdakop na nga wala bayo. Inom sa igad sang dadan, di pwede. Pero hindi ta mabatsagan. Kay bisan sa mga barangay ta may ara sang 24 hours nga mga internet cafe. Dira nagahukmong mga kabataan ta. Hindi mo na madakop, no? Way mo nagalayaw, no? Kay kun ara ang mga barangay tanod nga magsulod da nago man. Di mo na magpakita. So, concern mga katropa nga both ang ating community, ang aton enforcement, aton nga lokal panguruhan, should do something about it, mga abyan, sa pagsulbar sa problema sa droga diri sa Negros Occidental, Negros Island region. Oras na ito, 8:21, ang mga katropa, may aga sa mga katropa peps naton. Good morning, Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning. Gamonitor ko, nakibot ko sa intro ba? Oo. Yes, sir, ma'am. Oo, pa style-style na.
2: XFM News.
1: Salamat gid Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Juvie Amarente, may aga sa imo, nakatutok man sa wa sa New Zealand di siya. Good morning, watching live at home. Junior Alegria, makagahay sa Voices Padilla, may aga sa Kaiser Lloyd Novales, morning. Shady morning today, medyo gulong kalong-galong. O, kabay pa nga ulan-ulan sa tsakto lang, sir. Hindi naman pagtamaan daw, basi magbaha. May aga, Sir Kenneth Yongko, good morning. Salamat, kid. No? Dako ang nagalapad ang coverage sa bawal na gamot tungod sa may ara sang involvement sa mga otoridad kag-gobyerno. So, at the end of the day, negosyo Japon, sir, no? Grabe. Okay. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Salamat gid sa pagpamati. All the members of class katropa dira sa Southern Negros nakatutok man. Salamat sa pag-upod ha sa aton nga paratuntunan. Sir Epi Helge, good morning. Kag Ma'am Elvira Gilogo, Ma'am Rihanna Gestro, okay, na-mention ko na ni Aris, Ma'am Shirley Arevalo. Alin sa kamangkala naman niya nakatutok mga biyak, no? So thank you so much sa pag-upod sa aton nga paratuntunan mga katropa. Kabay pa kung ano man yung mga sitwasyon kita, ang kabalo kita budlay medyo pulo ipit-ipit subong mo. Medyo pulo budlay sitwasyon ta, pero we just have to keep going para sa ngalan sang buwas damlag sa mga kwataan ta kag sa aton pamilya. Kinanglan ta mag double time, kinanglan ta mag bugtaw temprano para sa mga trabaho. Oportunidad nga temprano pa nga ma-avail na ton kag makabulig sa pagpakabuhi ta mga biyan. Okay, oras naton 8:23 na sa pagpakalagad naton. Karon sa pagpanubalik na itong mga katropa, testingan ta, balikan ta ang ano naman ang aksidente nga nagluntad to sa kabankalan kahapon. No, pinaka may impormasyon to mag-amay pagkadto sa kabankalan para magbakal to tani sa oxygen. Pagkatapos nakasugata ni isang truck, nagbungguanay head to head mga katropa. Ang resulta ay kalain, daw ka lain ba? Obdanay pa kamus bata, obdanay pa kamus bata mo. Ang interesting part ko no, daw may ara ni isang daw may ginabatsag ni bata mga katropa, no? 8:25 sa paparagat nato na commercial tanay. Balik kayo pagkatapos ni standby mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko. ko.
10: Southern Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
10: Southern Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Darin, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang resakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
13: Sa mga buki ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
17: Yes to health.
18: The secrets of health.
19: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton yung pagkaon before ang ato siring pagtulog.
20: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siring pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kanami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn, kaga especially kun aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
10: Southern Plus Gold.
19: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo sa Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
20: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better ng aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan niya magnami pagkinangaton sa digestion. Iupod pagkinangaton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod niya may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod niya sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
10: The secrets of health.
20: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa smooth regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gidang ila sining tulog.
17: Yes to help.
20: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bungod sa sini nga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghunahuna kag paminsaron. The secrets
19: of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
20: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-istoryahan. The secrets of
19: health. Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule. The secrets of health. And then amo ning Santhon Gold Coffee Mix Dok Leo nga may collagen kag glutathione.
20: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
13: Yes!
19: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar. The secret of health.
17: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
21: XFM Cebu,
22: XFM Bacolod, sa XFM
17: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
23: Madamong nga balatianon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Ico, ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
24: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balansing nga mga komentaryo.
25: Hindi
17: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
26: Nga medyo isog pa sila yan.
17: Ini ang Bullseye.
1: Balik kita mga katropa sa pagpakalagi natin. Ang dalan ta sa buong majority at kayo, no? Damo sa mga aksidente, damo sa nagkakaluntad ng mga sitwasyon nga hindi man natin bala ginabiyabi ng mga tabos kabuhita. Damo sa mga aksidente, katropa, ligad to, mayara na kabunggo, no? Dris Bacolod to. May mga aksidente sa motorsiklo, no? Kaghapon, may nagluntad ng aksidente naman. Dito sa Kabankalan mga katropa, ang ining isa ka SUV ang nakabunggo sa truck. Ang istoryas na di mapakadtutos bakulo Kabankalan para abot kuno ano may baklon to sa no. Kuwanta bi mga pinakamaritali kaupod sa kay katropang Winston Villanueva ang mga excellent nga naglunta dito sa Kabankalan kahapon.
27: XFM Reports.
1: Katropang Winston, good morning.
28: Katropang Win, mayon aga sa imo kag sa aton mga tagsa-tagsa ka tagpalamati. Katropang Win, kahapon, gadlaw, isa ka vehicular accident ay nagluntad diri sa highway lang katropang win.
1: Uh-huh.
28: Sa barangay Binikpil, sa ulula ng dinaton, nga, sa nga ton nga lugar, diri sa Binikpil.
1: Uh-huh.
28: Kag, Ergin Bulbar, diri katropang win, ang isa ka Toyota Revo,
1: uh-huh.
28: Kag, ining 18-wheeler truck.
1: Uh-huh.
28: Kag, ining Toyota Revo, alin ini sa north to south, no? Alin ini sa Suay, padulong ini, sa sudat sa nga Kabangkalan, samtang ang ini naman ng truck ara sa opposite direction, alin ini sa Kabangkalan going naman, pakadto sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
28: Daga suno sa driver, sa tropang win,
1: uh-huh.
28: Nga sa driver sa truck, mm-hmm. Na kita niya sa unahan,
1: mm-hmm.
28: Nga nag-agaw na amat-amat ang Revo, that is why nagpundo.

0: Piyungan ini siya. No, na piyungan ini siya. Uy. Kaga naglambot niya, nag-agaw iniya sa piyak na lane.
1: Oho.
0: Kaga muna to katropaluhin kung makita mo dalo sa may video.
1: Oo.
0: Na gin-send ko sa imo.
1: Yeah.
0: Si Taon Claro o kayo katropaluhin nga wala na sa saiya gidya nga linya.
1: Nagsipaksa.
0: Ara sa piyak na lane. Diretso-diretso gin sa katropaluhin.
1: Oho.
0: Diretso-diretso gin na siya. Nagbunggo sa ano ni no sa wala sa wala nga bahin sa truck kaga ang igo naman ang fatal nga igo yara naman sa passenger side sa passenger side sang sining rebo kaga giningagaw dala ang bata ni Pastor Takiso nga si Jan no kaga giningagaw dala sa Lorenzo Psycho District Hospital apang dead on arrival, no? Gideklarar ining dead on arrival ni Dr. Tigbao, ang attending physician, while ang ini naman nga driver, si Pastor Takiso, yara karon sa H-MAM, no? Sa hospital diri sa siyudad sa Kabankalan, kaga padayon pang bulong. Tuno sa bata sa driver o ining si Pastor Takiso, yang iyang amay nagatumar ini sa tambal or bulong para sa iyang diabetes katropang win. Wala pa karon maibaluan kung ano ang settlement sa magtimbang abahin apang sa karon yara na temporaryo nga nahunong sa custodial facility sa Kabankalan Component City Police Station ang driver sa ininya 18-wheeler truck na taga siyudad sang Talisay, Katropang Win.
1: Katropang Winston, klaro ko lang. Ang ining amay diabetic na sa may inom nga bulong. May balita nga may ginadali dialysis sa ila. Sa din bata.
0: Ang bali ang dialysis Katropang Win, amo ning sakay niya ro pasero nga si Jan.
1: Ay, bata ya.
0: Oo, si Pedro rin eh, no, kakagini sa kay kaisa sa barko,
1: dahil
0: bangod sa iyang problema sa iyang diabetes, wala na nakasakay ni Watt. No, kaga nag-undergo na po maintenance, kaga siguro, kung kaisa ga kinanglan niya sa oxygen, that is why, kahapon, nag-hingagaw sila balay sa bakal.
1: Balay
0: sila balay no, sa suhay. Bakal sila din sa kabarganan. Ugaling bangod nga napiyungan ang amay. Kagamuning natabo ka to pangwi, no? Nga siyagin ang natamaan kay nalampos yun mismo.
1: Head
0: on gininig passenger side sa Rebo. Passenig uluman. O sa tubang sa truck sa 18-wheeler truck.
1: Oho. Kalain sang ano sang video nga nakita ko to grabe gid nag sipak sa piyang linya katropang Winston pila nang edad sa bata
0: 33
1: ang iyayang amay
0: si Pastor na sa 62 na 62 years old
1: senior na
0: yes sir
1: man nga sitwasyon ho
0: posible ka po eh amo na napiyungan guro ang tatay kaga actually kasi may kumano init sa makita diri no sa Kabankalan ng tatay sini oi lapot sini pastor magkangay naton kaga muna abi kay propang win no nga nakibot na lamang kita kahapon sang mabalitaan naton nga muni siya ang gamanayo gali sini nga Toyota Revo kaga masubo nga bahin na ginbawian gid sa kabuhi ining si Jan Dave no si Jan Dave actually ka tirmi man si makita kay kaupod-upod ba nisa sa mga videographer o mga nag-video-video dali sa mga bulaton dali sa sudan sa mga katropang Winston.
1: Oho. Anong matabo si ni katropang Winston Subong?
0: Amo nag-iaulat pa Subong sa kapulisa naton ang settlement o sa pamilya kaya posible ah. Posible nga mag-arigluhan na lamang ini sila kaya ay kung lang tawon, katropang Win, ara sa lugar ang truck, at actually ang driver mismo nagambal sa silinya. Pangod niya kita sa layo nga daw wala na nakabalik na sa linya. Wala na nakabalik sa linya kay Masamig sa api niya, overtake lang. Pero wala eh. Wala na nagbalik sa linya. Kagitulit ang direksyon padulong sa ila, nagpundo na niya sa daan. Kaya kung wala ni siya nagpundo, siguro ito pang win ka, wala yung matiparaan.
2: Grabing impact siya na
0: eh. Mas dako nga impact, mas

0: ako nga impact, mas ako nga damage kag posible base mas dako nga halit ba ano sa ba kabuhi sini nga magamay katropang.
1: Anong oras ng ganyan katropang Winston na tabo?
0: Mga alas 10. Ang alas 10 katropang Win. Alas 10. Aga pa. Kasi sa alas 11. Kay pa actually bago lang din ko kalabay no bago lang kalabay kay gabangod nga nagaulan-ulan nga gaw kimi padulong diri sa tol nga building pag talikod nga mo siguro pag talikod nga mo na mo to ang nasa water pangwin
1: ay kasubo ba ni man mag magamay oo pero
0: tira yes, lang kun no, so, mo na nga dapat tapos mga tagsatag sa katag palamati, hindi gali laog-laog ang magka-angkon kita sa balatian nga diabetes. Oh. So, diabetic kita ba
1: oh.
0: So, dapat muna nga tutokin siya firme sa mga produkto nga gina mga food supplement nga ginatanyag natin.
1: Oh, dapat.
0: Kaya dako gini na nga bulig sa aton mga listeners kung magtumar sila sa mga food supplement nga alin mismo sa Yes to Health product ka katropang Win, no? Amo lang importante kayo. So, hindi man gusto, sino man abil at atay.
1: Oo.
0: Diba? Hindi man gusto sa tatay na matabuhin na sa ila, tatay na sa mo. Pero kung galing katropang Win, basta pangod yung isa, no? Nga rapi na sa muna nga edad, nag-suprayer ka pa sa balatian or may ara ka diabetic ka, may diabetes ka, mabulubudlay na, labi na ko nagamaniho, gali kita katropang Win. Along-along, kabay pa nga, hindi, no, hindi matabo sa ato mga lisinan ka, ngayon sini, ang mga sitwasyon. Ako, nag-upod kita, ang 106.1 XFM Kabantela, nag-upod kita, no, sa kasubo, sa pamilya ni Pastor Takiso, isa man suod naton niya mga kilala diri sa Barangay Suay. Kag mainabyanon man ini nga klase sang pastor. So ay nagapaupod di kita no, sa kalisod nga sa ganila sa sini nga taon na tropang Win.
1: Ang driver na custody katropang Winston.
0: So, sir, yes sir, no? Yes sir, ang driver, o galing ang ilang mga salakyan na kita, ariya kinilabayan ko, sinyaga,
1: yari
0: pa din sa natabuhan kita, ay wala na lang ginakuha siguro, kay bangod nga kadako, no, kabugat, kinikar ka pa, no, loaded pa ini. So, ang driver, costo di temporaryo sa aton nga, dali sa kabalikanan ko po rin sa City Police Station.
1: Aha, I hope maging lesson eh, para sa mga drivers na ito, may ginabat siyang blind, di magpa-adventurar. Make sure nga ang condition sa ato lawas ga-drive kita aragin sa 100% pala katropang Winston.
0: Yes sir, so muna na yung matag natin ng update, siningin ko lang at siningin ang glutad kahapon diya sa ato nga area of assignment. Para sa Gogyon ng Pilipino sa Pilipinas, ini si katropang Winston Antonis Villanueva, SFM News, kaman ka lang.
2: XFM Live Reports.
1: Hindi naman nga mga katropa, si katropang Winston Villanueva angot sa nagluntad nga aksidente. Mga katropa. Ibalik na tumi, katropang, ano, katropang Junel. Atong, ano ba na, ang video sa pag-aksidente. Gusto natin yung mga awareness ni para sa ato mga kautura, no? Tanawab lang mga katropa, nagsentro siya. Wala sa dapat basulon man mo. Ini may ginabatsyag ang driver. Tapos nag-sentro sa ano sa tawag sini sa truck to no anyway sige lang okay na thank you mga katropa next time halong-halonggit sa mga pinakamakuturan ta medyo hindi gid mag paano hindi gid magpa hindi gid mag paggusto ba nga mag-drive kita nga masalig ta balaan mo ang sasalig nga da dira kita naga dira ta dira permi nagaluntad ang aksidente dira nagaluntad ang problema sa masami because nga ti pinsar ta okay tanan salig man tas lawas ta nga kaya ta padasig man tan lagan ta kay ti kaya ta eventually along the way mga katropa may maluntad nga ang ginexpektaran. Duwak bagay. Either ikaw makabunggo or ikaw mabungguan. No? Pero mas mayo nga medyo halong-halong lang ang speed natin maintain mga katropa. In this particular accident, mga katropa dito sa Kabankalan, way dapat sa masulon sa nadi. Kaya ti, una bes, may ginabatsag niya, no? Amo na green pack to mga katropa. Tuyhon ka gulpi. Kung ga-drive ka, mapiungan ka. Before pa mabalaan mo, dito na, bagsak ka na. Nakabunggo ka na. No? I hope nga mangin ano ni mangin lesson para sa pira ka mga drivers naton, pira ka mga kultura naton nga nagamaneho sa mga salakyan. Amo na bla. Sana hambal ko gina mga katropa kun 50 anyos ka pagkatapos way ka pa bang gina batsag kag way ka pa sa mga masakit. Congratulations. Swerte ikaw. Kag kun mag-abot ka 50 katropa nga way pa sang high blood, way pa sang taas ang kalamay, way pa sa mga heart disease, way pa sa mga chronic nga mga diseases bra kag igo sa aton katropa. You are very fortunate. Ikaw na. Tungod sang aton nga pangabuhi subong sa kalibutan, tungod sa sitwasyon tas kalibutan subong katropa nga ka ang ginakaon ta bla damo na sa chemical, ang ginakaon ta damo na sa mga preservatives, ang ginakaon ta kabudlay, no, ano, puro mga chemical based mga foods, ha, tamis, no, plus pa nga grabe mo ang istorya sang mga health experts subong ang tubig nga intake naton bala sa masami gakabusla na sa anong ginabulos soft drinks hindi gani iced tea ang mga fruities mga frappe mga ano pa mga ano gani iban pa kag na ano which content contains a high level of sugar, kaga chemicals. Ginapasulod na sa tulawas. And eventually, ti mahatag na sa isang kabudayan para sa aton eh, no? Kaga magresulta sa mga masakit. That's why, konsekwenta ka, why ka sa mga ginabatsag, why ka sa mga sakit, wala ka, ano ka pa, do ka, ano pa, ng free ka pa sa mga masakit sa mga katropa, we have to celebrate. Ako na gani kagapon, nag-celebrate kita sa birthday ni katropang James King. Kay pag-abot siya, 30, nag-celebrate ng tabo. Pagka-40, nag-celebrate ta. Mag-50 ni sa... Mag-celebrate na ni what? XM News. Morning sa kay katropang niya James King bago lang nag-celebrate sa birthday mga katropa, no? Ma'am Jessica, good morning. Salamat sa pag-tutok sa aton nga palatuntunan. No, tsak to Sir Kenneth, hambali ako no, sige nagdako ang coverage sa illegal nga droga. Bangod man sa mga protection alin sa ating gobyerno, alin sa mga otoridad. But abo pa ni Sir Randy Santisas, may aga. Thank you. So pag pamati sa atun para tuntunan Sir Epe Helie, good morning. So pag upod diri sa gina-encourage gid nato mga katropa, pila ka mga kuturan ta sa mga topiko ginistoryahan ta bla. Drop your comments, no, kun ano pa nang taon nyo, no, sa problema sa atun pungsod. Subong importante mayara kita sa mga gapagwa kita sa mga opinion ta so that our public officials would know sa mga sentimiento sa atun pumuruyo sa atun nga kauturan sa bilog ng Negros Occidental, bilog nga pungsod, kay para mapalabot sa atun gobyerno kung ano ang mga sitwasyon sa tagsa-tagsa. Ang istorya sa pag-implementar sa mga layita, kumiara sa mga questions, kag mga pagpamalabag, dapat ginapagwa na ito na before pa na aprobahan ang isa kalayita. Kung mo, kung ma-approve na sa mga katropa, no way, ma-question ka, pero ti layi na nasa. Pero enforce na, nag-implementar na. Pero during the process, sa pag-approve sa mga layi mga katropa, dapat pinakalatest to, mga katropa, though ang aton nga panguluhan subong sumakulot, mga katropa, though ang kontra sa attraction sa pinaka mga LGUs because nga kahapon ang nagligad ni adlaw, no? I think that's Saturday. Gintipon man ang mga barker. Sobra to shen ka mga barker gintipon. Kay may plano ang syudad, mahatag sang livelihood project para sa ila, para may income sila. And recently, katropa, ginaprobahan man ang mga permit sa mga ambulant vendors, mga katropa, dira sa North Capitol Road, no? What does it mean, no? So, ini nga mga sektor sa aton nga komunidad katropa, oftentimes, sila ni ang makita naton nga gadependis kita nila sa adlaw-adlaw. Remedyo, general. Pasaka sa mga pasahero, kung mag-isol ka, sila ni nag-isol si mo, no? Hindi ka makabunggo, why pa bunggo, sir? Why pa bunggo, sir? Kung nakabunggo, kati amang tumbalo, ay, bunggo na, sir. Ara na sila sa punta. Ara na sila sa mga malls, mga katropa, sa kada hatag mo 5 kapiso, sa kada hatag mo 10 kapiso, amo man ang ginatipo nila para makabakal sa subugas, no? Luwas sa mga nagapasaka sa nga, rugby. Ang ilang ang ginabakal. Pero sa mga kauturan tas Bacolod City Public Plaza, they've been there for almost a decade already. Ara na sa lugar, kag amo na ipalangitanan nila mga katropa. So, gahulat kita sa mga programa sa atong gobyerno kung ano mahatag nila, pamahatag sa ila, so that may ara man sila sa income nila, no? Sa matag-adlaw nga taranti. Muna plano sa atong lokal na paruhan, no? Mga katropa, sa sitwasyon nga tagaan sila sa livelihood, no? Why pa nakabalo kung ano ang plastada sa atong nga syudad para ihatag sa ila? Para anong klaseng mga livelihood project ang ihatag sa ilang mga katropa para mag-okay-okay man. May ara sila sa mga source of income. Importante, sustainable, importante mga katropa legal ng mga pamaagi para mabuhi mo na yung pinakamakatulang ta. It's high time na siguro matutok ang ato lokal pangunuhan sa mga kauturan ta ba? Nga ara sa higad sandalan, ara sa nagahayob-hayob, no? Mga nagalaptad nga mga vendors sa aton nga downtown area, sa mga lugar mga katropa, para matagaan man sa mga programa. Now, pinaka-recent din mga katropa, may mga vendors kita, ginaprobahan ang permit nila, no? Makabaligya na sila, i-renew nila. Pero more so, mga katropa, kinahanglan man nila magbayad mo, no? Sa ilang mga business permits dira before they can operate sa mga lugar, no? I hope sa lamaha ang mga negosyante nga na isuhan sa mga permits, mga katropa, kag may mga kumpanya man, mga negosyante nga ma-isuhan sa permit because gusto nila mag-negosyo, kag mag-avail sa mga programa sa atong lokal na pangunuhan katropa, no? Subong abi ang mga nagkasanti, nagabatsag, nag-almagid subong mga katropa. Damo sa mga sitwasyon nga sang unay compare nila ang ilang negosyo, though hindi git amuna ka nami. Way ka mo. Pagkatapos, subong, no, kinanglan kita ka idea. Kung paano mo ibaligya ang imong negosyo, online bagsak ang subong. No? Because ang transportation nga taas bla mga katropa subong, no? Ang online nga selling medyo napiktuhan man tungod sa taas nga presyo sa nga petrolyo. Mahal nga mga baraklon, no? Ang retail naton sa online nagtinaas man. That's why medyo nagulo alma-alma, medyo naglubo ang pwersa sa mga online sellers kag nag-convert na lang sa ibang nga mga trabaho katropa para magtaas-taas man ang income nila. Ang riders na ito mga katropa, no? Medyo gabulo bantay-bantay man. No? Kahit ang problema nila subong is gasoline man, ang ila fuel, taas man. So additional cost na para sa ila, para sa mga riders nga magdulong sa mga produkto sa mga nila, mga recipients nila. No, daw nagbatsyag tatanan, no? So daw kung ba, hambal taga nito, sobra pa rin sa COVID out. Daw lala pa rin sa gin-experience sa natin sa COVID-19. Pero lala itong COVID. Lala itong COVID, mga katropa. Kari, pwede pa nakagiho-giho. Makapangita kita sa mga medyos posibles. Pero subong mga katropa, batsyag ito. Ang ginahambal ni saka sa mga presyo sa oil. kung lantaon ta sa TV, lantaon ta sa mga press conference, mabalila, ay may programa ang gobyerno na di, may ara sa mga ginapagawa ang fakta, may mga assistance para mapunggan ang pagtaas sa mga inflation, pagtaas sa mga presyo sa mga basic commodities, mga katropa, ang presyo sa bugas, nga sang una, nakabalik-balik na ta 40-50. Subong niya, nagtibuok na, 65 may ara ng kilo, mga katropa. Kung magbalik ka, magbakal ka sa bulo barato, pili ka man eh, no? May ara mo na sa bugas nga solo 50, solo 45, pero ti lain naman sa Korea. May ara mo na sa taga 30 tahun, pero ti agwan tahun man ang sahi sa bugas nga baklon mo to. So, ang imo kita, pigoy-goon mo subong, halin sa tubig, kuryente, pakadto sa imong galastuhon sa pagkaon, na galastuhon mo splite, gastuhon mo sa imong pagguwa sa imo panimalay, even ang kape mo, even mga gamit mo. Ang inablang hambal nga, mabakal ka sa mga bagong bayo, bagong dilargo, katropa, cancel, anay. Why? Kag amo ni ginareklamo sa mga kusantis bong. Kay ang kita, supposedly, nga ara sa ila, nga gina-income nila sa adlaw-adlaw, hindi na amo na ang forsa. Nagnubo siya. Nagnubo siya. So, ini because nga ti sang chilling effect bla mga katropa, sang ining crisis nga gina-experience siya natong responsot. Ang psychology is that kinahanglan ta mag-save, hindi magpagusto sa gasto. So kuna muna mental kag attitude sa tao, subong mga katropa, apektado man aton nga mga resulta di. Ba? Kay wala bakal. Hindi magbakal, ha? Ang essential anay, ha? Bugas, sud-an, kag kanan-unon, plite, gamay nga pulo pamahaw, soft drinks na kog kurokapi gamay. The rest, that mga katropaway na. Kay ipit na subong pagpakabuhi ta. Amo na kabudlay subong the responsible Pilipinas, mga katropa. Anyet, ang pinakamang official natin subong sako slow sa pagpakita sa mga growth nila kung issue sa politika pag-istoryahan. Ang mga legislators natin, sako sila mga katropa, no? Kadto sa mga distrito nila kag magpa-indis-indis sa mga proyekto nila. Tapos, ang blood control nga isyo to na hipsa na lang to, no? Na pabayaan na lang to. So mga legislators na ito, mga katropa, vlogger naman, ha? Ginihimo nila kang platform ang social media para magpakita sang pakitang gilas, ga-vlog-vlog, bulig-bulig, hatag sa mga serbisyo, kuno, makabulig sa mga pigado, para butuhon si Rickson. Muna bla? Istoryahan tala karoon mga katropa. Pero ang isa sa mga gusto nato istoryahan mga katropa, ano ka-worse ang possibly matabo nga El Nino deris Negros Occidental kag sa bugos nga Pilipinas? Kay nakita sang aton nga ano sang pag-asa ang possibilities sang El Nino. Istoryahan tala karoon mga katropa kung paano ni siya, ano kainit kay na-experience hanta, I think 2024, ang El Nino ngani nga naghatag sa aton sa kabudlayan, naghubas ang mga sapa, ang mga pananom nagkalayos, ang bukid nga makita naton mga katropa sang una daw gablo na sa mo, no, dito sa Southern Negros. Pag El Nino daw gasanag na sanga brown, nagkalamatay ang mga tanom, nagkalamatay ang mga ginatanom ng mga humay ang kalamay. So there's that reason to prepare always. Ano ka worst ini mga katropa? Kaya hambal nila super El Nino, and most probably mga katropa, ang init nga badala niya hindi basta-basta. So kun amoni ang sitwasyon, manubo ang production ta, no? Like there is Negros Occidental, ang isyo sang kalamay, presyo hanay sa kalamay way pare matapos, ha? Ang isyo sang presyo daw ginapangayo lang ano nga bakla na isang humay diri sa Negros Occidental, wala pa naman matapos. So kon magkalalayos kag magkalapituhan mga kaumhan da di ang mga farmers naton sa pagproducer sang nagakaigo nga supply sang humay kag kalamay sa Negros Occidental mga katropa, maatubang naman ta sang dako nga problema kapigadohon naman mga katropa ang posible magaluntad. Ano nga mga precautionary measures ang pwede mo on sa atong gobyerno, no? Anong pinaka mga precautionary measures mga katropa ang paghimo para mitigate na ang impact mga abyan, no? Speaking of ayuda, no, because nga amo ning usos bong ang mga financial assistance halin sa atong gobyerno naamat-amat na kompleto kuno, no, sang DSWD kag sang LTFRB ang ayuda para sa mga transport group diri sa Negros Occidental nga nagahulat man tani nga matagaan kag makabenepisyo sa mga programa sang aton nga DOTR as kapukpukan sa problema nagataas kag presyo sang petrolyo sa bugos nga Pilipinas mga abyan. Ang pila ka mga taas subong istoryahan tara karon ang Super El Nino sa jama na mo, no? Mabalaan ta kung anong epektos ni kag anong problema nga pag pangatubangon naton once nga magtuod ni sa mga katropa. And that's the probability diri sa Negros Occidental bilog nga sudad kag bilog nga Pilipinas kay experience sa mga mainit nga panahon. Pero diri kita, no, sa isyu sang paghatag ayuda sa mga transport sectors naton, transport group mga kauturan nga naghatag sa ano kabudlayan sa tagsa-tagsa sa pagpangabuhi, no, tungod sang ining pagtaas ang presyo sa mga baraklon, presyo sang petrolyo, no, sa pungsod, no, ang balti daw ay matamay himo da kay istorya pangkalibutanon mani. Why tamay imo da? Kahit why mata control sa nada mga katropa? But because nag-declare kita sa National State of Energy Emergency mga katropa, we expect mga abyan nga ang aton gobyerno ara sa ano, control, no? Ari sa ara sa ara right on the top of the situation. So, nga ginahambal sa aton nga panguluhan mga katropa. But what have you? Ang saka naglabot lapit 2 ka pesos bungo sa presyo sang diesel amuman sa gasolina. Medyo taas-taas man sa presyo sa kerosene mga katropa. Kag kita nagbalik naman sa daan nga sentimento nga mag-raise sobra 80 daan litro mga katropa. Dara na, bugat na kayo. Di ba balik pata sa Shinliwat ho ang presyo sang petrolyo basi hindi ka na hindi na makaya ni anong himoon ta? Tanaon tara karon na sa pagtarakay naton. Let's check sang aton pila ka malidere sa aton nga ahit sa gobyerno kung ano na ang pamaagi pa. Ano mga sustainable nga mga measures naton para masuportahan naton ang transport sectors? Well, amuni ang pinaka mapiktuhan sa nagaluntad, no, nga mga crisis sa pungsod, no? Kay sila ni nagaconsume permi sang gatong, sila ni nagaconsume sang diesel katropa para may masakyan ka, para makakadto kasi mo kalatuan, no? Amo na nga tututukan man karon, no? Oras na to 9:05 na sa pagpangaragad nato diri sa Bullseye, ma-commercial lang ko pagkatapos balik kita pagkatapos ni mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapay ba ko ah? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
5: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: palibot ang stress-free kag malawi nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco Evergreen Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion.
1: Objective.
2: Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpaparagi natin sa aton nga palatuntunan. Okay, sa Bullseye, no? Morning lang sa mga katropa natin dira sa Libertad nga nag-tutulman sa aton nga pagpaparagi. Thank you so much. Salamat dira. Paki-like naman, no? Pagkatapos, kung pwede, share naman ang aton nga page mga katropa. But before that, gusto natin mga katropa ipabaro sa inyo nga ang aton nga papromo, ang aton nga XFM and Santo na XFM. Libo-libong pa-premyo mga katropa. Ongoing sa Gapon, no? Encourage ka muna mon sa pag-drop sa mga entries ninyo diri sa aton nga istasyon para makadaugman kamo. Basi pa lang niya, masortihan 3,000 pesos ang aton nga pwede daugon diri mga katropa, no? Plus, may arap pag isang chance nga pwede ka mo magdaug sa lago ng mga premyo sa aton grand draw katropa. Every week, may arap kita sang draw nga katabo na sa every Friday. Okay? Every Friday, katropa. Ang aton nga mga katuran, may chance ka magdaog mga katropa sang 3,000 pesos. Paano mag-intra? Ano nga mga proof of purchase? Ano nga mga produkto ang naka-intras na di mga katropa para maka... ano ka, nakadaog ka sa mga papremyo sa aton nga Santon and XFM, libo-libong papremyo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa na sa kabanig, no? Ang baklon mo para makaintra ka. Or, mas mayo kung nagagamit ka sni, nag-inom ka, nagatumar ka sa Santon Plus Gold Katropa, much better, no? Amo na lang to ang himo. Entry. Ang isa pag gid ka blister sa premium D3 soft gel capsule, pwede ba na mga katropa? Anhon nyo lang kundi nagatumar makamus ni, no? Himuon nyo lang entry na bisan isa, duwa, pwede ka ba duwa, no? Kung ba siya masortihan blaya, no? Isa man ka blister sa turbo soft food supplement for men. Ang isa ka blister na katropa is duha lang na kabilog ang inyong intra sa aton promo katropa. Ang sa Turbo Dietary Herbal Supplement, may ara na sa duwa kabilog sa isa ka blister. No need ka magpadamo-damo ah. Basta isa lang ka blister katropa. Okay na sa. Sa kape naman, sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, pwede ka mo katipon sang 5 ka sachets. Para himuon entry naman para sa aton nga Santon and XFM libo-libong papelyo. Alright? So, paano mag-intra? No? Mabakal ka to anay sa nga white legal size envelope. Tapos, sulatan nyo sa upper portion sa nga envelope ang Santon and XFM libo-libong papelyo. Okay? Butangan nyo week number. Ang aton last time to is week 11. So, ma-week 10 na kita, katropa, sa sining draw naton this coming Friday. Okay? And next naton is isulatan nyo na sang inyong ngalan, address, signature, contact number. Pinaka-importante, pagit, pirmahan nyo na sa ang entry ninyo. Alright? And then, sarado nyo eh. Mm. Ang iban ko nga kilala, ginalawayan nyo ni mo. drop nyo sa interest ninyo sa mga drop boxes na hamtang sa mga XFM stations. Diri sa Bacolod, katropa, pwede kita ka-drop sa mga interest naton sa... ano, sa atong studio. XFM News! Ari kita sa... Earth Street, Ketropa, Puente Velha Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Kung magkanto ka mo sa Kuling Bla, mga Ketropa, sakay ka mo sa jeep, may paradahan na sa makita nyo da ang taas ng tower. Liliun nyo lang pababaw. Tapos makita nyo na, dahil yun, sunod-sunuron nyo lang. Makita, idulong ka mo rin sa aton station, mga Ketropa. And that's the time maka-drop ka mo sa mga entries ninyo. Right? Sa diri naman sa Kabangkalan, katropa, pwede ka mo ka-drop man sa mga entries ninyo. No? Sa GL Crosspoint Building, Adela Street, Barangay 1, Kabangkalan, Kabangkalan City. Alright? ara sa JL Crosspoint Building, may ara kita sa drop box dira. Pwede nyo mahulog. Gina-encourage gina to mga kuturan ta to drop your entries early possible time, no? Para timprano pa, para hindi kita magproblema, mga katropa. Alright? So, mara, ang aton nga premyo, may 3,000 pesos weekly kita mga katropa. Dago nga mga premyo sa Grand Draw. Hindi ka mo magkabaraka because nga may ara man sang may ara man sang chance ka pa magdaog. Like for example, huwag magabutan this week ang imong entry. Pwede pa na sa magamit sa aton Grand Draw. Kay sa Grand Draw naton, amuni ang aton gamiton nga mga possible mga winners para sa aton Grand Draw katropa. Ang aton third prize sa aton Grand Draw is 20,000 pesos. Piyawat ko na. Ang second prize naton is 30,000 pesos. Okay, yawat pa na. O, di ba? Ang first prize nato mga katropa is 50,000 pesos. On top na sa mga tag 3,000 pesos sa ato mga weekly draws. Aray pang good news. Kay sa mga kuturan nato nga nag-intra, pwede ka mo ka-intra magabutan man Japon. Kung hindi kita magdaog sa mga major prizes ta, pwede ka mo magdaog sa consolation prizes na pulo ka mga entries kwaon naton para magdaog sang tag 5,000 pesos. So amo na ang aton nga mga promo kag kina-invite ka muna mo mga katropa para mag-intra, para mag pag magpakigbahin sa mga promo nato mga katropa diri sa XFM. Alright, so amo na pila ka mga latest naton nga mga balita. Amo ring pinaka-latest man mga katropa. There were more than 3,500 plus ka mga TNVS katropa nga ginpasulod man sa aton nga financial assistance program sang aton nga LTFRB, no, sa DSWD. Ang mga TNVS diri mga katropa, amo ni sa ho ang mga Grab bala, ang in-drive kag iban pa, may ara na sila sa mga assistant nga mabaton man. Pero ginsumiter ni sang lokal nga panguluhan sang aton syudad dito sa LTFRB. No, para hapos na lang sa ahensya para mag-facilitate mga katropa sa mga assistants ni para sa pila ka mga kauturan naton nga apektado sa krisis nga nagaluntad sa mga sa aton pusot. Alright? Amo ni sa subong ang pira ka mga sitwasyon nga ginahambal naton, okay? Nga gina-facilitate man sa mga drivers na mga katropa kag sang aton syudad. At least ang aton syudad nagabulig sa mga sa pag-facilitate sa mga listings ba? Kay kun wala ati may kos-mikos naman no, magka problema naman ta sa aton nga mga ginakabig ta mga datas naton ba sa mga ngalan nga maging benepisaryo. Amo pa na ambal gani nga tindi pa kayo amo na ka plastado ang NIR naton diri sa sudan sa Bacolod mga katropa because nga wala pa sa mga tawo no ang NIR tap. So kinanglan bulig sang aton pila ka man transport sector group kag sang aton lokal nga panguruhan para makuha ni sa mga katropa, no. We're trying to reach out mga katropa ang aton nga LTFRB nga regional director in the person of attorney Liana pabalo sa aton pila na kabilog ayhan ang na tigayon nga nakatag mga katropa na kabaton sang makayuda naton because may mga concern ang atong mga ngalan nga wala ma-include nga dapat isumiter liwat sa LTFRB na ito mga katropa for further verification, no? There were drivers nga nagkumod man nga wala sila wala sila nakabaton sang ginconfirm nila pagkatapos hindi sigli magsabal. Okay. Grabe man. Pero base sa ako man, no? Base sa ako-sako man. Kahapon, istorya kita mga katropa sa transport group na ito. May ara sila sa mga activities. Pero ito mga ayuda mga abiyan nga ginambal nga tani pa lang nahatag na sa early possible time. Pero wala pa nakabaton sa mga drivers, ka mga operators na ito, no? Until now, nga ito nga lokal na pakuruhan, nagabulig sa ilaho, no? Ato naman, ganda check na ito mga katropa. Kayo daw nalingaw kita sa mga nagkakalatabo dito sa national level ba? Mga... ang sitwasyon daw nag-okay, naghatag kita pundo, pero ang problema mga katropa, wala pa dito exact nga completion 101% mga katropa sa inyong proyekto sang programa sa atong gobyerno nga maghatag sa mga financial assistance mga katropa sa atong mga drivers, no? Kapukpukan sa pagsaka subong sa presyo sa petrolyo ang aton saka subong daw 2 piso subong, no? 2 weeks na nga consecutive man ang pagsaka sa aton nga presyo sa petrolyo. Wala taramat batian ang tingog subong sa Department of Energy kundi sila nagkwa kung ano ang control nga gina-impose nila mga katropa and even confirmation sa mga saka possible sa mga fueling stations nationwide. Okay, takabalo. Now, ang pinaka-report lang sa Department of Energy, mga katropa, Grambaldi, nga pagkatapos sini, nakuha naman ta, maangkat naman ta. This is good for me. Ang supply naton sa diesel, dari sa Pungsod, Pilipinas. No? Kag makuha naman na ang mangita naman ta, angkatan sa aton nga supply sa oil. No? Amo ni sa ho, naglabot pa ni sa 165 million 667 liters sang diesel nga gin-confirm mga katropa as of March 27 sang Department of Energy that will last until May 2026 subong atuig. Amo ni ginalantaw subong. Ti ang May mangita naman ta sang kuan ang katan mga katropa sang aton nga mga ano sang aton nga mga supply sang oil diri sa Pungsod Pilipinas. Sarbal naton medyo madugay-dugay ni sang sakripisyo sang aton pinaka sektor kita eh, no? Kag ang ining crisis mga katropa naghatag sa aton sa kabudayan sa pagmanage sang aton nga ekonomiya. If we noticed ang inflation nagtaas, no, 7.22 sa mga katropa, and next is ang aton nga dollar, aton peso, nag drop to the highest or to the lowest point, mga abyan, no? Versus ang dolyar katropa. Tumaas gulpi ang aton nga utang. Nagsaka na sa 18 trillion pesos. And before you know it, mga katropa, kung ikaw soltero, plang subong, huwag ka pa sang asawa, huwag ka pa sang bata, expect nga pagpangasawa mo, pag bata mo, ang bata mo may utang na sa because sa ining mga national debt mga katropa sang Pungsod Pilipinas nga ginapakatubang naton subong, hindi kay kapo ang imong mga kapuapon sa pagbayad sini mga abyan, pinaagi sa aton mga taxes gina-contribute naton sa gobyerno ta. And there's no choice to all, no? Why choice eh? Why ta ano? Why ta sang pwedeng irason kay ang pagbayad ta on top na, sa mga produkto nga ginabakal naton mga katropa diri sa Pungsod Pilipinas. Si Juan Dora Cruz gambal man to sa niya, buhay manamon niya, huwag makamil gabayad na. No? Pero wala ka lang kabalo. Nga before pa, magkadto sa mga pamilya mo, mga apo-apo mo, katropa, ang utang mo na, ang utang na sa gobyerno, bayaran mo na sa kita yung gabayad sa mga katropa. Pinagi sa mga taxes, ginabayaran ta sa mga produkto, ginabakal ta, ginakonsume na ito sa matagadlaw nga tanan. Ang pinaka-problema, challenge mo sa aton nga gobyerno is that paano ma-shorten, no, ang distance, ang gap sang purchasing power sa tao sa access niya sa mga basic commodities para mag-okay pangabuhi niya, mag-okay-okay pangabuhi niya. Kabaraw kita ang sitwasyon dari sa Pungsod Pilipinas, teribligid yung mga katropa. Ang iban, they opted to go outside, abroad, no, para magpangita sa opportunity para sa pamilya. Best, because nga ti, ang kita kag ang opportunity di, gamay-gamay kayo. Paubra ka ang imong income, insakto lang ibakal mo sa mga pagkinanglan mo. ang handom mo ipa ano mo to anay ipa ipa iway mo to anay katropa no i-check ta lang ang isa to kung base pwede ta maka ano maka para makadiretso na ta sa talakayan ta mga katropa so ari lang mo no balikan ta na karon ang pinaka mga issue diri mga katropa sa mga issues ekonomiya ta kahit makita ta tagsa-tagsa ka mga senadores naton kung isa dogma masubuan ka anong tabo sa pungsod Pilipinas man no ano ang natabo sa aton pungsod mga katropa pero ang pinaka atubangon naton for August and the first months of 2027 ang ginhambal to mga katropa nga super El Nino. Why ta kabalo kung El Nino lang or super El Nino? But one of the indicators mga katropa, medyo ang init sa Pacific parts ng pungsod katropa, medyo nagainit sa subong. So ang ginahambal nga El Nino is really possible. That's according sa pag-asa mga katropa nga kinanglan to tubangon at this point of time. But ang paghimo naton sa mga mitigating measures nagadepende sa mga instances gobyerno ta kag sa gobyerno ta man mismo kung paano mag-akto paano maggiho paano mapreparahan ini mga katropa so that man listen ang iyang impact sa mga mangungumata sa ato mga kulturan. May aspeto nga maigo sa mga katropa mo. Number one, ang aton nga produksyon sa pagkaon maninit manubo. Next, ang health nga mga epektos ni, no? May epekto ni sa aton kay hindi basta-basta mo. Kung nag-experience sa kita this summer, sang 42 degrees Celsius mga katropa, this can rise into 50 degrees Celsius mga dyan. Nga heat index, montakin mo yan, no? Kung ang 40, gareklamo ka na, much more sa 50, mareklamo ka. And part of that mga katropa is ang health sang aton pila ka mga kulturan diri sa aton lugar, no? So ang preparasyon not just para sa aton nga mga agricultural nga mga ano nga mga areas, no? Especially sa aton nga mga kulturan nga ara sa agriculture. And ang ginalantaw naton diri mga katropa is that ang possible nga mga preparasyon sa aton nga OCD because nga ti naghimo na sila kuno mahimo sila sang task force El Nino for this year para makuha kag para mapreparahan ang pila ka mga epektos ni mga katropa sa aton nga mga komunidad, no? Pero what have you, ano ka mga preparasyon kay gina-expectar if ang init mga katropa nga maglabot sa 50 degrees Celsius mga katropa ang iyang epekto sa aton nga pananom kag sa aton mga kasubaan lala hubas ang aton nga mga suba ang tubig ta maninit mga katropa at if we maistorya kita sa supply sang ginahatag sang prime water way man sa tubig dyan. Oh. So maninit mga katropa, gin-forecast mo na sang ano mo sang prime water ligad. So nga this summer may ara sang problema sang supply sang tubig. Pagkatapos kung may El Nino pagid problema pagid na. Pero antes pa man nagtalakay kita, may problema sa tubig daan. Ganinit ang tubig mga katropa bisan magulan-ulan. Ganinit ang tubig. So amo na inspira ka man sitwasyon nga ginapreparahan ta. I hope makalabot kita mga katropa sa aton OCD. Kun ma why get tisigrang way kaso. Anyway, istoryahan ta ng mga katropa, no? Ang sadya naman di, ang preparasyon naton, experience naton El Nino the last time, though I think 2024, na-experience nato mga katropa dito sa northern, kag southern Negros, kaluluoy sang tao. There were several LGUs had declared sang state of calamity because of that. And na-mobilize sa mga budget to sa emergency fund nila. Para magbulig sa pila ka mga aton mga negosyante aton sa mga manog mga farmers naton. Pero because of lack of preparation ang problema is kulang. Imagine mga katropa is na distribute mo ang na-distribute mo mga katropa ang imong emergency fund, ang assistance mo sa tag 1,000, 2,000. Di kung ikaw planter, abi, ano na yakaroon? Makaigo na? Ha? Hindi gani ka tihol sa bibig mo na? Ha? Hindi gani ka basa sa bibig mo pagkaon na? Ha? Para sa pamilya, katropa? So, hindi sa makaya sa mga local government naton para preparahan kag budgetan ang ining problema sang ano sang climate change, no? Kay ti part man sa climate change preparation naton eh, no? Diri pungsunta ti eventually ang ginabatsyag sang mga manguma naton, mga katropa, na experience yan tama ni if may ara gid man sa El Nino, all right? Ginaistoryahan ta ni mga katropa as part of our preparation awareness para sa mga pumuloy naton to take precautions manabi health wise sa aton nga mga pananom mga katropa iban di ka preparado na kaya ti makadtun ako sa ban nga pungsod para maligaw ko sa init gate ba wa sana all pero mga katropa if may ara sang problema nga dapat naton tubang atubangon ang production sa mga produkto nga gina-consume naton una ang mga utan, no? Nga gina-deliver pa na. Halin ko sa San Carlos, halin sa Canaon, halin sa Murcia, no? Sa mga area dito sa Don Salvador, mga katropa. Ginahaboy dis makulod, katropa, maninit mo na mga supply. So there's an eventual increase of prices naman as experience way back in 2024 sa nagluntad ng El Nino. Even ang carrots, mga katropa, tumaas. Ang sibuyas, Bombay, tumaas ang presyo. Kilo-kilo, pila na kanilog. Naglabot kita sobra 300. No? Ang asin, gani, gataas man ang presyo. Oras na to, 9:32, mga katropa, makomersyal ko yan eh. Balikayin ta pagkatapos sa mga panunod. Bye-bye.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
2: Gold. Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man, kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, pero dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain. Mag-sister pain.
9: Kalang pain.
8: Fast and safe.
9: Yahoo!
8: Sister pain.
9: If
8: symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: balancing ang mga komentaryo.
12: Further,
0: yung nag-atras ang public opinion.
11: Objective.
0: Prangka,
11: kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang Bullseye.
0: Balik na rin mga katunapan sa pagparagan natin sa aton paratuntunan rin sa Bullseye, no? 9:35 na sa aton paratuntunan. Istoryahan ta balik-balikanta ang Super El Nino ni mga katunapan nga ginalantaw sa aton nga gobyerno dapat preparahan, no? Even ang pinakamalegislators natin, aton yung mga senador, naghambal naman nga dapat preparahan tayo ninyo. Because nga ti matabo ni sa on the fourth quarter sa aton nga tuig, mga katunapan, 2026, and that ang posibleng dangatan niya by August this year and early months of 2027. So this is a global phenomena nga gina-experience na itong mga katropa based man sa reports ang aton pag-asa nga may mga indicators and probabilities ang phenomenon nga ini mga katropa that will happen June to August, mga katropa, ang ining mga Super El Nino, no? Medyo ibanding ginakulbaan man kay ti experience na tuntos ang nagliga tuig, hindi basta-basta mga punong nagmalalamo, no? Ang mga isda to nagkalamatay katropa, no? Pagkatapos ang mga pananom to nagka-problema man, no? Kay ti ang ato mga tubo nagkalalayos, waisang tubig. Ang programa sa niya nga irrigation, hindi pa man amo na ka plastada. Hindi pa man amo na ka plastada, plastado gid kayo. May ara sa mga areas

0: pakadto naman sa mga lugar nga may ara sa mga pananom nga tubo. Dito ang mga local government unit naton early as o kun later sang El Nino by June August katuro pa nag-declare ng ibang to sang state of emergency para ma-utilize sa mga local budget nila para mabulig sa pila ka mga planters dito sa nasambit nga mga lugar. Now, ano ka worse abi ang ining El Nino katropa because nga gintag ni sa as super, no? Why da gintag mega? Why mo na gintag da nga supreme or nano? ang ginhambal di super El Nino. This is beyond normal experience naton sang init kag El Nino nga experience naton way back, no? Sang pila ka mga tinuig mga katropa, no? And this is part of climate change nga dapat ginabantayan sang ginatun-an man, ginahatagan man sang attention sang aton nga Department of Agriculture, no? So ang gilalantaw di ang pila ka mga epekto sa agricultural sectors, no? Ang mga rice production naton manubo man sa mga katropa, and that during that time mga katropa ang natabo to is nag-import pa ta sang dugang nga mga supplies sang bugas, no, sa ibang mga pungsod. Isa sa mga concern man to ang pagtaas sang fertilizer nga nagtaas pagitsubong because sang transportation cost because mas nagtaas ang presyo sang gatong. Next is ang mga typhoon during sang pagpanalasa sang El Nino mga katropa. May ara man sang pagbaskog sa mga bagyo. Amo na yung pagpabalo sa aton, no? Grabe ang pagsaka sang ining presyo sang mga balaklon, no? Okay na sa kuno. si sa LTFRB, okay sa kuno. Okay, so balikan tayo ng mga katropa para ma dabo ba rin gawin natin mga ano tayo, mga sectors naton aton nga mga transport mga katropa. Balikan tayo sa Attorney Jerry Liena ang RT naton kay ti kumustang paghinatagay. Balikan tayo dugay-dugay ang Super El Nino na istoryahan ni at tungod nga dako epektos ni mga katropa eh, no, sa sining nagakalatabo subong sa aton pungsod mga byan, no. Pero ang pinaka importante subong ang pag-sustain naton sa mga aton nga mga assistance para sa mga vulnerable sectors naton diri sa pungsod la mga katropa. We have on the line mga katropa aton nga regional director sang LTFRB. We have Attorney Jerry Liena. Attorney, morning, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Good morning sa imo tagpalamati.
0: Oha, Attorney, good morning. May ara sang may gin-submission ang aton nga local government kada 3,000 plus to nga TNVS listing. Anong matabo sa to, Attorney? Aha, nadula sa, dali lang. 941 mga katropa, kay gina-follow up tani siya plus atong mga ayuda. Alright, oras mga katropa 841 na sa aton nga pagpangalagad sa atong platuntunan. Angot sini sa mga financial assistance, no? Balikan ta si Attorney CRD, Attorney Jerry Liena. Sir, pasensya na utod ang linya.
1: Oo, please go ahead na.
0: Attorney, may TNVS nga submission ng local government unit naton, Attorney. Anong matabos na di?
1: What? Ikaw na patihan? May TNBS?
0: Oh, TNBS, yung mga listings, mga ngalan, daw gin-submit sa aton nga syudad sa LTFRB. Anong possible nga matabo sa na di, Attorney? Dula sa. Gawututututut, sige lang. Okay, 942 mga katropa sa pagpaglagay sa. Anyway, walat-laton talang mga abyan. Si Attorney Jerry Liena plus ang mga assistants.
2: No.
0: Attorney, yes sir. Yes sir.
2: May TNVS na lista ang aton city.
0: Yes sir.
2: That's right. Anong question? Anong pamangkot?
0: Anong matabo si ni Attorney? Will they be included sa mga assistants?
2: Of course. Ang ginalantaw ta lang kay balan mo may mga cross matching na anay mo, may

0: verification pa.
1: Oo.
0: Kung ina siya, yasa qualified siya sa LTFRB.
1: Mm-hmm.
0: If not siya qualified, pwede na sila mapasulod naman sa AX na to na distribution sa DSW data.
1: Oo. So separate sa mga assistants kaya possibly i-extend sa ila. Paano ma-confirm, attorney? Kaya tinginan mo sa mga TNVS nga ari sa sudad, do 3,000 plus to.
0: Ma-confirm na siya kung magpagwa na lista ang aton nga DSW day sa AX and distribution. Kag kami man sa LTFRB, mapagwa man kami anytime soon, basi pagwa na kami. Kag ang DSW day man, kay gaplano kita nga mga hatag na against ang distribution sa subsidy, supposedly this May 28, no? Kaling kay ang confirmation pa sa venue, ang SM kag or either Ayala. Medyo mo pa na aton kinahitso kay pala mo ang initial nga istorya sa SM though may affair sila, no? So mo nag-adjust kita.
1: Oho. Mga pilaning assistance attorney, ilalang tao?
0: Wala pa ko sang figure. Ang initial ko nga na-receive dito sa Central is 1,500 per driver ni siya.
1: At least makabulig-bulig dyan sa ila subong
0: That's right.
1: Ang sa atong sa mga drivers na operators natong attorney, na fulfill na tanan? Like atong daw tag 5,000 to something, dason may ara sa mga reklamo, ito nga wala sila nakabaton because ang listing sa mga kalan, why sila ma-include? May mga reviews na natabo sa LTFRB attorney?
0: Yes, in fact, may ara ginakita ang claim pagani ng mga itong subsidy.
1: Oo.
0: Kaya may mga problema sila sa papilis. That's the thing that we are now trying to tawag na ito ni rectify. Mm-hmm. Amuning mga problema. Ang problema is either hindi nagali ang driver ng lista, hindi na siya mo, hindi na sila mo ang operator.
1: Oo.
0: Bali na transfer na. Ang LTFRB, kung hindi na nila pabalon sa mga transfer na, may mga dedupsil, etc. Or di natural, di kami kapalo. Ang matagaan mong daan pa, tindira ang away kalabanan. No? So, manang atong gina-refine. So, we need to discuss that sa mga driver. Gina-request ko ng mga driver sa meeting. Ginaulat ko lang mga confirmation nila para ma-met ko ni sila tanan-tanan. Para ma-hitso ta naman yung muning mga issue. Kay brahanta ni solusyon naman.
1: Yes, yes. We understand the efforts ng LTFRB subong nga kadamo sa kinanglan ni cater mo. There were taxi nga mga concern. Pero speaking of taxi, attorney, dalan ni sila sa TNVS no, or separate ni sila ng mga assistants?
0: Separate. Ang TNVS, abi, amuni sa nga aton Grab, di ba lang? Iban ni sila, taxi man. Pangiban sila, hindi ya taxi. May ginatagaan ng permit na ito, no? Special permit. Pero taxi, may mga operator kita. In fact, sa isa kadlaw, nakabaton ako sa kuwan sa lista kag confirmation man sa iban nga associations ng taxi. Kay gaworis lang nga ba si Wemen sila bala na dala. Karon, again, request ko sila nga ihatag na ang lista ahead.
1: Okay,
0: para mapa-include ta ti pasalamat man ko nga ay nag kadto gito sila sa Iloilo para magatag sa lista. Balan mo Iloilo kay ti wala pa ta staff dere, no, ang
1: yes,
0: nag-cater sa aton records sa side sang Negros Occidental ang Iloilo pa. So I don't have any choice but ditugid sila sa Iloilo makadto parang record naton sang NIR sa Negros Occidental nga side magtinlo man, no. Amo nang akon subong ginatingwaan gid ang lista sini magtinlo gid para kung mag full operation na kami kere or ako
1: ara na may data na.
0: Na wala na ning mga problema ni.
1: Yeah. Oh. Pero one thing for sure, attorney, may ara ya. May taxi nga mga ayuda kay last
0: year
1: nagparapot sila sa concern nila mga daw na igo sila daw sila daw na left behind sila.
0: Last kag open kita sina no when open kita sina na namian ko nga may mga Amuna nga mga nagreklamo, mga grupo nga gusto mag-actively participate bala sa pulisiya sa atong gobyerno. It's just a matter of time nung matagatan na maitsota na siya isa-isa. Ang right mindset is willing kita mamati sa ila mo nang ako niyang stand.
1: Oo. And that's one nga medyo nagpahapos-hapos sa mga proseso natin sa mga attorney because the ang communication between si LTFRB and sa mga transport sector naging hapos because nga every time makakabisita sila, mga contact sila. Last time to maging implement ang mga service contracting attorney sa mga modernized jeepneys natin. Is it active until now?
0: Naguntat na. Kaya natapos to sang last, I think, 22 or 23. Kagpasalamat manggani ko kay nag-follow up ko sa aton central office. Kay gawori ko, nga ba si Bla, hindi sila mabayaran. Ambal ko liwat, communication is good. Pero kung wala kita enforcement kag implementation, kag wala sang action, ano, Bla, kahuluya man kayo. So, what I did is follow up ko dito sa Central para ma-make sure ko nga tanani nga service contracting na bayaran. Salamat ko nag-confirman sila na bayaran na sila.
1: Attorney, well, these are subsidies nga mahimo sa ato national government, mga programa due to crisis kina-experience natin. How long probably, sir, this can take for...
0: That's honestly, I cannot answer. Ang may mo talaga ti concern kita kung may mga amoning nga problema kag willing kita mangitay a solution in whatever manner no di man notice nyo isa kita diregani no wala man ko gatiri sa bangko sa diri sa aton region niya nga nag-anticipar na kita nga daan sang problema that's why pag-abot may mga solusyon na kita kag natagaan emphasis in transport sector kay te ginunahan ta na mo te labi na gid nga ang aton local government units no kag aton mga official di kapos siya istoryahan kay isama lang sila so dibuinas kita diri gani ang region yung banda problema pero let's not hindi man ko concern sila nang concern ta diri sa aton paano ta masolusyonan ang tawag ko sa aton mga driver kay transport sector drivers of economy hindi lang ya driver ya sang salakyan so kung mabuligan ta ni sila we put premium on all their concern.
1: Yes.
0: Ako kapati nga maging maayong pagpangabuhi yas ang tanan.
1: Oo. Pero why pa sang talks, attorney, nga probably this can last into last 2 months or next quarter?
0: Kapay pa pangamuyo kung mauntat ning crisis sa bantay man tatanan. So far daw nami man ang news ta sa sa inaway to sa Middle East. No?
1: Oo.
0: Tapos gamat-amat naman stabilize ang aton nga world market.
1: Uh-huh.
0: Ang presyo sang per barrel gamat-amat naman batyag pan kinubo. But of course may mga changes. But the thing is this for me it's a positive change. No? Of course if that thing nga matula na din makafocus kita more on modernization, improvement.
1: Uh-huh.
0: What ang Bacolod is one of the most promising abing area. Eh. Metro Bacolod to be particular. Ang mga towns surrounding Bacolod that's really a very big promise on modernization and improvement. Kag ako dira kuya. Kay siling ko sa una ang number one kuya nga mandate is the safety and comfort of passengers and ang economics that is attached with all of those. Kaya muna nga akong mandate. So therefore, kung may occasion nga makita ko nga magnami na ang aton nga sitwasyon, dari na tama concentration, rapid nga improvement dari sa aton area. Sa transport sector.
1: Yeah. Pero your positive attorney that probably may mga easing na nga matabo because sa crisis nga nagalunta dito sa Middle East.
0: Very, very, very, very positive. I'm always very optimistic in all the things that I do in all my dealings. In fact, ako na ako magsugtan. mapa-implement na kuya siguro sa highly modernization. That's also in keeping sa mga programa sa ato. Number one, ni Congressman Alvin, notice mo siya man una gani sa modernization. Kag ni Mayor Greg, no? And I've shared the same vision sa aton nga nanonin ang mga grupo sa mga businessmen din sa Bacolod. Kag also dito sa Piak, sa Dumaguete, sa Oriental. They're also very, very optimistic, no? Sa aton transport sector na may happy. They're like-minded persons like that are very concerned sa aton region.
1: Well, na next I will reserve my time dason my time nga medyo malaba-laba, attorney. Let's talk about some planong modernization nga na, because this has been a challenge for LTFRB to step ahead because there's a lot of oppositions and concern sa mga transport sectors natin when we talk about sa mga modernization programs.
0: When unanta ka, ginapamatian ko na sila. And of course, ang ako ng bal, hindi na sila yung mabilin. If you want to improve, no, of course, ang imo membro sa pamilya, hindi mo pagbayaan. Right. Muna yung ako na...
1: Yes, sir.
0: So, they have to... They will always have a role to play. Ako na ang balko sa ila. Sa aton mga, ining aton mga driver, unconsolidated, ining aton mga nag-rally, they will not be left behind. But of course, kung ang collective views ang tanan, kamuni nga improvement, diri kita ka direksyon, I hope that you would respect that also. Kaya lang alang tama na karoon, hindi i-ignore.
1: Um, 954 mga katropa, attorney Jerry Liena ang aton nga original director sang LTFRB, no, para kita sa studio sang modernization mga katropa. But of course, yes, definitely we need to move forward, no, because kita tamani, but yes sir, pasensya kid, attorney.
0: Anyway, may lang last word ko is again, hindi ko na sila pagbayan man. They would always have a role to play, no? Pero again, siling ko, kung improvement is oriented, kaga majority wanted that way, kaga mo ng direction, dira kita yan, no? Hindi kita yan na mag-stagnant na lang, kay hindi na mo ang pagpangabuhi at kalimutan. Everybody knows that everybody wanted to improve, diba? Everybody wanted to change for the better. And hindi yung stagnate lang ta forever te kalaway man. That's why ang balko siling ko sa aton mga grupo na nami ang traditional tanga chitney. It's part of the costume naton. However, you know, you played that role of being the traditional and customary tanga transport bala. Ma-remind to sa aton costumes, history. Pero kung ang imong ginadala is dilapidated, do hindi nakaprino. Ang safety ka, comfort sa pasahero, hindi ta man mag-give up. Kaya hindi ko man napag-i-allow.
1: Exactly.
0: Amo ng aton mandate all the time.
1: With that, attorney, thank you so much for the time. Sir, I know you've been busy today. Salamat, good sir.
0: Salamat man, kag salamat sa imo tagpamaliti, tag-win.
1: XFM News. Inyo na ba tayo mga katropa, si attorney Jerry Liena, ang aton regional director ng LTFRB mga katropa dari sa Negros Occidental, sa atong panatuntunan dari sa Bullseye. Ini ka bang sitwasyon mga katropa, we cannot just leave it aside and we have to rely sa mga programs nga ginatag sa atong gobyerno at this point of time as a matter of well, support and assistance para sa mga vulnerable sectors natin eh, no, sa panahon ngani nga daw ka ano kita daw na butang kita sa sitwasyon nga daw ipit ni gid kayo, no. Anyway, oras na to 9:56 na, wait, oras was naman na sa palatuntunan ta. Thank you. Ang iban nga mga comments, bala hindi ko gid mabasa mo. Oh, pasensya gid sa cellphone ko niguro, bratuhon na bit. Raymel Mamilia, thank you. Salamat gid sa overflow. Makagahay, Moises Padilla, Randy Santisas, Sir Kenneth Yongko, thank you. Salamat sa sa pag-upod sa aton, no? Boss naman, sa ngalan sa aton technical partner, katropang General Apsay, ako naman sa katropang Winsalina, sa ngalan sa aton station manager, sa aton CEO, President Dr. Remilito Oy, kami nagpaalam. Tutubos mga katropa. Have a nice day.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live. testimony. Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well,

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms present, consult a doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay pula ka lang music magkatapos bukta ko blamay ara ko sa mga balita blamson ari bigit mga DJ sa lalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
5: Simply
2: may how kita pa
5: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9.
8: Yes to help
9: the secrets of hell.
10: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Doc Leo.
11: Yes sir Josil, tungod may mga imbalances kita sa sulod.
10: Okay.
11: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
9: The secrets of hell.
10: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
11: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas Sir Josil.
10: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo blame chinian or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
11: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho upod sa trabaho kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
0: Santon Plus Gold.
11: Ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taan ay makapulo paminsar taan ay makarelax ta.
9: The secrets of health.
11: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react.
10: Short-tempered ikaw.
11: Yes, so.
0: Santhone Plus Gold.
11: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangosteen nga sangkap sang Santhone Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sini nga nerves problemado.
9: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagaraya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Mga katropa,

0: sa tagsa pitik sang taknaan. Lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Sadang bulan, kag nagapalanin to kang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya?

0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting.

0: Ipasulod siya sa ospital. Ngabulolngan sang mga adik.
1: Hala! Paano siya nangin adik, Chayman? Wala man siya nagahimo sang gamo sa iban ng mga tao? Inalang abi, ginapamatay niya ang mga sapat. Kagdasun, wala siya nagahambal. Nagapungko lang siya. Nga wala nagahulag sang tuman kadugay.
0: Ay, amugadi ida. Nagpasugot na lang ako. Ngay parihab siya. Para gamag-ayo na siya, Mira.
1: Uti, Chay. Nakahibalo na sinisinang Olivia kag ang bana niya?
0: Idi baluyag si Manuel nga pahibalon sila, aday. Kay basi kunukon maglibog lang ang ila pinsar dito. Kag hindi na sila makapukos sa trabaho nila.
1: Hey, kung sa bagay...
0: Tinguhao na lang dato na mag-ayo si Justin. Paagi sa rehab.
2: May isugid ako sa imulosing.
0: Ano ina, Manuel?
2: Nasapuan na sa mga pulis ang head out sa mga estudyante ng mga adik.
0: Bay, sa diin.
2: May isa ka abandonado nga building. Amoy nang ginahimo nga talabuan sa mga adik nga estudyante. Dito sila gali nagasyabo. May mga tao gali nga nagainganyo sa ila.
0: Apa nga ang mga estudyante ginabuhat nila ng mga adik?
2: Bangod wala sang maduha-duha nga isa ka adik ang estudyante. Gani amoy nang ila ginaubra. Kita mo? Wala gani kita makaibalo nga membro na sang ila grupo si Justin. Iti adlaw-adlaw nga nagalakat man siya. Apang salain gali siya nga eskwilahan nagasulod. Dito siya gali sa ila hideout. Kag nasapuan nga nagahimo gali sila sang bomba dito.
0: Bay, ano? Ay mo Diyos ko, bomba Manuel? Bomba gid?
2: Oo, losing. Amo inang nasapuan dito nga ginraid sa mga pulis sa ila hideout. Ginpangdakop dito ang mga estudyante nga mga adik. Kag mayo lang gani kay wala matabuan dito si Justin. Kag nakita man dito mga subversibo nga mga balasahon. Ang ila leader na kilala nga si Juan Javier alias Busing. Apang mula si madakpan, nakapalagyo siya. Kagasta subong ginapangita siya sa mga pulis.
0: Ay, abaw Diyos ko. Nga nakasulod sa amusina nga grupo si Justin, yaman. Kag makabatas man sila sa pagbuhat sina sa mga kabataan nga kasubong ni Justin.
2: Tungod silang maayo nga target sa mga subversibo nga mga buluhaton. Mapos sila nga madala. Kag mapapati sa sala nga ideolohiya. May handom sila nga gubon ang nasyon.
0: Doon sa mga komunista, gali sila.
2: Mahimo. Mahimo nga hindi man. Tungod hindi paathag ang tanan eh. Apang nabungkag na ini. Kag ginapangita na subong ang ila leader. Oo. Napinitrate na nilang eskwilahan. Ang publishing house sa mga magasin. Kag mga libro, pati ng social media. Delikado ang sitwasyon, losing. Kag ang una sa tanan, dapat nila nga buhaton nga mga adik ang mga bata. Agod mabulag ini. Kagamito nila ang pagtuluuhan nga ginpamuklat sa ila. Kag amo inang natabo kay Justin. Kag maayo lang kay wala pa nagtatakit sang maayo sa iya utok ang ginatudlo sa ila. May tsansa pa na makabalik siya sa mga pagtulunan nga gintudlo naton sa iya.
0: Ay, about Diyos ko. Amugaliin na ang rason. Kung nga nga nagasubog sina si Justin.
2: Tingwao naton nga mag-ayaw pa siya sa rehab. Kagsikreto lang ini nga info nga nakuha ko sa pulis. Gani hindi kagidanay magpanugin ni Bisan kay Sino, ha?
0: Ay, apag anong ginabuhat nila? Anong ginbuhat sa mga pulis?
2: Ginabuhat sa mga pulis ang ila katungdanan. Kag kita, wala kita sang buhaton, kundi ang mapaayo si Justin. Kinahanglan gid nga mag-ayo siya. Kag makabalik sa iya husto nga kaisipan. Kinahanglan nga magbalik si Justin sa pag-usoy sang tadlo nga banas. Kinahanglan gid, losing.

0: Matuod, Jai? Makapauli ni si Justin halin sa rehab? Maayo na siya?
1: Oo, Mira. Nagsiling ang doktor nga maayo na siya. Mahimo na siya nga makapauli diri sa balay.
0: Ay, salamat! Salamat! Kay nag-ayo pa si Justin, Chay!

0: kamusta ka na, Tita Mira?
1: Mau, maayag itutok Justin, ah. Kag nagluto ako sang imo nga paborito. Ang ginprito nga saging. Gusto mo na nga magkaon?
0: Aba, hoy, gutom na gid ako.
1: Ate, sige ah, madali lang ha. Ay, salamat. Kay naumpawa na gid man si Justin. Hindi na siya adik.

niyo man? Hindi ako makatulog. Doon sa ginahilas ako. Tas 12 na inis ng gabi. Apang nagabugtaw pa ko yung gihapon. Oh. Hala! Hunis ang pispis? Nakabati ako sang hunis ang pispis? Doon hindi man inabukaw? Madamo sa mga tanong mga kahoy sa likod sang balay. Kaya madamo man ako sa mabatian ng mga pispis dira. Apang dulain mga hunis ang pispis na nabatian ko? Doon hindi man bukaw? Kag ang mga pispis na mayaya. Wala man na iyan nagapulaw. Kag nagahuni kong gabi. Ay, anay ka abi. Mabangon ko ah. Kag maggawa sa bintana. Apang, hindi ko lang pabuksan. Malingling lang ko.

0: Nana, aray na ako sa bintana. Malili ako ah. Tukisan ko sang juta ang kurtina. Nana, aray na. Wala man ko sa nakita. Bah! Bukas ang bintana sa kwarto ni Justin? Hala! Makita ko siya nga nagpanaog sa bintana? Gamit ang lubid nga nahigot sa bintana mismo?
1: XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.
9: Sa ako po sa

0: strong pain, fast and safe. No! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili
1: sa mga butika.
0: Somfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Somfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Somfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Somfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ang subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka four main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man asya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon, dira, git na bilong ang aton, sino yung pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang ginagawaan sa aton ni ko. Kag-perwisyo, git, kung magpagwa ka sa imo sinihin. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapa there. Agot malantaw, ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid-kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
0: Evergreen Herbal Capsules.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
0: Evergreen Coffee Mix.
3: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kun sa mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga naga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids, nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya, ang cancer iya amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, tika on the bay, updayon. Tika, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
1: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
1: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

tapatan siya sa duta. Kagdali-dali siyang nagpadulong sa kakahuyan. Hindi. Anong puot silingon sini? May ginapakigkitaan bala siya nga tao? Ara. Pakita ko naman siya. Nga madasig nga nagbalik. Ato. Nagkabit naman siya sa lubid. Kag nagsaka naman sa bintana. Wala. Sino ang ginapakikitaan niya sa kakahuyan? Sino? Ay, nag-ayo naman siya sa pagka-addict?

samtang sa nakita ko. Pero, hindi anay ako manugid ka Chay Lusing, ah. Kagadyo'y Manuel. Sugod sa nagwa si Justin sa rehab. Dari naman lang siya nag-atiner sa balay. Wala man siya nag-ahalin. Kag nagpati kami, nga nag-ayo na gid siya. Kag normal naman ang iapang hulag pareho sang una. Apang, may nasat-uman ako sa iya. Kung wala nagatulog sa iya si Choy Manuel nga lolo niya, kinatulog niya ini sa masakit. Hala! Akig siya ka Choy Manuel? Kasakit kisang iya panulog sa tigulang? Dupatyo niya ini? Hindi. Kalain ah. Sige na paabot ko. Nga may malaing matabo. May ara gid.

0: tubing gusto mo. Masimba kita, ha? Dalo na ito si Justin.
1: Si Justin? Maupod na siya, haw?
0: Nga, hindi. Nagasimbagid man kami sinapirmi. Makadyos nag-akon, Apumera.
1: Ay, Chay. Nag-ayo na ginman bala sa matuod sa iya pagka-adik si Justin.
0: Amo ba't sinagsilig sang doktor? Kita mo, ha? Wala na siya nagaharin sa balay. Nagabasa na lang siya. Kagkunindi gani, nagapamati sang music. Kagdako ginag-akon pagpasalaban, ginagbuot ng akon ako.

Eh, ginpanilagan ko naman si Justin. Amo mang gihapon ang natabo. May nagpanawag sa iya nga kung sino. Kag nagpakuno-kuno nga pispis. Soon, nagkadto naman siya sa kakahuyan sa likod sang balay. Wala ko makita kung sino niya ginapakigkitaan. Apang nakahibalo ako na hindi ina maayo. Pero hindi ko magpanubig kay Chelusing ah. Kay nahadlok ako. Ang maayo pa, mapauli na lang ko sa amon ah. Bahala na nga wala ko

0: Hoy, Justin, apo. Ay, nakabugtaw ka na gali. Nagainom ako sang kape. Eh, malakat na ako sa akong ubra.
1: Nga, hindi ka na lang mag-retire, lo? Para nga makapauway ka sang Mayo. Total may edad ka naman.
0: Ah, ma-retire gid man ako, apo. Apang hindi pa subong.
1: Pwede ka man makasaylo sa iba ni Olobrahan, lo? Pareho abi sa kalanan. Pwede ka nga mangin manager ka sa kalanan. Mahina, kay wala sang pressure. Wala ka sang madamo nga reklamo nga mabaton, dira. Ang imo lang mabatian, among reklamo sa mga customer. Nga hindi makasaho sang dinuto nga mas masin. Kay man, nagataas ang dugo.
0: Ha! Ha! Eh, nga man. Wala ka bala nanamian sa akong trabaho, Justin? Haapo ko?
1: Nanamian man eh. Nga, ha? Malayan bala akong magulikid ako sa imo, lo?
0: May...
1: Sige na, tapusan na ang pangapi mo, lo. Tandulaan na lang sa kaisipan mong ginapambal ko sa imo. Concern na kuya mo, kay ti. Amo man silang edad mo, dapat nga mag-enjoy ka na. Kaya ang mga tigulang na kasubong mo, ilisipo na lang ti Hondurin sa kalibutan.
0: Eh, Justin? Justin?

0: Delgado?
1: Eh, oo. Nalainan ako mamati isang iya panabat sa akon.
0: Basi kung ginlain mo lang sa paghangop, ah.
1: Eh, ambot lang, Losing. Hindi man ako makasiling panabat sang adik ang ginbuhat niya, kay ti eh. Nag-ayo na siya. Makaligad ang pilakabulan nga ginrehab siya.
0: Pasinsyahan na lang ang aton, apo, ah. Basi kung nagsala lang ang palamatinaan mo.
2: Eh naman, manilag naman ko ah. Kung anong ginahimo ni Justin, lantawon ko, kung manaog naman siya sa may bintana, nga ginahigta niya sang lubid, kaginapadalus-usan kung magpanaog siya. Kagdasun, nagakadto siya sa kakahuyan, kagmabalik naman pagkatapos. Ay, nagaano siya dito man? Anong ginabuhat niya dito? Kag kung may kinapakigitaan siya, ah.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Nagabulig tinlo kaginapagwa ang hiko sa kalawasan. Balatian, balikawan, mag-inom sang napamatud-an na Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na. Protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabaka sa mga butika. Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, dire ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Doc Crispin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabaka sa mga butika.
5: Mga tropa, EXA

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro, sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: FM News Centro. XFM tayo mula sa Jess 46 na mga tropaming agasyudad sa Nga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsening kaman sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. Sentro. Adlaw kita sa buong mga katropa sang Martes, Mayo 26, tuig 2026. Kag subong aga, mga katropa ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Sentro. Kita naman diri mga katropa mag-inop na naihumali na last 10 media, tungto ba last 12 sang uto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa ang atong tutukan. Talakayon kag-diskusyonan sini nga adlaw. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton, sa malabutan sang sini nga waragwagan, sa diin man kamo, ukol masako man kamo dira subong, good morning sa inyo tanan. Sa mga katropa naton dira nga nag-upod na subong sa aton.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Ati larga na, matamat na. Sa mga katropa na tondra nga nagatutok na sa radyo ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City naman mga katropa. Yara kita sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency mga katropa nga 98.5. Sa social media, sa Facebook kag sa YouTube, mga katropa, ang Facebook nato namuning XFM Bacolod News and Public Service Authority, kag sa YouTube amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, niyara man kita sang official streaming app sang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa tra sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre. Kag mga katropa, inyo dra ma-access ang kapinsay-senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Kag mga katropa, may aramag kita sa text line sang XFM Bacolod. Amuning 0915-628-7926. Sa liwata mo ning 0915-628-7926 mga katropa. Subong nga, gano ba lang aton mga talakayan? Aton mga topiko nga tutukan sining adlaw sang Martes dari lang sa Sentro.
2: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Tingnan ta karon mga katropa makapakigangot kay Mama Alita Nogra. Ang Chief sa Disaster Risk Reduction and Management Division sang OCD-NIR. Ang otri mga katropa sa igatukod sang OCD Task Force El Nino. No, mga katropa, kahit isubong, nagapreparar kita mas magiging unahan tana kaysa sang maglala pang sitwasyon. No, why is it? No, ang kinanglanggit sang Task Force El Nino. Kahit yung mga katropa, ang pamahog sang Super El Nino. Oh, may ginabulubanta mga katropa by the month of June, posible mag-umpisa si Super El Nino mabatsaganta. Tig Super El Nino mga katropa, ang El Nino ya tig balagtik gid man imo tig ilinit. Ang tig ulula na mo nang La Nina tig balaha. So tig mga katropa, nakita ta naman subong pila ka previous sa ano pa weeks pa no nagligat pa ng mga binulan nga ang heat index naton mga katropa galabot tag 43, 44, 47, kapin 50. Tayo mga katropa, hindi na siya normal nga kainiton sang kalibutan. Oh. So, kadelikado ini mga katropa. Which is, isa ini sa mga aton nga mga balantayan kay dako ang epekto sini sa aton mga katropa nga mga plangabuyan. Ang number one nga affected dari ang aton nga mga farmers. No? Kay sa karon, ibaloon tani, no? Ano pa gining mga preparations and also the initiatives ng OCD-NIR angot ni mga katropa sa Task Force El Nino, mga katropa. Sentro. Kag sa karon tinguan taman makapakigangot sa commander sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army kay Brigadier General Jason Humawan kay kahapon mga tropa sugpo ni sa diskusyon naton, no? Nga which is may pila ka mga grupo nga nagpalabot sang ilang kangawa ilabi na gid ni sa recruitment sa recruitment sang New People's Army sa mga unibersidad diri sa aton sa Negros. Okay, may pila na to ka mga estudyante mga tropa or mga anang estudyante nga nalakip sa napatay during the encounter batok sa militar sa Banwas ang Toboso. Pero mga katropa, hibaloon tani kay previous lang gid gasmana, may isa to ka UP UP graduate to. Napatay man mga katropa sa encounter sa Banwas ang Kawayan nga tungging kilala sa kay Vince Francis Dingding nga taga Cebu mga katropa. Masubo ning storya ya kay nga wala ging kuha sang ginikana ng iya ning bangkay. Tima ka tropa ang Banwa sa Kawayan amo ning magapalubong. Amo ning magaasikaso sa iya. Oh. At syempre tawo man ni sila. Pero importante mga tropa, matagan lang bala sang formal nga pagpalubong. Oh. Kay iti syempre mga tropa ang ginikana nagpangabay na lang gid nga kun ano na da ang mahimo nila sa bangkay sang bata. Magpakigangot ang kuno sa barangay sa ilang barangay kapitan sa ilang darang lugar para mahibaluan ang iya ginikanan which is na nagpalabot sa mensahe sa Banwas ang Kawayan kag also sa militar nga muni no nga way sila plano nga kuwaon pa mga katropa ang ano ni ang bangkay sang ilaning anak
2: sentro.
0: Ibaloon ta mga katropa ng mga plano and also the initiatives man sang army especially mga katropa sa sininga na tabo nga mga enkwentro nga involve ang mga ano mga katropa no ang mga individuals o kung mga estudyante sa sininga mga armadong ublag diri sa Negros
2: Centro
0: mga pangayaw pagaling iba no hindi mga taga diri ibang taga Cebu ibang taga dito Luzon nan. Mga tropa, last 10:53 na. Ibang pagkikaroon ng mga updates sa syudad kag sa probinsya. Ibaloon taman. And also, no, lakat sa panahon mga katropa. Talakayon taman, dugay-dugay. Alas 10:53 na. Mga katropa, i-entis ko pala na magpadulong sa lakat sa panahon. Ipakilala ko na yung blasin yung ultimate trio sang Yes to Health, no? Ang ultimate trio ginalagipan sang una, ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga katropa imo sa mangustin, amarguso, malunggay, aos, kag spirulina. Gitingob ni mga katropa sa isa ka kapsula agud nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man na o kon malignant. Mataas ang mga sugar level, imong blood pressure mga katropa, no? Kag kon ano pagidabi nga mga balatian nga nagahatag sa inyo sang kabudlayan sa tagsa kaadlaw. Magtumar everyday mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule. And also, may harap agad kita ha, sang Santon Vitamin C. Alkaline-based nga vitamin C. Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggaranong gid sa vitamin C naman, mga katropa. Sa sining nga panahon, kambyo klima, ulan init, amo nang gasugata sa aton, no? Labinigay kong oras ang hahapon. Ulan init, ang usbong sang kainiton, mga katropa, hindi mo maintindihan kung maano ka. Diba? No? Pero mga katropa, ang Santon Vitamin C, oh, namin siya nga makabulig, protekta o makapaboost sa aton nga immune system man, mga katropa. No? Pag tumarad ladlaw sa Santon Vitamin C, amo gining pinaka-importante, amo ning pinaka-the best para maging protektado man kita always, mga katropa. May ara man kita ha, sang Santon o kung sang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ah. Gintingobin ni mga katropa sa isa ka soft gel. Agod nga makabulig ini pabakod sa aton nga mga katulanan. Oh, makapahealthy sa aton nga cells, kag mga katropa, makalikaw pa sa aton sa mga infections nga cause ang bacteria kag viruses. Ang ini nga mga balatian, subong mga katropa, muning nagauso, no? Galap, tasubong nagadamo ang mga maigo sa sining mga balatian nga ti dapat mga katropa triplihunta protection naton para malikawan tang ini nga mga masakit subong nga mga tinion.
2: Ha? Sentro.
0: Di kita magpapierde sa mga kung ano ni nga mga balatian. Dapat protektado gid kita everyday mga katropa.
2: Sentro.
0: Ang ini nga mga produkto mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga hamtang Residan Lizares, Barangay 39 na siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. Mga katropa, hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee, inyo man ini nga mabakal. Kag ang aton nga ika-dusi na ni nga weekly draw, 12th weekly draw, mga katropa, no? Ang sa aton nga Santo na XFM, libo-libong pa-premyo. Sa liwat, hindi nyo gitpag-aboy ang inyong mga blister packs ang Santon Gold Herbal Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule kag Turbo Dietary Supplement ha? Kag 5 ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Pagbakal niya ninyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix, isa na ka box pulo na nasa ka sachet. Tip mag 5-5, tip 2 ka tag 5, tip may 2 ka na ka-entries. Wow, sana all, di ba? Pero mga katropa, anong imuon tani? Hindi ni siya sa iban basura, pero sa ato niya mga katropa nga mag-intra sa Santo na Next FM, libo-libong pa-premyo, makwartahan ta na.
2: Sentro!
0: Kaya nga, isulod ta sa puti nga sobre, sulatan sa pangalan, address, contact number, kag pagapirmahan. Ihulog gila yun mga katropa sa pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong nga mga lugar. Hindi ko nari ka dari sa Bacolo, dari kita dari sa May Puente Villa Subdivision, sa Barangay Takuling, no? Sa May Earth Street, mga katropa. And also sa clinic dra sa Maydalan Lizares sa Atubang dra sa Marayo Bank bala sa may Barangay 39. Ara ginadang malabay ang ginadang sa mga jeep nga Bata, Banago, Mandalagan, tupad ra sang gasolinahan ulo bante lang da. No? Ulo bante lang da. Tabok lang na siya mga katropa. Kung nato ka to sa Piakbe, sa may baybay kang direksyon, ato na to sa kung dito ka ayon, bla kay dumay fast food na da, kita nyo da, no ang buyog lang ang fast food da. Kuy katindo ka da, makita mo na ning Yes to Health Clinic. Tabo ka lang, no? Crossing Lizares, Araneta, Lizares, sa nga dalan. Pero dito kay sa may Lizares nga dalan pakadto pa Libertad. No? Pa Libertad ka. Okay? Dito kaya balo mo to ang gabantay ng tahom ta nga gabantay si Miss Angeli. Balo Miss Angeli, mahulog ko di sa akon nga entry wa. Kay basi swerte hon man ko sang sininga pa promo kag basi makadaog ko ah. Iduhol yun ta kami sa Angeli kiti puno lang na da kay kwaon ta da antes ang antes ang weekly draw. Sa Biyernes nang aton weekly draw mga katropa no, ika-12 ta naning nga weekly draw. Ne. Hindi ka mo magkabalaka kay nga matapos ang weekly draw may grand draw kita. Pero sa ano ang grand draw? Secret. Ang grand draw mga tropa, isa-isa unta, ano ay hana madagaan, pilang madagaan. Ang third prize mga katropa, 20,000 pesos cash. Second prize, may 30,000 pesos cash. Ang first prize naman, makadawag sang 50,000 pesos cash. Wow, hindi ka pa nakita naman. No? May pulo ka mga consolation prizes nga makadawag ang winner sang take 5,000 pesos cash each. Di mga katropa, ano pag inaulat nyo? Hulog na sa mga inyong mga entries para sa nagpatay ni nga Santo at NXFM, libo-libong pa-premyo.
2: Sentro!
0: Ate, ano pa? Excited ng tanan? Ate, di na ka mo!
1: Di na ka mo!
0: Ay, napangita na ka mo! Hulog na para makadawag na ka mo, mga katropa. Mo lang niyang kamuyang ginapangita mo. Kamuyang ginapangita. Para ka mo ang makadaog sang kwarta. Sana all.
3: Wow, ka-perfect.
0: Sige, alas 11 punto na mga katropa. Check ko na yung PDMPD before ko mag-proceed sa sa OCD and IR. Ibaloon tani mga katropa ang observation sa aton nga PDMPD sa lakas sa panahon sining adlaw sang Martes. Mga katropa, makibot na dugay-dugay, makasiling ka naman. Ay ho, doon ka kapoy na, makasiling ka. Ay, gali, Biyernes naman. Biyernes na galing, doon ka kapoy. Yaw. Pero subong Martes, palang gamat, amat, palang papatsyag palang, no? Pero ang ibanda sa ato, kaginas ang agad, hindi na magbangon. Kahit, amal ko, Martes, layo pang Biyernes. Sige lang, pila lang nakadlaw, no? Inat-inat lang, kahit ulo-aguanta kay Biyernes na madugay-dugay. Check na natin mga katropa from PDMP. This is Sir Melvin Fierro.
2: Express Balita Weather Update. Centro.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupon mo sumong sir si katropang Andrew.
3: Yes, good morning, Katropang Andrew. Kalsatahan tayo pala mati-update natin sa pinakauling alakat sa ito ng panahon, Mayo 26 kita, tuwig 26. Sa kabilugan, traps ang low pressure area ang nag-apekto ya sa eastern niya bahay niya sa Mindanao. Ang ning traps ang low pressure area magdala sa magalumon niya kalangitan kami mga lapta-lapta mapaulan yung mag-apekto naman niya sa Mindanao, Palawan, nakit naman ang Samarcal, Southern Leyte. Ang western Visayas, nakip ng Negros Occidental Bacolod City, maka-experience naman kita sa papahagag mayainit sa gyapong panahon, kami matsansa sa gyapong sa mga lapta-lapta mapaulan, kapapulat ka po panag-uub, na dulot man sa easterlies kang localized thunderstorms. Mahina itugtog sa kasarangan yung huyop sang hangin, gikan sa nasidlangan kag namin na nasidlangan, ang nagayang probinsya sa kabukusan niya bahay sa aton nga probinsya, pang kadagatan sa aton nga probinsya, may kasarangan itugtog mabulubalod. Ang adlaw nagbutla kala 5:24 kay na kamagatunod alas 5 karon niya sa hapon. Ang ato naman temperatura, nasugo kita 26, magalabot kita 33 degrees Celsius. Ang ato naman heat index, magalabot kita 42 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa luwat.
0: Sir Melvin, ang aton nga balantayan subong sir nga duka grabe, may mga damo-damo subong sir sa mga cloud clusters na no.
3: Yes, Katropang Andrew, may mga cloud formation kita nga makita kaya magpaulan. No. Dari sa atong expected natong sinima nga hapon.
0: Okay.
3: Dari sa probinsya sa Negros, pagkato sa Mindanao, ang traps ang low pressure area so far muna nagadala sa mapaulan-ulan dari sa atong.
0: Correct, no? Sir Melvin, tayo kasi ang tutuwa sa ano na answer ang observation ninyo nga ang mga yun muning panahon ta kayo kadamugit sa mga cloud formations. Magalawig
3: so,
0: sila nga
3: sa mga taon naton, samtang ara ang nagamatamat develop ang low pressure area sa guwas ato niya Philippine Area of Responsibility.
0: Okay.
3: Expected naton may mga galom sa Gyapon nga yes, mag-agi kang magapaulan dari sa aton sa probinsya.
0: Sir Melvin, ang gapulaning nga din nagatinumpok, makabig na ni siya nga low pressure, no? Hindi
3: so
0: pa?
3: So far ni cloud cluster line
0: cloud
3: na siya.
0: Clusters na gid. Okay.
3: Plus permission nga dalasan na tawag nato nga trap.
0: Okay.
3: Oh, kag ina siya pagapuo mga localized thunderstorms.
0: Okay.
3: Amo na magapaulan diri sa ato.
0: So layo ning chance nga mangin LPA siya, no?
3: Oo.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you good. Good morning.
3: Thank you ka, good morning.
0: Yes, sir.
2: Centro.
0: Mga tropa to na ba ten Sir Melvin Fierro sa PDMPD. No, di nakita to sa presentation na no mga katropa noon may mga nagatinumpok-tumpok ang mga panganod. So amo na sa magadala sa aton sang maulanon nga panahon sini nga hapon. Oh, magating palanyaga kami dire. Upod kami dire nila ni Katropang Jod, ni Katropang Arbel. Magpalanyaga kami. Magtangla kami dire sa Mysore nga bahin. Bao, garhom naman ang langit mo. Para naman, no? Gangurob. Kaya nagapanag-uob na. Gangurob na. Patimaan naman nga tido, mabundak ang ulan. So mga katropa, and speaking of ulan, ginabantayan na ni mga katropa ang Super El Nino, which is... ano ni mga katropa, no? Maka-apekto inisubong sa lakat naman sa panahon and also sa possible formations mga katropa of bagyo. Diba? So, tiyang kainiton sa palibot natin mga katropa, may ano ni siya, no? May epekto. And also, mag-resulta sa low pressure area, formation of low pressure area, mga katropa, no? Ginatawag na dari ang heat transfer, mga katropa, nga nagkakalatabo sa karoon ng process nga conviction, no? No, not convicted ka sa kaso. Convection. Kaya ang convicted ka sa kaso ay ang iniyang heat transfer, letter E, convection, yung mga katropa, no? So, may movement niya, mga katropa, ang init nga gas or ang init nga temperatura, mga katropa, magsugat anay ni sila sa mabugnaw nga ano no, mabugnaw nga hangin nga makapekto sa lakat sa panahon. Which is mga katropa, diri na din nagisugat anay ang mainit nga hampak sang hangin kag ang mabugnaw nga hangin nga naga-form sa sini nga mga low pressure areas nga makatipon sang bastante nga pwersa. O kag kun ano tabi nga mga konsern problema katropa ang iya pagid mga kinanglanon bala nga mga pwersa. O, para makano siya? Oh, kung ano pagkita bigang mga factors nga makagnugi siya no into tropical depression or tropical typhoon siya no. O kung tropical storm mga katropa, magbagyo in short. So tiya mo ni subong nga aton diri nga ginabantayan. So ang ini mga katropa nga he transfer ang factors gid ang or ang ginhalinan ang tuman ka init nga panahon nga nato na eksperyensyahan nga tipila mga katropang heat index na daan everyday nga ginabantayan tagi din eh no. Kay nga mga katropa bangod sang tuman ka init nga panahon nga ginaanuman sang duta ginasungaw sang duta and also mga katropa halin sa init sang adlaw nagaano pagina mga katropa nagabuyong-buyong natin kainiton sa kalibutan. It's because damo sang factor ting global warming naton. One of the ano na subong no main factor sang grabing init sang palibot. Sa una mga katropa ang ano ang global warming abi naton ano lang mo no dulog lahog siya pala. Why kita nagapating nga matabo ina? Oh, gamba lang iba na dugay pa man to ah. May mga projected years or projected nga mga timelines mga katropa. Ngay by this 20 amo nga tuig 2000 amo ni gamat-amat na kita batsyag sang grabing init ka panahon. So ito yung mga katropa, samtang galakat ang panahon, galala man na siya mga katropa. Tiyara man na sa aton bilang mga nagapuyo o dris kalibutan kung paano ta mapahaganagan ang tuman kainit sang palibot sa karon. Ito yung mga katropa, wala labot sa init sang adlaw and also usubong sang duta and also mga greenhouse gases, mga poisonous gas, no? Carbon dioxide, carbon monoxide, mga katropa. Oh, nga which is gina-release sang ang carbon monoxide makuha na siya or halin na siya mga katropa sa ano mo? Sa mga ginabuga blas ng salakyan, mga smoke belching ng mga salakyan bla. Ba? Basic lang ng mga discussions mga katropa. Ginabuga sa mga salakyan, no? Amo na bilang gakos ang air pollution. No, ti mga katropa, ginagwa na nila mo ng gas, carbon monoxide na siya nga gas. Ti kinanglan na to mga katropa sang bastante nga puno para magamit mapuslan ina. Okay, ang mga carbon dioxide nga mga gas nga ginabuga naton. Sila nang gasalod mga katropa ginihimo na nila pagkaon, 'di ba? Tapos ma-release sila sang oxygen nga kitang masalo para ang kainiton mga katropa mabalanse mapahaganagan. Amo na siya no, mga katropa. Pero galing ti subong bangod sa mga nagakalatabo, deforestation. Damo na sa mga kagulangan nga nagkalbo. Oh. Ti ang global warming tama naging kalala subong mga katropa. Oh, ang greenhouse gases hindi na siya siling nga mamat-amat ubos nagatiner siya makatropas kalibutan nga nagresulta sa sining nga kainiton subong. So ang punto diri mga katropa nagaresulta sang super El Nino. No. Damo factors, no? Global warming. Ang ano mga katropa na trap ang mga ultraviolet rays na trap, no? Na dapat tani ma-bounce back na sila dito sa outer space mga katropa. Pero galing nagasupot, nagatiner, diri sa kalibutan. Nga tingnan mo ni subong nga grabing init, kasingkas ang init mga katropa. Hindi pa na siya naton mahambal nga lala siya o kondo ka ordinaryo pala sa sitwasyon. Pero mga tropa, ari gasiling na yung ibang mga eksperto, lala na gini niya subong. Sentro. No, lala na gini niya katama. So, itinguan tani kay basikon ng OCDNIR si Ma'am Alita Nogra. Kaya doon nagpahayag itong mga katropa no, nga magabantay or magatukod sila sang Task Force El Nino. Tingta ang El Nino ni mga katropa, muni subong ang bantayan ta. El Nino, ay tagali kabalong, may super El Nino pagid gali. No? Kaya nga ah, grabe ang kainiton nga dala si ni mga katropa. After ni isang aton nga interview kay Ma'am Alita Nogra, i-discuss na ng literal pagid mga katropa, ang iban pagid nga mga posibleng epekto kaga proseso sa sinang phenomenon, mga katropa. Makaupo na ito sa piyak linya, no? From OCD, si Ma'am Alita Nogra, mga katropa. Sentro. Ma'am, good morning. Welcome to sa XFM. Ma'am, kaupo mo subog si Katropa Andrew. Ma'am, good morning.
4: Hello, good morning.
0: Yes, ma'am. Salamat. Good sa imo nga time, Ma'am Alita. Si Katropang Andrew ni Ma'am sang XFM Bacolod.
4: Yes, good morning.
0: Yes, ma'am. Oh, ma'am.
4: Good morning sa tanan natin ng
0: tanan. Welcome good ma'am, no. Salamat, Mandri. Salamat rin si mga tiyempo. Ma'am, una ko ning pamagot si mo ang pagtukod sang task force El Nino sang OCDNIR. Ma'am, ano gini ma'am ang purpose gid ma'am nga na amoning initiative sa karon sang OCDNIR diri sa aton ma'am?
4: Yes, ang aton nga the task force El Nino may ara kita nga basis because may ara nga El Nino phenomenon yung ginabantayan.
0: Yes, ma'am.
4: Sa aton area of responsibility.
0: Oo, ma'am.
4: And then sang May 21 may nara nga meeting ng aton nga national sa aton nga national updating no sa Office of Civil Defense.
0: Yes, ma'am.
4: Regarding sa Task Force El Nino and of course ang monitoring sa para sa mga actions taken sa aton ng mga agencies nga involved sa task force.
0: Okay. Ma'am, ang task force ni ma'am will be composing of may mga departments pag ni ma'am no? Iba yung mga departments.
4: Sang, ano sir, may ari din nga
0: malakip diri bala mamang Department of Health or ano pa ginma?
4: Mamalita. Oo, may ara kita nga mga agencies
0: okay,
4: nung involved.
0: Yes, ma'am. Agencies. So,
4: present sang May 2024, nagpagwa sang Memorandum Circular Number 4 ang National Disaster Risk Reduction and Management Council for the Task Force El Nino Standard Operating Procedures. And may ara kita nga national framework no nga pagamantayan based actually initial sir sa 2023 El Nino action plan pero initial living document nga pwede man naton ma-update no and based sa mga monitoring naton nga mga situation sa aton nga area of responsibility.
0: Yes, ma'am.
4: So for the framework ang or magiging guide para sa ma-achieve nato ng ang goal for the increased resiliency of our communities no against the El Nino phenomenon.
0: Yes, ma'am.
4: I-ensure nato ang water security.
0: Amo gina.
4: No nga ang in charge diri ang aton nga mga agencies na the Department of Health.
0: Okay, ma'am.
4: The National Water Resource Board, the DNR, that may mga technical management group.
0: Yes, ma'am.
4: And then aton nga food security, in charge man diri ang aton nga Department of Agriculture. And then for ensuring our energy security to be led by our the Department of Energy.
0: Yes, ma'am.
4: And then ensuring our health resilience and
0: yes,
4: our mga actions taken in case na may mga disease outbreak no ang ato na Department of Health and of course for the public safety no ang ato nga Department of the Interior and local government.
0: Yes, ma'am. So ang task force El Nino will be also ano naman diri ma'am no ang mga local government units no ang ato yung mga ang pag-support man also sang mga chief executive officers diri ma'am ang mga local chief executives bala no or ato yung mga mayors ma'am which is the na ano na sila ma'am do na call yung man ang attention ni nila ma'am for this kind of initiatives ma'am
4: ang aton resiliency program for El Nino phenomena is always in collaboration with our local chief executives and
0: yes,
4: local disaster risk reduction and management offices. So June 9, 2026 may ara kita ng RDRRMC Regional Disaster Risk Reduction and Management Council meeting for the Negros Island region and dirima naton pag istorihan ang mga latest naton ng mga critical next steps for the Negros Island region.
0: Yes. Mm-mm. And Ma'am Alita, may ano ko ma'am no? What is your observation as of now? Kay because nagpagwa naman ang ato diri nga provincial ang sa ato nga agriculture bala ma'am. regarding sa crop damage nga cost sang El Nino nga which is the ang mostly affected gid ang sa humayan ma'am sa mga rice farmers nato nga apektado which is 16 million more than na. How do you assess sa karon ma'am? How do you ano ni ano pag-categorize sa karon sang El Nino ta ma'am?
4: Si ang sa province of Negros Occidental natin na report
0: yes,
4: actually
0: ma'am.
4: Sir wala pa na nakalabot din sa amon
0: okay.
4: Sa regional office
0: yes, ma'am.
4: OCD or the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council
0: yes ma'am.
4: So most probably at the level of the local government unit of the province no
0: yes,
4: may sila nga mga actions taken
0: okay.
4: Regarding that so later sir if they
0: sige,
4: would want to request mga assistance siguro no, or augmentation support from the national government
0: yes,
4: so
0: ma'am.
4: Pwede nina ma-elevate the research okay. Sa regional office
0: mayo manina no? Pero ma'am Alitha ang situation lang sa karon kay way kita kabalo in some other parts ng pungsod ta but ang pagtutok subong diri sa NIR ma'am do ano gid ma'am do ka threat gini ang status subong sang El Nino ma'am sa ato do ang inyong observation na ma'am do ka lala ni siya hindi pa man
4: at this point sir ang aton nga information from the pag-asa
0: yes ma'am
4: 82% chance
0: yes,
4: no
0: ma'am.
4: Ang occurrence sang El Nino phenomenon sa May, June, July and August. So padayon pagit ini sir nga gina-observe and then from time to time nagahatag ang pag-asa sang information no ang promise to nila during the weekly updating at the national level every 2 weeks sila mahatag sang ilang scientific information and then here sa aton at the local level may ara man kita nga ipaga-conduct ng PIDRA or ang pre-disaster risk assessment naton na para makuha naton sa aton nga mga agencies ang impact and at the same the same time ang mga preparedness
0: yes,
4: measures
0: ma'am.
4: Na kinanglan i-undertake para
0: okay.
4: Ma-address ang phenomenon.
0: Gani man ma'am no. Sige ma'am. Wealthy subong muni nga mga initiatives ma'am which is the actually ma'am do nag ano naman ni ma'am no do na launch naman ni ma'am no natigayo naman ni no ga umpisa na no
4: yes sir may
0: force,
4: mga
0: no?
4: Climate forum
0: na
4: activity ang aton nga pag-asa
0: yes, ma'am. Yes, ma'am.
4: Nag-participate ang aton mga local government units
0: oo.
4: Para ma-update kita kung ano ang mga latest na information on the El Nino phenomenon also.
0: Yes ma'am, okay. Sige ma'am. Ma'am, no, grabe si May, ano ka ma'am? May gusto kang ipalabot ng mga mensahe, panumdom sa Bugos during Isla San Negros and for the whole region man, ma'am.
4: Ang aton nga ang effects ng El Nino phenomenon so madamo ini siya sa aton nga health no sa aton
0: yes,
4: nga water and agriculture so ginatubyan ng naman sa general public na maging aware sila and to also listen sa mga information
0: okay.
4: And education campaigns ang ginahatag sa aton nga mga government agencies
0: yes,
4: on
0: ma'am.
4: The preparedness and response measures or even the prevention and mitigation measures para nga maging resilient kita and ma-overcome no effects ng El Nino.
0: Okay. Sige, ma'am. Ma'am, thank you very much for your time, ma'am, and for this information. God bless you, ma'am. Salamat, kid.
4: You're welcome, kid, sir.
0: Yes, ma'am. Thank you, kid.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si Ma'am Alitha Nograno, ang sa Department of sa makatropa sa Division of Disaster Risk and Management Division sa Office of the Civil Defense NIR no which is the gin-confirm sa ato ni ma'am nagasugod na ang ining task force to have some information drive and to also makatropa to coordinate some local government units nga which is the not only just sa sinang mga may may mga local government units nga ginabantayan. Kaya iti syempre may mga records man na previously nga dapat ulit doon lantawon kun ang muning mga LGUs mga tropa ang naka-experience sang lala nga kahalit sang El Nino nagligay tuig kag sininga mga period. So iti mga tropa tanan bantayan gini siya no, especially ang may mga kalabanan diri bidaan sa aton nga mga LGUs diri sa may Negros Occidental mga tropa. Ano mo no? Laban bala do kadamo do kalapad gidan mga tropa sang mga katubuhan humayan which is ti amo ni bilang isa sa mga nag kita mismo nga taga diri man sa Negros nga do makita mo bala do ka nami no. Kaya nga kalapad sang talamnan. Ti galing mga tropa sa tion sang sini nga mga phenomenon kaagay sang pagtuhaw sang El Nino. And also La Nina. Ti El Nino gabagtek ang duta, gakrak ang duta. El La Nina mga tropa mo naman ay grabing ulan gabinaha. Pero ti subong ang ginatutukan ang El Nino, no? Amo ni subong ka amo ni siya mga tropa. Drought kumbaga, no? Grabe ang drought ta. Ti ang effect man sini ang water supply ila binigni sa mga water sources naton just like sa mga kasubaan no ga batyag ni mga tropa ga ano nila no kita mismo nga mga consumers ti apektado man kita pero galing ti kita mismo nga mga consumers ga kita pa mismo ga palibog no kung paano kita masustintuhan naton ang aton nga mga panginanglanon sang tubig. Pero galing ti kita mismo gabay, kita pa ka problema nga dapat ani trabaho na nasang aton diri nga basiwa promoter. Di kita nga mga consumers ka problema, kita paano naman takasalo tubig kay why gid day may ga ano? Why gid di may naga tubod sa gripo ta? O ga problema, taya kita mismo ang nagakaag pangita sang inog paligo ta, inog panglabata, inog panghugas pinggan ta. Diba? No, alangan man nga ngi, alangan man na binunlawan mo to sa linaban mo, mo man ang ipaligo mo. Kaya way na supply, kaya way ka na tubig da. No, muna lang punto mga tropa. Dapat tani ahead of time, nga nahibaluan naman nila, nga kay dup, mga katropa, ano na ni siya mo, annual na ni siyang nagkakalatabo eh. No? Kaya nga ah, dream mo na makita ang aton nga lakat sa panahon sa bugos nga planeta mga katropa planeta no? Dira mo na makita nga hindi na ni siya silingan normal just like nagligat pa nga mga dinikad no kaya nga gambal yung mga katropa ang El Nino phenomenon ma-experiensyahan ni siya mga katropa sana dumduman ko pa ni isang una mo no? Though after 4 years sa una talagsa pa ng El Nino phenomenon ma-experiensyahan mo no? Tumalagsaho ni siya, ito mo na ginatawag nga phenomenon. Kay hindi siya makatropa, ano blado, hindi ba lang mga common ng mga events, tumalagsahon lang. Oh. Basta ma-El Nino, gakos ina siya sang famine mo. Di famine, kapigaduhon, may drought, di ang mga pananom, mga patubas, laya tanahin bangon sang tuman nga kainiton. How many years ago mga tropa, hindi ni siya siling nga kadatuig, may experiensyahan ta? Ano yung subong mga katropa, sininay ang mga dinikada, sininay ang mga tinio niya, do halos kada tuig na lang yun. So, dream mo na makita, no? Kung ano na ni ang plastada sa kalibutan. Ti isang una, ito gambal, pati yung nga, normal lang na yung every after 4 years, siya maka-experience siya kita sa El Nino phenomenon. Subong niya mga tropa, ang El Nino phenomenon niya, annually na kuno mo. E bangod sa hindi nagidusto ang lakat sang kalibutan. So ito yung mga katropa, ang iningay tabo, no? Ang El Nino nga ni mga katropa, ito siyempre, ang init nga hangin, masaka na siya, no? Magresulta sang, ano ni, sang pagpangilat, kagpagpanag-uobin, no? So ngiti, ano ni siya mo, no? Magresulta man sa pag-ulan mga katropa. So tempo ang warm water nga ni ang muna gani kasiling bala gambal kita nga kapaang ang humidity mga katropa, the amount of water vapor sa hangin dira na da mga katropa, basta kapaang ang humidity mataas ina ang amount of water vapor damo no? Ngayon kapaang gin no? Nga grabing balas na Kaya nga, ang balas, taga-ka-vaporize man ang mga tropa. Bangod sang taas ng temperatura. Oo. Oh. Asta nga mag-form into mga tropang balas, taga-contribute kita sa ulan. No? Ang aton, amo na nga rason nga kinanglan tagin mag-rehydrate bangod sa tumang kainiton, kaya ang aton nga balas, gagwa. No? Tapos ng mga katropa, amo ni siyang epekto, ang init sa palibot, nga ginausbog sang duta, and also sang hangin, baka pa ang sandapya sang hangin, makaamo ka na. Kaya galing mga katropa, ang ina, may purpose na siya, matabok na to sa sapiyak na porsyon sa kalibutan, kung sa din dito, naghahali naman ang mabugnaw nga hangin. No? Masinugat, anay na sila. Makita mo na sa mga thermal lang ano sang satellite, no? Nga may pula, may ara yellow, may ara do blue or green. Nagarepresent ang mga tropa sa temperatura. Ang pula, dira siya mga tropa, ang init. No? Init na siya. Ba? No, lang tawa bala ang ano mga tropa, ang bagyo. Oh, makita mo ng bagyo. Kaya may mga porsyon na din siya mga tropa nga may pula. Oh. Mo na din siya makita kisa nga doon ka pula siya. Kaya ti siyempre, may porsyon ginadagyapon nga ang init nga hangin. Still part sa bagyo. Nga which is nagresulta yun ang mga tropa sa motion or gabing iya nga movement. And also, nagadugang pangin na siya mga tropa sa factor man nga nagabaskog man ang bagyo. Tuntog nga nagresulta ni mga tropa sa grabing halit sa aton. Magtupa or maglandfall, ina. So we are hoping ang ining Super El Nino, oh, bantay-ganta in eh, kahit ang 82% posible nga may experience yan na starting this month, May, until sa, kundi ko magsara, diba si August pa, no? Or July. Pero ito yung mga tropa, subunin nga si Mana, gabantay kita kahit may mga nag-form naman ng mga low pressure area. Ang mga low pressure areas na mga tropa, isa na sa mga balantayan, takay tiba si makibot kita bala. Antes magsulod sa Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility, bagyo na siya. Sentro. Ulano naman kita, gulpiho naman kita. May porsyon to sa Pilipinas, nagligat itong mga semana sa may Davao. Ito nga, grabing baha na. No? Mga katropa, grabing baha. No? Abi mo, makasiling ka do safe man. Hindi na diguro magalos ang grabing baha. Pero mga katropa, magabot ang tion sa tigululan, makibot ka, no? Do i-anaw ka muna mo. Kaya may portion nga, abi mo, ang project, just like sa mga flood control, abi mo, okay lang. Di mo pamambal, kay way pa ulan mo. Magabot ang tion sa tigululan, traagay makibot nga, ay ho, ang flood control naman ang issue. Flood control, tawa, ay git pulos. Kaya, esta subong, mga katropa, dream mo, makita, kung ano kita ka-preparado, ha? Huh? Kung ano kita ka ano ba lang mga tropang common sense sang aton diri nga pungsod sang aton diri nga panggobyerno masiling mo blang common sense ba nating ginagamit kid man lain yang gineprepararan sa mga aton diri nga mga politiko ya why kita ga preparar sa posible nga matabo nga disaster or calamity ang ginapreparahan nila yung mga tropa kung paano sila naman makapangawat ditutup sa karong mga tropa. Wala tonta, way pasubong mo. Oh, hindi pa ni subong ang mga binulan nga grabing ulan. Bantay sa dasong ang mga binulan magsulod ng bagyo. Kagiguon kita dres Pilipinas. Dra mo naman masiling nga ay ahay ang kwarta sang tawo, bulsa naman. No? Ti way na, kay teto na to sa ila ubos na pangawat. Ti ang mga dapat makaprotekta sa aton sa mga pagbinaha sa tion nga tigbalagyo, wala na. Kay ti ato na sa bulsa nila.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas sa 11:29 na magapos kita for a while. Supunan tani mga katropa ang ibang pagiging mga topics and discussions. Pagbalik sa sentro.
2: Fred Andrew Burgos. Sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Bisyo Next. Marami na ang natulungan.
6: Maghisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Bisyo Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Bisyo Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
2: Sister Pain.
9: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog? Kag nagwapa ka pa? Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: May naman ko, Diridok, pwede bala ang Zaton Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang aton Zaton Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa aton Zaton Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon on nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Zaton Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Zaton Plus Gold, Zaton Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amato niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
0: The secret of health.
2: May naman kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo nato no punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
3: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sini nga lawas. So, masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Zaton Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkita pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkita sa nga papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Zaton Gold Coffee Mix. Ang Zaton Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Zaton Gold, ara na sa aton nga Zaton Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
3: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
3: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes to help.
2: Ari na sa aton nga Zaton Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
2: Laboratory?
3: Test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Zaton Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
1: Yes!
3: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Zaton Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Zaton Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated. constipated tapos damuon tubig inom Doc Leo.
3: Yes.
2: Kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The secrets of health.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA.

0: XFM Time, alas 11.40 na mga katropang. Nagabalik na ito kapala tuntunan ng Sentro. Parang nyo na rin kakaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningati yun mga katropa. Proceed kita sa ato nga madason nga bisita. Tingnan natin si Brigadier General Jason Umawan, ang 32nd Infantry Brigade Commander sa Philippine Army mga katropa. Ang otris kiti kahapon, no, we discussed ang iniblang mga paandam sa ibang mga grupo. Doon nagpalabot sila mga katropa sa ilang paghangawa sa posible mabiktima ng mga estudyante sa universidad sa recruitment sa mga New People's Army. So ito yung mga katropa, no, ni sa karon ang sabayin sa militar. Kamusta hunta ni mga katropa, no? Ang commander sa 32nd Infantry Brigade sa Philippine Army, si Brigadier General Jason Humawan. Sentro. General, good noon sa imo, sir. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subong, sir, si katropang Andrew. May ngod to, sir.
1: Andrew, good morning.
0: Yes, sir. Okay. Sir, thank you sa imo nga time, Sir Humawan. Salamat kid, sir, no? Sir, ang kundri nga i-discuss sa imo, may mga pamangkot, mang kami dire, nadula. Okay, sige, balikan ta siya, no? Basing signal, di mahayob lang. Okay. Check na itong liwat, no? Si General Humawan. Sir, hello? Hello?
1: Hello, good morning, Andrew.
0: Yes, sir. Oo, okay lang dang ako nga, ano, sulod sa imo, ako nga audio, okay lang da. Klaro ko da. Sir?
1: Hello?
0: Yes, sir. Mabatian mo ko, sir?
1: Andrew.
0: Okay.
1: Diri
0: okay, sige, sir. Sir, kay may other groups diri sa Negros nga doon nagpagawa sa nilang concern regarding sa possible mga recruitment sa NPA diri sa pila ka mga universities nga, which is may mga estudyante ito ganing napatay, no, or mga former students sa pila ka mga universities. Sir, sa karon, kamustang inyo, sir, nga pagbantay, especially sa presence ng recruitment sa mga universities? How do you assessment sa karon, sir?
1: Yeah, Andrew. Actually, may mga narinig kami, madam, yan. We are already checking on it. But
0: yes,
1: I think dito sa area namin, southwestern, southwest Negros.
0: Uh-oh.
1: And dito sa southeast Negros. Wala naman kaming narinig pa.
0: Okay.
1: Ganyang balita. But, even though,
0: mm-mm,
1: meron na akong mga university visits.
0: Yes, sir.
1: In fact, I've already visited multiple universities,
0: mm-mm,
1: talked with the students,
0: mm-mm,
1: regarding yung leadership.
0: Yes,
1: at the level of being a student, kung ano yung may kukontribute sa bansa natin.
0: Mm-mm.
1: And ano yung danger itong armed group na problema na binibigay ng NPA and how it will be avoided.
0: Mm-mm. Okay po. But sir, but sa ano sa ngayon do parang sir active daw. Active sa ngayon based sa inyong mga ano, mga observations.
1: Yun nga eh, dito sa area natin, sa Southern Negros,
0: mm-mm,
1: mga schools, wala kami so far na ano, naririnig na ganyan balita. But tinitingnan natin kung meron nga mga recruitment.
0: Okay.
1: But even so, binibisita na natin,
0: oh,
1: even it started last year by mga universities,
0: okay,
1: to talk with the students.
0: Okay.
1: So karamihan naman ng ano nakikita natin, it came from other groups.
0: Mm-hmm. Okay. Sir, paano po sa ngayon ano sir, ma-stop yan or if any reported ganun na may mga ganyang activities especially sa mga universities, sir?
1: Ang una siguro yung mga magulang ng estudyante.
0: Yes,
1: sila mismo magpapaliwanag yan sa kanilang anak,
0: mm-hmm,
1: yung danger,
0: mm-hmm,
1: ng itong gantong armadong pakikibaka.
0: Okay.
1: Pangalawa, mm-hmm, of course, yung student yung management mismo ng university,
0: mm-hmm,
1: yung leadership.
0: Mm-hmm.
1: Look out nila yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So sila ang responsable sila sa ano man ang mangyari sa mga estudyante na sa schools, diba?

0: Okay. Pero sir, may plano po kayo na mag punta sa mga universities to have information dissemination or just like a symposium, because there are schools or there are other students, no? Na binibigyang mali siya ang pagpasok ng militar sa mga school premises, sir.
1: Oo. Meron naman kasi na-invite tayo to talk about leadership.
0: Okay.
1: Mga schools, universities, and we already started that since last year.
0: Yes, sir.
1: Yung nag-delay play naman ng pagpasok ng hindi naman kami papasok para pakialaman yung internal dealings ng school. We were just invited, no? Ikaklaro natin yan. We did not go there on our own volition, but because we were invited.
0: Okay.
1: To talk about leadership. Pero hindi namin pinapansin yung mga pag-iingay kasi karamihan naman ng mga nag-iingay dito yung mga affected na nagre-recruit ng mga estudyante para sa maging NPA at mag-join dyan sa kanilang armadong pakikipakta. So yun yung mga affected. And alam nila na na maganda kasi yung dulot. No, yung gusto nating to talk about leadership at maiwasan ang kabataan na mapunta diyan sa bitag na dinadalhin nila, no?
0: Okay. Yes, sir. And also general, yung sir, ang sakay Dingding, sir. Kamusta na sir? Na nalubong na sa sir or LGU tong nag-ano git sir, kasi kaso kay wala nang claim ya bangka.
1: Oo. Ang nagpalibing na sa kanya ay yung university at yung ating local police sa Kawayan.
0: Yes, sir.
1: They reported to me na during that burial of Dings Dingding, present din yung electronically present yung parents to a video teleconference.
0: Yes, sir.
1: So they witness yung paglibing sa kanilang anak to BTC.
0: Okay. But they also confirmed, sir, through video call yung identity talaga ni ng anak nila, sir.
1: Ano 'yun? Pakiulan.
0: Na verify nila talaga sa video call yung identity.
1: Oo. Okay. In fact, several days before burial, kinonfirm nila rin yung kanilang anong identity ng kanilang anak.
0: Okay. Sige, sir. But, sir, baka may ka, sir, may dagdag na mensahe ka, sir, sa sa lahat ng mga natitirang mga NPA, especially kung may kasama pa sila mga estudyante, sir.
1: So, dyan sa mga NPA pa na tuloy-tuloy na tumikot dyan sa at kabundukan, hinto nyo mag-surrender na kayo. You take advantage of the government's gadget. No? May mga balik maril na program tayo. Meron tayong integration program ng gobyerno. I-take advantage na yan. And tigilan nila yung pag-recruit ng estudyante. Sinisira nila yung kinabukasan na maganda. Pinag-aral ito ng kanilang mga magulang.
0: Correct.
1: Para mabigyan ng magandang kinabukasan at makatulong sa pamilya at sa society, sa ating lipunan. Hindi upang humawak ng baril at mamundok at mag-liquidate ng mga innocent civilian. Hindi yun ang pagustuhan ng kanilang pamilya.
0: Okay.
1: So, hintuan na nila yung pag-recruit ng mga estudyante.
0: Yes, sir. Sige. Sir, sa ngayon, sir, kamusta, sir, yung monitoring, especially sa natitirang high-ranking officials, especially dyan sa area?
1: Yeah, tuloy-tuloy pa rin naman yung ating combat operations sa area. We are making sure na hindi sila makabalik or madigitan na ulit yung mga community. And yung ating troops ay nasa area.
0: Yes, sir.
1: Para protektan yung ating community. against sa danger ng itong campaign na ito.
0: Mm-mm. Sige po. Sir, thank you very much for your time, sir, and for this discussion. Good morning po, sir.
1: Okay, thank you, Andrew.
0: Yes, sir. God bless you, sir. Good morning. Oh, good morning.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Katropa to na batian, no? Ang commander sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army, si Brigadier General, no? Jason Humawan. Mga katropa, which is may mga panumdom sila or mensahe, especially sa paandam, no? Sa mga bulutuan and also sa parents. Yeah, which is the possibly nga ba si ma-recruit sang sining mga kawalang grupong New People's Army. Pwede siyempre mga katropa, we're not really sure lang, no? May mga na-penetrate lang ang mga universities, no? May mga, kung saan problema mga tropa, may mga galaws lang, which is hindi bala matumod, hindi mapaktan. So, isa-isa karo mga katropa nga muning balantayan, no? Kaya daw ginakangawaan sang iban ng mga grupo. Just like yesterday, ina-interview ta si Sir Manuel Amata sa UNIFED. Para siya, makatropa daw makangawa, naginig kay RJ Ledesma, nga taga Barangay Villamonte, nga alumno sang isa ka University Madres Bacolod. Galing mo to, no? Nadala sa 19 ang mga napatay. Alas 11:51 na mga katropa, oras ko daw ginakulabos na, no? Pakilala ko na lang ginisin yung mga produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, muling Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea kagang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, no? Pero pagid kita ha sang Santon o kon Turbo Dietary Supplement, Vision X Plus kag Cess the Pain. Mga katropa, may araman kita sang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin. May Santon Plus Herbal Oil man kita. So, umuning ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nga nahamtang dara sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. So, sa mga nagatutok dira, no, tamiyabon tanis lablanay sa isahon tanis law. Good morning sa mga katropa nato nga nagamonitor na, nagaupo na diri subong sa aton, sini nga adlaw, sini nga inoras, mga katropa. Good morning kay ma'am, Ari Silawa. Kay Marivic Sumugat, kay Jessa Martisano, kay Melanie Martisano, kay Ani Mahinay, kay Jessica Gonzalez, kay Sir Evelyn Guanzona. No, salamat, gid. Kagoso mga katropa, no? Patamiyan yung mga Milene Martisano dara sa may sitio na Pakduldul, Barangay Robles sa Banwasang La Castillana. Family Martisano, may uto dara sa imo. No? Kay Jessamay Martisano, man kuno agi na pag-greet yaman. No? Kay Ani Condes Mahinay. Oh, good morning, ma'am. Salamat, kid. No? Kay Jessica Gonzalez dara, no? Salamat sa mga nagamonitor. Dara sa kay Lauroca, kay Lorna Burgoso, ha? Nagamonitor dara sa lakon sa Barangay Banago. Salamat gid dira ano kay Ma'am Maria Fiagael dira sa may Barangay Damgos Banwas imbi Magalon. Kay Regina Burgos kay Felix Burgos man dira sa Barangay Damgo sa Banwas imbi Magalon ha. Nagamonitor sa always sa ato no. Gapamati na sila no. So sa iban pagin ato nga mga tropa nga nagatutok man diri lang gyapon sa XFM 103.9 Bacolod. Salamat gid sa inyo sa pag-upod diri mga katropa no. Kay ang oras sa dugin na kolabos na magabulos ang XFM Network News for the mga dugang pagid ng mga updates mga katropa sa local sa regional kag sa national mga katropa no. Bantayin ninyo din yung paglisan yung mga radyo diri lang sa XFM 103.9 Bacolod. Tutok lang sa Facebook page naton XFM Bacolod News and Public Service Authority para sa mga updated ng mga posting sa mga balita dira o kalingawan karon sa hapon. Bantayin ninyo mga entertainment programs nato no. Sige mga katropa, saliwatin niyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos. Hanggap salamat gid may udto and God bless us all mga katropa.
2: Andrew Burgos.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainon ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Pabili sa mga butika.
11: Hala! Ka-exciting!

0: Sex FM 103.9.
1: Mga katrupa, exciting!
2: FM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga ex-FM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
3: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirmang wala ng senyalis ng buhay sa lugar.
4: Headlines. Kontrobersyal na video ni Senador Amy Marcos, pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
3: Headlines. Senate President Alan Peter Gaitano ay ginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
4: DOJ Secretary Vida walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
3: Pangulong Marcos handang mangipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
4: Headlines. Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tokigarao sinaksak. Regional manager hinihinalang suspect.
3: Headlines. Balitang international, mga katropa, militar ng US. Naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
4: Headlines. Sa balitang showbiz, RC Muñoz planong magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
3: Headlines. At sa NBA fans, sa sports New York Knicks, selyado na ang pwesto sa NBA Finals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1. Pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
4: Sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din isang life locator device. Ayon sa Angeles City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, mahigpit na pinag-utos ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa 4 ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
2: XFM News Nationwide.
4: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendanya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction company sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o puwersahin na pumirma sa quitclaim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
2: XFM News Nationwide.
3: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Zubiri nagsorry sa pamilya nga ni Inday Badiday. Matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Amy Marcos. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
4: Sorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ang pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Amy Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito, sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Iginit din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluwensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod dito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation na ipinalabas sa privilege speech ni Senador Amy Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
2: XFM News Nationwide.
3: Binigyang din po, mga katropa, ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay dilabas na controversial na video ni Senator Amy Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking issue sa bansa, partikular na ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtangkas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundahan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privileged speech nitong Monday, kung saan nilinaw niya ng krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Paulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Amy na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyendahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
2: XFM News Nationwide.
4: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Block sa kabila ng mga balibalitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Hontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng Minority Block. Bagamat inihayag ni na Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Wing Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Hontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoriyang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
2: XFM News Nationwide.
3: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na maraming pumapasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador, kahit hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito, mga katropa, nanawagan din si Vida kay De La Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
4: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na umaabsent sa kanyang tungkulin at nagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
2: XFM News Nationwide.
3: Tahas ang sinagot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Sa isang press briefing, biniligtad ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umami na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
2: XFM News Nationwide.
4: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
5: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, walaan niyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Kaugnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na una nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nakatakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1,000,000 sako o mayigit sa 50,000 metric tons ng malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sa usapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
2: XFM News Nationwide.
4: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling nataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakarang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel habang bumaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandigdigan supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas sa presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang inyong pagsubaybay sa ating balitaan. Live din tayo sa 99.5 XFM Zamboanga, 104.7 XFM Malaybalay, at sa Solid FM 90.3 sa Bacolod.
2: Balitang regional.
3: Unahin natin sa Tugigaraw, may dalawang empleyado ng isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager, hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Empleyado ng isang establishmento sa Balzain Road, Centro 12, Tugigaraw City ang nasaksak sa loob mismo ng establishmento. Dagong alas 5:40 ng hapon nitong Mayong 24 ngayong taon, kinilalang biktima na si Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto, at alias Christine, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piñablanca, Cagayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Tugigaraw Component City Police Station, itinuturing na suspect ang mismong regional manager ng establishmento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tugigaraw City. Ayon naman sa mga biktima, pumasok umano si alias Ace sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakita ang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumbo umano ito sa takot at sinubukan pa umano niyang mag-usap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect, at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christine. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen, at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center, habang si Christine naman ay dinala sa De Leon Hospital, at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center, CMMC, matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26, ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay kumakain ng suwat habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matangay, hepe ng PNP Tuguegraw, hinihinalang baon sa utang at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Rigito Regional Center Tuguegraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
4: India National nasawi sa Paumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
8: Spot ang isang Indian National makaraang pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang gunman sa kanyang mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pick-up at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate at makikita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. Pinaulanan ng bala ng suspect ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas ang pinaghihinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Hinihikayat naman ng otoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
3: Samantala, mahigit 14 milyong piso halaga ng Shabu na samsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Polisya ang mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, Lungsod ng Bacolod, noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga naresto na sina alias John 29 anyos, isang high-value individual o HVI at residente ng nasabing lugar, at alias Mark 34 anyos, isang street-level individual o SLI at residente ng Porok JK, Barangay Kabug, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU na kumpiska mula sa mga suspek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang suspek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng polisya ang dalawang suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
4: Dalawang lalaki sa Cebu dinukot. Isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Bata ng XFM Cebu.
10: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa dalawang lalaki sa Barangay Banilad, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napagalaman sa investigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulong sa police station na nakatunog ang investigasyon sa isang person of interest o POI na may naunang transaksyon sa biktima. Batay sa investigasyon, sangkot ang dalawa sa vehicle financing, buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang dalawang sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa halagang tig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ng isauli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Gis, ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nagkita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5 hanggang 8 katao. Natagpo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan na madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampa ng blatter ang biktima, ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay pinaringan at binugbog sibog sa loob ng van bago pinakawalan na at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy investigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI at tinitingnan din kung may iba pang sangkot. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ang insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagtang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na POI. Mga katupa, ugali na pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City.
11: Pansamantalang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, dalawang sugatan at dalawa pang individual na patuloy pa rin nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idiniklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang tinigil ang pagtatapon ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meetings ang ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala noong Marso 19, nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinunda naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nangako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala, sa panayam ng XFM News Team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon, sinabi nito. Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200-meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula nang magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Dabawenyo na iwasan muna ang pagtatapon ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Weather update. Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng PAR at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance ito maging ganap na bagyo within 24 hours.
4: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barnes, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental and Palawan, habang trap naman ang LPA na makakapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao. Kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
3: Easterlies pa rin, maaapekto po sa Visayas, sa Metro Manila ganun din at iba pang bahagi ng bansa, sahan din ang localized thunderstorm.
4: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon na dahil nasa danger level ang heat index sa Tuguegarao o Tuguegarao City. Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
2: Balitang International.
3: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka, nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa puwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins na kapagsalita po ng Central Command na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi sa gitna ng kasalukuyang pinapatapad na ceasefire o tigil putukan.
2: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37 anyos na aktres at singer na si Arcy Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni Arcy na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siya nga pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon ng single at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktres ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hilinga ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
3: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, Katropa. Ako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score 130-93. Inuwalan po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assist, habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naiintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin na Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, Katropa.
2: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide, mga katropa, ngayong Tuesday, May 26, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
13: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
14: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Ako si Sarah sa mga kututan ni

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Ari naman kita isa kadisyon sa ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health. Amo ni ba lang ang mga programa nga makainistoryahan na kita para sa ato sining ikayong lawas. Proctoli, yung pinakaboring nga istoryahan o kung ang iba na tahap kag nahadlok lang mahibaluan nga may masakit sila. Ang parte sa ikayong lawas, kaya ang ginadiritsuhan per me, hindi ang kung ano ang masustansya nga kaunon tabuas, ano ang masustansya nga aton sining ipreparar para sa sunod nga buwas. Kung niyang diritsuhan per me, blaka sugilanon. Kung maging istorya, parte sa ikayong lawas, ang balatian. Selling ti ano may maintenance ka na ya? Ikaw iya, anong ginabatsyag mo? Ti anong ginabulong mo? Ikaw nang isa to ya, nakapa-clinic, nakapa-yes to health wellness center. Mahambal to karon nga ay selling niya, ginhatagan nila ko amo ni may Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Nang isa na, hipos-hipos man lang siya makadto, mga Kotoblas Clinic. Ang ginahadlukan man lang nila sinikag ang kalabanan sa aton is kung mahibaluan ta kung anong ginabatsyag tablang masakit. Kay pamatsyagan ta bala kung kahibalo kita nga may masakit kita daw ay natkalahiran. Mas mayo pa ang iban hindi kahibalo kung anong masakit nila kasi lang niya bawa ba si madisgrasya ko sininga. Hindi ko preparar, pero ti mas hindi ka preparar kung hindi ka kahibalo sa imo sininga masakit. Pero ang point amo ni, paano kita makalikaw sa mga masakit? Ay may proseso, ina, ha? Boring na hambalan again is because gusto na ton nga likawan ang paghambal, kag ang pagprangka, kag ang pag-ihibalo. Kondo ano dun kalala ang imo ginabatsyag nga masakit. Siguro why isa sa ton nga why sang may ginabatsyag sa lawas sa bisan stress lang ah. Sa stress pa lang adan kargado na kita. Pagkatapos ang ginatawag nato sa ring chronic inflammation. Bisan chronic pain lang gani siguro adlaw-adlaw kag tanan kita may ginabatsyag sina. Hindi ka lang kaliso katulog pagkaaga gina stiff neck ka na. Well, sa ito sa pagparagad sa programa The Secrets of Health, ibalawang tang sekreto sa ito sa

0: lawas agudtong may baluan ta kun paano ta malikawan ang pagkasakit pagkatapos sikrito sa mga ginakaon ta kun anong may ara dira kag kun anong dapat nato siri prioritize sa kadamo-damo sa mga pagkaon available para nga makakaon kita sang nutrients mapasulod ta nutrients ato siri nga lawas para nga ang purpose makalikaw gihapon nga magmasakit. Live kita sa tanan sini nga mga XFM station sa bilog nga Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Ay basi kon may ara kamo pala magutano na may mga concern kamo dira parte sa mga ginatrakay ta diri kag parte sa inyo sini ikaw ang lawas. Feel free ha sa pagpadala sa inyo sini nga no pamangkot IPM lang please sa ato sini nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-message sa ato sa ringa text hotline 0950975-6970. Kag sa ato sa ringa pagparagad, as usual, upod ta ang ato sa ringa partner, certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad. Siyempre, upod man sa aton sini mga suki na nga mga tagpalamati nga sa kinandalaga subaybay sila mga amon ning oras no sa aton sini nga pagpangalagad kag di kumusta ihano ang aton sini mga tagpalamati kabay pa nga ara kamo sini sa maayong kahimtangan especially sa mga nagaburingot bala per mi Sir Josil.
0: Oo.
1: Mati ang balsang kilala ko sa nagadugang laway tas na.
0: duhan ako no but kundi nang insakto sa lambalanon nga ako nasagi ka lang kaburingot Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iba nagasiling siya bo tsura siya nakabudlay drawingon.
1: Mm-hmm.
0: Pero may isa naman nga nagasiling siya na nagahapos gani kay bisan niya kuris-kurisan mo na laway man nagihapon.
1: Yeah, kaya daw kinumos na dahil tsura mo. Pero sa siling edisyon Sir Josil sa nga ton magpangalagad hataga na ton sila. Kung to kibon na ton Sir Josil ang isa gali ka sikreto nga makabulig sa ton para nga bisan pa ano Sir Josil may paliwansan kita pamaagi kita kung paano Sir Josil nga mapahinay na ton ang temprano nga mga signs of aging.
0: Mm. Kaya primarily Doc Leo if we speak about signs of aging no daw katulad ng mga signs of life, siya ti may pulso pa, kapitik pang korason, pagkatapos siya niya ang mataya, siya may reaksyon pa, may gagawa pang hangin sa ilong niya. These are signs of life, ha?
1: Mm-hmm.
0: Sa mga medics, bala kung may arasang mga medics ka nag-respond sa mga emergencies, sa ato niyang signs of aging, Dr. Leon, na tagi natanong, siya niya may korino tagtang niya, malam doon, ikaduha, mm-hmm. tanaw niya, siya niya may bukay doon, ate siya niya, malam gidaw. Tiyan mo na nga ito sa nga signs of aging, Dok Leo.
1: Isa pa ganit sa Sir Josel, sa nga tanahon tabing tukod sa nga layan ba?
0: Sa mo ni, ha? Istorihan to sa bong, kung paano na ito malikawan, ang madasig sining, hindi man nga pag-edad ah. Kaya pag-edad niya, parehos man lang 365 days ang ato sa kalendar mo na gina-observe. In short, hindi ka magka-birthday unless otherwise 365 days ang maglipas.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang paghambalan ta subong, edad sa ato sa nga panit kag pangitsurahon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Anong balay mo ti lain man niyang ginatawag na ito, niya gina-celebrar na ito kada tuig niya calendar age na ito, Sir Josil mo.
0: Uh-huh.
1: Lain pag-idea ang aktual nga pag-edad sa aton sa nga lawas kumporme sa aton sa nga lifestyle.
0: Kiti may ara to, mo may mga nagaedad na bala tag 70 anyos tanawon mong ila sini mga kutis bala daw 40s pa lang.
1: Yeah, correct Sir Josil.
0: May ara naman nga soltero pagani hambal nga ay Meg sila yan naka ano kana naka-debut kana naka-debut na bla.
1: Mm-hmm.
0: Ay sinasunod tuig pa. Mm-hmm. Oh. Siya nga daw 45 na edad mo.
1: Pero may bintahan na Sir Josil. Ang daw medyo advanced bala nga pag edad sa tsura.
0: Mm-hmm.
1: Nagapila Sir Josil tama kalawig sa counter bala.
0: Uh-oh.
1: Sir, sa ilo ka dito senior.
0: Amo man na kung damo ka na bukay mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagbayad mo sir, regular kung senior. Hindi ka din magbakal ka may mga priority number. Pagkatapos dawaan ka din kagwardya. Kung saway naman ka pamangkot kong gwardya, kung senior o kung regular customer mo,
1: mm-hmm.
0: inatulutan na nila, tagroan ka dahil bala, number ya, yes ang anabla, senior citizens.
1: Ngayon na bulo banta, ilang base siya sinipanulo kung regular o kung senior nga client.
0: Mm. Pero may mga ideya, gali, Dok Leon. Magambal kita ideya, pamaagi. Nga pwede naton sini nga himuon. Mostly sini is ato sini mga intakes na pasulod sa ato sini nga lawas para mapabilin tagali nga bataon ng ato sini nga pamanit Dok Leo, no?
1: Yes Sir Josil, tama ka dako sa sining mga pamaagi. Especially pag-abot sa aton sini nga pangginawi kung gusto naton nga mapahinay ang signs of aging. Kasi ang pag-edad, Sir Josil, ang pagtigulang, hindi magid nato na malikawan. Tanan-tanan kita dito, dira man pakadto. Pero mga ganit na may pamangkot ang iban. Nga, ang kilala ko to, ang edad niya, like 60 na, parang itsura daw 40s pa lang.
0: Oo.
1: Pero may isaman ko kanabalaan nga ang itsura is 30 pa lang, pero daw 50 na or almost daw senior citizen na ang iyasa niya dagway. May labot ni Sir Josil. Magluwas sa jeans ha. May labot ni Sir Josil ang aton sa niya mga gawi.
0: Ang isa kakalimbawa na aton dari patay naman na to siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero we would like to make him as an example. Look sang itsura ni Anay Senate President Juan Ponce Enrile before he died.
1: Mm-hmm.
0: At the age of 90, kung ipagsik pa si Enrile, ang iya sini nga kutis siya, Dok Leo, pamatsyagan mo na mga 50s, 60s pa lang ang kutis eh.
1: Mm.
0: Inabangod kay well taken care of, no? May kwarta, may yes. Kasarang. Pagkatapos, hindi tama ka trabahuso bala, exposed sa mga, sa environment.
1: Kag at least, Sir Josil, no? Ang kwarta, ginagamit bala sa pag kung ano makapaayo pagid sa aton lawas.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang bintaha Sir Josel eh.
0: Pero may ara nga kun kaysa gani libre kiti may ara kita sa bala sa balay ng imon nga pwede naton magamit no. Pare sabi pag tipig sa anto sa ninyo pamanit to look younger ang anto sa ninyo pamanit kag pangitsurahon Dok Leo. Ang yang coconut juice amuning tawag naton buko juice no Dok Leo
1: or yes Sir Josel or butong bala ang masami naton bala ko mainit mahagaray bala tara makadto tato sa kalubihan sang makilala bala sila tapos mamutong sila or ini gani somewhere dira magyan sa kalsada kung may nagabaligya sa isang buko juice pundo anay kay magpulo pa bugnaw
0: oo kanaton to tawag ta kay dia sabaw ka kulabuon
1: kulabuon or manggagaday ni Sir Josil, mangulabo ta.
0: Oo. Kung diri ka sa siyudad, butong, tawag nila ta, sila yung mamutong kita, butamalo sini kung sa uma, mangulabo kita. Pero ang aton sini nga paghahambalan specifically is, ang iya sini nga coconut juice, ang iya sini nga sa umagya beteng sabaw ka ano ka kulabuon diri sa aton is amoni coconut juice para minchindihan ta na lang gid. Anong may ara dokaw sa coconut juice nga makabulig para ma-maintain ato ng younger looking skin?
1: Ang coconut juice, Sir Josil, may ara sa sang ginatawag anti-glycation effect. Ante, Sir Josil, magpanghikot din yung ginatawag buko juice. Manami, Sir Josil, kung tukibo na rin ato niya ang isa katawo may ara nga mas madasig ang yasin nga pag-edad daw. Kumpara sa iban, may ara yung mga tao, yung masiling ka nga daw ay masyado sila signs of aging. Magambal kita signs of aging, Sir Jose, ilang mga makita, tabla?
0: Oo. Oh.
1: Balan mo, lain man yung signs, lain man yung symptoms mo.
0: Mm-hmm.
1: Symptoms, nag-refer ina sa mga mabatsaga na ton.
0: Oo.
1: Oh. Kung magambal kita symptoms of aging, ti ara na, Sir Jose, ilang pagpalanakit sa mga joints na ton eh.
0: Mm-hmm.
1: Ara na ang medyo pagtikuko sa na ton, sa nga ginatawag posture, tungkol nga medyo alay or sakit aton sa nga likod, etc. etc. Samantalang signs, ba na ginatanaw si Sir Josil ang kurinot sa aton panit ang paghalog sa aton sininga panit ang pagloy-loy sa mga panit lang na aton dira kag iban pa inigali Sir Josil tungod sa ginatawag glycation. Ang glycation yun yung nagkatabo kung ang sobra nga kalamay sa aton sininga lawas nag-attach or nag-react sa niya sa protein kag fats.
0: But tambalon, kalamay gihapon ang triggering factor number one sa skin aging, ha?
1: Yes, Sir Josil, ano? Pero excess, ha? Nga sugar nga ton sila gina istorya handri. Ang ining kombinasyon, Sir Josil, masiling na ton nga harmful sa ton sila nga kaugalingon. Tungod nagatuga, ini sila sa ginatawag advanced glycation and products. Ining advanced glycation end products, Sir Josiel, nagatipon ini, hinay-hinay nga nagatipon sa aton sa nga tissues over time, nga nagadamage sa collagen, nagadamage sa elastin, nagadamage bisan pa sa lens sang aton sininga, ginatawaga mata, lens protein sa aton sininga mata, nga nagresulta, Sir Josiel, sa pagpalanig sa aton kaugatan, less flexible lang aton sa nga panit, more fragile lang aton sa nga lawas, kag more inflamed nga nagaresulta, Sir Josiel, sang visible gigitawaga mga signs of aging. Kapin pa, Sir Josiel, kung naman ginakaon aton hindi healthy, like ang mga pagluto naton for me, cooking methods naton more kita sa ginatawag frying. Provision pa, Sir Josiel, ang pag sugbase ni hindi man masyado ka gina advised.
0: Kapin pa kon magsugba ka, hambal nila gulang-gulang lang kuno, lumanghod lang kuno sa buli ka kaldiro.
1: Batok-batok kon.
0: Sa paragitinga gamay sila niya. Okay lang na siya kun mabatok-batok gamay kiskisan ta lang.
1: Pero hindi manigar, Sir Josiel, ti namit ban gid mo. Kun medyo mabatok. Balati sa mga naga-barbecue ara na, Sir Josiel, no? Kagas mga palakaon bala, Sir Josiel, sang processed meat, bacon, sausages, sa mga fast food, tamara na, Sir Josiel, magluto sa balay. Palainom kag palakaon sa mga makalamay, Sir Josiel, kag iban pagid sini nga mga kalanon, especially kargado sa sugar. Pila ini, Sir Josiel, sa mga contributory factor ang nagaresulta, Sir Josiel, sa advanced glycation end products nga naga contribute man sa temprano naton sining pag-edad o kon paglutaw sa mga sinyales sang pag-edad ti pagabot sa aton panit, Sir Josiel, ti dira na sina ang gidatawag sign nga masami ginatulok kag makita gid ang pagkorinot sa aton panit.
0: Diri gapakita sa explanation mo, Doc Leo, yung samtang nag-edad kita, ang process gali sang lawas ta nagahinay man. Kay if you maintain the same amount of intakes, sang tanan na biya, nga ginakaon naton pareho sa subong gakaon kita tig tatlo ka cup abi da karon sa unlimited rice. Pagkatapos may mga combos kita, may carbohydrates ka na sa kanon, pagkatapos may carbohydrates kapagid karon sa noodles. Kung i-maintain naton ini samtang nag-edad kita, mabatsyagan naton ina sa ulihi gali, Doc Leo. Nga ang lawas ta hindi nagid gali makalubos process ini. May mga mabatsyagan na kita nga manifestation sa lawas ta, nga gahambal ng lawas ta hindi ko na kaya, Doc Leo. Hindi ka naman tunawan, number one.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero nag-ugat bala na ni speaking bala sa aton sa nga lifestyle bala. Nag-ugat ni Sir Josiel sa hindi bala husto nga mga gawi naton nga naandan. Like for example, bisa nagkakaon kaya, Sir Josiel, sa ginatawag carbohydrates, dapat mahibaluan mo kung ano nga carbs ang imo sa nikaunon. Dapat kilalahon naton carbs, simple and complex carbohydrates. Ang problema lang naton, Sir Josiel, sini is simple carbohydrates. Kaya sino bala ang mas makauyon, Sir Josiel, kung itupad mo sini ang white rice sa unpolished rice? Sino sini ang una, kung anong una maubos sini? Nilaga sini nga kamuti o kung balinghoy kumpara ni mo sini sa linaga nga, I mean sa tinigang sini nga mahumot nga kanon. O kung sa tinapay manabi, Sir Josiel, nga kanamiton na, no? Kagang isa, Sir Josiel, sini ang frequency of eating. Ining dugay-dugay bala kita naga kaon. Amo nang pinaka-problema gid naton, Sir Josiel, tungod way napahuway ang aton sa ningalawa sa paggaling. Kag dugang mo pa dira ang masami naton kinakaon, mga unhealthy tungod niya kulang sa fiber, Sir Josiel.
0: Okay. So pertaining niya sa glycation nga ni Doc Leo. It's about excesses also of consumption of sugar.
1: Yes.
0: That's number one. Pero kung sige-sige. Ang glycation, ang process ngayon ni actually, if we speak about glycation, Doc Leo, that's normal kakatabo man sa aton sining lawas, no? Pero ang problema sini, kung masubrahan na gin, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ang glycation, bala, nakasubong sang pagluto, bala, Sir Josiel. Kung amat-amat nga ginaluto, bala, Sir Josiel, tamuti sa lapsag, ang color sini sang, sorry, no? Pero ang punto sini, Sir Josiel, ang color, bala, from pinkish bala? Nagkakadto sa brownish samtang nagaidad gitabla Sir Josil. Sa sulod sa naton sa ningin lawas ha. Bisan sa unod pa man gani naton. Process na sa Sir Josil, sige natawag glycation. Nga, kung hindi pagid amo ang aton sa ningin lifestyle Sir Josil, ginapadasig naton ang pilasini ka mga ginatawag mga signs nga maglutaw sa aton sa ninga lawas.
0: Speaking about this glycation, number one nga manifestation niya sa ninga may excessive nga nagakahinabo sini sa aton lawas. Number one niya morning skin aging nuklayon.
1: Yes Sir Josil, di magamal kita skin aging ara ang wrinkles ara sa ni ang saging skin o kung nagasag bala. Oh, hindi skin sang saging ha. Oh. Kati kung saging skin niya to. Pino na yung.
0: tawag nila sinigalaboy ang imo sininga panit.
1: Yes Sir Josie, loss of skin elasticity and rough texture. Pila lamang ini sang mga makita kung manifestation sa aton sininga panit Sir Josie.
0: Isa sa mapatimaan ang imo sininga lawas, maybe slowly mahinay na mga processes dito sa sulod, pagkatapos too much na sobra-sobra ng intake nimo, especially sang sugar or pagkaon that ma-convert sa sugar, Dok Layo.
1: Correct Sir Josil, ano? Pero bisan hindi makita Sir Josil magsigi kaon sa sobra-sobra nga sugar, may glycation gapon nga nagkatabo sa aton sa niya lawas.
0: Pero hindi dali-dali ikaw magka skin aging, Dok Layo.
1: Correct Sir Josil.
0: Okay. So aside from that, abi Dok Layo, ang pinakaimportante sa ito tananti samta nag-edad kita hambal na ay kunagatig adran ko na ang imong ugat ano pa sila niya kay ti permi lang ikaw ginagatasi imo sini nga blood pressure or high blood count pertaining to sa condition sa ato sa ninyo mga blood vessels. Kamusta iya, Dok Leo? Kung magsigi-sigi, ang ginatawag na ito sa ninyo glycation.
1: Disturbo man, Sir Josiel, lang ato sa ninyo kaugatan. Tugod madula, Sir Josiel, ang flexibility. Ako naman namin sa ninyo pag-inatinat, bala ka maging less efficient. Nga nag-contribute, Sir Josiel, sa hypertension. Nagarido sa vascular elasticity. Kang nagkapataas ang risgo, Sir Josiel, sa cardiovascular problem and the strain samtang nagadugay.
0: May dako ng epekto ini ha. Muning natawag na to sa ninyo gapranig anang imong ugat na elastic pagkatapos ano pa kay kon gulpi ka bala tindog galing sa pungko mahambal nila ust inanaya lang kay base sila yung magtaasi mo BP labi na gigi ko may high blood ka na nga daan bala. Pero ang isa pagit ka importante dari Dok Leo ang matatay as samtang nag-edad kita nag-amat-amat gid man ni buro na ato sininga pananawan pero may mga tao ya Dok Leo at the age of 60 bala why pa bala nagapanganti para kapakabasa pa sang malayo in short sini magawad sila lisensya maparinyo lisensya sa LTO kon may lima dira kakadakuon nga klase sang litra bala mabasa ya pang tatlo duha lang mabilin niya Dok Leo.
1: Correct Sir Josil no tara yaw na yung mga maninoy guro.
0: Why kagis fixer?
1: Nag-agig sa niya sila sa ustong proseso. Inatungod Sir Josil, ano, ang isa man sa ginatawag result sa excessive glycation ay aging. Amo di ba lang ang ginatawag glycation, makadamage ang protein sa aton sa ninyo mata, especially sa lentes ang aton sa ninyo mata. Nga nagresulta Sir Josil sa lens clouding. Di mo ba Sir Josil ang problema sa may mga cataract bala? Nagaburon ng ila sa ninyo panulukan. Isa sinasang may labot Sir Josil, isang excessive glycation. Tungod nga ginatawag reaction ina sang aton sa ninga lawas so nagresult sa reduce visual clarity kag age related sa ninga eye changes tungod nga syempre affected tungod sa ning proseso Sir Josil.
0: Oh, te pati gali panulukan tapiktado sa ning bataon ka pa buro ng pananawan nimo if excessive man ang glycation nga nagakinabos sa aton lawas because of excessive consumption sang sugar and pagkaon convertible to sugar Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, but hambalon ang ining skin aging, ining blood vessel stiffening, ining eye aging Sir Josil. Kasubong ni o kung kaupod ni sa proseso, Sir Josil, samantala nag-aidad ang isa katao. Kagti daw, hindi naman ang hambagan ni sa iban daw, hindi naman ni katingalahan. Kag daw, acceptable naman din ni kung senior age bracket ka na, or senior citizen, or mas labaw pa.
0: Pangita na lang, excuse say ko, no, te, malamdon, di mm-hmm. marat, mm-hmm. malamdon, ano mm-hmm. pala, why yaskin, mm-hmm. pero kung malun mo gani nga, te, si the late in really, ganito, do ka, pino pa to sa skin niya, malun naman nila nga, te, magranon siya, himultaton mo.
1: isa sa rason, Sir Jocelyn, no? Pero pwede, gali, kung may saranggali kita mahimo, para nga, alagaan man ato, nga ton, sari nga, lawas nga may anti-aging benefit man kita nga makuha, dri, lamang kung ginatukib lang naton. Pero worse pag yun, Sir Jocelyn, nga na medyo mabudlay sa dibatunon kung bataon ka pa, ara na Sir Jocelyn ang skin aging.
0: Mm-hmm.
1: Ara na sa niyang blood vessel stiffening, kag ara na ang eye aging, Sir Jocelyn.
0: Kompleto?
1: Kompleto, Sir Jocelyn.
0: Kompleto man sa bisyo, goro.
1: Because of excessive glycation, tungod sa pila, Sir Jocelyn, ka mga factors sa yasari nga lifestyle.
0: Ang guay sinibala, no, kung sa atos pa, mga dead skin naton bala, buling, pagkatapos sa atos sari nga buhok, dasigya ang pagwa sang buling ta tingala kay mo nga ang iban mang lugod sila nga daw ay man nagabilog-bilog ang buling nga kun kada paligo gabilog-bilog ang buling bala daw mo nang gwa ya sang ginatawag na to na excessive glycation because of excessive consumption of sugar everything is already above normal as far as ang epekto ya sa ato sila nga lawas hindi na normal Dok Layo.
1: Yes Sir Josil.
0: Okay. Now, dari kita kadto sa kung anong pwede ta mahimo kiti hindi taman gusto nga taon pa, hambal naton, every day is just like a rainy day sa pananawan ta. Kiti, ano na mo, dulong perming palibot, Dok Leo.
1: Malabo kag maambon.
0: Oo, siling niya daw ay gasigang adlaw. Nga siling niya daw permi lang inalipdan sa panganod ang adlaw. Galing mo kay dulong naging maniya panulo.
1: Ang mataya galing may panganod.
0: Problema yag liha mataya because of excessive glycation. Now, anong mahimo diri sang coconut juice, Dok Leo, o kung sabaw sang ato sa nga butong? Anong may ara dira, Dok Leo?
1: May isa gali, Sir Josil, kasikreto ining butong sang lubi. May ara sa ginatawag plant growth hormones. Nga makita dira sa ginatawag buko. Pero sa linghod, Sir Josil, hindi sa gulang ha. Hindi man sa lahin sining buko ha. Sa nga pamangkot, gali karoon ko mga pila ko ng edad sang buko sining gamiton naton. Para nga makuha na to ng benefit drini sa aton sa nga talakayan. Ang ara gali Sir Josil sa sining butong sang lubi nga may ara sang natural plant compounds nga ginatawag sining makahatag sang anti-aging benefit sa aton among cytokinins. Ang cytokinins nga ini amoning plant growth hormones nga ara sini sa lubi, ara sini sa butong nga interesado Sir Josil sining mga researchers eh tungod nga nagapakita nga may ara sa anti-aging properties, may cellular protective effect, may antioxidant activity, and anti-glycation potential. Isan-isang dapat naton gida tandaan na kung paminsaron ha. Ang duha diri Sir Josil, commonly studied cytokinin sa coconut nag-include sang kinetin kag trans zeatin. Ini sila Sir Josil ang may ara sang beauty and anti-aging benefit sa tao.
0: Amo ni galing nga ti sa umasa una Dok Leo gatubo malaning ano mo lubi bala butong ano pa kon kaisa ang hinahimo sini sa mga tao naligani ka pa hunay-hunay sa pagtangla niya sa may butong to bisa kaunta wala na pili ya aga hapon mainom sila ya butong. Ang ginaprohibit lang si imo da kun way kagpamahaw blang gahilab ang sulok-sulok mo sining hindi kaon ka anay karon ka lang inom sang butong kay basi karon kun hilaban ka gid
1: or magsakit tiyan mo
0: magsakit ang tiyan mo so amo ni galing nga anon to us ang mga tao nga sinang una nga nagapraktisi ni nga kun din man makapungko to nga puno sa lubi pagkita iya nga may butong dito si babaw dayon nya sa kaon kag maginom sang butong dalon nang ang unod bala ang meat pauli kay tinin sa magkaon kay butong lang iya kay nauhaw amo ni gali ang effect niya nagarami ila sining skin pagkatapos ang ila sining mata why dayon nagaburo ng pananawan. Now in terms naman na Dok Leo sa epekto sa ginatawag nato sining anti-glycation effect sang cytokinins ngini which can be found sa young coconut juice, Dok Leo. Anong mahimoya, for example, sa ginatawag na ito sa protection sa mga nagkakadamage nga mga party sa kanto sa ninyanawas.
1: Kaya ang problema na ito sa Sir Josiel is advanced glycation. Kung nga ang temprano managaidad sa ang tao, iniya ang butong sa lubi nag-reduce ang formation Sir Josiel as ang advanced glycation. Butong malun may anti-glycation siya nga benefit Sir Josiel. Ang cytokinins nga ini nagabulig para nga upangan upod sa mga chemical reactions ni no. Ukon ang mga chemical reactions ni Sir Josiel nga creates ang harmful glycation end products. This means fewer Sir Josiel ining mga ginatawag advanced glycation end products nga magforma kag ma-accumulate sa aton sa tissue. Resulta Sir Josiel nga mapunggan ang madasig sini nga gidatawag reaksyon sang aton sa ning lawas nga nagaresulta Sir Josiel sa paglutaw sang mga gidatawag signs. Primera vez kit sa aton sa ning panit bisan nga bataon pagkitati ara na ang mga sinyales sa sini nga makita sa aton nga mapahinay na sang gidatawag cytokinins Sir Josiel.
0: Now ang isa diri ka nagapa-firm sa ato siring skin do Cleo is Konami ang supply sang collagen sa ato siring lawas.
1: Mm-hmm.
0: But tamo ni the collagen supply sa ato siring lawas nagaparami man sa ato siring skin condition nagapa-firm bala ini maglaboy ang ato siring panit nang di bala magpilok-pilok bala nga kuno yupon sang hangin matiyaga mo nagapilok-pilok ga baklay-baklay nas butkon mo bala. Ano may epekto ini mapa that collagen presence sa ato sining lawas amo nang nagaperform dugang sa ato sining skin anong mahimo sinisang butong sa lubi Doc Leo?
1: Ginabuligan niya Sir Josiel nga mapanubo sining glycation damage. That's why maprotehiran niya Sir Josiel ang collagen sa aton sining ang collagen dagang aton sining elastin. Nga preserve Sir Josiel no mapabilin sining skin firmness. Tamo mga baang bata ganin Sir Josiel bala. Tamo duna sa bata nga makaulumol Sir Josiel eh. Tungod nga ti bastante sila sini sa collagen kanami sa ila sining pamanit skin firmness, ma-preserve ang skin elasticity kag ma-preserve ang connective tissue flexibility. So naga resulta ni Sir Josiel sa ginatawag healthier looking skin bisan pa kita ang nagapadayon ng nagaedad.
0: Amo ni nga kun bata pagani Doc Leo ti firm ang skin sa mga kabataan di ba?
1: Yes.
0: Mga lapsag ni.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila sini marikelkel eh.
1: Mm-hmm.
0: Bede-bede
1: nami makaulumol.
0: Makaulumol nami bala ning pisga-pisgaon. Mm-hmm. Kay daw parehos bala sang balon. Ya kun pisgaon mo gabalik sa.
1: Mm-hmm.
0: Daw ano bala bumpy, ano tawag nila, bouncy. So, amo niya rich in collagen ang mga kabataan niya, Doc Leo, kaya tiway pabisyo. Samtang nagamalama mo niya galaboy-galaboy because also of the excessive glycation.
1: Yes.
0: Okay. Sa ato naman sa niya mga blood vessels, Doc Leo, anong epekto sang anti-glycation effects sang cytokinins nga ara sa butong Doc Leo.
1: Ginabuligan niya Sir Josiel nga ma-reduce ni ang glycation nga nagabulig Sir Josiel para nga ang aton sini nga blood vessels. So kung kaugatan magapabilin Sir Josiel nga mabakod pero may pahanunot hindi sa magpalanig nagaresulta sa mas manami sini nga kung mapabilin manami sini nga blood circulation, healthier blood flow kag ma-reduce Sir Josiel ang long term vascular stress. Diba, padayon kita sini nga nagakarga sa ginatawag cytokinin sa aton sa ningalawas kay padayon man nga nag-reduce o kung gina-reduce sini ang glycation nga may benepisyo gid sa aton sa nikaugatan.
0: Okay. Kung ang glycation nag-i-effect nagapaburon sa aton sa ningapananawan, Doc Leo, ang cytokinins which has an anti-glycation effect sa aton sa ningalawas, Doc Leo, makabulig ang pag-inom ni sang coconut juice nga ti may cytokinins dira Doc Leo.
1: Ang kombinasyon abi Sir Josiel sa excess nga sugar kag protein and fat Sir Josiel ti dira sinang glycation Sir Josiel nagadasig pagide. Which is ti aton sinang ginatawag proteina dira sa aton sinang eye lens. Tama ka vulnerable ni Sir Josiel sa ginatawag glycation. That's why no kadamo sa mga tao bala Sir Josiel nga may mga cataract o kung nagaburo ng ilasan ni panulukan. Kumustahon mong ilasan ni nga lifestyle Sir Josiel? damo pa kanon sinisa ang ginatawag pakonsumuhon sa mga makalamay or hindi man mga matamis, Sir Josel, pero gina-convert sang lawa sa kalamay.
0: Oo.
1: Isa ini sa mabuligan, Sir Josel, kag maprotehiran sa ang ginatawag cytokinins. Alin sinisa butong sang lubi tungod niya may anti-glycation siya nga makabulig para maprotect ini nga maprotehiran ning proteins kag masuportahan, Sir Josel, ano ang long-term eye health.
0: Okay. Now, makuha na to nini sa butong again sa coconut juice. Sa butong, hindi kaysa lahin nga kuluprason.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about young coconut, Doc Leo, how young is young? How old is old?
1: Mm-hmm.
0: In terms ang pagpili na ton sang coconut o kon sang lubi, Doc Leo, mahambal kita nga. Very rich in cytokinins ang iasininga coconut juice, Doc Leo.
1: So kung may kalubihan ka sini, Sir Josel, tima bantayan gid mo sining edad sing mo sining lubi o konsang bunga. Tungod pili o naton, Sir Josel, dira sa tunga-tunga or anom tubtob pitos sini ka bulan nga edad sang bunga sang aton sining lubi.
0: At ya mo ginatawag nila gali sining kulabuon, Doc Leo.
1: Kulabuon gid.
0: Oo. Balan mo may ara kulabuon nga ang iba nila classify pa lang kulabuon inang bulokayuon na bala. In short ning kulabuon, in short sini without too much pressure sa inugkagod mo, for example kut sahara, pwede mo makakas ang iya sining meat, coconut meat nga nagatapik sa iya sining Doc Leo, mao. So amuna Doc Leo, maulo aslom ang sabor ya sina sang iya nga coconut juice, Doc Leo. At that age, ha, 6 to 7 months, Doc Leo.
1: Yes.
0: Okay. So sa mga sa mga kauturan, ini ginabaligya naton bala kag ginabaligya nga mga coconut juice or if not ang mga kulabuon or butong, so amo ina amo nang nagapangidaron mga 6 to 7 months old nga mga bungas ang coconut o kon lubi.
1: Correct, Sir Josel, no, pero as much as possible likawan naton, Sir Josel, nga dugangan pagid sang iban nga pampanamit pagid ang butong, ha.
0: Dapat puro way simboga.
1: Correct, Sir Josel.
0: Kaya base butangan nila mahambalan niya may bilin pa to siling yang condensed mo. Pagkatapos siling niya ay do para siling niya lain naman siling yang sugar siling niya may muscovado pa to. Hindi, ha,
1: nagnamit pagid
0: puro-puro, ha,
1: puro-puro.
0: Kay balo ka mo nga mas naganami actually kon sa sabor lang mas naganami ang timplada sang inyo siling coconut nga may meat kag may iya sining butong, Doc Leo, kon muscovado ay butang niyo, but we do not recommend that.
1: Correct, Sir Josel, no. Puro gid as much as possible.
0: Puro way simbog, ha. Now, in terms of consumption, Doc Leo, ti may ara siya ang iban niya kon paimnon mo tubig ani, Doc Leo, kon kaisa duha ka kabo kulang na isa ka telebyungan mo. Pwede as long as you can ang pag-inom sini sa kadamuon, Doc Leo, sang coconut juice.
1: Ang upper safe limit sini, Sir Josel, pwede ka makainom sini tubtob isa sini ka litro sa isa ka adlaw.
0: Okay.
1: Pero hindi sa isa katunggaan, Sir Josel.
0: Abigo kon 1 liter anytime 1 liter at any given time.
1: I-divide ni mo ni Sir Josel either sa apat o kung tatlo sini ka ilimnan ang isa ka litro.
0: Ang isa ka litro kon ordinaryo lang ini kag hamay-hamay nga pagka coconut. Duha ka coconut, Doc Leo, isa ka litro.
1: Correct, Sir Josel. Or hindi gani, Sir Josel, pwede man, ha. Kung gusto sila mag-inom sa ni adlaw-adlaw, isa, tub-tub, duha sa ni ka cups.
0: Oo. Oh. Isa or duha ka cups, no?
1: Correct.
0: At kada adlaw, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josel.
0: Okay. Kahit yung sobra ko, no, hindi man nami, Doc Leo, na ipagwa mo lang sa lawas na kung pwede mapagwa ng excess.
1: Always, ginaliwat-liwat na ton, Sir Josel, nga bisan ano mga butang, bisan mayo pa kung sobra, hindi mangin mayo resulta.
0: Okay, if we speak about this, Doc Leo, para sa ato sining skin aging, para mapa-delay na to ng skin aging, bala, dapat well-supplemented ang ato sining lawas. Ma-prevent na to ang excessive glycation pagkatapos masuplementuhan ta ang lawas. The number one sina is collagen, Pagkatapos limpyuhan tangunod sa ato sa ningilawas. Now, ano naman niya, Doc, ang mahimo iya sang pag-inom ni mo sang Santhon Plus Gold Capsule, abi? Because ang ara dira, why sang coconut juice, ha? Ang ara dira is garlic moringa, Doc Leo, may mangustin, pagkatapos may malunggay, kag may spirulina, Doc Leo.
1: Why niya sing ginatawag para sa lubi nga may cytokinins nga may anti-glycation, Sir Josiel, ano? Benefit. Pero may anti-aging compounds man sila.
0: I see. Bota malo sa ni iban nga sources sa nga ato sa ni kinanglano sa lawas to prevent skin aging. Hindi lang cytokinins nga ra sa no, coconut juice, Doc Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josiel. Like for example, ang ahos, may anti-aging compounds siya. Number one sa ni Dri, ang allicin. Pero nagaforma, Sir Josiel, ang allicin ko naton paon sini ang ahos, ha?
0: Aho.
1: Like i-crush na to na yan din pabayaan na to tub-tub 10 minutos
0: pa hindi kikiha, Doc Leo.
1: Pa Sir Josiel. Pagpa na to sina nagaforma dira ginatawag allicin. May ara pagid Sir Josiel sininga iban pagid sininga mga ginatawag compounds may flavonoids, selenium, diethyl sulfides kag iban pagid nga makabulig para ma-reduce ang chronic inflammation. Mabuligan nga mapabakod pagid ang aton sa detox support, maprotehiran ang aton sa DNA from oxidative damage, mabuligan nga magnami ang pagfunction sa aton sa blood vessel, mapanubo ang LDL oxidation. Nga diri Sir Josiel, nagkaumpisang problem eh, kung madamage sa LDL eh. So kung ma-oxidize siya, problema kita sa kung magpadayon. Kaya ginasuportahan Sir Josiel ang mitochondrial efficiency. So butang balon Sir Josiel, kung regular kita sini nga nagagamit o kung nagakaon sini sang ahos base sa pagtuon, nagapakita nga lower gali Sir Josiel ang cardiovascular mortality kag better immune aging.
0: Ang LDL, sama-sami mo nang ina-refer na ton nga bad fat sa ato sa ringa lawas. Pero nagalain lang ini siya kon ma-oxidize, Doc Leo. In short, sini dapat maproteksyonan siya nga hindi maguba ang iya sininga purma.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Kag isa nga maka-protect sini dere sa aton batok sinang damage ang LDL cholesterol nga naga-resulta sa iban pagid niya mga problema. Amo Sir Josiel, ang simple lang galing nga pagkaon sini sang ahos.
0: Ang guwa isin ha, no? Dako ang bulig actually. Parehas na siyang updo bala. Ang updo, kung hindi mapusa, hindi man siya mapait. Ang kalimbawa, iya updo, ina, ang LDL, dapat proteksyonan mong hindi siya mapusa. Kay kung mapusa siya, ang bilog mo nga bangros, hindi mo ginaya mapuslan, kay paipaikin niya bilog.
1: Correct.
0: So dapat proteksyonan mo sa amo man ang LDL, actually ang LDL, nagalain man lang ina, kung mapusa sa bali, maguba ang isang nga purma. Pero kinanglan sa lawas ta after all, ang low density lipoprotein man sa aton sininga, daily sininga grind sa aton sininga lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Okay. How about siya ang presence ang malunggay, Doc Leo?
1: Ang malunggay, Sir Jocelyn, may mga bioactive compounds man ini siya, no? Nga may mga anti-aging benefits man, arang amino acids, ara sinang pila ka mga minerals, kag ara man sinang pila ka compounds, quercetin, chorogenic acid, isothiocyanates, may mga polyphenols man ini, nga makabulig Sir Josiel, acto as anti-inflammatory. Ang chronic inflammation Sir Josiel, isa man nga madasig makapaidad sini sa tao. Ginabuligan niya may improve ang insulin sensitivity, metabolic aging Sir Josiel, tandaan na ton, nga kung may insulin sensitivity or may insulin resistance kita, sa ton sugar, tiara agad Sir Josiel ang reaction sini sa excess nga sugar sa fats and proteins nga nagapadasig sini sa glycation, nagaresulta sini sa madasig mga pag-edad sang tao nga mabuligan gali nga malikawan nina kung may improve ang aton sini nga insulin sensitivity, ginisuportahan sini ang liver detox pathways, naprotehiran sini ang brain and neurons, gina-enhance ang collagen synthesis, though indirectly pero may benepiso sa lawas, kagang moringa Sir Josiel kung ang balunggay bala, ginasiling ini nga plant-based multivitamin plus polyphenol blend.
0: So in short, ang pag-inom na ito sa Santhon Plus Gold Capsule si Doc Leo, hindi lang naghahatag ini sang nutrients para sa aton sini different parts of the body gabulig man gali ini to make our skin younger looking.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay. Para bala nga magbataon man ng ato sining pamanit younger looking skin. Ti sa premium D3 ya Doc Leo. May virgin coconut oil and may VCO, pero ang virgin coconut oil extracted ini sa ano na eh tawag nato sini adult or gulang lahin nga lubi. Kalabanan ang ginagamit gin sini lahin nga lubi. Now, the fact na may virgin coconut oil and extracted and being called as VCO why kagi ini sa mixklada sa chemicals kag init nga sistema, may malunggay oil kag vitamin D3, makabulig ini para sa pag maintain sang younger looking skin naton ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule. Doc Leo,
1: makabulig Sir Josiel, no? Kaya ang vitamin D3 critical gadin Sir Josiel for ginatawag anti aging. Kaya ang vitamin D hindi lamang siling Sir Josiel nga just a vitamin, but a gene regulator. Nag-regulate, Sir Josiel, inis ang over 1,000 genes na ton. Nag-reduce ang telomere or shortening. Gina-maintain sa ni ang muscle mass and bone density. Akon kabakod sa aton sa nga tulaan, pati aton kaunuran. Magluwas sa ginabalanse sa ni ang aton sa nga immune system para ma-prevent na aton ng immune aging. Ginapanubo man sa nga inflammation markers. Gina-reduce ang risk of cognitive decline. Nga masamasamin na ito. Nabatian, Sir Josiel, ako naghihina na ganyan ito sa nga memorya. Or, nagamaripato na kita, sign of aging na ko, no? Low vitamin D is strongly linked to premature aging and higher mortality. That's why, kinanglanon ginaton Sir Josiel, supplyan ng aton sa nga lawas sa nagakaigo sa nga vitamin D3, kasubaw sa nga premium D3 soft gel capsule.
0: No. So, ti importante, galing premium D3 soft gel capsule, kiti may ara man ni siya, nga makabulig to maintain sang manami nato sa nga skin condition para younger looking skin. Kung kombinaron tabi, Doc Leo, Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule, ang guwa niya sa ni mas mayo pagidi, no? Ang ato sa niya skin condition, kiti duha na ka sources na ton sang, for the protection of our skin, may ara kita from two capsules, Santon Plus Gold kag Premium D3, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Magluwas nga ti sa Santon Plus Gold, yun, Sir Josiel, may lima saya sa nika ginatawag beneficial nga mga sangkap na ngadaan mo. Alin sa prutas sa mga utanon, Sir Josiel, ara dira ang queen of fruits, ara dira ang queen of vegetables man. May mga superfood man dira, kargado man sa protein, Sir Josiel. Kag vitamin D3 na to, nang isa sa nika issue, Sir Josiel, since nga fat-soluble vitamin siya, kinanglanggalin natin, Sir Josiel, kombinasyonan sa nagkakaigo sa nga fat, kung healthy fat, para magamit sa aton sa nga lawas. Kaya anong talang karon ka supply sa vitamin D3 sa aton sa nga lawas, kundi malagaling ma-absorb. That's why, may upod ini siya nga ginatawag VCO or virgin coconut oil, Sir Josiel. Ngang virgin coconut oil, magluwas ang vitamin D3 mismo, makabulig na niya kung may benepisyo, service sa mga ginatawag pampahinay para nga mag-develop kita sa ginatawag signs of aging. Ang VCO mismo may other pagit another pagit Sir Josiel kasi parado nga benepisyo nga makabulig pa huben gali sa tawo ang iya sining nga key anti-aging component sa mo ni siya ang iya sining nga medium chain triglycerides arang ila iya sining lauric acid tagara ang polyphenols nga makabulig improve sa mitochondrial energy production. That's why ang kalabanan nga mabaton naton Sir Josiel sining nga feedback kung makainom gani sang premium D3 soft gel capsule gapagsik sila.
0: Oh.
1: Hindi sila madali makapoy. May naghambal pag ganit Sir Josiel nga siya edad ko 50 pag inom ko premium D3. Sino 30 tahon matiyag ko mo?
0: No.
1: Tungod nga nag-improve sang mitochondrial energy production. Mitochondria naton Sir Josiel, sorbi ni sang built-in battery naton ni. So makargahan ni Sir Josiel o kung may improve ang ginatawag energy production naton, support brain aging. Tungod sa ketone production, antimicrobial, nag-reduce ang chronic infection load, reduces oxidative stress, kag support skin barrier and elasticity. Kag inila Sir Josiel, kung may ara sang VCO, ang aton sininga vitamin D3 may ara pagid sang moringa oil nga nagabulig ina sila para nga maabsorb naton. Hindi lamang vitamin D3 kundi lakip na mga fat soluble vitamin like vitamin A, vitamin E and vitamin K.
0: Amo na natawag nato sininga vitamin addict. A D E kag K.
1: Correct.
0: Now, Ang vitamin C, ano naman ka-crucial, Doc Leo? Para sa ito, siling pag-maintain sa younger-looking skin.
1: Ari, Sir Josiel, samtang nag-aedad kita kinanglan, noon taman, Sir Josiel, nga minti na ron ang kadamo sa vitamin C sa ito, siling lawas. Kaya samtang nag-aedad kita, Sir Josiel, kapin ba kung stressful kita? Mas labi, Sir Josiel, ang nag-aka-drain sa badasig ang vitamin C sa ito, siling lawas. Problem, kaya hindi kita makahimo sina sa aton sa ring lawas. Pero ang role iya sang vitamin C, Sir Josiel, kung padayon kita sina nagapasulod sa lawas, like nagainom kita regularly sang Sunthone vitamin C, kinanglano ni si Sir Josiel para maghimo sang collagen ng aton sa ring lawas.
0: So vitamin C ang kinanglano, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Magluwas nga powerful antioxidant siya, magluwas nga nagabulig sa regenerate sang vitamin E, ginarido sang oxidative DNA damage, ginasuportahan siya ang immune surveillance, kag ginapahinay sining skin aging and wrinkle formation.
0: So mas potent gali nga maka-protect sa ato sining panit, Doc Leo, to make it younger looking ang ato sining skin. Kung i-combine mo pagidang tatlo, no, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthone Vitamin C.
1: Correct din, Sir Josiel, ano, ining aton sa ring ultimate trio. Kadamo sa binipisyo, sir. May nag-kwanya rin, may nag-message gani sa aton na nagligad, nga, sir, dito nga daw, puro na lang na Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lang Sunthone Vitamin C. Ang aton gina-istoryahan dari. Inatungod sa ilas sa nga mga sangkap. At gina-validate man aton, Sir Josiel, sa ilas sa mga kapasidad. Base sa ilas sa nga sangkap, ang ginatawag benepisyo sa aton sa nga lawas. Magluwas, nga tipamatiin yung bala mga nakagamit, bala? Kung anong efekto sini para sa ila. Particularmente, sa gina-istoryahan na aton subong, di kung hindi, kaya sini makainom sang butong adlaw-adlaw. O kung maiwat sa inyo lugar sa ni ang butong, kagambal sa kilala ko sa Sir Josiel, siya makabakalman ko gani butong kung gustuhon ko, galing may kalamay.
0: hindi pa naman magbakal kung kaysa ko ay kalamay, way gatas mo. Amulan ning pinaka-importante sa aton nga dapat na aton ini matunaan kay nga anon to us, may madala gali sining mga good effects sa ato sining lawas, ang mga ginapangkaon ta. So ginatudloan naton kamo sa mga alternatibo kung paano naton maproteksyonan ang naglain nga parte sa ato sining lawas. Kaya ang lain-lain nga parte sa ato sining lawas, may mga nagkalain-lain ina nga mga demands bisan sa mga nutrients pa lang.
1: Yeah, correct.
0: Kay parehas na sa mata naton kinang lanta ang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Hindi naton na dali-dali makuha sa mga ginakaon na naton ordinarily. So kinang lanta naton ang Vision X Plus, ang kalimbawa mo na, Doc Leo.
1: Correct.
0: Muna nga gina pangitaan naton kamo sang pamagi mahambal. Tiway kami ya lubi, layo ya baligyaan diri sa amon sang butong. Pero tikad to kamo sa butika magbakal Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthone Vitamin C para protektado ang inyo sining skin.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Araya magluwas iya, no, sa mga hindi kauyon. Batay to, no. Kung may araya taong hindi kauyon sang butong sang lubi, Sir Josiel, ano?
0: Ado talag sa guro, Doc Leo. Basikon mga 0.001% lang.
1: No, pero bisan pa, Sir Josiel, madamo na kauyon sa butong sang lubi, hindi tanan sini may convenience sa pag-inom sini sa punto nga ang source bala, Sir Josiel.
0: Oo.
1: So that's why ang isa sini sang pinakamahapos nila nga mahimo kadto sila sa butika o kung magbakal sila sang aton sa ring ultimate trio like Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C.
0: Isa din ka pala makutanong, Doc Leo, hambal niya siling niya ti ang ano yang kape yang Sunthone Gold Coffee Mix siling niya may ara man na collagen ka glutathione. Okay lang na, amo lang na nga kung siningi imnon, Doc Leo?
1: Kung nagapangafe ka na nga daan.
0: Oh.
1: At Sir Josiel, kisablan mo ginatugdaan ko na lang sa direktabla sa puntobla.
0: Mm-hmm.
1: Ining mga nagapamangkot niya kung ano ko na ang kafe, nga mayon nila imnon. Pero ang una kong reaksyon sina pamangkot balik, nagapangafe ka. Sige, wala. Sige, hindi ka nalang magkape eh. Para may gastos.
0: Oh.
1: Pero, sa mga nagapamilit, good bala, Sir Josiel, nga mag-inom sang kafe, tayo ginarekomendar naton is isa sina Sunthone Gold Coffee Mix. Kaya magluwas ka nagapamangkot nga daan, Dok, ti hindi na ko mag-inom sang ginatawag collagen ng glutathione kung nag-inom ko sang Sunthone Gold Coffee Mix. Pwede nga hindi na, pwede nga padayunon walang gapon ang imo sa supplement na glutathione and collagen. Depende depende sa di sa imo.
0: Depende sa kapasidad sa bulsa mo.
1: Correct, Sir Josil. Isa gita na sa aton sa ring konsiderasyon. Pero sa mga palainom ka, pitotol, mainom na ginman lang ka mo sa coffee, dali na lang ito sa coffee sa ring healthy. Isa sa ni ang may anti-aging benefit pampahuben, amuang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kag ang ginahambalan ko, Sir Josil, mga iban bala nga gambal ko, kung ay ka malangga pangapi, hindi ka na magkafe. Sadok, batihan ko sa program nyo daw nami eh. Matilawgid ko ya.
0: Testing inyo lang. Pero kung gusto ninyo, kunway ka muga pangapi, kay ti ang iban sini, mambal nga, daw hindi na kuka, daw ay kuya maanad bala mga pika daaga. Ti bakal nyo lang Santon na plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, Santon vitamin C. Kunway gidman ka muyaga kape.
1: Correct, Sir Josil. Pero if in case, no, ang namin bala nga magpangafe, Sir Josil, bala mong ga-register sa nisa utok ta, ang kafe, gaya ang lamigas, gaya ang kafe mo, coffee beans, gaya mo. Amo nang ginamin, bala. Samantalang, pwede magkita maka-kafe, nga waay man, Sir Josil, sang kafe ni. Kung pinsaron, gaya.
0: Pwede, gaya. Daw nagapangapi man, abi ko, no?
1: Correct, Sir Josil. Like, for example, sanlag kita bugas, sanlag kita maisti, pwede na imon sarasara, Sir Josil, eh. Kafe man, ha? Whereas, kung gusto man ka mo, sa ginatawag healthier option, nga may ginatawag na kapangapi na ka mo, pero may upod pa ni Sir Josil nga protina, may upod nga isoflavones, may upod nga lecithin, plus may iban pa gin sinaga binipisyo, especially sa mga hormonal imbalance, Sir Josil, minus caffeine. Kag ang kabataan, Sir Josil, nga lima katuig pataas, pwede pa makainom. In short, bilog nga pamilya, pwede makasalo-salo sining kafe. Dari na kita sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya ang ingrediente yan is mangosteen, moringa powder, kag suya powder. Actually, may isoflavone. Yan ang isoflavone. Moringa na siring ta, nagabulig pabalansi sa mga hormonal imbalances sa lawas ta. Sa mga kalalakinan, isa dira, as we go, hambal na to, nag-iidad kita, nagahina man si Christian sa mga hormones sa lawas ta, ang delikado ta dira ang paghubag sa aton prostate.
1: Correct.
0: So para maproteksyonan kita kinanglan ta isoflavone, may ara na sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: And even, Sir Josila, ang pagdevelop bala matamat sa isang prostate cancer, mabuligan man nga mapalayo kita dira kung ang ginakafe ta, like for example during Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Sa mga nag-iedad, this is just a tip. Ang pag-under-exercise na ton sang aton sininga pagkalalaki, kag ang over-exercise, inang sobra naging kahilig bala, could cause also some medical conditions. So if we speak about maka good exercise ang aton sininga, well, pagkalalaki, mga 2 to 3 times a week ko no, Dok Leo. Kung nag-edad ka, mga 2 times a week, that is a good exercise to maintain sang healthy ko naman nga prostate mo. Pero kung masubrahan or hindi gani, kung kaysa doon nalipatan na lang, Dok Leo, kay daw ay nagidya nagapanguhit, kay guway nagid nagahulag bala, gapa-akay nila, delikado ko no ina sa prostatitis man.
1: Isa man, Sir Josil, sa factor, ano? In fact, may actual akong experience sa rin, Sir Josil, lango-lango mo lang nagpalapit sa akong sinya, Dok, kung mabuligan mo lang ko, bisan sa isa kabulan kay isa lang mabuhi ni tumba ko baboy mo.
0: Basta kon mo hindi mo na pagpabangunon.
1: Tumba pagkatapos sa bangunon. Sa ginhatagan ta sa Sir Josil sa kon ano nga tip na ton kag pwede niya tumaron. Tingala ko sunod niya gabalik, "Why baboy?"
0: No.
1: Pero may hinigtan yung manok.
0: Turbo dietary supplement for men lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ini yung tested and proven na gidamo na kagamit sina. Basta, hindi lang severe ang inyo sining diabetes, ha? Kaya diabetes niya muna nagapugong, nagpupumiglas pero ayaw gumalaw. Hindi ko maghulag kiti because of the effect bala sang too much blood sugar sa inyong sininga lawas, Dok Leo.
1: May hambal pa sa Ingles, Sir Josil, nga the spirit is willing but the flesh is weak.
0: Gusto man ko antani, tiyan mo nang hambal nila nga ayos niya totoo, samtang bataon ka pa birabirahi ka sa ulihi, tulukon mo lang na.
1: Maring hambal bla, sa anay na ton, bantog ng politiko man, Sir Josil. Mata, andalang galanat to. Tuhod, hindi nakadangat.
0: Pero Dorothy, speaking about this, Doc Leo, party as no, skin aging and to make our skin younger looking. Ang too much blood sugar, Doc Leo, could cause excessive glycation also. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel cup, pag-inom sa premium D3 coffee mix, Doc Leo, sila ni isang Santon Gold coffee mix. Ang ilang sweetener stevia, matamis ini sila, pero ang sweetener stevia, this could not affect, Doc Leo, no? Nga makadulot sang excessive glycation niya, Doc Leo, ang katamis.
1: Ang Kwanzer Josil, ang stevia, balantagin tunaan gina, nga muna gingamit sa nga pampatamis, and then after an hour, na couple of hours, gin-check sa niyang level sang sugar, rising spike, Sir Josil.
0: Oo.
1: Ara lang gyapon sa normal sa nga level, kag range ang blood sugar. Dasa muna gingamit, Sir Josil, nga pampatamis, no? Sa Santhone Gold Coffee Mix,

0: product nga naga-damage sa aton lawas.
1: So initanan ni mga product taktaling, inapangmuno na ito ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, ining Vision X Plus. Actually, mga ano lang ni, kabahin lang ni sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Madamo sa ito ng humble. Yeah, din ako pwede ka bakal, ari-ari. Sa suki niyong butika, kadto ka muna. Da, kaya we do understand, misalig ka mo, da kung suki ninyo mo, pamangkot lang ka mo sa mga produkto ang ginpang-mentionar ta. Or hindi gani, may branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica or Watson's, kadto ka mo dira, available na nga ito sa mga produkto. And even pwede ka mo ka-order sa TikTok shop kung sa Shopee. Sa mga taga Negros Island region, kag sa mga makatabok dito niya sa Bacolod City, may store kita dira, kompleto na da mo. Ang ato sa nga store sang produkto, Yes to Health Store, located ini sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang yung sinasa Marayo Bank. Arada ang ngalan, Yes to Health Store. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may clinic dari sa siyudad. May konsultasyon, basta gani clinic, may konsultasyon na libre sa may A Young Building, Yulo Street, atubangin ng sa Midtown Hotel sa City proper, Iloilo City, ha? Ang pangalan niya sina is Yes to Health Wellness Center. Mayara kita dara sa consultant nga mo mag-attend sa inyo sa nga kinanglanon. Kung magkadto ka mo dara ka magpakonsulta, kung may dalak, mas maayo gida, kung may laboratory result ka mo dala, nakapalaboratory ka mo abi, o di gani may mga reseta ka mo, mas maayo kung dalo ninyo para mabasihan sa ato sa nga consultant sa paghatag niya sa program of supplementation. Ha? And isa dari ka pamangkot pagid, Dok Layo. Selingyati ang paggamit selingya sang Clear Skin herbal soap kag ang Santhon Plus herbal soap makabulig man ini selingya para nga magbataon ang imo selingya pamanit, Dok Leo.
0: More gid nga dapat na tutukan, Sir Jocelyn, isang pangsulod gid sa aton selingya lawas eh. Para kung gusto kita nga ma-maintain ang kanami sang aton selingya panit kutis sa aton selingya supat. Pero hindi man botong balon, Sir Jocelyn, nga waay na sing benepisyo ya kung may gina-apply kita sinisasagwa.
1: Mm-hmm.
0: That's why may mga lotion gani kita, may mga cleanser kita nga ginagamit sa aton sa nga panit. Especially, kay kita nagapaligo, do ka budlay, magkaroon Sir Jocelyn, paminsaron nga maligo, kita nga way habon mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasubong man kung kalaba ka bla, Sir Jocelyn, way habon bla. Do ano bla kalisod, Sir Jocelyn?
1: Gaduli-duli lang ko nun.
0: Ano na, recycle lang.
1: Oo.
0: Recycle lang buling. Ang pinakapunto, Sir Jocelyn, pilion lang na ton. Like for example, kung nagagamit kita sa isang Santhon Plus herbal soap, bintaha sini, kaya hindi lang, Sir Jocelyn, nakabase nga sa humot lang kita sini naga-based nga aton sini kinagamit. Kundi sa iya sini nga-benepisyo, pati ang pagpangalisngaw sa lawas, Sir Jocelyn, mabuligan niya nga matap na. Tungod nga may antimicrobial properties, tungod siya sa nga bayabas, makabulig man, Sir Jocelyn, pahamis ang aton sa nga panit sa aton sa nga lawas, tungod may kapayas kag may malunggay. Kag iban pagid sini nga mga sangkap niya. Especially, Sir Jocelyn, no, kung may mga time balagi sa makaubog-ubog ta sa mga lamawan bala, o kung mga baha-baha, drate, ang risgo sa leptospirosis, haragid. Manami kung magpanghugas kita, Sir Jocelyn, gamit na ton sa antibacterial soap kasubong sa Santhon Plus Herbal Soap. Pero siyempre, ang saguya na ito niya, Sir Jocelyn, lain kag siparado gi dapat nga habon. Like for example, ang paggamit na ito sa ni St. Clair Skin Herbal Soap. Siyempre, healthy lifestyle na ito. Kaon kita prutas, mga utanon. Pangsulod ang iya sa ni Sir Jocelyn na pagpanghikot. Ang pangsagwa naman niya, isang nga makabulig sa aton kuya, especially mga dark spots dira, mga pinalian sang punggod, whiteheads, blackheads, makabulig yung Sir Jocelyn ang Clear Skin Beauty Soap o kung herbal soap. Magluwas nga may ara pa si Sir Jocelyn sang glutathione and kojic. May ara pag isa sang PCO para malikawan nga magtuman ka dry ang panit na.
1: No. Ang isa dariga pamangkot, Dok Leo, selling niya, masubra na tatlo ka bulan nga masami ko ginagamit ang Santhon Plus Herbal Oil. Siya way man ni delikado sa linya nga magmala, mag-dry skin ako, Dok Leo.
0: Binula na nga gamit, Sir Jocelyn, no? Sang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Oo.
0: Naka-experience ka na tani sana sa pag-arikabos ang panit mo kung nagpa-dry na eh.
1: Mm.
0: O the mere fact nga madugay mo na sa ginagamit,

0: Kaya ginagamit mo lang gyapon, butong balon hiyang sa imo sa ringa panit.
1: Okay. So, ay, why sa problema, papanilagan niya lang, Dok Leo, no?
0: Correct, Sir Josiel. Pero, kung na riba, basi why lang makumpleto ang text na Sir Josiel, basi ko na niya sa ringa text na dugay rin sa nagagamit na nagadry ang iya sa ringa panit, why masing amon eh?
1: No, why?
0: Kaya ang kalabanan na nagagamit sa ni Sir Josiel, why sa reklamo nga nagadry? Nga man, tungod mayara sa sagratog presence ang VCO, Sir Josiel.
1: Mm.
0: Kag malunggay oil, nga nag-moisturize gud sa aton sa ringa panit.
1: Mm. Iniya sigurado kita, Dok Leo, nga kon hindi nyo ma, no, hindi nyo dayon mapagaran ini, amo ni makapala, hindi lang sang inyo sa ringa panit, but the overall health. Kon ang palanakit sa lawas nyo pabalik-balik, nga hindi, why ka mo kibalo kung nga nagabalik-balik, kag kon kaysa hindi nyo na makayahan, ang ginapaukpa na lang sini pain reliever, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: So dapat pa konsulta ka mo dayon sa doktor, ha? Inang nambal ka nga, nakainom ako pain reliever, nag-ayo man to, pero sila nga pagsunod niya, daw siya, doon mo man gihapon kasakit.
0: Magluwas siya, Sir Josiel, sa iban nga, bisa na balaan na nila kung anong bawal sa pagpalanakit sa lawas,
1: mm.
0: O balaan na nila kung anong kausa kung niya palanakit ang lawas, pero tistingan lang nila gyapon tungod na namitan sila.
1: Ah, hambal niya. Ti, siya nagligad to. So, kaya kaon ko ka baboy siya lang niya. Nagsakit ang ako niya tuhod. Ti, ginuntatan ko siya kaon sang baboy. Sabaw na lang siya lang niya ako. Ginsamo siya lang niya. Pero sakit gyapon akong tuhod.
0: Nagkaon na lang tani patao eh.
1: Para nga ti, nabusog na lang. Kag nabulong na lang. Kadlaw niya pagin.
0: No? Kaya ramatan sa sabaw mo.
1: Samo na ha. Pero sa pananakitak tali sa lawas. Kung hindi naging ka mo kagwantab lang ha. Daw makamang naging ka mo ha. Pagkatapos may mga importante kamang transaksyon actually. Ang ato sininga ginamuno sa inyo is magbalon ka mo sang cease the pain.
0: Correct, Sir Josiel, no? Kay makabulig na para nga marimadyuhan ang tuman nga pagpananakit sang lawas, Sir Josiel. Bisan pa ganit sakit sang ulo, may migraine headache, bisan pa sakit puson, dysmenorrhea.
1: Mm.
0: Kay iban nga pananakit, busog o kungot-ngot sa kadawasan naton, Sir Josiel. Kag isa pa gida, kung gagamit ka mo sang cease the pain, kapin pa kung ginasuhot kabla sa trangkaso, Sir Josiel.
1: No.
0: Daw gapungak ka. Barado imo sini nga ilong mabuligan man, Sir Josiel, nga mapahawan kung nagainom ka sa sasdapain.
1: Sa mga kababayenhan na mo gining na reklamo nila permi ini may mga dysmenorrhea bala, Dok Leon, ning manug-abot ang ila sini nga pamulanon bala. Gawi it na dayon. Kon ara na sa opisina damo ka babaeng empleyada sini dayon nila na hambal nga sir, ma'am, pwede ako ka leave na dismi ako. So, kung di nyo naging magwantahan, mga muna na masablag naging sa inyo trabaho, pwede ka mo kainom sang cease the pain, Dok Leo, no?
0: Correct, Sir Josiel.
1: Okay. So, inequality product ya po na sang Yes to Health Incorporated ang cease the pain available sa mga suki ng mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Dali na lang kita na ikutob sa ato sa ringa pagparagad sa programa ang Secrets of Health. Kabay pa nahatagan naman kamunamon sa mga mapuslanong sa ringa health tips and information sa. Lastly, kuanta lang sa ringa parting words sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
0: At aling paghalong sa aton sa ringa lawas, especially para ma-maintain ang aton sa ringa young looking skin, tuman kadako siri ang papel sa aton sa ringa lifestyle. Husto sa ringa pagkaon, husto sa ringa tulog. Kag kung hindi man naton mahimo nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon sa adlaw-adlaw ang atanan o kung ang ibandira ginasumuran sa aton convenience, pwede kita magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, ang kombinasyon sa ring aton Ultimate Trio may anti-aging benefit for younger looking skin. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagkapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawa salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pasigada siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ringa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagpubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sa Antapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
4: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at gaganda ka pa bibili sa mga butika.
12: Mga katupa, exam!

0: aga bulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Kalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,

0: hapon, Charazan Rojas, Provincia San Capiz. Maayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sa Martes, petsa 26 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kaupo niyo sa karon ang inyong newscaster, katropang Joy Banagudos.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
1: Headlines. Headlines.
0: Jaime Marcos, ginbawi ang video sa Senado angos sa ginaligkar nga chacha.
1: Headlines. Headlines.
0: Marcoleta, ginakabig ng harassment ang 75 million peso nga plunder complaint batok sa iya.
1: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Kagkaroon, dito na kita sa kaundan sa atong ginpanglinyad ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news.

0: Santo Glass Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santo Glass Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santo Glass Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fitness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fitness Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Fitness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Jestrel pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis.

0: Manis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, hanggang pain, fast and safe.
0: No!
2: System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katro.

0: Pinas, alas dos dyas na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Bog ako. Pero top-top, Solis, ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang may sanga akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo, balilig. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
5: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi.
1: Sang kabuhi sa programa X-Rated. X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, ala una imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Yes. What's up, mga tropa? Hello, hello, Rojas City Capiz and all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaga, Katropang Joy.
0: Siyempre, ang ikaupo niya kami subong nga Martes nga adlaw. Dari na naman sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Alright mga katropa, musika, istorya sang kabuhi ari na drita na sa atong nga estasyon. Gani mga katropa, stand by kay syempre kami magpanami sa inyong mood for the rest of the day. Alright mga katropa, today is salambal tagani Martes ka adlaw na ha, May 26, 2026. Kamusta, kamusta? Ano gay ito katropang Joy ang pronunciation? Kumusta?
1: Kumusta?
0: Kumusta ka mga katropa? Pips, okay pa bala ka mo dira? Nag-ulan bala dira sa inyo? Basi may mga nabasa dira sang ulan ha kag naglain ang ilang mga ulo. Alright, nakapanyaga na bala ang tanan mga katropa. O kung nagapulo pa mahaw na o kung basi nagapahuway-huway kay man. Namig niya magtulog-tulog sa bunga hapon kay ti nag-ulan-ulan. Malamig-lamig naman ang tiyempo. Alright mga katropa ha, this time syempre lupod na naman kita nga mag-istorya hanay
1: magdamya wanay
0: kag
1: magbardagulan.
0: Sino na naman bala ang magabardagul sa aton nga comment section? Di sige, wala gid ka sa mga katropa. Feel free to bardagul dire sa aton nga comment section. Ang aton naning pagpanamyaw sa aton nga mga listeners sa radio, transistor, radio manina o kun Bluetooth speaker manina ang inyo ginagamit subong. Ay ti tunuga na dire inyo mga radio. Bas ko ganang inyo nga mga volume. Mamayad-ayad nga afternoon dire sa inyo ha mga katropa peeps. Sa mga naka-headset o kung nagahila-hilay na dira sa ila mga pwesto. Kamusta-kamusta ang hapon niyo sa mga Martes? Gabay nga okay ka madira kaga. Siyempre, happy-happy listening!
1: Yes, of course. Di ato mga pagpanamiyaw sa liwas sa mga katropa nato. Gati sa subong mga inora sa subong mga tinak na tinaka-monitor na sila dira sa X-Rated program sa XFM Rojas. So, good afternoon sa inyo mga katropa ha. Especially na sa mga katropa nato. Nga nagapulo pa mati sa ato subong nga hapon. Di kamusta-kamusta ka mo dira once again mga katropa. Di gabay pa ha, nga di okay lang ka mo dira sa mga may ginadaanan or may pinagdadaanan subong. Di ambad nila, agyan nyo lang. Hindi nyo pagtambayan. Sige, sa mga katropa nato nga nagamonitor sa ato subong sa mga kunding ka mga kabarangay Andrea sa ato sa Bugos nga syudad sa Rojas. Sara ka man subong sa mga kabanwahanan, mga munisipalidad dira sa ato sa Bugos nga probinsya siya sang Capiz, kag syempre sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or ara kaman subong sa around the world as an OFW naton nga katropa. Thank you so much once again sa pagpili na naman sang X-Rated, kag syempre sa amo ni katropang Ira nga maging kabahin dira sang inyo nga Martes sang hapon.
0: Yes, kag mayong hapon na dira sa aton yung mga solid kakatropa peeps. Kay katropang Tolitz Alinsog, siyang pataglawaan tali papa. Hoy, shout out kay dira sa may panitan ho, dira sa may butika, sa RB Butika. Dira kay Sir Bong, kag saya dira nga mga staff nga nagapulo pamati subong nga hapon. Kag syempre, dira man sa may Hamindan Capiz, sa family ni katropang Jolan Jo Lorenzo. Dira man kay Uncle Dudong sa Barangay Dinginan. Mayong hapon dira sa inyo tanan-tanan. Kag syempre mga katropa peeps kay Uncle Pinky ha sa Marcos Fuentes Integrated School. Kamusta, kamusta ikaw Uncle Pinky? Di sa gabay nga nagapulo pa mati ikaw gapon sa aton nga programa. Of course mga katropa tika doon kita na sa aton nga question of the day this Tuesday. Ano na naman balay hanang aton nga paga sabton nga mga pamangkot, tabi ara ha makita indra sa inyo nga mga screen kag kung liga pamati lang kamo sa radio, syempre pamatingaan niyo sa inyo nga duwa ka dulungan. Mga katropa, nga atong question of the day, ano ang mas marami sa feeling, ang makita mo nga naglaway si ex o kunang makita mo nga single siya gihapon tapos niyo break?
2: Oh no.
0: Ay, grabe naman ni Inie.
1: All about ex naman ni
0: Inie. Paano na naman mga katropa? Pips ang wala ex. Ay, ati. Kalot-kalot na lang, anay. Kamudra sa inyo ng mga ulo. Ano na, drasab tayo? Nadrasab ito niyo comment section. Ha? Pero ako, diri kita, anay, sa, ano ah, sa heart react. Ang makita ko ang ex ko nga naglaway. Siyempre, in the first place, ang naging ex ko na siya yati, automatic laway ni na siya yati. O diba mga katropa peeps, kita yun to ang hambaling katropang ang artista to, katropang guys, sino to ganyan. Si katropang Bianca Umaling. Shout out ko na siya, ex, ang pangit mo pala pag di kita mahal. Uy! O diba? Kay man, basi ang balon kaniya nga better ka kung manami imo feeling nga single siya sige hapon tapos niyo break. Ay kundi do ikaw pa ang naglain. Three na lang kita sa una pero pwede man katropang join nga both, no?
1: Oo, satisfying.
0: Oo. Yes. Alright, diba? So mga katropa, masabad ka katropang join?
1: Ay, hindi na.
0: Hindi na.
1: Para sa katropa.
0: Yes. Ay, testing sa inyo mga katropa peeps. Sab tayo nandra sa ato niya comment section. I-drop na lang inyo nga mga answers. Kaya tiyan ato nina basahon later. Sa liwat ha, ano ang mas marami sa pamatrag niyo ang makita niyo inyo ang ex nga naglaway? O kung na makita niyo sila nga single sa gihapon pagkatapos niyo break? I-drop na sa ato niya comment section. Kaya tiyatagan din later sa nga tion man para pagatalakayan. So sabungan nga mga tinion, syempre mga katropa peeps ha, nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa

kabataan, pinagi sa FM Band sa 106.5 MHz ang probinsya sang Capiz. Diraman sa 96.7 sang XFM Bacolod. Of course, sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Mabatian mong kita dito mga katropa peeps sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Mayong hapon, nandira kay katropang Sir Troy Tisoy. Kagsiyag ang mga staff. Kag syempre, draman sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Nagainan.

download lang ang application ng XFM Radio Network, mga katropa, sa tagusan ninyo ka mga cellphone or tablet dera. So, i-search nyo lang sa inyong Play Store ang XFM Radio Network ang i-install ini sa inyong mga cellphone. So, gamit sa mga katropa ang application, the anytime, anywhere, ma-access magandang XFM Philippines, ma-explore ang iyong mga nanarisaring mga XFM stations nationwide, kag syempre, magpamati sa inyong mga ginabangan, gid mga programa, mga musika, kag entertainment programs, diri sa XFM Philippines, kapareho na lamang sa X-rated program naton subong. So, wala gid ikaw problemahon mga katropa, mapaluzon, Visayas, Mindanao, kaman, di wala gid sang problema, kay man mayara ka nilang sa isa ka app, ang XFM Radio Network app sa mga cellphone, di maano mo kita, ma-access mo kita anytime. Siyempre mga katropa, subong hapon live na live pan kita ha sa atong secondary Facebook page. Sagi hapon ang XFM Rojas 106.5. Ngati subong nga May 26, bumayari nini sa nga 2,400 followers. Thank you so much again sa mga katropa natin nga nika-like and follow.

0: kalipatan ha, nga i-power share ang aton live subong. Kiti para mas madambo pag ina makabati sa aton, mas makalantaw sa aton nga programa. Sa aton nga nga comment section, at yung maghuya-huya nga mag-drop sa inyong mga comments, ang inyo dira nga mga sabat, basi gina-type nyo na kag, ginagulpin nyo erase ha, no na mga katropa peeps, go na dira, basi may gusto ka mga i-shout out, may gusto ka mga tamiyawon, o kung basi may nag-celebrate dira sa inyo sa nga birthday, tipwede ginato nila dira makantahan sa happy birthday song, para malipay man sila sa ilang mga kaadlawan. Kung nag-celebrate man kami sa anniversary, tigo na akong proud na proud kamo sa inyong relationship. Di pwedeng-pwede gitari sa XFM Rojas. Anong minangaganap sa inyong life, mga katropa peeps? I-drop lang dito sa itong comment section. Kay basahan, basahon, inatanan sa inyong mga DJ Chica Beats.
1: Para sa mga katropa naman nato, ay nga wala sila isang data subong. Wala sila nakapa-register para maglantaw sa atong Facebook Live or wala sila makunikan ng Wi-Fi. Kag may ara sila gusto tamiyawon, may ara sila gusto i-shout out or gusto lang magpanami.

text lang sa numero 0908-862-5225. Kaya syempre, base may mga smart TVs ka mo darang nakakonect sa inyong internet or sa inyong wifi, pwedeng-pwede ka mga katropa ha, maglantaw sa ating Facebook Live sa gihapon, piragi sa aton nga, or sa aton nga live, piragi sa aton nga YouTube channel. So, hindi ka magagi sa Facebook, dire kaya sa aton nga YouTube channel, mga katropa, i-search mo lang ang 106.5 XFM, Roja City Capiz. Or pwede mga nga i-click lang da ang link nga ara naka-caption or naka-pin sa aton nga comment section sa aton nga program this afternoon, or pwede man later on nga i-scan yung drama mga QR code sa inyong mga screen kay mga diretso ka na sa ating YouTube channel, mga katropa. And of course, don't forget ha, nga mag-subscribe. Libre lang nga mag-subscribe. Kagda, of course, hit the notification bell para always siga mo ma-notify ni YouTube sa mga program.

0: oras. Kagang ginagamit natin subong Facebook account ang atong backup page, ang XFM Rojas 106.5. Kitropa subong nga hapon, nagaupod na sa atin nga programa si Toto Valdizon Escalada. Uy, ano consistent si kitropang Toto Val, saya nga ba first honor ha? Anong may ara to nga man doon gi kabisibisihan subong nga si Mana? Di sige amas manami ganina to, at least active ikaw ya, kag daw nabag-o iya nga profile picture kitropang Joy. Pero same gaya po ng color sa niya nga t-shirt.
1: Ito o,
0: pink. Pink.
1: Pink.
0: Yes, favorite kanya ni Toto Valdizon. Hamba niya to, hello. Uy, hi, dira sa imo Toto. Hami yung hapon dira sa Pure Flow Water Refilling Station. Dira sa mga hinsang dao. Kamusta, kamusta to? Nagulan man da? Kamusta ng imong delivery? At tiya matamata na inakaroon maabot-abutan na ikaw dira sa ulan. Nagpa-drop na siya sa iyang mga emoticon. In love na naman si Toto Val. Ang butong kay sino, wala niya man gin pangalanan. Cool na cool siya subong hapon. Kag, may pakis logbook siya. Thank you, Toto Val. Maula nun nga hapon katropang Ira and Joy. Sa wakas, nabasa gidman ko sa ulan. Silingan tagid. Ang muna gurong rason nga nag-ilis sa profile, kinabasa siya.

0: Solomon. Thank you, katropang Solomon. Very appreciated. Gadyo rin sa nga mga katropa peeps. Siyempre, wala man nagadula ang yang mga emoji nga ginadrop entry sa ato yung comment section. In love na naman si katropang Solomon. Sino pa dyan?
1: Sige, maglawas sa ato yung mga katropa. Maglawas kay Tutuval nga ti consistent. Hindi magpalupig sa iya pagiging first honor sa kada hapon. Tiyari man, si katropa nating Menias Leonard. Sa din yung mga kahapon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Pag-greet man sa mga taga Rebisco kag Creamline Warehouse. Draya sa bahin sang lawa. Good afternoon, gadraha sa mga staff, mga personal, mga secretaries, kuno nga mga gwapahon, mga matikas kanila, nga mga driver, warehouse men, kag syempre si katropa nating Leonard Menia, so paulihi pa ba? Tikmayong hapon, gadraha sa mga taga Rebisco kag Creamline Warehouse, dili lang sa bahin sang lawaan. Thank you so much gan sa pag-monitor sa ato as always. Yes, si katropang Solomon, naglatag naman sa iya mga pa-emojis pa number one this afternoon. Kagdungan sila, sunod lang sila ni katropa nating Ma'am Liza Digala. Ato nga solid man nga katropa ang always ganyan nag-support sa ating program. Nagpa-highlight, nagpa-follower. Thank you so much, Ma'am Liza. Kag sila niya maayang hapon ko na two beautiful ladies, DJ Iron, DJ Joy. Nagatutok na din ang amon nga radyo pa shoutout man sa Family Digala kag Family Divino. Salamat, kid. Thank you so much sa mga taga, ano dira ha? Mga taga, di nga din si Ma'am Liza, taga Pontevedra.
0: Palitan.
1: Sige, thank you so much, kid, sa Digala and Divino Family nga always ginaka-monitor dira sa atin nga programa sa kada hapon.
0: Yes, syempre si Toto Val, absent ka naman, Ma'am Ay, Martas Palangani, Kabalda naman, guro, puwak mo ay. Ay, ari, kuto to. Nawaw mali ka na naman kag syempre si katropang Ira bisibisihan pa sa pag-rubbing. Oy, nakakadto kami sa Panay ha, sa Panitaan kag sa Pontevedra. Nagpangdulong kami dito sa mga drop box to at the same time naghapit kami dito ho sa pirmi ginatamyaw diri ni katropang Solomon si Sir Joan Belvez ang tag-iya dira sang Batchoyan. I thank you so much gida sa libre ang Batchoy. Baka nami ginman gali sa ginahamba ni Sir Solomon nga mainit-init pa. Thank you so much once again kaaluan dyan ni katropang Toto Joanne Belvez. Ikatropang Rafael Digno, mayong hapon mga guwapahon, Diwata DJ I and DJ Joyce. Nagatutok na naman sa aton nga programa ang mga taga-tirik toda siyang XFM Rojas. So, thank you so much katropang Rafael. Umumantri sa mga kaupdanan ang mga miyembro sang tirik toda kag syempre sa inyo nga

0: si katropang Lloyd D. Navala sa aribang sa atong comment section. Asaling niya good and little amount of rain afternoon. Katropang Ira, katropang Joy. I am in need, or I am indeed the wind beneath my wings. Siya man ang hangin. Sige, ikaw galingon niyo pa. Sige,
1: importante may hangin.
0: Sige, thank you so much. Katropang Lloyd D. Sa mga taga City of Smile dira sa Bacolod City. Si katropang Tuto Val, o nagkinadlaw mo siya sa iya pag-judge o sa imo katropang ay.
1: Naka-judgmental ka, Tuto Val.
0: Judgerist ang person.
1: Dapat hinatagan mo ka na yung 5 minutes. Kasi nag-conclude ka na.
0: Ay, tigpos ka gaya, Tuto Val. Sige. Nagpa-highlight man siya katropang ay. Nagbawi-bawi pa-highlight sa ating comment section. Pun sila ni katropang Rafael Torbo Digno. Si katropang Lloyd, sila niya, how sweet like a ripe Indian mango if we dwell together with the anybody else. Guro itong mangga, katropang ID, katropang Lloyd.
1: Yes, oy ka na, umigin niya siyang mangga, katropang Joy. Basta namian ko silang yellow na mangga. Si katropang Crystal, syempre, as always present, wala absent. Nag-rap na sa ngiyang mga bago naman ng mga emoticon, ay inlababo na naman ang aton nga katropa. Saya na naman inig siguro nga afam. Sige, stay strong lang sa inyo, katropang Mamba. Crystal, si katropang Kenneth, ari na naman, mayong hapon, katropang Ira and katropang Joy. Pirmigid sila nagkapamati dito sa Barangay Poblacion, Norte Sigma Capiz. Tignan shoutout, nagin ko no, shoutout lang sa beautiful katropang Ira nga daw. In love ako! Ay, abi ko kung sino na imo na shoutout. Ay, si, how about naman si katropang Jean Rose Del Mindo? Yung shoutout, masabi din katropang Pasati Kinet, karon masunggod ato siya. Sige, salamat. Gida ka gina-shoutout niya man, oh. Si katropang Rafael. Aba, friendship na ka mo, katropang Pasati Kinet. Ay, ginsayaan ka niya, gapo. Nambal niya, hindi ka kuno katuntol. Pigado ka, gapon. Di ginsukmaan ko sa gani nga tuntol niya na katropang Rafael. Kaya nakatungtong na siya, diri. Si katropang... Oh, why na. Ikaw ni katropang Joy.
0: Oh, si katropang Vez Axel Dayuno. Tiari man sa subong gahapon. Sige niya, good afternoon ko na DJ Iron, DJ Joy. Watching live from Agusan del Sur. Kamusta sa Palarong Pambansa? Ay, grabe nga. Ito nga katropa, katropang Iha. Ang venue sa bang sangatot nga Palarong Pambansa. Siyempre, dito sa Agusan del Sur. Ang lugar ni katropang Ven.

0: Sika tropang Lloyd D. Sila niya, since I'm part of 90s babies, a lot of boy band music I've been heard, like A1, Westlife, NSYNC, etc. Or etc.
1: Ay, sige, mga namion, gindi man niya dabi ang mga music sinasang A1 pa rin sa Walking in the Rain.
0: Millennial babies, kit si katropang Lloyd.
1: Yes, di, sige, si katropang Crystal, salamat God kay nag-ulan-ulan. Marami naman ang pahuay samtang gatanaw sa life ninyo. Take it a shout-out niya, gid. Dari sa Rojas City, Capiz, sa Giaga family, especially dira sa may barangay San Jose. Siyempre, sa'ya pretty nga little girl, si Rogelyn Crystal Joy Libardo. Sa'ya mother nga si Ma'am Maria Libardo, naging kamag siya pamugos ang nilabhan. Ay, ang bugi na ginahambal, ta nga ginaprank na naman kita ni Rain. At thanks, get kag more power pa sa inyo nga mga programa. Thank you, katropan Crystal. Ay, makarelate naman rin mga katropan natin nga nagpanlaba. Nga tinaglasalasa naman sa pagpamugo kay ma nagbubo ang babas ko nga ulan.
0: Yes, katropa. Ay, di, sa atin, di ako katropa. Ay, sa Pilipinas, required ganyan nga maglasa, no?
1: Yes.
0: Kung nagaulan, sa nilabhan, nga hinalay.
1: Ay, sige lang. Ay, importante. Nabunlawan, liwat. Ihalay, galing liwat. Ah, katropang Ma Maria. Okay, katropang Pasati Kinet. Makita, ang makita ko ang si katropang Ira Kagopang. Sige, thank you, ha, katropang Pasati Kinet. Malito to, Val. Nami sa mga ex, isulod sa sako, alam na dis. Ay, ti may ex ka, ha? Ang pamangkot, may ex ka. Totoo, Val? Basi gani magtulok pa lang simo ang mga babae, mahadlok na. Pero isulod niya lang kuno sa sako, bisan hindi niya kilala. Sige to, ay, ikaw ang bahala. Kag sa putiho niya, dayon katropang Joy. Muon niya, praktisan niya, boxing gloves.
0: Grabe, gina si Totoo, Val. Sige lang. Si katrop, amulan, ay ako may ex siya. Kung wala, ti, sorry. Si katropang Rafael, ti, para kuno siya, katropang pang ay ang mas marami ko nun siya yung feeling ang makita niya nga single masagi hapon ang iya nga ex kiba si magbalikan pa kami.
1: Uy, si katropang Rafael may ginatago-tago pa nga feelings para sa iya nga ex. Pusa ka naman da karon kay misis mo.
0: Outside the ano ka naman ka nun?
1: Yes, outside the Colombo. Sa tiilan kagid ka rumatulog si Rafael hindi man sa tricycle mo. Sige, aabo naman din na yung sabat ni katropang Rafael. O si katropang Kenneth, siling niya sa cellphone lang siya kuno nagapamati. Kaya sa radyo, hindi gid ko na makuha ang XFM dito sa ila sa Banwasang Sigma. Aha.

0: ya. Sering niya, para ko nung sa iya katrapang ay, dali man siya sa part or sa feeling, single man sa gapon yung iya nga ex. Kay man, sering niya, I saw he or she still single after they break, but still, she's pretty or he's handsome.
1: Okay, baliwala siya, ex. Mm-hmm. Ang mga ex, galiyas ang iba niya, nakikita. gyapon, single. So, mm-hmm. nag-break kay sila. And then, at the same time, guwapa, gyapon, kag mga guwapo.
0: Okay, abing ko gani, ang party na yan sa iyang ex. Kaya di ang ex ang iba niya.
1: Yes, sige, katropang Lloyd. Okay, siguro, ay man ini ex, si katropang Lloyd.
0: Kapangita pa lang.
1: Yes, kapangita pa lang ini siya.
0: Sige. Si katropang Kenneth. Hi ko no katropang Rafael.
1: Cute papi mo niya. Uy, naman si katropang niyo, Rafael ang yung ginahay mo, ha? Ay, si totoo ba? Hindi kasi ya. Bali ni katropang Rafael. Tol, comment na sila question.

0: Junior. Ano nga ba na ka trapang Joy?
1: Nagpanamiya mo na siya ka trapang Isa. Good afternoon ko na sa atin nga duha. Sige, maayong hapon man dira sa mga taga-Cals, mga taga mga solid ginaton nga mga tagpanamati dira sa Cals, sa basic ka trapang Elmer, ang imo diri t-shirt.

0: Sulat ulaton kag ginabon diri ha ka tropang Elmer Valencia Biedas Junior. The time check ani kita mga katropa, it's 2:42 in the afternoon na. And this time we're gonna say BRB, that's be right back. Mga katropa, magabuhi lamang kita sang pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health.

0: oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ang

Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Johnson Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.

0: Espresso Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy.

0: natural ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong pantay kalusugan. Dr. Remy Litooy, nagsasabi.

0: days old, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sa tirahi. Mabilis akong kapita. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, ibang ko kong naliskubre nga pang malakasan nga kape.
4: Santone Gold Coffee Mix.

0: dahil sa bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
0: It

0: ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: time check is 52 minutes past 2 in the afternoon. Still tuning in to your favorite Ketropa station here on XFM 106.5. Ang Ketropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan. Ketropang Aira.
1: Kaga Ketropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyay nga programa ang buhilog ang ginadudong sa Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinya sa gato nga kutis ang sabon nga makapatay sa gagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugosat nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko gisang humot sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa mga ginakabig nga Gouda carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa, nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang nga properties kag ka-epektibo. Ganun ang panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthon Plus Herbal Soap ka na. Mabakaso pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-add to cart sa inyong mga shopping kag TikTok shop, Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Katropa, balik ni kita sa atin nga programa subong nga hapon. Good afternoon, good. Kag hello, hello sa atin nga 10,000 viewers. Ay, na, no, balik na sila dira. O, abi, pag-comment ka mo dira sa atin nga comment section. Kaya para ma-recognize man ka mo dira sa inyo nga mga katropa peeps. Siyempre, ginatamiyaw taman subong nga hapon sa malamig-labig afternoon. Ang mga katropa na ito, Andrejo, sa May Eker Building, dira sa Gina Access Boutique. Yung hapon kidraha kay Ma'am Catherine Famulag. Ang man siya nga best friend dira nga si Ma'am Danely Nioretta. Ay, kamusta, kamusta, kamudera. Abi pag pulupiyong-piyong anay kamo kung wala customer. Basina pilaw na kamudera hati. Kaulang chocolate, Ma'am Catherine. And of course, dira man ha kay Ma'am kidap ni Valvarez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kag kay Ma'am Desiree, ang Tres Marias dira sa idalom sang building. Kay Ma'am Emmy, bago kamusta ikaw dira Ma'am Emmy? Bago nalamig-lamigan man iniguro si Ma'am Emmy pagtimpla lang dira Ma'am Asang Kape. Hello, hello, gidira sa imo mga kaupdanan sa mibahin sa checks laundry hub.
1: Sige, good afternoon man ha sa mga katropa nato, nga mga security guards, mga katropang SGs nato, nga nakamonitor get us all.

0: kay katropang SG, Give Heart Celero, kay katropang Barry 4, kag siyempre kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Ang ato niya katropa man nga nagpakigbar na gulderi sa ato ka comment section. Kag siyempre sa taran pa ang mga katropang SGs na ito nga nakamonitor sa ato subong di man ka mga building, di man ka mga establishmento komersyal diri sa Bugos nga probinsya kag siya sa Rojas. Di good afternoon gin sa inyo mga katropa. Sa aton nga mga vendors, di kamusta, kamusta, kamodera, kay man nagbuo ang ulan. Bo, naglasa man guro, ini sila nga panghimos ang ilang nga mga baligya. Di sige lang apag maguntat, i-display galing liwat. Ngayong hapon, nandara sa inyo ha, mga katropa peeps, araman kamodera sa may public market ukon, tali papa man ina, ano man ina nga seksyon, especially dira sa may Chidora Arsenis Radio Center, dira man sa may Burgos, tali papa mayung hapon lang dira sa aton nga katropa ho nga solid gida nga nagapamati sa aton kag gina review pag gina aton nga live kay katropang Sir Ernesto Alvarez. Kamusta, kamusta ikaw dira katropang Sir Ernesto? Abi dusubong absent siya ha, siguro sa radio lang siya nagapamati. Importante aginta miyaw ta siya sa mga pinalangga na aton dira nga mga mangunguma bauti o na inisang pagpanano magkaiti matubig-tubigan na naman ining inyo nga mga kauyaparan. Siyempre, sa atong mandira nga mga mamumugon, mga mangingisda ba maya ayaw-ayad ginapagpanabaho dira sa inyo. Halong-halong ginha sa pagsubay sa mga kalawud-lawudan dira ka tropang Eric. Kagtatay moso ka ba hindi ka magkalipart ka magdala dira sa inyo nga mga pandong. Mas iba lang inyo nga baruto, why na pandong? Ay ti, importante may dala ka mo dira yaka in case nga mag-ulan. Kundi may pandong ka mo eh. Mayang hapon lang dira sa liwat sa inyo mga katropa peeps.
1: Sige, subong man sa mga katropa.

0: ilang-ilang mga pasahero. Luwas na lang, no, kung may mga tabo ng ilang mga salakyan. Siyempre, sa mga katropang jeepney drivers natin, mga bus drivers, mga nagabiyahe sa van, nagabiyahe sa tricycle, especially na sa mga taga-tirek to, the boys. Good afternoon, gitara sa inyo. Kaya siyempre, sa mga katropa natin na nag-road trip sa mong, sakay sa ilang mga private vehicle, some talaga extra rated ang background sa ilang mga salakyan. Good afternoon, giba ka tropa, kag magdobli halong gid sa mga driver dira ha, magdobli halong sa pagmaneho sa mga especially nang mabasa madanlog ang ato ng mga karsadahon, mga katropa peeps. Kag syempre sa mga katropang konduktor kag dispatcher dira sa bahay San Pablo Terminal, good afternoon gid dira sa inyo mga katropa.
1: Yes, so si katropang Crystal, ho, may sabat na naman sa atin yung question of the day. The excited, good siya kung na sa atin nga pamangkot subong nga Martes. Ang iya ko nung nga pilion, mga katropa peeps, ang single sa Gyapon si X. Ang muna sigurong manami sa feeling niya, nga tiya, pagkitanay nila ni X niya, single sa Gyapon, since nag-break sila. Kasi ako nung nga experience, pagkatapos nila ko nung nga mag-break, ang nagkita sila ko nung liwat sa mall. Ang iyagid ko nung ex ang nagpamangkot sa iya sang, hi, musta? Tapos, hinambal pa ko nung ex yung atani, magbalikay pa taabo. Laban ang hair ni Ma'am Crystal, ha?
2: Sinatapakan niya.
1: Mapapasa na all na lang kami siniya, si Toto Valge. Sige, Ma'am Crystal, sinuyin ang ex mo. Basi nagapulo pa mati, man siya dari abit, tamiyawa na lang. Bisan why ka mo nag-comeback, importante na tamiyaw mo siya sa gihapon. Yuni. Basi may manumbalik, walang yung feelings. I joke lang, inaamang Crystal. Ang bali, Toto Val, Ma'am Ay, Ma'am Joy, ang akong award sa December, kabayo lang. Ay, sige, Tara na lang ho. Ang sound effect na lang imoto kay why ka man ga pabu. Why ka man ga buto abis sa Disyembre. Why ka man ga attend sa Christmas party sang class. Damo ka man rasones per me busy-busyhan. Wow. Si Toto Val bala. Sige lang, mahuloy on gid guro. Si introvert guro si Toto Val.
0: Hindi halata. Abiyas mo ha, na lang ka.

0: tropang ay nga kabayong iya nga award sa December. Sige, may bago kita nga katropa dire sa ato nga comment section. Bago or bago ka lang na diparahan. Si katropa nga siya Nicole. Aba, karami sa iyo nga pangalan. Siya Nicole Barria. Sa linya, good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Always listening gin sa inyo nga dire sa barangay. Bahit while nagaluto sa pamahaw nga puto cheese. Greet ko lang nga akong opo dire. Akong bata nga si Dudoy. Kagumangkon nga si Janoren. Kag si Kas, Rose B. O kon Rosie B. Kag iya baby girl nga si Caitlin. Thank you po. Anami sa ilang kwan subong katropang ay ho. Nagaluto sila sa ila pala mahawon nga puto cheese. Sa subong kahapon.
1: Ay, why gida? Ay, manami-nami. Ginayamang Paris. Lansang kape. Sana all, no? Tika, balo ka man sila magluto, katropang Joy.
0: Balaan talaga yung magkaon.
1: Yes, umamanay na ako. Mas manami ang feeling nga magkaon na lang, ah.
0: Oo.
1: Kasi nga maluto, kati.
0: Kaya kung ako, nilutoan ka tropang, ay wala akong gakaon or wala akong ganahan magkaon.
1: Mm.
0: Ikaw man?
1: Depende kung manami ang akong luto.
0: Feeling ko, kalain gidya, feeling ko kalain, habis wala ko pa ng tilawan.
1: Sige lang, gisa-gisa, wala kaming naluto.
0: Oo, prito. Sige, thank you so much, gina, once again, kay katropang siya Nicole Barria sa Barangay Bahit. Bahit sa panita, nakatropang Aino.
1: Ay, kung kabalo. Pamo, hindi man kita palalagaw.
0: Basta wala, bahit ba kolon niya? Charots. Oo, basta bahit. Basta feeling ko panitaan. Sige, thank you so much, good once again. Ari man, isa na itong katropang bago sa akong nga pananaw. Ang iya pangalan, si katropang Kanha Filmar Umaga. Ba daw afam ang pangalan niya?
1: Ay, basi afam ni Ma'am Crystal Char.
0: Sige nga, shout out lang ko na sa Kanha Family. Ah, watching and listening here in Poblacion 1, Hamtek Antique. Malayo-layo pag ganingin halinan sa atong nga katropa. Sige, thank you so much ha sa Kanha Family. Especially lang sa atong katropa nga si Filmar. Umagap Kanha nga tinag palabot kasi ang iyong mensahe. Subong, nag-ira-shararout yan ang mga taga-Poblacion 1 sa Hamtek Antique. Thank you so much kasi sa pag-monitor sa atong Subong. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, mga katropa.

tayo magpanghabol. Ay, karamig yun yan. Magligid-ligid mga katropa pips. Si Ma'am Elma Sobre Vega Balagwapa. Good afternoon. Katropang DJ Ian DJ Joyce. Listening, listening. Ay, ang solid manato ng katropa sa Antique. Man humbo nagpa-highlight na si Ma'am Elma. Tidambo, gigito yung mga katropa pips sa Antique. Ang iban bangga silent listeners lang. Pero ang iban hindi nagigit ka antos. Nagabakigbahin.

0: ang Bon Jovi. AKA Anthony Lopez. Kamusta? Kamusta ikaw kay tropang Bon Jovi? Abaw doon na hidlaman kita sa imo kag sa imong mga smile. Kamusta na dra ang retroverse? O si Linya, ay joy. Ay, sige lang. Ah, importante na ka-comment siya. Bisan makadali lang. Bisan duwa-duwa tatlo lang ho. Damo pang iyang padamdam. Mayong hapon ang drahat sa Lopez family. Kay katropang Kenneth, sa next month, mapapicture na gid kuya kay katropang Ira kay first time lang abi ko kakadto sa XFM station. Sige, hindi ka nulsol ka. Kay ginakat na ka mapicture ta, hindi ka man. Sige, gusto niya guro magbalik-balik sa dari katropang join.
1: May rason siya.
0: Yes, balang ko madala naman na siya entry next month.
1: Sige,
0: para may rason siya.
1: Damuan niya na next time para more chances of winning.
0: Yes. Si katropang Toto Val, ma'am, ay gusto mo tutoy, may lahi ini siya. Ay, nung lahi to, bas ikaw, Riz, man ako sinakalma. Magastuan pa ako, magbulan, pang bulsa ko to. Bas may mga rabies ina, ha?
1: Damo, guro to, tutoy, day katropang Toto Val, mga ginapangatag niya niya.
0: Ay, basi. Ay, muna lang na to. Total, wala ka man. Kaupod sa inyo nga panimalay. Kaya di single ikaw. Ti, tutoy na lang ang upda para malingaw ka man. Hindi ka man masubuan. Ambay, ano, lupoy ka wala, mamay. Anong lupoy to? Ikaw wala to. Damo, kung dinabalaan nga mga words na balaan mo naging ka hindi familiar. Daring mo mga katropa pips.
1: Tapos kung magsada ka katropang IR kita.
0: Kadlawan niya ta tayo. No, ganyan. Sige, bahala ka da.
1: Sa inyo pa, Ma'am Joy, gusto mo man sang kuring may lahi, mani?
0: Ay, mga mas pa na iati. Pila daan magpa-inject, tatlo, lima, gid, balik-balik, 550, hindi na ito, ikes, imo na lang na.
1: Taga-ampata sa laguro ni Toto Val pa. Sige na yun, ikatropag Kenneth, wala pa gid ko, sige na katropang Ira and Joy, wala pa gid ako naka-experience, magka-GF, permit lang ako kuya busted.
0: Ay, tingaw man kira busted si katropang Kenneth.
1: Ay,
0: kasad man sa inyo siya ang party. Sige lang, try lang and try katropang Kenneth. Makapangita ka din sinaya sang girl nga ti hindi kapag busted on. Why kapag apangaluyag, sabtun ka na.
1: Oh, malay mo, arat lang siya nagali sa malapit, di ba?
0: Yes, basi kalapit, malay mo lang. O, di ba?
1: Or basi pala choosy, mali siya pag-abot sa mga katropang ay, amo na?
0: Na, gani. Basi, grabe mo ng standard mo. Habi katropang Kenneth. Amo na ginabusted, kagila yun.
1: Sige. Asa niya, duha na siya kung kabeses mabusted katropang Ira. Ito gusto niya tani mag kaso nakita ko si katropang Ira, hindi na ako mag
0: Ay, bad ina katropang Kenneth ha. Ayaw, bigin na paghimo. Masisira ang buhay mo.
2: Aray ko.
0: Karon, why na dira sang guwapo, dira sa bahin sang poblasyon, Sigma Capiz. Kung madula, ikaw dira ay char.
1: Sige, ati kay katropang Kenneth ha. Hindi na madula sa paglaom. Pila ka na ha. Wala gani ka dula paglaom si Toto Val.
0: Yes.
1: Diba?
0: Line of 4 na ni si Toto Val. Katropang Kenneth, may pila.
1: Mga line of 3 siguro.
0: Ay, feeling 39. Ko line of 2. Oh, grabe, 39. Feeling ko mga 28 si katropang Kenneth.
1: Okay. Kapala pareho na kami. Charo. Sige, kay katropang Kenneth ha, hindi pag dibdiba ha, mga pangbastad sa mga girlies tira. Kaya mati someday, ti malay mo may mag-abot, kaya siyang bisan hindi ka na pagpabudla yan, ti sabto ni kao katropang Kenneth. So hindi na magpanumdom sa kung ano ha.
0: Yes.
1: Sige.
0: Si katropang give heart ho. Nahuya ko no si Buddy Elmer. Magkado dira katropang Ira. Jesus! Katiguliit na sa inyo. Ahuya pa ka mo. Sa una lang na mahuya. At ipagtungtong mo di. Mabalik-balik ka na di. Besting niya pala. Sige lang nga. Basi makalabay man kami dira. Kundi kami na lang madalikiyat sa inyo. Dawo sa t-shirt. Manahuya-huya. Gano'n mga katropa peeps naton. Si Ma'am Senalin Bugtaw naman ho. Subong nga hapon. Nagpa-highlight and pa-follow. Thank you, Ma'am Senalin. Secret ko nang balita to. Bal ang lupoy. Hulaan mo ko nang ating music. Kuya, sang tiyempo ko tayo to. Balik ka, tropang Kenneth mo na. Migin mo mati sa XFM. Basta nakainom sang sun. Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold. Yes na yes. Uy, sige. Ang mat-amata ni Nadira Kapihang ginatag si Monica Tropang SM dari ka Tropang Kenneth Hati. Good for 10 days mo naman yun na.
1: Wow! Sige. Sige Tropang Sir Melz Anisco Aba, tiyari na do kahapon absent siya katropang ay si katropang Sir Melv sa inyo. Good afternoon ko na XFM Nationwide gaga sa mga katropa ni Worldwide, especially na sa inyo mga chika babes sa DJ Ira Kagligaya. Nakatutok na kami dere ang mga Pumpkrate Boys. Sige, thank you so much kina sa mga Pumpkrate Boys sa solid giving support at rin sa inyo ng mga chika babes kaga si katropang Kat-Kat aba ari sa ating comment section sa inyo. Good afternoon ko mga katropa, coffee time na si Kat-Kat. Sige, tiga katropang Kat-Kat ha, basi wala ka pakatilaw sa Santon

0: kanadlaw, di wala kagad yung problema kung nga magpalpitate o kung magkuba-kuba ang dughan mo dira katropang kat-kat. Kaya nga man wala niya siya sa caffeine, no? Pero tiya sa borgid niya katropang kat-kat, do kapigid. Kaga syempre, may ano na siya sang glutathione kag collagen nga pampahamis, pampaputi sa nga itong mga kutiyas. Sige, si katropang Ralph Abracuso, ari man sa ato nga comment section, nakabalik siya subong nga hapon. Kaga sila niya, ay wala gadi siya magiging sining, kundi pa heart-heart lang as always. Sige, thank you so much katropang Ralph sa imong apat kabilog nga heart.
1: Si katropang Kenneth, sining niya, nga man kuno wala pa sang extra drive. Sige lang katropang Kenneth, amalay mo next year miyara na o kung sunod nga bulan. Hulat-hulat lang kay amo ginayagin abang-abangan. Kagsiling niya pa ho, try ko ma-attend si Christmas party niyo katropang Iron, katropang Joy. Sige, amo na iya, basta wala pa gani gina-invite pero for the go na amo nang manami, hindi ilong da sa ibanda ko. At patawa-patawa lang, kag puro lang promesa. Kahapon to, Val, yung patukal tangi mo nga narda, di na malunggay pandesal mo.
0: Oh no, kagang ang ano pa gani ito?
1: Ang donut.
0: Ang donut.
1: Ay, ate, sige lang. Makita niya ginapabala. May adlaw ginasa.
0: May adlaw ka gina.
1: Ay, asi totoo ba? Puno lang yung iwakal. Pero ang bali, Sir Belts, happy birthday. Anay ko kay Parikoy Alvin Aragon. Dira sa Batangas. Kag shout out na da kuno sa mga tropang buklan. Kag mga maritas dira sa Poblacion Sur. Ivisan Capiz. Saya nga Marikoy. Nga si Lorna Dolorico Altamea. Kag saya nga Bayawak Shemenetnet. Uy, sige. Happy birthday gid kay katropang Elvin Aragon sang bahin sang Batangas. Kag syempre kantahantay na Sir Melbs, basta magsunggod walay na siya. Pag sa ato ni ba ni mga katropa peeps nga nagasalo

0: Saliwat ha, happy happy birthday gid sa parikoy dira ni Sir Belbs, okay katropang Elvin Aragon IT. Kamustang handaan dira, may lechon mala dira, spaghetti salad ay kanamig din niya kaun-kaunon. Ilabi na nga malamig-lamig ang hapon subong. Tisagi Sir Belbs, asak pa lang kami dira kaon. Kag syempre ang birthday wish natin sa imong parikoy, syempre mahaba pa nga kabuhi eh, pagpangabuhi dira sa kalibutan. Mayo lang nga panglawason as always, kag syempre maging happy siya sa iyang kaadlawan subong nga Martes. Alright mga katropa, si Toto Wally kinarik-ik naman ho, sige, salamat gid ha sa pa-highlight ni katropang Kat-Kat. Ang ba ni Toto Wally panitan mamay daw pangayaw timo mamay tumpak si katropang Joy. Panitan gid mamam ang bahit. Ay sige, salamat to ha sa confirmation. Si katropang Really Bufil Cabio, baw nakabisita man rin katropa naton ho. Good afternoon mga katropang beautiful. Ay, thank you so much, Ma'am Rally Bufil. Shout out to sa family Cabio. Mayong hapon dira sa inyo tanyan. Sige, sa katropang Arlene Divinagrasya, ari man sa ating comment section, nag-aupo sa aton subong. Good afternoon, kuno. Shout out kay Mahal, kay Kit-Kit. Idol watching from si Baguan Ilaya. Ay, tagarito na sa inyo, katropang.
1: Yes, sige, amin ay nga pagpamati dira ha, katropang Arlene Divinagrasya. Ti patunugan na dira ang imong speaker. Basko gana dira. Para manami, ganang tirada.
0: Oh, si katropang Fritz, ba, wala siya sa panamiyaw or comment subong. Nagkinadlaw lang siya katropang ay.
1: Ay, absent siya. Bigamon, kundi wala siya nakakuan siyang information. Pero katropang Fritz, ha, finally, nakatungtong na dresa station si katropang Kenneth. Natuntulan niya na gidman katropang Sir Fritz.
0: Oh, siling niya, siling pa ni katropang Kenneth. Speaking of, pa-shoutout lang po sa tito ko. Ang tito niya nga pala komentaryo. Sa gihapon. Si katropang Duy Arthur Ariman. Good afternoon katropang Aira and katropang Joy. Watching na si katropang Duy. Watching and listening na siya of course. Si Teresa Bahin sang West. Villa Flores Maayon Capiz. Thank you so much kada kay katropang Duy. Kamusta ang weather dira katropang Duy? Sa West Villa Flores Maayon Capiz. Sige. Thank you so much kada as always sa pagpamati dira sa atin programa. Kaya syempre sa imo walang sawa nga pag palabot sa imong mga mensahe.
1: Si katropang Arlene Divina Gracia Saliwat, mayong hapon kuno avaw. Sige, hello hello kag mayong hapon mandira sa Divina Gracia family. Dira sa mibangin sa nga barangay si Baguan nga nagapulo pamati man subong nga maulanon nga hapon. Kay katropang Pasete Kinet ay tumpak ka katropang Ira, 28 pa lang ako.
2: Wow!
1: Oh, di nga. Sige, hay paano na kay nabalaan ko? Di ba? Balaan na ni katropang Ira, si katropang Eric Hutolval. Maupod ka ko na mangita ka mo ni Tatay Musok Chicks. Robo si Tatay Musok ha. Nagkuhan sige, mistress mabaskog patay. Go lang ng go ah.

0: siya kay do why gita mahimo eh kung hindi siya pag-updan.
1: Oo, pwede mo siguro updan nila si katropang Kenneth to, katropang ay.
0: Oo, pati si ano, si Tol Solomon.
1: Tol Solomon
0: pala lang. Ang ending bala isang ila nga maluyagan sila tanan. Magkalinaway pa mga katropa naton.
1: Diba? Hindi rin nga isda ang pangita nila subong.
0: Sige. Kikatropang Arlene Divina Gracia. Uy, nagdululubli na iya nga mga comment. Hot sige, a shoutout sa liwat kay Mahal. Kag kay Kit Kid. Aba watching from Sibagwan. Ilayate. Sige, amin yung hapon. Dari sa inyo liwat. Kikatropang Rafael. Ano ang banyak tropang Joy?
1: Siling ni katropang Rafael. Kay katropang Kenneth na siya siguro. Siling niya... Nadula, i-comment. Ni-erase niya.
0: Ay, aro. Huwag.
1: Hindi ko makita. Sige, babe. Sabi ka, tropang ay.
0: O, sila ni ka, tropang Rafael. Basige na pangita mo, Tol Kenneth. Ang amok ni Rosana Roses. Aya Midel. Kag mga Claudia Coronel. Abaw. Grabe, paginiyang mga type ni katropang Kenneth. Amo lang ina, basi hindi man niya katropang Rafael ang niya ginapulo pangita. Basi lain niya, basi mga ala Ivani, Ivani, ala Ivana, alawi ang gusto niya katropang Rafael. Ay, ati mag-ilinawag sila ni Toto Bal eh. Alright, sino pa dyan?
1: Dari sa ako nga, ano, wala na makatropang ay, or hindi ko lang makita.
0: Oh, pero sila ni katropang Kenneth. Wala man politiko ihatag ang iya sweldo, into anay lang inatanan. Ha? Sige, kung ano man lang ginabatsyag mga katropang Kenneth, kaya mo yan. Alright mga katropa, this time excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan later. Wow. Inibalaihan magkahatag na naman sa inyo sang leksyon.
1: Inaihan magkahatag naman sa inyo sang inspirasyon.
0: Ukon base
1: kung

ini kay syempre ka exciting na naman sinisya nga aton nga story for today. Kani po tayo lang dira sa pagtutok kay sa aton nga pagpanumbalik aton na basahon ang aton nga story of the day. Mga katropa, time check na kita. It's 3:20 in the afternoon na this time. Maghaboy lamang kita sang pila kapahanumdom. So kindly stand by.

0: teacher.
1: Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix na may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadong Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadong Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santong Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Zone.

0: product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: System.

0: fast and safe. System pain. Symptoms persist. Solid doctor. Release sa mga bukiga.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Protection. Agud malayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barleygrass. Kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

alas 3:25 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang Builog yung ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Mga katropa, sa mga kanalakinhan na tondirahan at maluya na ginangilang panglawason. Ari ang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara isang baka kag glavo waskar

Carburetor Supplement for Men, Solid Kakun, nakaturbo ka. Saliwat, at isa mga bag-ulan dira pamati ngayong hapon sa inyo. Hakag, ginagreet na ginagatong yung mga silent listeners and viewers. Nga always ginagatune in, nakatutok dari sa ato yung mga programa sa XFM Rojas. Especially na sa ato yung mga katropang class members. Kamusta, kamusta, kamutanan? Sa ato dira yung mga tano DHW officials na nagkalain-lain yung mga kabaranggayanan. Nagainano, nabalaka mo dira. Sa ato yung ferocity fire and volunteers. Good afternoon sa tanan nga katapos ang PNP Philippine Army kag PCG. Yes, of course, mga katropa manetan nga ang mga silent listeners gig. Always nag-monitor dito sa X-rated program sa kada hapon. Sa mga katropang traffic auxiliary nato. Dira kay katropang Ilarde de Jaime, kay katropang George Aguil, kay James de Jaime, kay katropang Obet Salvador. Kay syempre sa katropa nato nga si katropang Rose de Leon Arroyo. Always ikaw na nag-monitor sa kada hapon dito sa X-rated program. Good afternoon gid mga katropa. Yes, and of course, sa ito nang tripasako na yung nagpahabol pa sa nila ng mga comments. So, si katropang Friends G.

Trejo. Siling niya pa, gapamati lang ako sa radio. Hindi naging kuya makatiis nga hindi mag-comment. Ay, silingan tagid. Mga katropa, kita nga mga silent listeners. Pero thank you katropang Sir Friends sa kay naghatag ka man sa ngimo time nga makakomment.

0: palawigon pa, basahon ta ng istorya sang kabuhi, mga katropang ini nga istorya ang ginting uluhan. 5 years ago, gusto ako on sang ex ko ang ginabusong ko, bisan hindi pa siya ang amay. Mga katropa, dali lamang sa XFM Rojas 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mayong hapon baga DJ Chika Babes ng XFM Ross. I think this is my only way para ma-release ko ang nafi-feel ko. Tawagan nyo na lang ako sa pangalan nga Elaine, 30 years old, and this is my X-rated story. Bali may nakilala ako nga si Luis, 33 years old siya, and I met him when I was still in college. Sa tunga time niya, si Luis nagatrabaho na. Never nagin ako gintagaan sang sakit sa ulo. Tanan nga gusto ko, ginahimo niya. Ginasunod niya gid ako. DJs, tanan nga bisyo, ginuntat niya. Pati ang mga bad influence friends was removed by him. We are together almost every day. Kag never ko siya ginbawalan nga mag-inom, kaupod ang iyang mga abyan. Pero siya mismo ang naguntat. Para nga hindi na ako kuno mag-overthink pa. Bisan ang iyang pagpanigarilyo, mga katropa, ginstop niya initanan para sa akon. DJs, he was so into me. Ang iyang relasyon sa iyang pamilya, very okay, kid. Ginpangaluyagan niya ako sa sulod sang anong kabulan. Kalang amon nga relasyon, nagtapos sa isa ka tuig. Tungod nga nag-cheat ako sa iya.
1: DJs, nakatrabaho ako gilayon after ko nag-graduate. Kag sa trabaho, may nakilala ako nga damo ng mga tao. Kag sa trabaho ko man, kilala ko ang isa katawo nga naguba sa akon nga kabuhi. DJs, Luis and I broke up. Do hindi ko siya makapati nga mahimo ko ato sa iya ang mag-cheat. Kaya manabalaan niya nga tama gi kami ka okay. We never had a bad fight until I cheated on him. Tropa, nakilala ko si Kevin sa trabaho. Sa una, gintry ko pang alikawan siya kay man medyo may pagkahambog ang dating niya sa akon. Pero tungod sa mga katrabaho na mon, I tried to. Kagaso na ibaluan ni Luis initanan, DJs, nag-umpisa na siya nga mag-inom all night. Kag-permi na lang kami sa do nag-aaway. Nagabot man sa punto, naging pamangkot niya ako kung ano ba lang iyagan himo nga sala. Kag naman ginatrato ko siya sang amos sina. DJs, nag-break up kami sa exact month sa rigid namon. Then ako naman, nagpadayon sa kung ano man ang mayara sa amo ni Kevin.
2: Oh no!
1: Hindi nangin maayo ang relasyon namo niya duha, DJs. Masalimuot ka tama? Siguro hambago pa gani, si Kevin ang nangin karma ko. And when I was about to end our relationship, natukiban ko nga nagabusong ako. Yes, mga katropa, nabalaan ko nga nagabusong ako. Kag si Kevin ang amay. Ang ex ko naman nga si Luis, tried to win me back. until sa ulihi nga ginhambalan ko na siya. Or ginhambal ko na sa iya ang nahanungod sa sitwasyon ko. DJs, pagkabati niya nga nagabusong ako, do wala pa nag-sink in ang tanan sa iya. Kag-after niya mahimasmasan, isa lang ang ginsiling niya sa akon. Siling niya nga willing siya tindugan ang ginabusong ko. Bisan pa nga hindi siya ang amay sini. Pero I told him no. Kay man, unfair man nila katama para sa iya.

0: VJs, we were still in contact before I gave birth. Pero ginhambal ko naman sa iya nga kinahanglan niya naman nga mag-move on. This was 5 years ago. Gintry niya man nga mag-move on. Nag-abroad siya kag nagkanobya man. But he didn't stop nga mag-communicate sa akon. Bisan wala pa ako nag-reply ni isa sa iya nga mga chats. DJs naglipas sa mga tinuig. He still wanted me back. Bisan pa nga pareho kami nga ara na sa relasyon nga duha. Kagsang na-realize niya nga hindi na gid ako magbalik pa sa iya. Mga katropa, nagdesisyon na si Luis nga magpakasal sa iya long-time girlfriend. Abi ko, masadya na siya. I was genuinely happy for him that time. Kag-abi ko, okay na gid ang tanan para sa iya. Pero mga DJs, hindi siya gali masadya. Ako naman niya, I'm so happy with my current relationship because my current live-in partner lasted longer. Nagdugay kami akon malang desisyon nga hindi kami magpakasal para makadisappear ako ya anytime kung ma-feel ko nga hindi na okay ang amon nga pag-uptanay.
1: DJ, here comes the problem. Nagbulagay si Luis, ang ex ko kagang iya asawa. May bata sila nga duha pero mas gintili sa iya asawa nga bayan siya sa tunga sa ilang problema. Kag natabo ini tanan samtang ako ya nagaupod sa live-in partner ko. He reached out to me asking for someone who will just listen to him. Kay man, kilala niya ako nga hindi ko siya pag-i-judge. Kag-komportable siya nga magsugid sa iya mga problema sa akon. DJ, si told me nga sa sulod sa pila ka tuig, pilit niya nga ginbato ng iya nga or ginpakigbatuan ang iya nga feelings towards sa akon. Bisan pa nga nag-uupod sila sa iya nga asawa. Ako man sa gihapon ko nung ara sa pensar kag tagipusuon niya.
2: Sana all.
1: Our everyday conversation

Good lang nga nag-upod kami. Lalo mo ay nga nag-dalom. Kung nag-dalom ang amoy na panulok sa isa kag isa. Until one day, nagkitanay na kami sa nga patago nga duha. Napunan namon ang mga inadlaw nga dapat gin-share kag gin-enjoy namon before sa amon nakaligad nga relasyon. Until nagabot ang adlaw nga nabalaan ini tanay sang both partners namon. Nagbulagay kami sang live-in partner ko. And his ex-wife too. Ginpahog kami nga duha nga idemanda ko no kami mga dish.

sa sobra ko kahadlo kag hindi ko nagusto sang gamu pa. Ginpawangkot ko siya. Nga kung pwede bala, maya na lang niya ako. Gusto ko lang naman sang peaceful nga kabuhi. Pero hindi niya gid ko gusto nga magbuya sa akon. Then suddenly one night, nakabugtaw ako sa tunga sang gabi nga hindi gid maayo ang akon nga pamatiyag.

0: the next day, I saw a post na nakatag si Luis. Natamime ako. Feeling ko gin sakluban ako sang langit kagduta. Ginbuhusan sang malamig na tubig. DJs, I cannot process it. Napatay si Luis tungod sa aksidente. Halos wala sang luha nga nagagawa sa mga mata ko out of shock. Ano balaihan ang himuon ko? Hindi ako ang asawa niya. Kagwala ako sang right bisan magkadto sa haya niya to see him one last time.
1: Samtang ginahimo ko ini nga sulat, I realized how selfish I am. Selfish ako because I fell in love with someone's husband. Somehow my guilt sa akon nga dughan bisan pa nga ginako niya sa akon nga ako sa gihapon ang parangga niya. Masakit, mabugat. Pero nabaw sa tanan, wala ako sang right nga masakitan. Kung kaisa ginapamangkot ko kung aman bala nagkita ay pang amon banas nga duha. Siling ko pa tanya, wala na lang. Para wala ako nasakitan sang subong siniya. Sa imo, Luis, kung sariin ka man, may you rest in peace. And to everyone nga nasakit ko, I am deeply sorry. Hoping na lang nga magabot ang adlaw, nga mag-heal ako. DJs, ini na lang si Elaine, kagining akon nga nangin, X-Rated Story.

0: katropa, ang ina nga programa ang buhilog kang ginadulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic kag virgin coconut oil o kung VCO ganang kapulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kung pagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Nang kabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngato nga supad gamit ang natural nga mga ingrediente ng yara sa Clear Skin Herbal Soap. Piniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimuan na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated.
1: Tumuan kita subo sa ngato nga istorya, subo nga hapon.

na tropa si Elaine ng ating sender. 30 years old siya, kagdi malakilala siya kung nasa ito nga 33 years old, which is ining si Luis, nga tinakarelasyon niya ganito sa sulod sang isa katuig.

pang Luis, ay dito na sila nga inaway ikag. Dito na sila nga daw hindi na okay ang ilang nga relasyon, kundi nag-break sila. And then, nakakita man yan, no, si katropang Luis, ang girlfriend, sa kagustuhan niya nga mag-move on. Para maka-move on siya, nag-try siya nga mag-abroad, mapangita sa mag-o nga girlfriend. Pero bisa

0: Kita mo lang ilit. Sige. Ganino, bisa nakasawa na si katropang Luis, ang ex niya, tiya. Si Elaine, man sa kihapon. Agara sa iyang pensor. Yes. Kagdinagabot man sa punto nga nagbulagay si Luis, kagang iyang asawa. No, kag amo to gani after nila nagbulagay. Tinag-kitanay na naman ho ang banas ni katropang Elaine, kagsang iyang ex-boyfriend nga si Luis. Kagdito man natabo ang tawag sa nga ni katropang ay nagabalik-balik. So nagpatago sila nga duha sa kita until nagadalom ko nung nagadalom ang ilang nga relationship nga duha. So ang naguha yati nangin ano na sila nga duha nyo
1: doon na po naan ang mga kakulangan between sa ilang nga duha sa nagbulagay sila. O galing sad to say lang kahit tinadakpan sila sa ilang nga mga

0: pag-ay. Pero nadala na naman siya ho sa iyang ex. Ay,
1: wala in ulo ini gorosi katropang Ilin ha. Hey man sa to sa kay Luis nag-cheat sa tungod kay Kevin. So kung nag-cheat na mas kay Kevin tungod kay Luis. Ay na na lang bilang pakaduan sa ini. Pero the best gidi si katropang Luis katropang Joy kay Apisar nga wala siya naka-move on. Ginprank

0: nindugan sa magiging bata ni Lynn basta hindi pa siya ang tatay.
1: Ay, grabe diba? Nga pagpalangga niya kay katropang Elaine, no? Kag tinag-no man tayo sa Elaine, kay manti unfirm ako na para kay katropang Luis. Di ang ending, mutugani na fast forward, tinadakpan sila sa ilang both partners nga nagkita si Patago. Kag natabo gani ang after sa tunga gabi or sa tugid mismo nga gabi, tinatabo ang isa kamalagim nga aksidente. Nga

bisan hindi pa niya gusto nga bayan siya, pero si Eileen ti gusto niya na nga ilit go na niya siya kay sala ang ilang nga ginaobra. Yes! Hay ko kasad gid ya kay syempre sang paggagabi nga to ginatinawgan niya kuno si Luis, why gid ning gasabat kag na tingala siya kay man every time nga magtawag siya, why gid ini palpak nga why gid ni palyaya nga wala nagasabat si tropang Luis. Dito lang gid nga time kag

0: forever si ex niya, si Luis, noon namatay sa car accident. Naging kasangkutan niya mga katropa. Di subong devastated si katropang Elaine. Do bugat kid siya, do hindi niya ginmabaton. Pero hambal niya wala siya sang right nga masakitan. Katropang Ira kay hindi siyang asawa.
1: Pero miyara, ganyan eh, kay sala mo ginaiya. Sili niya ganit na kasad kuno kay oh, wala siya right nga masakitan. At the same time, wala siya right kay hindi siyang asawa. Wala siya right nga makig lamay dito katropang Joy. Kaya ba si bala yudyuron pa sa dito sang tuon nga asawa?
0: Pero kay katropang Elaine, bago ka manumdong nga nasakitan ka, di dapat panumdumon mo may nga nasakitan mong imong live-in partner kag syempre ang asawa iya ni katropang Luis.
1: Tatlo ganyang iyagin sakitan.
0: Oo.
1: Ang iyang unang iyang partner, naging partner nga si Luis, na si Kevin ngayon man naging live-in partner at the same time ang naging partner ni katropang Luis. O diba, damo ganyang imugin panggupa tungkol lang sa imo nga what kung ano nang ginabatsyag mo.
0: Oo. Okay. Subong, siling niya, sa pamangkot niya kung nga kung ano nagkita na ipa sila kag amo man ang galing matabo.
1: Ay, di. Ang pamangkot, dira, nga man, ginhimo, umuwi na siya. Ikaw, ganyang punot dulo ng lahat katropang Elaine. Simbo, ganyang tanan naghalin. Ikaw ang ugat sang problema. Pero sige lang, kundi duwa nang nadula. Simo, nadula ang imo nga partner at the same time nadula ang nagapalangga sa imo. Diba? Kay ginapapalayo mo siya. Siguro, amo naging matong way ni Lord, ginapapalayo siya sa imo. Mabudlay man ba to nun? Pero amo yun ang kamatuoran. Gani, o sakit man sa imo. Kung malubong na galing si katropang ano ha, Luis, di dito mo na lang siya bisitahon. Mm-hmm. Kaman, dubawal ka man dito magbisita sa ila kay Basi. Kag-iban ka pa dito sa nga nga misis.
0: Oo, mag-iskandalo lang sila katropang.
1: Yes, kag maging complicated lang ang tanan-tanan. Gani, ayaw na pagdugangi ha ang problema. Kag-katol sa ulo.

0: pang Kevin kung hindi na siya. Pero sige lang ah, itry gid nga ayusa kay imo manina ginubra nga problema. Alright, why na may nag-comment katropang Joy?
1: Si katropa Krista, sige niya, I'm very hard. Sender on your story, message ko lang sa ex ko na pari na siya ngayon. Nga

0: Alright mga katropa, duwain naman at isa na naman kay istorya ng atong nga nabuksan. Excuse me, nga puno-puno gidiya sang leksyon.
1: Aba, di puno man sang inspirasyon.
0: Kag, konsumisyon nga may dalagi niya nga kasubo. O diba, gani mga katropa ha, ato na nga panumdumon before kita nga mag-action kung anong magiging resulta sina para hindi kapag hinulsulan sa ulihi. Dahil sa mga katropa naton, ha, nga nag-upod sa aton subong nga hapon, bago na naluyakan man kita katropang Joy ba? Papa Facebook Live man o kung sa radio, ha, nagkapamati ka mga katropa. Thank you so much, Gid, sa pag-upod sa aton. Halinong pisada sa aton nga programa hasta sa pagtakop. Thank you so much once again, mga katropa peeps. See you naman tomorrow. Naging kaupod nyo lang din yung mga DJ Chica Beeps sa kahanginan. Katropang Aira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Gri lamang sa XFM 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Oras, alas 4:02 na sa hapon.
3: XFM.
2: Mga katropa, exciting!
4: The Secrets of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
5: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sinigat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukha busog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest yun kag magtrabaho yun ato sininga digestive system, halakapang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wait, sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pa yun ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
2: Yes, to help!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
3: Santhone Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health.
1: Exciting, bro!
3: Santhone Plus Gold!
8: Nga pala, Sidney, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santhone Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santhone Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santhone Plus Gold!
9: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag Santhone Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santhone Plus Herbal Oil,
13: ang pamahid
12: na all-in-one sa presyong magkaas.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bybayro hasin. isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
15: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa. Exciting!
17: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hiko. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
18: XFM 103.9.

Tuesday, mga pinalangga ko nga katropa. Wow! Kamusta ang inyo nga Tuesday sa Subo nga po? Ang ibang daraguro nagapangapingapi na ano? Kaga, mga katropa, alas 4.13 na sang hapon. Kagang petsa Subong, Mayo 26, 2026 man. Naka 26 sa Subong. Nakatutok mang kamugya po diri sa extra service every Mondays to Friday. Syempre kaupod ang inyo nga sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dari lang sa inyo paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kaga sa mga katropa to daw, naka-stripe subong si Sexy D, no? Naka-stripe. Kaga mga katropa, may guest kita ha. Ulat-ulatunta lang sila, kay on the way naman sila ah. Kagabay pa nga hindi ma-traffic, no? Nadyohang over pa to siguro ang guest ta, pero tiya, gintingwaan kasi nila nga magbiyaki ah. Halim pa sila sa Kabangkalan. Charot lang ah, charity. Anyways, siyempre sa atong dang mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman sa akong background music sa Subo nga hapon. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maanya gid nga hapon sa inyo. Kag maayo lang nga pagpamati. Wow. Nagkabay pa nga hindi ka mudira maghalin-halin. Kagaan, ta nakamungadaan, Subong Clue ang aton nga guest, mag-asawa. Kag naga, tukar ni sila banda. Ah, muna, kagtikaron, mayutanik ko may dala to gitara ang aton nga guest. Kaya yung mayara na siya compose nga iya kanta mo. Ay, pa-sampulon, tadi karon ng aton nga guest. Ah, syempre, kung hindi mo magalinda sa live, makita nyo yung karon ng aton nga guest. Kaga, speaking of land, ah, mga katropa, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa XFM 90.3 Bacolod live stream sa YouTube. Kung gusto niyo balikan niya ang live niya sa Sexy D, pwedeng-pwede ka gito ya mag-review liwat sang live. Kung gusto mo yung hindi kaya ka get over sang outfit diyan ni Sexy D. Pwede ka gito ya maglantaw. Ako subong naga-live kami sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung mayara ka daya ipatamyaw, greetings or mga dedication, may mga birthday celebranta da, pwedeng-pwede gig kamo daya ka comment ya kay basahon ni Sexy D ang inyo nga comment. Kag kung wala ka naman ya smartphone or Android phone, keypad lang di mo cellphone, pwedeng-pwede ka gid ya mag-text sa XFM official hotline number nga 0915628-7926. Kag kasi kung may ara ka da man nga gusto ipatamyaw through text or text lang siguro kay hindi ta masabat ang call. Kay may guest ta subong. Kag kung may ara ka da iya gusto nga ihatag man nga opinion about sa katropa nga nga nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede ka man da ka text. Pero kung gusto mo yung makita ang beauty ni Sexy D, pwedeng-pwede ka gadya mag-type di sa cellphone mo yung nga XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page sa Facebook. Kag syempre do like, share, and follow gina-affirmi para at least magkita na ikita ya every weekday siya. Kaga, mga katropa, ba ang simpo ta subong, medyo nagatulot-aliki, kag medyo nagagalong-galong, kagapon, nag-inulan, gidi yan, no? Pag-abot ni Sexy D sa balay, is naligo, gidi si Sexy D, kay nga, mga katropa, alang-alang, pag si Sexy D, matalatian, subong mo nag-iis ako, maulanan, kubiskan tulo lang ang agamay, kapaligo, gida ko, kay pwede pa ako subong maboghat. Basi, bala karoon ko, ang iloko, ko balang ako, ninug-duty, di ha, o mo na nga ga careful gid si Sexy D, mo na nga may jacket gid kag
Pero hindi ta mapaktan kis ang mga kalitian kita. Pero ti pagabot sa balay, galigo na lang gid ko na iya. Kaya si mama pa, mayo na lang gid gani nga maulanan kay hindi ka lang matalitian. Mga katropa ka, gina ko bala daan, bughat, bao na dudla, nagid yung inyo, nga sex ed, di kay dulata ako nga utan pagkatapos ang bughat. So, tanan-tanan, ginhimo na may ginsulod ko sa habol, ginpaasuhan, may tanan na lang, may sa, may na, kabulay, may salong, may ginapainom sa akon. Mga suli, nakapaumpaw, malang tugala isa akon ulan. Kay ulan, man na nagbughat sa akon. Siling na sa daan, sa mga katigulangan, ang ginapatihan, ada nilay, kung anong ginubra mo nga las. Amo na ako na imot tandaan. Mayroon ako yung friend gani nga tungod sa cellphone na bugat. Sa tiang niya itong cellphone, yung kagisa niya itong kaging tukob. Ti sa akon, naging himo. Kaya ti ulan na napabughat sa akon. Gintuob ang ulan, giwisik-wisikan to ang ginatuob to ni mama. To kaga mo toong ginano. Kaging inom ko pagkadyo mga katropa ulan. Madamo, nasa nagkalaag yan ko. Amo na nga kalain, kadyo mabughat. Kaya kaga, ang mga gani dapat halungan tagi di ang lawas sa especially nga bago lang ako nagbata bago lang nagisa katuig nga ako nga baby pero ti matamat naman nga nagatiga ang dalungan niya pwedeng pwede na masundan. Sundan ka da, sundan mo ako ba Flores de Mayo kaya sa mga ka Flores de Mayo da galin no wow kanami ginabala ma experience ang Flores de Mayo mga katropa no especially nga namit ang pamahaw. Amo ganyan sa unang ginalaot daan ni Sex Edia. Biskan bihon lang na ganyan kag tinapay. Nanmita na kami na yung mga kabataon subuhi, mga katropa. Ang mga pamahaw nila, mas mga mahalon pag i-jackis ang mga spaghetti. Wow ha. Kami sa unang pansit lang na yaw. Ang pinakapigadless, guro nga pamahaw naman sa Flores de Mayo. Guro, kuha ng tinapay lang gid. Ang aros kaldo, gani, medyo okay-okay. Para gani, butangan mo lang itlog, kagabalunggay ang aros kaldo. Yeah. Goods na. Sa mga kapila ka pa mabalik-balik tumangayo ko biliwat bi. Pero bata ako bala mga katropa nag Flores de Mayo sa nanligad subong wala na naguntat na sa yung pamangkot ko sa kagabi eh. Siling ko pala hangga nga ah. Nga ah, hindi ka na mag Flores de Mayo ha. Siling niya niya kay kalaw ay bi ka pamahaw namun ma. Namian, kuya siya, ya kay nga gapili siya. Tiyan ba ko siya, hindi ka nalang mag-flores. Eh, lutuan, ta nalang ka di sopas niya, umayo pa ma. Ti, lapit na malang matapos ang flores ng palangga. Siling ko, ti, attend ka na lang tutani. Kaya wala ka mang gatulog kung hapon niya. Hindi ko, ah, dulce, manang yapon ipanghatag nila magtapos. Gusto yan ang adaan niya, mga katropa, subong. Ang akon nga bata, yakis ayo basta namit lang yung pagkaon niya. Kagula ko naging paanad, kwarta akong bata. Kahit sang una niya, sa mga 2 years old pa lang nasa, ginatatak ko, ginasautok sa bata ko, yung nga money is dirty. Ano pa na ugot ko, yakis asa ko o galingon ko, kay kung may hara gani maninoy nga mahatag siya kwarta, hindi siya magbaton. Kay tungod money is dirty, gani itudloan sa ni mama ba? Pero ninulsol mo ko katropa eh, mga katropa, kaya nga, hindi na sa'yo magbaton kwarta, kahit tungod ni Higo ang kwarta. Di, kung mag-eskwilan, sa sila eskulahan, tagaan ko lang sa'yo 20, happy na sa'yo. Tapos sa'yo padalaan ko lang sa'yo pagkaon or balon yun dahil sa eskulahan. Good sa na sa'yo, kang tapos ang kinder na siya. Bao, hindi na sa'yo mga katropa magbalon sa'ng biskwit. Yabi mo, anong ginaila balon nun. Kanon, kagang sudaan niya na itlog na. Amo lang, okay na nasaya, happy na nasaya. Tikis ako, gambal mo ko, mas mayo pag ganing nga muna kaysa sa may mga preservative ang ihatag ko sa iya. Kag wala ko na sa ginapabalunan mga katropa sa mga juice-juice, da water lang ginasaya. Tikis amambal, nasa akong ma, gailang ko amunima kay mabakal ko milk tea. Wow ha, sosyal ha. Kami ganit sa gamay, kami ginalakat lang namun, bala palangga. Oo, nagtako na sa muna yung ama mo ang pliti, tag 2 kapiso. Ginalakat na lang yung sexy diet, ginatiganan ko pa ng 2 kapiso, ibakal ko pa na sang uga-uga, na wala nga may cheese na bala na. Amo na, tapos ulanan ko sa dalan, kaya medyo lapit malang balay namun sa amos kulahan. Ulanan ko sa dalan, tapos sexy din yung nagkuha sang ano, sang gabi, na wala ano nga, badyang bo, ay, because pwede mapayong, agay, nagkatulkatul ang kalawasan. Naman, no lang yung sexy day. Ang pwede ni Grom Pamayong kayo kalapad niya. Ang jinding pala nga tol, timan, umpawan. Tapos na katropa, may harap pag ginasang unang nadagdag ko sa skulahan. Kaya
ginaano, ginakayo ang amon nga school mo na o. Tapos, nag-Chinese garter kami. Tinagamba pa ko sa mga classmate ko nga, ay, hindi karoon na Chinese garter. Tadi karoon, may madagdag na di karoon. Kaya wala pa na human, balaha, wala baral ang amon nga gina-Chinesean. Niya may madagdag na di karoon na. Tapos, ginagano, ay, ano balang gadgad yan nga? Ako ya ang nadagdag. Ako ya ang nagmuno. Ako nadagdag. Mayo lang yung mga katropa kay may tubig. May tubig ako gidagdagan kay mo to nga time ga ulan-ulan. Babuktot kita ninyo sexy dito. Buktot man ko ah, pero sa unalan nagtubukol. Buktot nga po, pero sa una galing nagtubo ang bukol niya, hindi yan sa likod. Masiha mo na yung efekto sa una, so pagkadagdag ko, no? Ay, thank you so much. Yung nadagdag ko to, no? At least, diba, ang ginapangarap sa mga kababaihan na nabusa ako na. Kung puli ko sa balay, mga katropa, at yung mga classmate ko, aware na sila yan. Ang mother ko, yan, grabe, hindi ka strict tayo mo na iyo. Tingan ba sila nga, indulong ka lang to namun sa gwa. Dahil kay, basi singgitan kami to ni mama. Mawala gin sila nagsala, mga katropa. Pagkakita sa ko ni mama basa, ay, si mama ko yan. Si mama ko ya, kung magkita ina ya mga katropa nga may lagob ko or naghihibi-hibi ko yung kuigo sa ko na kasi on ya pagin ka na ya duganga niya pagin na ya tonto kahari mo gid ay nag ano katoy imo sa eskwelahan niya nga ay ang amuna ina tabu si mo ako nga mga panti to mga katropa nagkalasudlan sa balas kay tingin dagdagan ko gani may tubig nga nababalas-balas sa ilus ko ara pagin na katropa nga may buang pagin ginagadto sa amun eskwelahan. Ama ako muna iya nga ako yan ang tanga-tanga magkutok ay tinagminanul ko yan sa buang niya maging pang ginsalod yung isa ka-classroom yung pang haboy ang mga eraser ang mga tanum sa ano tingin na pistahan sa kamang sudyante yan muna sige ko katanga way ko kabalo trapo na yung pudyot siya doon ato paksa ko na trapo mga katropa kisa konsekwense sa pagkabarites na mabala trapo. Tapos ako na mga katropa sa high school na ko nagbaha sa syudad sang Silay do mga ano to nalipat na kuti sa nguna daan si mama hindi na gusto ang mahaponan kami kag dapat malisensya gid kami na siya ti kulbaan ko mga katropa kay ang akon nga tabuan gid nga nagligoy ako nga nabahaan ko sa lugar nga amuna kag syempre nagagigig kami sa kalat-kalat daya sa matagoy to na tabo to naano dang akon nga sapatos mga katropa kay ti uso to sa nguna mga dalsyos na bala nga dugo idlak-idlak na bala nga itom na ano, titayming nga pareho kami sang utod ko ng sapatos. Kaya pero may kami, ginabakla kami ni mama sa una. Pareho, huwag kami na yung nga duwaya. Bauti, kinaano, dako wala ko na nugid, mga katropa, kay tikigan ko na ni mama. Ang ginimo, kuging kuha ko itong pares sa sapatos sa magulang ko. Tapos siya tayo yun, pinangita. Inulusol man ako, mga katropa, kaging baklan, sa iyo bala bago-obo ko, tani ako na lang ba? Tani ako na lang tuod sapatos sa nadula. Tapos, pagkapila ka si mana, nakita ko bala sapatos ko, mga katropa, nagaka bit sa may mga kawayan sa sapa sa may nagoy. Yan nun ko pa kayara na sa ako ng sapatos sa magulang ko. Nag-gibakla na sa iyo ni mama sapatos siya. Di ba lang? Kaga, damo pa tayo i-chismis. Pero before ko mag-chismis sa inyo, liwat. Siyempre, pero may gina-endorso sa inyo ni Sexy D. Ang paborito tayo nga, Ultimate Trio. Ang muna ganyan ba ko, budlay, mabughat. Ang muna samtang at temprano pa ya. Tap na, unta na, or kumbaga, mangin ready niya ang kogalingon tayo or ang kalawasan tada iya, di ba? Siyempre, ginapangunahan na isang Santan Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sa aton immune system. Kung pero may kaginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung maging healthy, perfect gini ni para sa imo. Kaga namin Santon Gold Plus na mga katropa, may laki pining mga natural nga ingredients, kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant, nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol, kag blood sugar. Ang ikatatlo is malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ika apat, garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Ang ikalima, amo ang spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or cyst, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold.
ikaduwa tanga produkto mga katropa, amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ni para sa imo. Tatlo to nga produkto kag hindi niya makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. Nagadugang paligun man sang imo immune system tungod kay vitamin C siya nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa nga antioxidant protection ini nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig mamapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin kag may ara pagid ini sang anti-inflammatory effect mga katropa, makabulig mapabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas, energy booster amo na nga magareduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto tangahimu ini sang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health! Thank you! Pag-available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede ka mukha kanto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May, Door 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Kagong tamaran ka naman niya magwa, pwede mo gidya mo order through online ng aton nga mga produkto, mga katropa. Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Kaga mga katropa, sa una istorya ni iba, before kita liwat mag-continue sa aton chismis, tamiyawon ta di ane ang aton katropa nga nagapanikatika sa aton nga live. Mayong hapon lang digilig ang nagapanguna si katropang Sir Lloyd D. Navales, Good PMSD, The Sweetness of a Ripe Indian Mango, Rich in Vitamin A, C, and E. Yes. Thank you so much, Sir Lloyd D. Kagari man diri si Madam Nanet Vasquez Susan nga always giniya nagasuporta sa aton nga live. Madam, mayong hapon, good PM po Sexy D at sa mga bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much, Madam Nanet. Thank you mo sa pag-agi. Ambal niya. Thank you. Sir Lloyd D. Navales. High school never end. High school never ends. Gidiya kaga nami gidiya ang experience sa high school. Ako may ara man ko before nga experience sa elementary ko mga katropang Sir Lloyd D. Kaya nga sa elementary ko mga katropa, bully gidiya siya Sexy D. Kaya nga wala ko kunya ano ya suset or wala ko boobs that time. So nga ako mga classmate mga katropa, mga dagko na tuya kumbaga mga kargada. Yung buta naglibog ni ulo ko ya nga sila yung mga dagko amo tuya nga time mi guro ginakamatitis pa lang ko tuya. Di ginamon time mi classmate ko nga lalaki nga nagambasa ko nga ay, hindi ka diya mag-upod sa amon grupo ya, kaya wala kaya kuan niya, gamayang imo ya, pagpalangga. Kumbaga, ti, ako ang daman mo lang magdako na, ay, nagdako, mga katropa, wala ko yung nag-expect ya, nag-amuniya ka dako, hindi lang ya dako. Grabe. Singganan nga sa unang kambal ako, gamay lang niya, pero gabi nuligay niya. So, bunga mga kasmate ko to nga mo to. Nga-chat-chat sa ako. Bala ka na iya-huyo ka ngayon kasi dako-dako na iya ako. Nga ito palangga. Bala ka dyan. Harimin diri si Madam Elvira Glogo. Mayong hapon, Madam. Good afternoon, Sexy D. Mayong hapon man. Kaga, salamat gid sa pag-agi, Madam. Di ba? Anami, bala sa mga experience na sa unang. Mabalikan ko lang. Makadlaw ko yung mga katropa. Kaga, may ala sa una nga, ano sa akong patay-patay sa akong luwag mga age at guro that time, guro do
butang taguro do 52 tapos ako 17 years old mga katropa utod daya mga katropa wala ko gabi nutig pero subong sigok naman to sa may inada sa sugi story alaman niya ato niya na dedo na to sa tungod sa may masakit sa something ti nang may hara na siya negosyo sa amon skulahan sa una ti ako naga ano mala ko siya sa una naga sideline kaya mo si sex ed sa una mga katropa independent tagid man kuya mas prefer kuya mangita sa nga akong kwarta ya compared niya nga magsalig kuya kay mama kay ti kisa nga may isa feeling nga dako imo balon mo di ba si mama kuya may limit na yung pagatag sa una balon sa ako niya ti ako ya ga pangita mo ko diskarte kung paano magdugang ang balon kuya eh ti nag sideline ko to siya do slurpy na bala nga negosyo bala that time mga katropa. Tingala kong tupad namun, gahambang hala mong gida. Dugay-dugay, ikaw na di bala ang tag-iyan. Bukoy tita, gano'n niya si tita. Munya, tuod na iadaya kay gali. Naluyag na tugali sa akon ang tag-iyan ginobrahan ko si boss. Mau Diyos ko, mga katropa, bawa makon mo na kanami, pabala kapag prangkaya sa akon that time. Kaya bala niya ko nga, I like you ha. Ano ni natabo ni nag 3-in-1 na tadiya sa boss siya. Kay may tatay na ko, may lolo na ko, may nobyo pa ko. This is a joke. Kambiya, no. Kambiya na, nang amba ko, ay, hindi kuya gusto ya, sir. Agalain, buot kuya. Kaya nga, akong blalakat ni sa imo, sir. Ubra, kag isa pakita, bubla, sir, nga ginasugat ko, di ka nubyo ko nga. Te, nga, amo niya natabo. Ya, kag nga, nagtubo yung luyag mo sa akin niya, actually, nang Denise, sambay na sa akin. Kambiya, nang ano lang, gindi ko bi sa imo. Kaya nga, one time, gimpaunan, takakwarta. Siling ko, ah, okay, nakita ko nga kwarta sa lamisa, nga, abi ko lana na ya, ginungod mo to ya. Pero ginungod yung manggali ka tropa kaya nga aabi aguro sa ako niya kawatan. Ay di ba kuya may tsura ko. Tiyan mo to eh nung ako sa akong tiyan ba ko siya ti ibala kadi sir basta ako ya pananaw ya si mo do tatay ta na kayo do lang alang hindi aguro ti ambayas ako tagaan ko lang sa kuno chance mga katropa nga mga luyag sa akon ti sambo ko ti sige ay ikaw da bahala basta ako yung nagamba ko yung simo no hard feelings niya. No hard feelings ha boss ha kahit ti siling ko nang hindi ko yung gusto ya pero ti siling ko titingwa ginamo ko na sa ba mga katropa ti emo na to nagsigisigi na to yung pangaluyag pero syempre yung na-check ha malas yun ni sexy dia ti isa atak ang ko mga katropa kaya sige tawag sa akon ti kinabalan ko nga sir nang pwede hindi ka na danay magtawag sa concert kayo naguba ang mouthpiece ang ako ng cellphone abim mo ba ano ba isa ko mga katropa baklan ta ka cellphone oh sige go naging baklan niyo ko cellphone mga katropa upod ko magulang ko naglakat kami sa SM baka paglakat mo sa SM hambay na sa ako nun dapat ano na maparihas ta phone magiging kahiya ka cellphone Alcatel tapos naging bakal niya sa akong Alcatel man nahamot ko mga katropa kay ang amon nga antad naglakat kami sa dalan sa SM ba muna oh ari kami din sa magulang lang ko. Ato sa isa piyak na highway. Kaya palayo kami siya. Kaya tsura do driver. Puriyo pa damgulang. Driver lang sa namon. Tapos, dumanginit sa iya ang ano ang sales boy sa pagbaka sa cellphone nga mga katropa kay ang bilis sa cellphone do mga butang tabi do mga 5,000 plus at that time medyo barato pa man to mo ang iya nga gibayad mga katropa puros na nan boy 20 yun. Dumanginit ang sales boy pag-isip sa kwarta wala na to sir. Hindi mo tayo. Huwag ako cellphone. Huwag na mga katropa. Ging kawat. Lang tabala ang cellphone. Ano na ako gali subong nung. Ako hindi gina gali mayo ang ginhalinan. Hindi gina magdugay si mo yung mga katropa. Yung tutuod gina yan. Learn ko gina yung mga muna yung mga... Pero ako yan, hindi ko yung hungod ha. Ginan, iya, to yung gusto nga mahatag sa ako. Na kag gimprangka ko sa'ya nga, hindi ko yung magano siya. Kag one time mga katropa, naglakat kami sa art district. Indala ko na nga ako niya, kuha niya, nubyo. Pero why siya yung kabalong, nubyo ko na ang dala ko. Ti nang, sige kami ka-order, ka-ilimnum siya, nagasto muna. Oh, so-so, gito sa unang art district ka muna, oh. Ba, nahubog siguro ang ano, ang boss ko, mga katropa. Agin papuli, kuya, sa ako, nubyo puli na maya, ida sa, kagtapos ako, ano, init-init siya, nubyo ko, kahit yung pinaka-hate yung pagkaon, is spicy, gidiya mo na yun. Or diran sa dynamite, or kag ano, ng cheese stick, atomic cheese stick, ati, man. Umpawa, nang hilamo, saya sang beer, yeah. Pero subong wala siya, bala mga katropa. Last na mo, nga kita na yun, nagabustong ko sa akon, subang, nakamunong pato sa akon nga, ano nga, mamaninoy siya, pero sa kasamaang palad, wala lang ko kabalo kung ano na natabo siya. Basta ang nabatian ko lang, masakit sa...
man ay kaluoy man pero ti ang importante nang hindi ko rasyon kaman sa akong kabuhi sir ah. Wala gid ko bala ka kumpanyar mga katropa sa iya. Tanay na ko pa ngayon lang makuto sa iya pasensya pero nakasurya na ina kami na kanu naglaig gid man to buot kay kuan nya ko tanay katropa mga katropa motor. May motor na tani ang inyo nga sex ed, kuan nya nako tani. Galing kay nadakpan nya ko nga minubyo ko ate. Wala ko mimahimo. Tama na nang abinutig. Ara sa top. Hi. Ari, di sa kuno sa topad ko ghost sa subong. Tiya mo na eh. Okay lang man magpakita sa ako nyo kay istorya hong ko malang sa diin mo gimbili ng imo nga manggad kay kalpahitaon ko. Damo sabi mga kadutaan, mga katropa na kong mention name ya kag Apeliedo. Kag may negosyo to sa that time sa Cebu, mga marble to nga nga mga negosyo ga pangimo sa mga marble na bala na. Kag diri sa diri naman niya sa Negros ya, may negosyo di sa nga o kayon tao o pangitaon taguro ko diin niya gimbilin ang ano ay ang baol. Kaya mayari di sa negosyo nga kuha ng boneless lechon na halin sa Cebu. Ano may ampo ko na bala siya sa una. Ah, grabe, gidya mga sala ko na siya kat mga katropa. Ya, tuntuod gidya. Pero ti, hindi man to yung hungod na sex idea. Kaya mo to nga time yung utok na sex idea. Bata-bata. Pagig ko to yung that time. Ti, ama ko muna nga alumni namon sa eskolahan. Yan ba? Kung wala ko bala balon, sir. Malagaw ko to tani sa mga. Ba, inay man niya nga tigulang. Gahamba man ga pala nakit. Bala ang kalawasan ko. Ti, sige sir, ah, iluton ta ka. Pero ti, ami mga katropa sa mga hilot ko di sa likod. Yung ang 5 ham, bala galabaw sa iya bulsa. Yan ako. Ginahunos. Yung tagaan niya, pagin ko yung ano, yung ibalon. Iti, ilipay-lipay niya sa XDE. Pero, amo man lang to sa wala na nagliwat. Isabi, kag-isa pa, may aksidente nga natabo sa, ano, accidentally nga na pahulamis ako ng cellphone niya, nga wala password. May ara ko video nga nakita, nga may ara siya family, wala niya ginsugid sa ako. May asawa siya, galit mga katropa. Kagamuto nga video, nakita ko nga do ginabuyayaw niya i-asawa. So, cancel, ginaiyakay sex and date. Muto ginhimo o do ginpasakayan ko na lang sa, nagmaabot ko man nga kasuplado, gin sa iya-iya. Kaya ang gusto yun, nakisa, magsakay ko sa iya, gusto yun, haragi ko sa front seat. Yung ginhimo ko na mga katropa, ginapanaw wag ko na mga tibu ko nga mga barkada kagina pang dala ko na. Tapos ito kami na mga pungko tanan sa likod tinginimo kasi yun ang literal ka driver ya eh grabe na padalaga niya tikis ang ginahampak ko na sa lakyan niya mga katropa kaya ba ko ay kung gusto mo yan magpakamatay ya ipanaog kami diya kay bata pa kami ya. Ay, grabe ha. Kada mo viewers, ako nag-chismis di sa sex ed, ha. Kagay ka mo mga katropa, kabalo ko yung kami ara. Gid ka mo yung mga experience nyo man before nga. Kung mabudumduman nyo bala subong bala, makakadlaw gid ka mo ya. Kahit sa una pa man to. Pero sligad, oh. May ara ko nga.

0: ti pangambali pangambo ko sitingin ka chat ka di reply sa kumaka tropa ti ka reply ka mo ti wala na ko nag reply in kadlawan ko na lang sa ito sa la ko pa yan no ginaccept na ka wag kang ganiyan ha dan mayara mo kisa chatmate nga mambal nga ay nang hindi ko yung magchat sa imo ya kaya may banya ka nga daan kagabasi bala ako daan ka agi na kuya ka daan ya nakipagchat ko sa babayi nga ginyaw-yaw ko siyang iya banya ayan ga respect gin ko sa imo nga banya how come na kamo bala mga boys kung magchat kamo bala sakon kung replyan ta kamo gani it doesn't mean nga ma-entertain ako sa inyo bilog nga bulan bilog ga tuig wow ha natak earn kuya bala kaya grabe ha ginapangunahan yun ako wala pa gani so ako friendly lang gid kuya kag syempre syempre hindi ko gusto nga isnab ka mo kay basi bala mag-comment comment ka mo diya sa live kuya suplada mo na inyo sex edi way mo nag-reply sa chat na di mas mayo na nga gina-replyan ka mo kati mayara manya one time may nagambal nga pangitaan ko sa kununubya kay timi banan ako ay ganhi mo yung kuya ko niya bugaw yung hangga amo pa kuya ubrab hindi na kuya gani kaubos sa nilaban ko tuyo sa balay ito pangitaan tapagid kaya charot lang ah pero before kita mag magbasa basidugay-dugay mga katropa para na nga to niya guest pasudlon ko lang sila ah kaya para at least mag-jump tadi kanta bisan ginagmay lang kag kung mayara pagid oras mabasa si Sex Edibis ka na isa lang kasulat para at least maka-advise-advise mga kamubala pero before na mamati kita anay sa gamay nga pahinungdom or musika kay magabalik lang inyo nga Sex Edibis nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan syempre diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katrapa mo exciting
1: hala ka exciting
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
3: XFM 103.9.
4: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man buga nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man isa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, agad na bilong ang aton sino yung pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pag-followin yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang inaguan sa aton ni ko. Kag-perhwisyo, gid kung magpagwa ka sa imo sinihi. Ko. Sa mga naga-feel yaki, dati close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapa there. Agot pala na tao, ina. May mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, kung nang luyag naton nga magastuhan, gid-kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spin Hiko.
5: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
5: Evergreen Coffee Mix.
4: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells ang saluyot o kun ampalaya amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius madamo nga mga pagtuon nga nag pamatuod nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya. Ang cancer iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, tika on the be, updayon, tika, may ingredient ang barley grass extract, nga ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM.
6: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Go!

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Santon Plus Gold. Mas pinala-

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sa bragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Go!

0: Balak mga pinalangga ko nga katropa. Kag-excited na naman ang aton engineer sa aton nga guest, no? Kaya gin-reveal niya na naman ang balak. No, pindutan na naman. O, yung ngudungod. Anyways, mga katropa, alas 5:08 na sang hapon. Kagininga oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Kung nagapalay-palay na daya ang patola nyo or patola ni mister nyo, pwedeng-pwedeng ka mo yung magtumariya sang turbo. Ya, kaga ang aton nga turbo, mga katropa, gawa sa maca at clavawaska nga mga natural herbs, nga mga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalalakihan. Kag siyempre, ma-improve man ang performance paglabot sa bedsea. Diba? Dimpa ka muna. Kung magturbo kaya, mo ginaguro ang term nga or mo na naguro ang time nga. Ang imo nga misis guro, mangisi na lang nga mangisi, bilog nga adlaw, no? Kaya mga katropa, sa turbo, wagas ang lakas. Duwa na lang sila ko, no? Duwa na lang sila. Kaya anyways, mga katropa, samtang set up ta di anay ang aton nga mga guest sa subong nga adlaw. May ari diri nagpadala sang sulat. Nga comment ya si katropang Stephen Hushawu. Siling ni katropang Stephen Jacqueline DK, I am so grateful to have you in my life and I am so excited to start this new chapter with you. You are my partner in every sense of the world. Word and I promise to love you, support you and cherish you forever. I love you, Jacqueline DK, more than words can say and more than my heart can contain. You are my forever love and I will always be yours. You're the missing piece I have been searching for, the puzzle that completes me, the answer to my every prayer. You are the melody that feels kuno the chair idog to kagamay. Di na ko to dampi, man. That feels, di na itong manarap pundaan sa sexy di. Ay, kalawig. Basta palangga mo sa Stephen Hushawu. Kag kung sinugid ba na si Jacqueline na DK, wala na kita sang oras ka katropang Stephen kung pagabasahon ko pagidni. Kay do, ang natabo, di mag-MMK kita di karoon. Magka-Jessica Soho ta di karoon. My eternally beloved Jacqueline DK, I hope I make you happy every single day. I hope you feel how much I love you in every word, and every action and every promise I keep. Every rose you take, every move you make. Labis ako, nagpapasalamat na ikaw ang kasama ko sa buhay at nasasabi ka kung simula ng bagong kabanatang ito kasama ka. Ikaw ang aking katuwaan sa lahat ng kanahan. Anyways, thank you so much yung katropang Stephen Hushawu sa pagpadala mo sang sulat, ha. Pero nang dasong ko lang ibasahon liwat or pwede man i-voice record ko na lang. Kaya para ka ma-ano ta di. Kaya kung basahon ko ni katropang Stephen, wow, mabuhadaan oras si sexy di. Ang medyo lipot lang ba lang, importante, ma-express mo yan, nabatsagan mo yan sa kay Jacqueline, ah. Kaga, ari din nagapanikatika ang akon nga, kumari nga si Katie. Siyempre nga ton, before mandi nga, nga guest, no. Okay na? Oho. Lapit na lang. Excited na ka mo mga katropa kung sino ang guest, ha? Kaga, subo nga daan, tudloan, tanakani, ninilibuon. Kada, atong mic ni, oh. Dapat magambal ka. I-on mo na uwan ni, pero ti subong di lang na pag-i-on. Kiti, pagpalapiton mo, gidang baba, pasensya, gid kong gamay nga mic ang ginahatag sa imo. Kaya matabalog ko, anad kaya sa lag ko nga mic. I hope I make you happy every single day. I hope you feel how much I love you in every word, in every action, in every promise I kept. Palangga mo sa akin. Hindi na ko dayamang, no doubt na iyan. Grabe na itong pangsulat mo. Thank you so much, yung katropang Stephen, ha. Hindi na lang giniguro magbasa si Sexy D na isang letter, mga katropa, no? May ari na ginditani si Sexy D nga bala sa honho. Galing kay ti, ari na ang aton ng mga maaniyag, ng mga guests nga naghalin pa niya sa kabangkalan. Nakaang isahalin sa kabangkala ng isahalin sa sagay. Amo na nga, hindi, nakamumatingala kung ang isa medyo kabalan kay halin sa kabangkalan, ang isa medyo nag-aagay kay halin sa sagay. Lumian ko ang mga pila pa bika minutes be. Ay, bungga gidya bala. Ay, kagari man diriya si Ate Wolf eh. Ay, Ate Wolf, kaga may ari ni siya gali mga katropa nga business ha. May ara siya nga kimchi, may ari pagid nga cake and tub, kag may yema de leche niguro something mga katropa. So, kung gusto nyo mag-order mga katropang, pwede-pwede gig kamuya mag-order kay Sexy D ha. Kaya ko na bahala. Or, kung gusto nyo yung personal kamuya kay ng Wolfie mag-order, i-search nyo lang ang Wolfie Salvador Astakaan. Kaya pwede ka muda ka PM siya. Ate Wolf, mayong hapon. Kag salamat gid sa pag-agi. Kagari man diring ako nga utod nga nagapanikatika o si Dina. Okay na? Okay, please welcome our guest for today, mga katropa. Palakpakan ta sila sang tudu-tudu kag lawig-lawig ba. Ari na, ang aton nga katropa nga naghalin pa sa Silay. Sa Silay ni sila naghalin mga katropa ha. Kag ang iya nga pangalan amo si Jonel aka Bo, kagkaupod niya ang iya nga wifey or partner in life nga si Irish, in short Nini. Please welcome. Ato ang mic mo ni o. I-on to ho. Nan, minangor. Ay, ala, dali lang gid. Hi, hi!
1: Hi, madam. Good afternoon.
0: Ay, natugnawan ka?
1: Yes.
0: Basi kung na gano'n na, na, gano na da ang imo nga. Okay lang. Karon lang ipahinayan. Talang da karon ng
1: aircon.
0: How's your day? Kagdiin pa ka mo naghalin nga duwa.
1: Yes, ano ko ano, Silay pa kami madyang.
0: Yes, sa Silay. Kag, yes, thank you so much.
1: Inatamiyaw to dagaling tanan nga Silay nun.
0: Wow, grabe. Mga katropa, mga musikera ni kag musikero ang aton nga. Itong ukuno to ni o. Oh. Okay na?
2: Ay, o.
0: Ah, wala pa. Natumuo ka na. Palapit lang din sa mic. Imubaba, ne. Buto nga ang mic. Sige, buto nga. Na, kaya pwede na mapalapit sa'yo muna. Ah. Oo na. Sige, hi, be.
2: Hi.
0: Wala. Wala. So mga katropa, mamatikit anay sa gamay nga music ha. Mabalik lang kami ha. I-set up anay namon ang mic ha. Kay do medyo nagaka-technical pa kami di. Ibantayin nyo da. Kay nga, masample ang aton nga mga musikero, subong nga mga guest. Kag may ari ni sila yes ang compose man yan nila nga kanta. Sa liwat, dirila sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Inalangga ko nga katropa. Ari naman ako subong. Pero before ko mag-continue sa inyo mga katropa, may ara ko anay nga ipabuslon di si akong pulungkuan. Kaya may ara kita sang special guest. Kaya hindi ka mo maghalin mga katropa, kaya mabalik pa kuya with may ara man kuya sang guest. Pero before, unahon ta ni anay. Ipasa ko ni anay kay Sir James King, ha?
1: Sige.
2: Ay, ako galing. Sige, ha. Mayo-mayo hapon, mga katropa, ining 103.9 XFM Bacolod. Masalot lang kami kadali. Kaya may ano kami isang reunion. Yeah! Unexpected nga reunion. No, sining hapon. Reunion sa mga former DJs ang MOR, My Only Radio for Life. Kagang special nga bisita namon subong, siyempre kitano niyo naman na sa atun nga sa inyo nga mga Facebook pages or sa inyo nga Facebook sa XFM page, sa XFM Bacolod Nusan Public Service Authority, wala iban kundi si ang ma-present no doon. I-present din siya ni Mami G. Mami G, paki-present ang atun nga bisita.
3: Yes. Sa sinigang hapon mga katropa, inyo naman kapatian ang tingog sa kahanginan nga po sa diin. Siya ang may kabangdanan na wala akong microphone.
2: Hindi ako, ako tumay sala.
3: Siya kami ang kabangdanan kung sa diin aton may baluan kung ano bala ang top 10 sa siniyang nga adlaw. Gani aton subong nga i-welcome sa station dali sa XFM Bacolod, the original countdown queen, Sophia!
2: Salamat sa pag-invite sa amon diri.
4: Test 1, 2. May hapon na, Mami G.
3: Hey, good afternoon,
4: Boy Kulit.
2: Yes.
4: Kamusta
2: Pam,
4: na kayo?
2: How are you? Oh, what brought you here?
4: Mayong hapon na sa ila, tanan, kaga pumati, no? Mga katropa, maayong hapon sa inyo, tanan. It's so overwhelming, mm-hmm. You know, to see these two again and to be able to talk to them on air.
3: Yes.
4: Diba? Like the old times.
3: Oo.
4: Ang sarap. Thank you for welcoming me sa inyong napakagandang tahanan.
2: Wow. Salamat.
3: Oh, you're galing always welcome, actually.
2: Talaga? Naggamay ko na naggamay ko.
4: Talaga ba? Magkang ganyan, baka nila umalis. Baka hanggang bukas na ako dito.
3: Oh, since na muno ko magkagina, you're the countdown queen, ano bala ang countdown nga imo i-share sa amon?
4: Yes, that's correct, Mommy G. And sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapon, mga katropa, Boy Kulit, alam nyo ba na we are also counting down the days to the first ever provincial ASAP experience.
2: ASAP!
3: Wow!
4: Yes!
3: ASAP yun, ah!
4: Ay, nako! ASAP experience. Yes. This is the first time that we are bringing ASAP, the concert experience, mm-hmm. to outside Manila.
3: Mm-hmm. Oo. Correct.
4: Kung nakakapanood po kayo the past few weekends, nakita natin yung first na rin na pag-launch na sa The Araneta Coliseum.
2: Wow!
4: Yes. But this time, since it's out of Manila, mm-hmm. saan natin dadalhin? Kung hindi, sa pinakabagong Coliseum ng Victoria City.
3: Oh.
4: Yes.
3: Grabe! From Manila to Negros.
4: Oo. And hindi basta-basta.
3: How many from the ASAP are we going to see?
4: How many artists?
3: Mm-hmm.
4: Oh my God. I can't count. Kasi
3: really?
4: There's still, alam nyo, to give you...
2: Well, there's the three of us here.
4: Kasama... Maka hindi namin kaya na yung talent fin yung dalawa.
2: Three of us, 1, 2, 3. Yan, on screen.
4: Uy, na-miss ko. Uy, my God. Mami G. But anyway, alam mo, yun nga, as you asked, no, so pila kabilog, we are very much aware na pag sinabing ASAP, kasi ang dami niyan. Di ba?
2: Parang yung grande.
4: Oo, ang daming artista. Isa-isayin ba natin? Hindi, gusto nyo?
3: Isa-isayin ba natin?
4: Sige. Mm-hmm. Bigyan natin ng idea yung mga nakikinig. Oh, mga pamatid subong.
2: James King.
4: Actually, si James King nasa backstage yan.
2: Katabi ko yung Victoria. Victoria CB Magulona.
4: Well, lapit lang galing, no?
2: Victoria CB Magulona. Lapit lang. That's like 6 kilometers.
4: Hindi siya sa backstage. Ano? Sa tubangan. Sa siya ang ma-welcome sa mga ma-assure. Si Mami J, upod ko na sa front row. Kaupod natin for the first show. Because, you know what? We don't have just one. We have two. Two unique shows.
2: Mm-hmm.
4: One at 12 noon. And the other one around 7 p.m.
0: Ooh.
4: Okay? So, alam nyo, ito ganito ha. Yung lineup natin from the first show, sila AC Bonifacio, Alexa Ilacad, Angeline Quinto, si Bel Mariano, Angel siya, si Bagyo, kilala niyo yung Bagyo, si Jello, yung Pogi, si Bagyo Mickey, Bagyo Nate, Bianca De Vera, Brent Manalo, si Carmel, si Darren Espanto, of course, will be joining us, Donnie Pangilinan, si Eric Santos, si Esang, ang dami nila eh, G-Force, of course, will be there, Jameson Blake, Jane De Leon, Jaren Garcia, Jason D, Jeremy G, JM Yasures, Julina Magdangal will be joining us.
2: Basta nag-start sa letter J.
4: James King. Sige. Isingit natin.
0: Pag-ingyan.
4: Okay. Jonah. Si Jonah nandun din. Si Kai Montinola, yung ating housemate. Si Kimo, Clarice de Guzman, housemate din. Si Colette Manalo, of course.
0: Yes, yes.
4: And ito yung mga pangalan na pag narinig natin, talaga maalala natin. ASAP from back in the day. Lani Misalucha. Diba? Makakasama natin Ogie Alcacid. No?
0: Ay, Ogie Alcacid?
2: Huh?
4: Ay, akalaan mo, andito na pala. Advance party. Ito po, Ogie Alcacid. Martin Yavera, Sir Martin, of course. And Miss Jaja Padilla.
2: Wow.
4: And many more. That's for the first show.
0: Many more.
4: So, sa second show, almost the same gang, pero kasama nila si Bamboo.
2: Uy!
4: Yes, magra-rockin' roll si Bamboo on the second show, 7 p.m.
0: Grabe! So, bongga! Kaiduha! So, again, 12 noon. Will that be live?
2: Pero first show will...
4: Yes!
0: Live on, I
4: concert mean... Concert experience talaga siya. It's parang nanonood ka ng concert sa tanghali.
2: No, pero yung first show, Sofia, will last for how many? It's
4: normally kasi pag ASAP or ASAP before, di ba? If you watch, 2 hours? Two and a half?
0: Oo. 3 hours.
4: Pag ginanaan hanggang
0: kayo. So, you mean, simultaneous sa, ano? Sa...
4: Yeah, they'll be, of course, they'll be showing it.
0: Okay.
2: Live television.
4: Sa TV.
2: Yes.
0: And, syempre, sa gabi, no? Ate, niya, as in, wala na din pugong-pugong.
4: Kasi, alam nyo, ang ASAP XP is shown at 5 p.m. na.
0: Ay, okay.
2: Yes.
4: It's a totally new experience kasi nga, diba dati, tanghali. Tapos ngayon, concert experience na siya. Hindi na siya from a studio lang. So, mas maganda, mas marami makakapanood. 5 p.m. na siya mapapanood.
0: Okay. So, again, where will be the venue?
4: Oh, just join us, mga kapamilya. Magkarinas sa Victoria City, Negros Occidental, kag magsinadya kita sa pinakadako, kag pinaka-star-studded na concert experience, di ba? Ubdanay kita sa ASAP XP Victoria City, June 7, 2026 at the Victoria City Coliseum. Two unique shows, not just one, but two unique shows in one day. Show 1 at 12 noon and show 2, syempre, 7 p.m. Get your tickets now at the Jamaican Patty Bacolod Shop.
2: Uy, timing para mga tickets
0: na rin yun. We're hungry,
4: Jamaican. Bumili ka ng ticket. Diba? Ay, pero syempre, yung drink natin, sarap magkape.
0: Yes. So, again, don't forget the date, ha? It's a lucky day. Actually, 7, eh. So,
2: what day is 7?
4: Galing mo talaga dyan. Ayan, namas ko sa'yo.
0: Ayan, pa yung ball.
2: Pero what day is 7? That's Sunday. Sunday.
4: Yes. Siyempre, basta ASAP talagang ASAP. Sunday. And it's a family experience. It's a family bonding experience, eh. So, ASAP XP, Victoria City. Don't forget, guys. That's June 7, 2026. See you, mga katropa.
2: Yeah. But I'm sure dadagsain yan.
4: Salamat.
0: Sure. Again, ang tickets is available?
4: Yes, they can get it at SM Tickets and also at Jamaican patty hot colored. Just at the back of Bob's Riverside.
3: Okay.
4: Yes, Bob's.
3: Perfect.
4: Name.
3: Okay.
4: So, salamat ha sa oras niyong dalawa.
3: Of course naman.
4: Nahiya naman ako. Pwede na kayo malis.
3: O, makauntaan na kita yan. So, anda ha, mga katropa, hindi gid magkalipat because this is mambal naton niya kisa sa Malaka. Nga ma-experience naton ang ASAP or ASAP experience gidjaya. So, yes. It's a concert. Imagine, duha ang ato niya yung makitaan nga type, no? Sa nga pagpa-indis-indis, kumbaga, sa mga talents ang ato niya yung mga kapamilya artist, okay? So, hindi kin magkalipat, ha? Again, it's a lucky day. It's on June 7 na! So, pantayan, no? Diba? Doon parehas na sa una. Dali na!
4: Galingan mo pa, ma'am.
2: Para may libreng ticket ka.
4: Oh, enjoy ako.
2: Pero Sophia,
4: it
2: was nice to have you here. It was nice to see you once again. The very last time was, I guess, the that's 2022.
3: Ooh.
2: Pero finally, we see each other again. After.
4: Payakin. Uy, gusto ko magpasalamat kay Sir Mitch.
2: Okay.
4: Yeah. Sir Mitch, thank you so much.
3: Thank you.
4: Galing. As in, ang feeling, parang I'm so like welcomed na talagang kapamilyang-kapamilya. Katropang-katropa na ako. Yay. Thank you, Sir Mitch. Take care.
3: Okay. And of course, hindi nga pwede ka maghalin si Miss Sophie kung hindi iya matinawan.
2: Hindi siya makatilaw.
3: Healthy nga kape. And isa sa mga promote natin ang kape nga hindi lang siyempre basta-basta kape kundi healthy plus makapamaintain sang young look natin.
4: Wow,
3: at
4: I like that.
3: At ang Santo Gold coffee mix with glutathione and collagen.
4: Yay, that's
3: yes.
4: Mine.
3: Yes,
4: free?
3: It's for you. And oh, diba? Also premium D3 for stronger bones.
4: Wow, kailangan ko naman para sa bones.
2: Pagbaba mo, dadagdagan pa niya.
4: Thank you. Okay.
3: Sure.
4: Pwede kong bumalik bukas?
3: Why not?
4: Ano kaya pala mag-guest dito? Akalain niyo mayroon pa akong libreng.
3: Guest lang ba?
4: Sarap.
2: Oo, ganun yung guest ka na may libreng kape ka pa.
4: Oo, ang galing. Diba? Uy, thank you. Ah. Maraming salamat po ulit sa inyo. XFM. This is so, wala, parang hindi ko actually surreal pa rin siya na experience. Parang hindi ko ma-explain. It's the first time, to be honest, first time kong marinig ulit boses ko.
3: On really?
4: Air.
3: Really?
4: Yes. I've never been.
2: Oh, diba? Business na siya eh. Businesswoman na siya ngayon.
4: Kaya lang. Ay, ikaw naman.
3: Iba na.
4: Kayong dalawa lang talaga. Hindi, syempre, iba pa rin talaga yung pakiramdam ko na at home ako eh. Diba? So, kita-kita tayo.
3: Na.
4: Oh, naman.
3: At home ka na. Aalis ka pa ba?
4: Pwede naman hanggang mamaya. Hanggang alakas pa kayong dalawa. Uy, ASAP XP.
3: Yes,
4: Victoria
3: yes.
4: City. June 7, 2026. Again, see you, mga katropa. Salamat. Boy kulit.
2: Thank
4: Mami
2: you.
3: Well, thank you so much, the Countdown Queen, Sophia.
4: Thank you.
1: Katrupa.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

0: nakita nyo man siguro ang guest sa Subo nga hapon. Say hi, hi, Anay B.
1: Hello mga katropa.
0: Naon mo, naon.
2: Awala.
0: Ara na, yes. Nabatian mo na ko. Si first anay, si katropang bota. Basi miyara kada gusto nga tamyawon sa aton yung mga katropa.
1: Yes, of course, yes. Mga talan nga sila yun, no, the guest talk. Of course, na si Ryder, madam, no. Kaya, ipasugtan ko nila. Subo nga magad, ano. Siyempre, sa mga tanan-tanan, da nga mga atoptig palamatian.
0: Yes.
1: Mayong hapon sa atong tanan.
2: Yes, ako naman. Yung hapon sinyo ta na. Ginatamyaw ko talaga sa mga ang akon da mga ni sa matagoy no. Day ano si Henry and of course si Yol. Ni just ko.
0: Anyways, mga katropa, nauya-uya gid sila, no? Pero oh, tia, thank you so much, gid ya. Kaya at least, bala, nag-effort, gid ka mo yan, magbiyahe, pakadto, yes. Diri kaga, welcome, gid ka mo dia sa XFM Bacolod Station.
2: Grabe, bala ang...
0: Ang scenario, before. Yes, before. Ano ang scenario?
2: Nadalala pag-i-details, eh. Kaya just, medyo nagbugnaw ng ulo ko, ni.
3: Sugay, takap lang ka, mama.
0: Nagbugnaw tungkol siguro sa aircon
2: sa ano na, nang sa biyahe bala lalabot na kamahal pa sang gasolina.
0: Oo.
2: Pero may ari kami din na
0: joke na. Anyways, mga katropa, para aware ka mo ha ang aton nga bisita subong musikero ni kag

0: musikera. Musikera. Kumbaga mga singeret. Kumbaga. Kag ang iyang kag magpartner ni sila nga duwa, so bunggur bulagay sila dudugay-dugay. Nag-upper-upper kami nga duwa ay.
1: Wala ito sa ilimnan.
0: Wala ito sa ilimnan. Sorry lang. pero, before kita mag-proceed sa aton katropang Irish, nini, pakantahon taanay or pasampulon taanay ang aton katropang bo. Kaga, mga katropa, imagine na, kisala ko muna yung kita mag-partner yung puro mga singer. Ba? Kaga, pamakuton ta sila karon after nila sampol. Pamakuton ta sila kung ano ang life sa isa ka musikero. Ha? Kung paano sila nagadugay, kung paano sila mag-away. Woo!
2: Wow, ka-perfect!
0: Anyways, patsyon tanay, imute tanay ang imo nga may. Kaya itagaan tas ang time si ano. May music ta? May music ta para kay ano, kay katropang bo. Wala mahingagaw. Wala mahingagaw, pero ti acapella, okay lang si mo.
2: Acapella?
0: Oo. Acapella na lang danay. Kay para wala na ta-time. Or ikaw mauna, mahingagaw mo ha. Alang-alang, Ged. Alang-alang. Kahit kung nagtimprano, kapatali, kagina. Agigan, balahaw. Nisala mo, Ged, na iya kay kung nagtimprano. Kaya. May vocal man, Japon. Meron mo kung vocal, Japon.
2: Sige lang,
0: Ano lang kuno, pandara lang kuno, kay malabaw lang man ang iya nga kwan, nga tingog. Pwede lang, hindi man ako no ma, hindi man makapiright kay iya compose. So liya mga katropa, ato ni katropang bo. Pwede lang man kuno sa cellphone, pandaran mo na lang sa cellphone kay ipabati da sa ano.
2: Okay.
0: Pwede man. Dere isa ako no. Dere lang ito on sa mic or dere sa akon nga jack mic? Hindi pwede. Sa jack ko.
3: Uy, sa jack ko eh.
0: Wala jack. Pwede man, di ba? Pwede man sa jack. Dabe.
3: Wala jack phone yun.
0: Ari, may... Ay, nano naman.
3: Wala jack phone yun.
0: Ala to, oh. Bluetooth. Kasi ano na iya, wala... Ano na, wala na gender iya nga cellphone. Hala, wala jack ko, no. Ara, ang ato na lang, dabe. I-search na lang sa ano. Alang na abihinay. Ang ato na lang cellphone. Dara ta i-anon. Okay lang. Pahitaan ko pa agi mga katropa para at least masatisfied mo lang aton sa bunga guess. Kaga worth it ba lang ilang pagbiyahe? Sige, okay lang ni kung di ka mag-headband ni. Basta alert ka lang kung ano ginistorya ko. Hindi ko gusto sa mahaha. Hotdog. Mike, kaya punin mo istorya ni, kaya hindi na karoon nila mabatian sa live dan ni. Ako ganit, kaya okay lang. Kasi yung kadlaw mo bala, kaya istorya ka. Oo, dali lang yun mga katropa ha. Pero before na, kaya wala pa man, mamangkot ko bianay sa inyo nga duwa. Anong sekreto sa inyo nga relasyon nga aga inaway ka mo? Ay nga, nagdugay ka mo.
1: Siyempre, adaglaw, tapangulay.
2: Kinalang hindi niya mag-away, madam. Kaya drak mo mabalaan ang natawag na tuntuon yung pagpalangga.
0: Wow. Grabe ng mga banat.
2: Kung wala away, it means boring.
0: Hanot, hanot. Pagpuli sa balay, ikaw, ginanoton.
1: Pero, isa'y ginasa dalan ba?
0: Wala, lang ka po nagsigitanay. Pero, diin natin din ang cellphone. Ara natin, dara na lang. O, sige na mga katropa, i-tagaan, tabi, kagpamatian ta ang aton katropang bo sang iyang ging compose nga kanta kagang iyang nga talent.
2: Yes. Yeah.
0: O, sige, play.
2: Sir John Composition, guys, no? Mga katropa. Amo nga sila ay kay, syempre, lapit na nakapistansan sila, no?
0: First time to nag-jama.

0: 要 slide。
1: Alright. Yes, thank you so much.
0: Yes, thank you so much. Terima kasih sang audience yang sahamnya partner. Yeah.
1: Oh, grabe na. Grabe mga katropa, amo to ang amon, ang iya amon. Ang iya nga kong posisyon, mga katropa nga nagpatok gidya until now. Kabalo ka mga kabalo sex and DK nga, favorite ko man ina nga kanta. Kag every time. Oh, every time nga mag-inom-inom kami, amo ginaya ang signature, yes, ang amon niya nga grupo, yan no, nga nag-jam kita.
0: Kanta.
1: Kag, basi niyara ka event this coming, pwede yes, mo gina matamya, ama ano.
0: Yes, mga katropa, no, ginaibitar, taka mo sa maabot nga June 6, no? Sa Kansilay. Kansilayan Tattoo Festival. Yes, na may marat mga tattoo competition.
2: Sa Civic Center.
0: Yes, of course, ang banda, kagalingan guys, no? Ang Dubsite, no? Mag-perform da.
1: Mm.
0: So, yeah. So good sa mga 9 a.m. to 5 p.m. sa ang mga performer, tanang mga banda. That is mga tato, ano na, sa dasal. No, ginambitaran ta mo, guys, no, maglagaw-lagaw, magsuroy-suroy dito sa Silay. Kay lapit na lang kafistahan ta to, June 12.
1: Yes. Yes, Kaga mga katropa, bantayan nyo man kami to ni Irish. Yes. So, kaya nga, kami na da ang former singers ang Silay. Gusto nyo makita si katropang Irish kasi Sex and D, makita nyo kami na sa June kag syempre si katropang Buta.
0: Yeah.
1: Upod man nga kung nga kuhan bana. Upod yun na base ang bana.
0: Yes, actually, ang bana bells ni Sex and D.
1: Ang partner ko.
0: Yes.
1: Is so, ang musikero. O bahista siya.
2: Mga musician, tana.
1: Oh.
2: And of course, we'd like to say hi kay Tita Cynthia Galero. Tita Cynthia.
1: Yes, Madam Cynthia. Kumari Cynthia.
2: Bisan, ano, wala ka na subong si life. Oh, love kaya po.
1: Yes, correct. Ikaw, gadya, ang ano, first mentor, tada. Yes, kumbaga, o siya, ginadaya ang nagtagpangalan sa atin.
0: Ang naghubog.
1: Oh, yes.
0: Ang naghubog sa mga singers, da, no?
2: Nga, yeah. Yes. Ginagaan, gadya, talentong, mga taga sila yun nun, gadya.
1: Yes, pero, ti, kung magsampol ang bana, ang asawa, masampol man na yan.
0: Correct.
1: Hindi niya pwede. Paano ta nakaroon mahapal? Ikaw, isagay kada kang ba musikero ka pero ti paano na karon nila mabalaan kung ikaw ya hindi kaya magsampol
2: makanta.
1: Oo, imakanta alam mo saot
2: maano na lang na mga carpenters.
1: Oo, carpenters go tapos mga katropa pamatian taman bi ang bugal sang asawa. Bugal sang asawa
2: ha. Ang akon bala nga kanta-kanta ni tripping lang gid ni sila.
1: Oo, yes,
0: syempre tripping. Dapat duet ka mga duwa madam kay syempre partner ka mo muna kamo ang sexy duo.
1: Syempre,
0: remember
1: soundbite.
0: Yeah, soundbite.
1: Soundbite.
2: Masi gusto nyo mag-ano ha, magpangita ka mo
1: yes,
2: sa mga banda.
1: Sa,
0: yes, correct.
1: Gusto nyo nga.
2: Pwede nyo gig kami, ano, barato lang kami.
1: Pwede nyo gig kami invite. Barato lang kami, pila gane.
2: Pila gane, pila katayog gane.
0: PM is the key.
1: PM ang susi, ah. Hindi na rin pagambal kay Abin ng Aronila. Di ba la? Di, pero before na yan, pabati, ah, sila yaan na niya. Sige mo yan. Oo, mamati.
2: Tunto, kagadyan eh.
1: Sige na, 1, 2, 3, go.

0: Alright.
1: Tinga, so, ang mong ginaging pili, mo kanta, You Must Be Free.
2: Nah, it's my favorite song, you know.
0: You Must Be Free. Mambal po gani nga, so kabalo na kamo ko nga, I love ko, gidsa.
1: Wow, nga ah.
0: Siyempre sa mo dahil sa yung mga tirada, bala.
2: Ah, parang, and, para hindi mapakdulan helmet ka.
0: So mga gaplano, da mga gano, no? Mga asawa, no?
1: Oo.
0: Paminsar na ka mo da.
1: Paminsar na ka mo nga. Nga piliyon yung itang babae na updan niyo. Wala. Pero as a partner, no, anong ma-share niyo sa aton nga katropa, bi, or mahatan niyo sa ilang?
2: Ako, ma-share ko.
1: Inspirasyon.
2: No, siyempre, may away, ara, ginasaya. Na, di ba pa?
0: Yes.
2: Ang away, do, halos giniguro, dudlaw, no?
0: Boring gani kung wala away. Di ba? Kay pagkalabot sang gabi, ara, nadadason ang ginatawag tanga.
2: Nakalipay. Hindi, totoo, daman ako. No?
0: Samtang temprano pa, away daan danay. Mm-hmm. Siyempre, para paglabot na sa ano, sang takdang panahon.
2: Ne, I trust him.
1: Yes. Yeah. You need to. You need to. Because you're, wala ka na choice.
2: Hindi. Well, may choice siya.
1: Ah, oh, may choice kayo.
2: May choice na dudlaw mo, no? Pero kung malabot ka na sa point nga, tama na, ne. Di, amo na sa...
1: It's kaya time to choose
2: ang,
1: your...
2: Ang pundasyon sa balay is ang babae.
1: Yes.
2: Mm-mm. Ang semento sa balay, babae.
1: Amo na, kung Sabong. Hindi na haligi.
0: Ako lang di isabi mo.
2: Kung madula ang semento sa balay, paano na sa madikit? Diba?
1: Kung madula ang semento sa balay, paano na sa madikit?
2: Paano magdikit? Kung wala semento.
1: Ang ginanamin mo ang hollow block, paano magtapikan?
2: No, paano indikit? Siminto, gidsaya eh. Siminto, gidsaya na yan.
1: Ang ano, ano man. Umakal ko anay, guro, bag umautok sa Shopee ay.
2: Ang point, dani, kung madula ang bayi, paano ang lalaki?
1: Ah, dokaan mo na.
2: Dokaan mo na siya.
1: Oh, okay.
2: Kung manindi ng babae, di wala na eh, di ba?
1: Oo. Te, ano mga balos mo sa iya?
0: So, shout out na sa tanan nga mga mister, tanan nga mga ano, no? Mapasugot mo tanan iya. So, well, actually, no, kinalangid sang, ano, sang tagisagid na, siyempre, na trash kag, ano yung trash kag, pasensya gi dapat, no?
1: Patient.
0: Yes. Patient.
1: Patient is the virtue siyempre, to success.
0: Kay, ang aton nga kaboy, siyempre, damo mga...
1: Trials.
0: Yes, mga struggles.
1: Which is normal. Importante sa relasyon is buligay.
0: Buligay. Correct.
1: Yes. Kahit niya, kumbaga, team ka muda mo.
0: Mm.
1: Hindi na yung mag-work yung project nyo kung hindi nyo na pagbuligan nga duwa.
2: Hindi pwede nga isa lang mag-iyo.
1: Pero ti ako niya, last na mo niya inaway, naghabok ako dyan. Ano ka lain, ito yung nga inaway yaw.
2: Bumbuman ko ganyan yun eh. Sa balay pa talaga inom ni.
1: Nandumduman yung gijay mga katropa.
2: Ang balagi dapat may tando. Ay, di
1: sabi nyo mga katropa, sa nga nagapregi-pregi pa si Sexy Dino, sa iyagi ko ni Balay nagapamulya. Kaga siya nagiluto sa nga kod nga pagkaon. Yeah. Maluto iya lang niya mga katropa. Talong lang gid na iya nga pinerito.
2: Kagtapos siya lang ko ni nakakaon mga katropa.
1: Kaga side...
2: Ano gani? Tangkong?
1: Kangkong? Kaga torta nga puso.
2: Oo na. Siya lang ko na nakakaon.
1: Ako ang dahon kamuti.
2: Oh, dahon kamuti. Kaya wala akong kakaon mga utan nga daan. Tiyo na siya pala utan isa.
1: Oo, mga katropa. Kaya na-timingan, nirkanto sa sabalay ko. Tiyo, wala ko kwarta, mga katropa.
2: Wala kami sa daan.
1: Ako yung daan niya, mga katropa. Kung wala ko yung kwarta, wala ko yung problema. Kaya nga, ang mga kamuti, diya sa tupad balay ko, yung sagwa, yung ginaharvest ko na iakong. Ginalapuhan, ti timing nga pagkanto niya sa balay, ginagda ko siya, ti hindi siya kuno kauyo, na ti wala sa choice, kiti amo lang ito yung sundaan ko yung sa labing
0: saya. Ti kaon sa Japo.
1: Ti kaon man siya giyapo.
2: Meat, gali, balay, sausaw sa
0: lutuan, taka na, lutuan ka na, maha, bagulan na sa bako. Actually, mo pag inangisapoy ka raso, no, sang gainaway, pero may partner, kabalo ka kung ano?
1: Ano?
0: Sudan.
2: Sudan. Yes,
0: kung ano ang sudan, bala? Doon mabakal naman ko sudan. So, hindi eh gusto.
1: Mareklamo.
0: Ay, Diyos.
2: Maaway ka dyan eh.
0: Ako na nagbakal. ako pa nga yun kay hindi sa gusto.
2: Normal. Ako
0: kung tubla na ka. So, kamo sa?
2: Mamangkot sa mo no. So, danon tama. Mamba ko siya mo no. Amo ni, amo ni. Putang, hindi gusto ko, baby. Nang pasayan nga, gin, buttered shrimp black. Mamo na so. Ti, ka, ano man na? Namangkot ka pa sa akon. Muna ba na hindi ka mamangkot. Kung gusto mo man lang bakal ka na lang sudan, bakal ka na lang. Hindi ka
1: na mamangkot. Tapos labay lang ako mga katropa. Excuse me, char lang. Aside sa musikero sila, business-minded pag hindi ang mag-asawa. Bimabis ka na nula, hindi ba lang ang business, minasudlan na ila. Kaga ano ma-share mo yan as a businesswoman naman bi, kaga businessman.
2: Dapat, guru, may kapital ka, gini. Kay, hindi ka mag... hindi ka mag-business minded kung wala ang kapital.
1: Yes, oh. Given
0: na yun. Ang huwi na sa'yo pinaka-owner.
2: Doon ka first, good nga, no, no, dapat may kapital ka.
1: Pero subong anong work sa katon katropang Irish?
2: Wala.
1: Ano? A housewife.
2: Housewife.
1: Housewife. Ikaw, yaya, katropang
0: so, work. So, damo ko racket, no?
1: Yes.
0: So, tattoo artist, nanta? No?
1: Yes, nagapang tattoo siya katropa.
0: Amo na, gato karta, gagi.
2: Gato karman, yeah.
0: Siyempre na, araw. Kis agar makuda sa S Rider no S Rider si Light no of course ano pagid ng mga luto yeah. No marginal mga luto
2: ga, ay, ano galing kay gina-posting talang wala na ta sila nga do lugar gid ba na na posting na sa Facebook yeah.
1: Pero ako ya mi aragi kuya away nyo yang hindi ko malipat ta kaya nga, mga katropa, kalahain ni Dancy, yung manginit ulo yan yung mga katropa. Ang mga tanom nyo, ipasulod yung gidya mga katropa, manginit ulo yan yung mga katropa. Kaya nga, panghunuso nyo mga tanom nyo sa lagyan.
2: Wala, kaya, amo lagi yung bakos yung ginamit. Wala, wala labot. Dispensary. President Marcos, panaara da. Wala ko labot.
1: Tanom naman kung gidya mga katropa. Nagainit ang ulo, yati ako, ginapakalma ko siya. Ba, mamamantong ako nung sagay ka pang kayo kung mato sa mga tanong maging na pang hunos yun.
0: Pero siyempre, dapat kung galain ang ulo sa isa. Hindi na kinalan mo. Kalo, ay makundua ka mong lain ulo na mo, no?
1: Dapat mapabugnaw ang isa.
0: Siyempre,
1: diba?
0: Isa no, na lang.
1: Ang isa kalayo, dapat ang isa tubig, no?
0: Ay, may tamay mimo. Per day, ito yung Japon.
1: Nga, per day ka. Kay dakta, kay kisata na niya, babae, insyakto, ginaya da.
2: Insyakto, gidya.
1: Skandiin mo yung ulo lang taon.
0: Tay, minky ako lang di. Kung may 1,000 sa, kung may 1,000 sa, ag may 1,000 ko, it means may 2,000 na sa.
1: Ay, to,
2: oh. Oo, sa ako na makadito yan.
0: So na, paminsar na kamo dano, mga tanan ng mga ganubianay, nubianay. Paminsar kamo dano isang
1: madalo.
0: Ay, madalo.
2: Gagawin mo sol ka?
0: Wala mo. Wala. Ah, ano talaga na share talaga natin.
2: Gawa na no, ay naka-live pa bala.
1: Pasi karon usan ta ka.
2: Basi karon. Ang ilmutos da lang bala.
1: Pero may ara ka pa da sample pag nga kanta. Nga na, gusto mo man i-promote sa ila.
0: Yes, of course. No, na gusto ko i-promote luwat. Kaya nagbalik luwat ng dub site ko nga banda, guys. No. Na balidulig lawig na kami ng ano, yan. Laway ato karte subong sa Kansilay Tattoo Festival. No?
1: Mm-hmm.
0: Pwede na ma-play ang We Are One.
1: Where? We Are One? We Are One. Hindi ka na makami, right?
0: Hindi, ako
1: naman. Hindi mo nag-yapon. We Are One. Kuno sa YouTube, kuno.
0: Yes, We Are One dub site.
1: Sir Chris. We are one.
0: Yes.
1: Kaga pwede nyo gini mabalikan ang aton live karon na kung gusto nyo lantaw mo na. Pwede nyo malantaw sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Pwede man sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ikaw, Nini, wala ka na datamyaw. Mga friends na da.
2: Yes, sa mga friends ko, dagalay sa Matagoy and then sa Mambulak. Taga Mambulak. Yes. Ako dagalay, no? Taga
1: Hindi mo ma, ano, specific ang friends mo sa buong.
2: Damo sila mo. Damo sila, nagalalin sila, ni.
1: Hindi sila nagkadto.
2: Ikaw na lang bala dilo ni siya, ni. De, ano, dagali, de. Siyempre, is ako, best friend si Gigi.
1: Gigi, July.
2: Si Gigi, as a mga kapiso yes. Vlogs, gali.
1: Yes, mga kapiso vlogs.
2: Vloggers, sabi sila, yung mga tagal-tiran niya, wala. De, kapiso Kenneth, kapiso RR, kapiso Binbe, na.
0: Kagsubong, guys, no, kung maglagaw sila sa silay, no, mga katropa, hindi na sila mga, no, kay... Do alos tanan do puro na tanan mga kalanan, yes. Puro business sa tanan puro mga lagawan balangano bla.
1: May outside out ads kuno gasulod.
2: May ads na. Yeah, that one.
1: May ads. May ara. Ay, odds.
2: May ano na. Mm-hmm. Ga-odds na. Tiyan mo talang may...
1: Eh, ano na lang. Kantahan na lang.
2: Kantahan na lang.
0: Okay, sige, sige.
1: 1, 2, 3, go.
0: Hello, my friend. How do you do? We meet again. Let's celebrate the things that we are bold in our M. Let's stand in the front of a sun, occupied in the mighty land. Let's enjoy and scram. We are one. Let our eyes shine and enjoy the beat of fun. Joyful, epic, know the problem and pursuing, moving on the light. Angel jumping on my side, light, which so bright, we stay in

0: Let's scream, we are one. Let's celebrate and jam in the music. Alright?
1: Hey!
0: Yes guys,
1: thank
0: kung gusto niyo
1: so
0: mamati,
1: much.
0: Ano, pwede ka naman ano, sa Facebook, guys, no?
1: Yes, pwede niyo dito naman search sa YouTube.
0: Facebook.
1: Sa Facebook, ang mga compose ko ng kanta.
2: Ano vlog niyo? Vlog
1: niyo. Kagang vlog niyo ko, Noy. May
0: yes.
1: Vlog ka mo.
0: Yes. Guys, mga katropa, ano, no? Pa-follow me pa sa Book Journal TV, guys, no?
1: Yes. Ano ang spelling?
0: B-O-H-D-I-O-N-E-L TV. Kaya ang ako na upod sa vlog ko is ang ako nga agot, no? Si T.I. Isla.
1: Ang iya anak. Ang ila ko no anak, mga katropang upo dyan sa vlog. So, mayaran ko siya nga.
2: Hiposon
0: so, maano na, sana mahatagsang kasadya na sinyo. Ano, yes. Kumedi na sa tanan, guys.
1: Iya nga bata, dan hiposon na.
0: Oh, ang gambot, ay Diyos ko. Aray pagit ang isa, dungangan pagit sa isa, to Diyos ko.
1: Manuglin ay,
0: gano'ng anak. Nagduwa ng Irish.
2: Gane.
1: Manuglin ay.
2: No. Putot lang. Sunod sa iloy.
0: Actually, makagwa pa ko niya kay Mrs. eh, kay Irish. Makagwa pa ko niya, makalagaw pa ko niya. Pero siya na to ya, kay Tia Isla ya, sa gamay ko. 5 years old. Hindi ko yung kagwa.
1: Last na lang nga pumangkot before na mag-end. Ano ang pinaka-hate mo nga attitude niya katropang Bo? Kagay mamangkot ton, taman ka karoon, anong pinaka-hate niyo mga attitude?
2: When he's clumsy.
1: Clumsy.
2: Oh. Now,
0: clumsy.
2: Ang clumsy. Hindi. Do ka more on sang ano.
0: Sang ano, gitbe?
2: Do ka late na blagabog daw.
1: Ah, oh, okay.
2: Do ka muna siya.
0: Siyempre, guys, kay... Siyempre, late mo na ako, duty mo. Great. Anong kiss amo, harap mo ko sa ano. Di, awo na the sun. Awo na the sun. Hate mo na ako the sun, samo na.
2: Doon, rin ito sa balay ba?
1: Hindi, dapat ano, ano mo lang, pinaka na indian niya mo lang attitude. It doesn't mean na hate ya ka. Anong gayon nakamatay, nagbulagay eh. Ikaw, yan ang pinaka-hate mo sa iya?
0: Ang ba-ba yan.
1: Ay, too odd. Ay, too
0: odd. Oh,
2: bago na.
1: Ay, di ba, abi kong daan?
2: Hindi ko daan.
0: Daw kulang ang adlaw kung hindi ko mabatian ang singan.
1: Abi ko na yung ano, yung plaigit.
2: Hoy. Opo, tade.
0: Ang bak-bak yan lang.
1: Hindi niya nga yung pupu nga namin, kuya, ha? Pang-language na yun nato niya. Kaga, syempre, thank you, Gid, so much. Pero, after ni wala naman kamang guro o brahon, goron.
2: Wala na. Masyata sa guha na.
1: Wala pa taga ni katapos. Pero, ay, okay. Thank you so much, Gid. Thank you, kamuha na kay Sir Mitch. Yung tingin taga niya
2: kamang. Yes, Sir Mitch. Yes. Thank you, Sir Mitch. And of course,
0: thank you.
2: May script, ha?
0: Thank you, Sir Mitch.
1: Ara, basaha lang.
2: Hindi.
1: Basaha
2: yes,
1: lang.
2: Yes, and of course, thank you sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Of course, mabakali ni guys sa mga butika, 20 pesos each. So, gakape ka na ng...
1: Healthy ka pa.
0: Yes.
2: Thank you so much, Sir Mitch. And of course, sa team. Thank you, guys.
1: Mami G, yes, Sir Jesus King. Kasi mga nagugupuhan natin, mga engineer.
2: Ano, nang di na makilala, tanan kayo, syempre, first time.
1: Oo, oh, tenong gusto mo, second time ka pa.
0: Actually, si Sir Mitch is idol ko, ginaya si Sir Mitch. Ano?
2: Idol ko si Sir Mitch.
1: Actually, gina, mga katropa, gina, panay sila ka pa, makusakot siya na si Sir Mitch Lipa. Ang bako, yes, siya, gina.
0: Yes.
1: Kaya nga, idol niyo sa
0: how. Syempre, makitaan ko gina sa TV Patrol, di ba?
2: Yes, bulay. Kung sa ton, pwede ka tumandok na nasa
1: yes,
0: sa mga legendary na niya sa...
1: Century?
0: Sa larangan ng ano.
1: Century na siguro.
0: Ako si Sir Mitch, hara na sa S na S. So, na ako na dumduman niyo pang S na S.
1: Wala eh. Kayo, S na S. S na S. S. Anong meaning sang S na S?
2: Wala mo sa ganyan eh.
0: S na S. S na S. Damo mo na meaning ang S na S. S na S, pwede man sa... Basta ikaw na bala ko ng S na S.
1: Oh, sige, S na S.
0: Pero S na S is ano na sa akin, it's a noontime show. Noontime show sa blog, di ba?
2: Noontime show?
1: Oo, oh, ako na ba.
0: Sa ABCDN, sa dali sa local.
2: Ah, okay. Bandaan na siya na eh.
1: Oo, oh, to.
2: 1990s na siya, 80s mo.
0: Sabado Barkada, guys, no?
1: Oo.
0: Yes, Sabado Barkada.
1: Sabado Barkada. Oh,
0: ako madumduman niyo.
3: So, ako pinakadumdum.
1: Kilala, gaya si Sir Mitch. Ah, di ba? Yes. Pero wala ka mukha pa picture sa iya kagina.
2: Ay, karoon na.
1: Umbot lang kung harap pa sa harap. Yes, of course,
0: no? Si Sir James King, pagid, no? Sa Idol, pagid na.
1: Yes, Sir James King. Mami G. Mami G.
0: Yes,
1: ako. Siya. Ang nakilala ko lang before nga pagsulod ko di, si Mami G. Then si Sir Mitch. Kasi Mami G sa una, sa Balay, dahil Chona, Malabarkada, oh. Mga Tibo. Nagpamati sa sang radyo. Nung pati, ako gina yung tingong ni Mami G. Aga, paya, ah.
0: Yes,
1: gan. Oo, diba? Dumit lang
0: ganit sa nabatian mo naman din na sila nga upo,
1: diba? Mabati, ako ginagiyang, good morning, good morning, good morning. Ang iya doon niya rakak, hindi ko na yung malipatan niya.
2: Oo. Mga bata ko ganin eh, gamba naman. Ma, tita dinding, bukawon, hindi ko na ilap. Uy, tita dinding yung sa hapon, patumaano.
1: Oh,
2: matita din
1: din
2: na
1: lang sa radyo. Oo, kay kasi una, ga pamati kami sa radyo, hasta na mag-aga. Yung kape pang upod ko nga dan, gurama, mantong atibo. Hindi may hilig ito sa yung mamati, radyo yan yung iya. Dito ko nabatian. Pagala, bati ko sa tingog, di Mami G, paghayap lang sa ko una, kundi nga sa, ah, siya nigil isang una, ginapamatian ko. Diba, doon ka namin sa feeling. Kado
2: ka, blessing in disguise.
1: Yes.
2: Ari ka din eh.
1: Ang nga.
2: Grabe ng opportunity.
1: Oh, yes. Oh, grabe. Thankful. Yes. Kuya nga kung in-choose
2: proud,
1: nila
2: eh. I'm proud of
1: you, yes. Pag, di ba, ano blas ang una, yung obisyo, tayo nga doon. Pero nag-drama-drama, nagibang kuya sa imo, ya. Di ba? Nakibot ka na lang, Gidya. Tanan-tanan, nabalaan. Oo, tanan-tanan, nabalaan, tanan.
2: Abot pa lang kung matasan. O tapos, yung
1: masyata yan. Asta na lang kami diyan mga katropa, yes. Ha. Kaga, thank you so much giliwat sa inyo nga duwa, ha.
2: Thank you.
1: Basta may hara, pakamura gusto pa salamatan before kita mag-end kay mabulos man ang aton Mami G.
2: Yeah, sikap.
1: May hara pa?
2: Wala. Oh, wala na kami madugo. Sa mga friends na munda. And of course, support nyo ang XFM, yes. Katropa mo, palagi.
1: Alam, tumato na sa
2: Mo palagi mo excited.
1: Ma'am, baka mo kamo masabat karon exciting mo ba ko na XFM Bacolod. Diri lang sa inyo paboritong estasyon nga 103.9 XFM Bacolod ka tropa mo kamo masabat nga duwa exciting. Ma enta na. Ha, anyways, thank you so much.
2: Thank you so much.
0: Thank you. Thank you.
1: Kaga, syempre, diri lang sa itong mga katropa nga nag-unay man. Thank you so much, Gid, sa walang sawang pagsuporta sa programa ni Sexedia. Syempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo.
0: Exciting!
1: Bye-bye!
4: Exciting!
5: XFM 103.9

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga, XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM kid?
5: Inanyang music ah.
3: Nga, XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga DJs na nila. Wala sa
6: wala sa kongkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9.

0: freedom.
1: Heading home na? But steady na, Rizal Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra Drive. Extra Drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra Drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra Drive. Let's call it a day.
2: Mayong gabi! Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyong programa ang
3: Extra Drive!
4: Kaya balik ka pala kay Lolo, kay Lola, kung hindi na, dapat magbalik ka ka-dropa, no? Kukunluwing mo pala mga pamatian, anong trending, anong viral sa social media, papos ka pa, Maggie, Carrie!
2: That's right! Basta kaupod lang ang mga viral na wakalan!
4: Ako si Katropang James King.
2: Ako naman si Katropang Mommy G. Kagkamo ang nakatutok sa karoon sa
3: 103.9 XFM Bacolod!
4: Mayong gabi man sa mga taga-Kaban Kalan, nakatutok sa XFM Kaban Kalan, kaga XFM Sagan!
2: That's right! Hello dira sa atin yung mga katropa kay Toto Rodel dira sa Kaban Kalan, kag sa mga kaupod man ni Sir Troy Tisoy.
4: Mayong gabi sa inyo. Of course, ang ininga programa, katropa ang kinadulong sa inyo sa mga produkto, nagapangunang produkto sa Yes to Health. Ang aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Coffee Mix.
2: That's right, ang ininga mga kapensara mo bakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. And also, of course, available man sa mga butika nationwide. Pareha sa lamang sang Mercury Drug, South Star Drug, TGP, and the Generica.
4: That's left, mga katropa!
2: Abi yara pa kita up and down.
4: That's up. That's down. Bye gabi sa inyo tanan, kumusta ka mo dana niya po na kamo hindi pa no. Yeah.
2: Ano nga to niya mal namit-namit nga sudan subong ako ya mas prefer ko may ara gidya san sabaw.
4: Ati kung may sabaw mami gibisan kami lang ang sabaw. Ano gani tawsham.
2: Ako nagligad ang ginatag to ni Chris, no, ni amiga Chris. Ni katropang Chris gali ng patola. Ay namit-namit mo. Namit-tamit kayo butang kumiswa and sardinas.
4: Wala mo kami gindal. Nakita na mo to, pila kami naka-witness.
2: Oo, no?

0: tapos si igisa no muna ang opo opo na galing opo sa ilian
1: no muna ang patola
0: patola Tagalog niya pat hindi to patola yan
1: ay ano opo kalabasa
0: kalubay
1: kalubay
0: kalubay oh igisa na mo sa may ginaling tapos may umunta may daw
1: ako yan solve the solve na ko to yan mo as in na tinapa patola
0: kag ano tinapa.
1: Namit-namit, gajayam. Miswa.
0: Mabuli ta, makakunta, mga katropa.
1: bayaan ta dati, kinagutom na ta.
0: Paano to bayaan? Wala, nauna na si Gane.
1: Anyway, hindi ta magbiyaan ay, kaya ang tiyempo natin sa Keron. My goodness, Mayara Galia sang tropical depression sa Sagwa sa Philippine Area of Responsibility.
0: Oy!
1: So, almost stationary pa naman ang iyang movement. May pagmad loss, ginagalambot sa tubtub sa 55 kilometers per hour.
0: Uh-huh.
1: 45 uh-huh. kilometers per hour naman, no? Ang iyayayang maximum sustained winds. And arainis siya sa malayo-layo pa. 1,360 kilometer east sang northeastern Mindanao. So that is why ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Kagpalawan, ang naka-experience sa Keron sang malaka-laka ang pagtupa sa ulan.
0: Uh-huh.
1: May thunderstorms and cloudy skies due to southwesterly wind flow.
0: Uh-huh.
1: While the rest of Mindanao naman ya, may trough of the tropical depression.
0: Uh-huh.
1: So may harap yapo sa pag-ulan-ulan.
0: Uh-huh.
1: Pero kita din sa nabilin nga bahing Sampungsod no? And Metro Manila as well. Uh-huh. Well, partly cloudy to cloudy skies.
0: Oh,
1: may isolated rain showers sa Butsilingon. May tinili lang din nga mga lugar nga sarang matupan sa pag-ulan-ulan.
0: Sure, dito kayo napilian ta.
1: Oo.
0: May pag-ulan-ulan, kagina.
1: Oo, pero hindi ba gitan to, no? hindi siya masyado maka, ano, git ah. Maka pabasa-basa. Oo, oh, doon maka pabasa-masa aton. Pero at least sabugna-bugna man ang atan nga tiyempo.
0: Gani man. Well, sa inyo da mga katropa, mga muna gani nga tiyempo ini tapos kulpi mag-ulan na mag halong-halong kay man ang sungaw sang duta kapalain na sa pamatyag nyo dapat ya ikaw
1: Got
0: naka basko ng immune system dapat ikaw naka premium D3 o kung naka santon
1: vitamin C ang santon vitamin C sarangi dyan no nga makabato sa ginatawag na epekto sang viruses and bacteria. Amo ina gani nga paimnon gid hindi lamang ikaw kundi bilog mo yung pamilya ang
0: manin
1: sa tigulang tubtub sa mga kabataan.
0: Tama mga katropa. Gani sini Gabriela 6:47. Pagkasturya na lang ta no. Chika chika.
1: Yes, and later on we will share sa inyo ang mga makitaan for sure ang iba nalipat na kung ano pala ang mga planeta mayara kita.
0: Hoy, gani ito, ang nadumdumon ko si Pluto. Ara pa na, ha?
1: Ano na karoon ng ato niya pag-istoryahan? Kaya I'm sure ako ganin nalipat ko sa iba.
0: So, muna gino-memorize
1: na. Memorize na memorize. Sinayaya. Oo.
0: Tapos
1: may mga ano pa na? May mga tawag sila gani? Mga, na balang, anong, ang una lang lang letters. Ano kaya tawag sila?
0: Okay, itong first,
1: ano? Ano nagitawag siya na?
0: First letter.
1: Nalipat. Naku, basta, sa uluhon mo na siya, first letter. Na parehas pala sa nga, red, violet, blue, no?
0: Primary colors.
1: Mga ano nagitawag siya na, gani, hindi man abbreviation eh. Basta, na muna sa atin.
0: Basta.
1: Nalipat ko gani, kung nalipat ko. Mabalik na sa iskulahan, ha?
0: Wala ka pa gani, wala pa ka pa gani 50.
1: Sige, ano mo na karoon niya kay nalipat na ako, pinala ka lang. Na katuig nga, wala na ako sa eskwilahan.
0: Uy, speaking Mami Jibu eskwilahan, lapit na nga ito nga Brigada Eskwala!
1: Yes, June 1 mismo, pagsugod-git sa bulan sa Hunyo, kita ang makaupod, no? Ang isa ka eskwilahan para sa atin nga Brigada Eskwala. And
0: may ano na kamo da? May mga silhig na kamo? Ano ganit tawag dito daw? Ano daw? Ano, pangkat sang grass?
1: Yan ang ambot. Amo pag yun hindi uman.
0: O di, grass cutter na lang. Electric na gasolina.
1: Nasa doll ka mo dira. O may ara ka mo dira pag floor wax. Or,
0: kung wala ka mo ba?
1: Mapa-enroll man that time.
0: Correct.
1: From June 1 to June 5. Kaya balik sa klase by June 8.
0: Kung hindi ka mo available, yan da lang ang inyong mga pintura. I-message lang si Mambo.
1: Okay na tapos na sa
0: O ba si damo ka mo tiles, pwede mo i-donate.
1: Oo, mga sobra dira.
0: Why not, diba? Oh, pwede mo na crack tiles o kung broken tiles.
1: Hindi mo na dayo ni butang.
0: Anong katawag na? Crazy cut.
1: Hindi mo ni butang dayon.
0: Ha? Sa salog.

0: Kapabot na yan pa yung bak.
1: Hindi mo gusto, hindi mo gusto ibutang ako sa
0: kisame. Oh, ay, oh. Uy, good reminder. Oh. Kasi sa pagbalik sa klase, medyo maulan-ulan na nga pa niya nga tiyempo, no? Mm-hmm. Sigurado gig ko nga mga kabataan natin need protection from the bites of the mosquito.
1: Ay, okay. Oh. So, dapat yan. Naka...
0: Kumanyo sila sa aton nga Santon Plus Herbal Oil.
1: Yun. Insect repellent pa na mga katrop tungkol sa sensi na. Tapos mahamot pa. Makarelieve pa sa mga mas stress o kung strained ng mga muscles nyo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya ni magbisita ka mo sa mga sa ato Yes to Health Store.
0: Yes, haragin na da. Kag sa mga butika man ang malapit sa inyong lugar. Okay? So, bago balik lang kita, let's get to know
1: yes,
0: kung ano pala mga planeta and ang order nila.
1: Oh, tawag ka. Let's get out.
0: Gets out.
1: Oh. Ako si Katropang James King.
0: Ako naman si Katropang Mommy G. Padahin lang sa pagpamati, dari sa
1: 103.9 XFM Bacolod. Extra. Drive.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News! XFM News!
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Nagapanawagan si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga respetuhon ang uniforme kag badge nga iya ginasuksok sang una bilang anay National Police Chief sa tunga asang nagapadayong operasyon sa pagpangita sa iya. Suno kay Nartates, ginapabilin sang PNP ang hila respeto kay de la Rosa bilang anay leader sa organisasyon apang nagalaom nga magkakooperare ni sa tagapadayong legal nga proseso angot sa arrest warrant sa International Criminal Court batok sa senadora. Ginpayag man sang hepe sang PNP nga hugot nga ginasunod sang kapulisan ang mga protocol kag human rights standards sa mga operasyon kag ginamanduan ang mga ground units nga likawan nga hindi kinahanglanon nga paggamit sang puwersa kung makitaan si De La Rosa. Ina balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaukyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Pag-assist pain.
3: Muscle fever.
2: Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
3: Pag-assist pain.
2: Kalang pain.
3: Fast and safe.
2: Assist pain.
4: Symptoms persist. Consult Dr.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Matatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Mga katropa, galing na, try mo pag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas malamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee kara.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
2: Wala ba nakabukas?
3: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
4: Depart.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day.
1: XFM time, alas! Shete, this is Shete na sang gabi mga katropa. Good evening, good evening, good evening. Kapoy alin sa obra, kapoy alin sa barkado, kay nanindahan pa. O kung kapoy kay ikaw pa nagluto. Ikaw pa nanilig, ikaw pa nangimos.
2: Kay gani, ikaw lang gidya isa sa balay.
1: Ikaw lang gidya isa. Hindi ka masyado kapoy katropa. Okay lang.
2: O, wala ka sa may behimo, kung na muna na nga klase, ang status ang kabuhi mo. Pero, ang ato niya subong niya yung ginalantaw, ano, kadamo sa mga nagkakalatabo sa ato niya nga palibot. Mm-hmm. Katropang James, no? Kag, syempre, kukis nakakamangha.
1: Nakakamangha?
2: Nakaka-wonder.
1: Nakakabulaga.
2: Oo, wow, nakakabulaga. Kisado, hindi na magana utok mo sa muna yung klase nga makitaan mo.
1: Nakaka-show time yan.
2: Nakaka-shuka.
1: Nakaka-shuka
2: gano'n. Oo. Pero, dapat focus ka. Amoy na gani nga dapat gid nga mag-inom sa aton niya nga mga manamig kag healthy nga kape to give you energy as well as makafocus sa imong mga obra. Mayroon ang aton nga Santone Plus coffee mix. Ang aton nga premium D3 coffee mix as well as ang aton nga Santon Gold coffee mix.
1: Yes, mga katropa. Ini mga kape nga daw makabulig gid. Sarang gid makabulig para magnami ang imo pamatsyag kung ano man ang mga posible balatian nga nag-develop, nag-tubo sa imo, makabulig gid ni katama. Kay damo ka makuha diri nga benepisyo, maapon mo na, no? Mga produkto sa Yes to Health Incorporated, madamo nang nagpamatuod, nag-desify kung ano ka beneficial ni sa ilay kayong lawas mga katropa. Ako mismo, makambalgid kuya, no, Mami G? Sa mga katropa nato nagkatutok, no? Siyempre, kadugayan tala diri, nakatatilawang ko ginaya mga Mami G, ang ginang mga produkto sa Yes to Health, no? Kag makahambalgid ko, yes, it works, it's beneficial, and of course, it's good.
2: Yes, to health. Okay? So, this time naman, ano, sana siling na nakakamangha, no? Nakaka-wonder. Ang ato niyang mga balita. Kag sa siniya nga tion, actually natabuin ni kagagabi mga 10, around 10:33 p.m. no? May 25. Nakitaan abi kuha sang Mayon Monitoring Cam nga ang isa ka meteor kun sa aton bulalakaw.
1: Bulalakaw.
2: No? Yes. Ang ini nga bulalakaw ang igo, no? Mm-hmm. Nag-igo dito ya sa Bulkan Mayon.
1: Mm-hmm.
2: No? So
1: may kilid ya. Oo.
2: Kung anong color ito do ka blue nga do ka green. Mm-hmm. Blue-green, ano, ang or turquoise ang color. Pero, sa malayuan. Pero kung sa malapitan, I just don't know. Kaga, inig-share lamang sa isaya ka netizen nga si Yves Eliu. Kaga, kadamo, syempre, no, sa mga nag-comment, no, kati kabalo ka naman sa mga Pinoy.
1: Yes.
2: Kadamo kita yun sa idea, no, nang may iba nga naghahambal nga ti kabalo na man ka.
1: Pero yun Mami G, dako ni siya actually. Ang iba nga mga bulalakaw, I don't know, siguro tungod lalayo lang nga nakita ko, twice pa lang ko nakakita, bulog na kabuhi ko. No? Pero ang ina, makita mo sa screen, buto CCTV na guro.
2: It's
1: Mami
2: sa Mayon, ano, monitoring cam.
1: Ah, monitoring cam sa Mayon. Oo, te. Meaning, lapit na siya kay sanag mo. Nakita nila nga daw. Doon na gano'n ba lang? Nag-flash. Pero gusto ko ganun mapadeng kung batiyo ng sound.
2: Actually,
1: may sound na siya.
2: May isa din, no? Siguro mga nagatuon sa ginatawag ng mga amuning nga klase, nga scenario, no? Mga meteors or something. It has to do with the... tawag sa nasa ilagani? Sa space, no? Okay, siling nila ko, no, wala man sa may nag-igo nga meteor or meteorite sa Mayon. kay nag-disintegrate siya sa atmosphere. Busa rin yun,
1: naglupok. Oh, antes ka rin siya nagtupa, nagano na. Kumbaga nag-explode.
2: Oo. Oh. Pero di syempre, no, human as we are, kag hindi kita ya expert sa mga amusin eh. Depende kung ano, basi may ara gid ya particle nga naghulog, no? Depende kung ano nga size may na siya, may nahulog gid ya.
1: Sa din nga,
2: or natunaw gid siya or whatsoever. So, mo pa nang dapat nga ibaluan ugali kay titi ka man to kapanapit. Hindi ka man ito ka mapalapit sa mayon.
1: Sa din siya nagigo sa kilid yung mismo, sa lawas siya.
2: Ito sa likod.
1: Sa likod mismo.
2: Sa likod. Pero antes pa man siya nagtupa, nag-alupok na siya, di ba?
1: Pero nakita sa screen, medyo dulom na na, no? Meaning, buwas pa nila, buwas na mabala ng gano'n sila kung di nagtupa. Ang mga debris balaw, debris pag gano'n sa gano'n.
2: Okay.
1: Sa ginang bulalakaw.
2: Kaya actually, according to Feebox, no? Wala sa may nag-igo. Kahit kung may nag-igo ko, no, dapat ma-record na sa seismograph, no? Mm-hmm. Pero sa ila ko, no, wala man sa may natabo nga amusin na nga nag-igo gid sa mayon.
1: Mm-hmm.
2: So, kung siningon, safe sa Gyapon because wala siya nag-igo gid direkta sa vulkan. Kahit di, kabalo naman kita, galburoto sa buong si
1: mayon.
2: Oh. Kaga sa kita ganin nato sa video nagabuga-buga pa ini
1: or so, wala pa na ano sa mga medyo kung bisan abulang bisan na
2: hindi ka man to kapalapit hindi ka man to kapalapit sa karon di ba kay limitado kayo makita pa natin ganin may mga flow pa sang pyroclastic siguro sini
1: I'm sure mga muna mga medyo ang mga parts ang sinang ano ng bulalakaw ba
2: mahal na
1: magid na mag-interest sila
2: oo mahal na naiya kung may ara pa nabilin. Iya, wang kali pangita galing kay ti sa tuktok to lapit to sa tuktok.
1: Ah, gali.
2: Bigubod la yan katong mga pangita.
1: Sige, so katuan ta buwas ha. Para mabalanta.
2: Paano be paano?
1: Ha?
2: Paano?
1: Makatutatwa. Sa panaginip.
2: Oy, naya hindi na yan panaginip pa kay natabo ginaya kagabi. Natabo
1: ginaya.
2: Kag-ayo pang isa kay information.
1: So, ayun na natabo kagabi na siya, not just...
2: Kagabi. 10:33 p.m.
1: Okay.
2: Kagabi pa na siya, May 25.
1: Dabo ko daw, subong lang, bagulangin pa lang. May 25 ka rin na
2: May 25 siya, so kahapon siya. Alright. So this time naman, dugang naton sa ato niya yung ihibalo. Wow, kumakaibalo. Kabalo bala ka mo ah! In order, ang mga planeta naton. Ito yung sa space or sa... universe naton. No? So, ang solar system naton, pila gani ang mga planeta?
1: Ang nadumduman ko, Siyam.
2: Nine, diba? Amo na ang naandan nato sa eskwela. Siyempre, kay 19, ano ka pa to, kay eskwela?
1: 1990s, mga katropa.
2: Oh, kumaka 1990s?
1: Yes, 1994 ko bala 1998. Oh, 1994 ko tapos high school.
2: Ah, nagtapos sa high school.
1: Sabi mo, abi.
2: Nasa elementary, may mo na natunan now?
1: Now? The elementary...
2: Wala ka na kalumdum or absent ka?
1: Absent ko. Elementary natunan man.
2: Oo. Oh.
1: 90s so, man nag-iapon. Ano ko rin nag-graduate ko high school?
2: 1980s
1: Nag-graduate ko elementary, that's 1980s
2: ka, kaya nga, gintamo ka 1975.
1: Oh, late 80s. Oh, 76 ko yan.
2: Ah, 76, gani. Oh. Oh, so, te, labot kagin dyan sa 80s. Anyway, 80s. No, sa tiyempo ya ni James King, siya pa tong planeta. Subong niya, walo na lang.
1: Oo,
2: 8 planets. Kahit di ba gintugang
1: wala
2: na si Pluto.
1: Wala na si Pluto.
2: Oo, di galing kay, daw, hindi siya makonsider yung planet.
1: Lulubog lilitaw na.
2: Oo, hindi siya makonsider. Sa tamaan niya pagid kalayo. So, amo na, no? And, ang order o galing from the sun, amo na ang ato niya nga balikan. Because nalipat naman kita, no? Ang iban sa aton. Pero may aragid yung mga tanda, ang mga geniuses, ganyan natin yung mga kabatahan, no? Kaga, syempre, mga persons nga genius when it comes to the solar system or the space, no? And by the way, may damo man sa mga stars naman niya nga mag-aabot by June 7. So tandaan nyo gina ang data, June 7, dito niya sa may Victoria's Coliseum. Okay? Kay ara ang ASAP experience. Okay? So this time, ano ang order sa 8 ka mga planeta from the sun? O, ikaw una, be. Katopan James.
1: Unahon
2: number
1: ko,
2: one, from the sun.
1: Anong letter? Mercury.
2: By letter.
1: Saturn.
2: By letter. Number one, Venus. From the sun, ang order niya.
1: Hindi ko kabalos ang order niya.
2: Oh, so, ari, pamatian natin, ha? Okay, so,
1: pero
2: sun.
1: Pero ikaw madumduman mo pa,
2: ha? Others, madumduman ko. Basta nadumduman ko, ikatatlo ang earth.
1: Ang pinakalapit.
2: Ang madumduman ko, ikatatlo ang earth. Kaya mo ganyan nakatatak sa akin sa nag-eskwela, ang earth ara sa ikatatlo ng planeta. Mm-hmm. Pero ang una, sinadera, ang pinakamainit nga planeta mo ang sa tupad sang...
1: Tupad sa Mercury.
2: Tupad sa Mercury, man. Tupad sa Jollibee. Mercury, amo na pinakauna. Mm. And then followed, of course, by, hindi ko naman siya manalipatan because goddess ang pangalan sini, no? Sa Venus. Okay, Mercury, Venus, and then sa tupad naman yan ni Venus, amo na Nancy Linko ang naka-number 3. Pagkatapos si Venus, number 3 sa nasiling ko na Earth, no? Mm-hmm. And syempre, hindi man madula kay tupaday gini sila ya, no? Amo ni gani ang ginatingwaan nga base pa lang mangin next nga pwede naton
1: ma. Kabalo ka na ko nung next sa Earth.
2: Ano?
1: Puente Velha.
2: Milky Way pala.
1: Milky Way galing.
2: Milky Way pala. Mm. Okay, third is Earth, fourth is Mars. Fifth is Jupiter. Mm-hmm. Sixth is Saturn. Seventh is Uranus. Uranus, no?
1: Uranus.
2: And then, ika number 8, the last is Neptune.
1: Oh, it's Neptune.
2: Mm-hmm. Yes, that's it, ano? So, ang...
1: Ending ba?
2: Gani, no? Ang Mercury actually is a name, mga origins ni Roman God, which is the Roman God of Speed. No. So, wala gito yung life actually sa siniya nga planet because mainit-init gid siya. Mm-hmm. Ma-acquire mo na yaya, no? Ang ini nga planeta, no? It takes 59 Earth days to complete a spin around itself. Oh. Gabi. So, 59 gid ka Earth days para lang makumpleto ang isa yung ang dugay-dugay, no? Ang ato niya, isa ng adlaw nga libot mo, ilaya 59 days.
1: 59 days ka dyan?
2: Oo.
1: Okay ba?
2: Yes.
1: Ay, isang oras ba?
2: Mm. Ang Venus naman, originally from the name of the Roman goddess of love. No? Venus. And ang temperature is 462 degrees Celsius. Init-init! Kung mainit niya, ining si Mercury at 173,427 degrees Celsius. Grabe. Okay, so, pagkatapos si Venus, of course, ang Earth naton, no? So, ang Earth naman naton, yeah, of course, makakomplete it sa one Earth day. And may ara man sa Moon. Ang Mars naman niya, no? The fourth planet from the sun, gamay-gamay lang siya sa Earth. And gina-consider nga the red planet ang Mars. Kagadamo na sa mga istorya nga kadamo alien sa Mars. Pati ka.
1: Ari damo sa Pilipinas, sa Earth damo. Sa Earth ang damo alien
2: sa Mars. Damo na ini sa Earth kasi. Alien kay wala ka, no? Hindi na ilang lugar kinakatuan nila. And ang mga giant planets naman, of course, among name Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.
1: Ayan. Sige, ate, dumduman niya ng ano nyo, mga katropa. Ano pang gusto nyo mabalaan? Gusto nyo mabalaan kung nga pila ka stars, may ara kita?
2: Tuuntunin nyo na naya, hindi ko. Kamu na naya, tuun. Ipasa nyo pa rin sa akon.
1: Gusto nyo mabalaan kung pila ka rings, may ara ang ano?
2: Ang Saturn.
1: Oo.
2: Sige nila ko, no? Ang Saturn, dumadama na ko nun sa makita ang mga diamonds. Oh.
1: Siling man nila, no? Para ka nung panago, dirama ko nung nagpanago si Rainbow Bride.
2: Ah, to. Ate nung gumano pa na.
1: Hindi.
2: O, pilagit ba ang rings sa Saturn?
1: Hindi ko kabalo.
2: Hindi ka nakabalo.
1: Hindi ko kabalo. Dabo ko doon na nalipat.
2: Diba? I told you, dapat kumalik-balikan na ni Naton. O, mangita ta sa mga lessons. Kung kisa, pag-alabot Naton sa mga edad-edad na, hindi na kita kadugdog.
1: Sige, 7:31 ang atong oras, mga katropa. Ang muning oras, hindi ko magkalipat. Basi tapos na kumpanya po. Timplahin ninyo ang Santon Gold Herbal Tea. Kamayara sa turmeric, cinnamon bark. Makabulig para ma-improve ang inyo digestion, katropa. Well, pagkabalik pa kita, no? Sa programang Extra Drive, ko po si katropang James King.
2: Sa katropang Mommy G, padayon sa pagpamati din sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Katupat, exciting!
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
13: Exciting, bro!

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: XFM time 7:50, mga katropa. Well, salamat gid nga madamo sa inyo tanang nga nag-upod sa aton programa sa Extra Drive. Hindi magkalipat, no? Sige sa gyapon ang aton nga weekly draw para sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
2: That's right. So, sa aton nga mga katropa din hindi gid magkalipat nga everyday mangin na ka-partner na ninyo ang aton nga mga Santon products from Yes to Health Incorporated. Starting from our ultimate trio, ang Santon

0: Gold or Santon Plus Gold, ang Premium D3 kag ang Santon Vitamin C.
1: Ang aton nga Vision X Plus para sa malabo nga mata, ang aton nga Turbo Dietary Supplement ng mga katropa.
0: Kag syempre yara man ang aton mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung luyek mo naman nga of course, may enhance ang libido sa lawas, Turbo Dietary Supplement.
0: At syempre sa aton yang mga katropa nga mahilig dira ano sa pagpaputi or hindi gani pagpanami sa supa, try nyo ang Clear Skin kag para makakasabody odor sa lawas, magamit man sa atong Santon Plus Herbal Soap.
1: Says the pain naman kung kamo may ginabadyag nga pala nakit mga katropa. Salamat gid ka madamo, ako si katropang James King.
0: Ako naman si katropang Mommy G, padayon lang sa pagpamati kay karon alas 9 ang aton yang phone pal kaupon si Troy T. Soy and si Dolfo. Dolphy. Okay, dira sa may XFM Sagay.
1: Thank you so much, mga katropa. Ini si katropang James King.
0: Kagatropang Mami G, huwag pumati lang permisa.
1: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: The Secrets of Health.
1: Naabala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba?

0: kun hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadam mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sining Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sininga tulaan, sa aton sininga mga joints, sa aton sininga cartilage, sa aton sininga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sininga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin niya mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina, kagiban pagin ng masustansya ng mga sangkap, nga makuhaan mo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Santhon Plus Gold!
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santhon Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Nagali, isa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
2: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sony Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa Nimulkan.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gin. Patsyag ko gin relax akon kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang

0: Naglagan pa ko na ha. Commercial load to tani. Nag-re-entry rikta sa aton intro ha. Ginkote mo na yung wala.
1: Ay, ang punti mo na iya.
0: Hingga ka nga wala commercial nagwa.
1: Yan, hindi ko alam.
0: Hi, good evening everybody. Napatrip. Napatimprano ang munsulod. Pero late naman niya. Kaya 9:18 naman ganit.
1: Oo, ganit man. Amo na sila nga, better late than never.
0: Correct! Daw nagagata sa buong utok mo. Wow. Ano sudan mo gina sa aton mansion?
1: Baboy! Amo na sila nga, nagdong dumaan ko dahil nang isa ko kakarakter sa nguna. Chaputin, namitkin man niya kung baboy sudan ka kay kaalam, kuya mo.
0: Tuon?
1: Oo, amo na ang karakter ko sa nguna.
0: Pwes, baboy tadlaw-adlaw.
1: Ay, kaampay ni Angelo eh.
0: Kaya mo na nga, ako na ginapangita sa imo nga rang nagagata ang imo oto.
1: Correct.
0: Oh, baboy, ano man nga luto? Adobo?
1: Sinugba.
0: Sinugba?
1: Oo.
0: Ba, gamantika naman sungad mo eh, no?
1: May kong sungad lang.
0: Sabong nga pula-pula na, gapurangkay ang imo nga lips mo nga. Kaya naka-lipstick. Pero kung sudanan mo, baboy, oily na siya.
1: Yes.
0: Oo. Dali lang gid ko ipa-check tagurong imo cholesterol mga pilaihan ng level.
1: Basi
0: to the highest level.
1: Basi gambal ng cholesterol nga hindi na kuya magbukal sa imo.
0: Hindi na siya magbuka?
1: Oh, hindi na siya magbukal.
0: Sa bagay, protektado ka man sa Santon Plus Gold, ano?
1: Correct.
0: Oh, gainom ka?
1: Sure.
0: Wala mo ginatupra?
1: Ha?
0: Wala mo ginatupra?
1: Ay, tupra ko, babe.
0: Ate, siyempre, ano piliyon mo? Ang Santon Plus Gold o kung ang nota?
1: Pwede bo. Kamudlay man mag-design.
0: Wala kang ipilian, no?
1: Wala.
0: Pero kung isa lang ipilian mo, din tong mas gusto mo.
1: Hindi ka lamang hake.
0: Ha?
1: Hindi ka lamang hake.
0: Ah, try ko.
1: Sa nota na lang.
0: Oh, sige, kay nota, ginpili mo. Din ang mas favorito mo, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do?
1: Sa do lang ko, ah.
0: Kay ko
1: lain niya kung doya.
0: Oo, kaya
1: kay ginado do okay. Ito no reya, ginari rian.
0: Kung me ya kung me.
1: Me?
0: No.
1: Me tulo siguro.
0: So.
1: Ha?
0: So.
1: Ang so.
0: So
1: on mo siya.
0: Pero favorito mo gid sa nota do.
1: Dogit siya.
0: Oh, kaya magagad sa lalaki. Gad, dali na ga. Kaya maddo na ta. Amo na?
1: Oo.
0: Welcome to ng Tanan nga XFM Radio Station. Naka-hook up na ang Tanan nga XFM sa Negros Agpanay Island. Ang mga waragwagan ni Boss Rem, si Remy Lito Uy, and Madam Olivine Uy. Magsinadya kita until 12 midnight subong agab isang.
1: Sang May 26, 20, and 26.
0: Day?
1: Tuesday.
0: How about your...
1: pregnancy?
0: No! Your ATM.
1: My ATM?
0: It's already ting-ting-ting?
1: Always 80... Always to...
0: To
1: mingle.
0: Hindi ah. Kamusta yung ATM? Nasudla na? Wala pa?
1: Wala makuga ATM.
0: Ah. Cash-to-cash basis
1: cash
0: ka?
1: Cash-to-cash basis.
0: Hindi ka balong mag-ATM?
1: Ha?
0: Hindi ka balong mag-ATM?
1: Ay, ambot aking kaumato sa nagligad ang card.
0: Kaya baliktad ang yung pagsalpa?
1: Siguro eh.
0: Tapos wrong pin pa?
1: Nagambal pa sa... that's not your number.
0: That's not your number? Sige na, mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Naka-tune in ang Bacolod. XFM 103.9. Upod na ang aton broadcast technician. No other than katropang...
1: Chris! Well, thank you so much, Chris!
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1. With katropang...
1: Papa Rodel!
0: Correct!
1: Oh, thank you, Papa!
0: Di ba inihibay?
1: Laing di mga kumbapo yung suit.
0: Mabalaga naman na ba? Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Roy.
0: Correct! Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable si Lai Ibi Magalo na Victorias Manaplaka di Sagay ang Eskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa Radyo Patrol XFM Iloilo, upod na si katropang
1: Ale.
2: Thank you.
0: Nakadamo na subong ha.
1: Pues, damo man magamit sa
0: sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: James Dean.
0: Again,
1: James Dean.
0: Daw diri kagit mabal na. Kalibo, katropang
1: Noel.
0: Correct! Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: James Dean.
0: Ha?
1: James Dean.
0: Rojas.
1: Rojas.
0: Yeah.
1: John Ray.
0: Again?
1: John Ray.
0: Hindi ka na mag-ilis?
1: John Ray na lang, ah.
0: Sigurado ka? Sigurado ka?
1: Sigurado.
0: Si Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel.
0: Again?
1: Noel.
0: Namit lang muna.
1: James Dean.
0: Correct! Kambalo ka namang hulang animal ka. So, kompleto na ang atong mga broadcast technician. Amo ni sila nagasubaybay sa atong programa. Kung wala ginman may nagapamati sa radyo, hindi na tama zero. Kaya may mga broadcast technician nagamonitor sa aton.
1: Correct!
0: Di ba?
1: Oo,
0: Pero siya nagili mong palalab sa ila. Siya nagili mong palalab sa ila. Ang nagapangibabaw yun sa mga dugan.
1: Si Papa Rodel.
0: Hindi ka na mag-change mind. Hindi ka na mag-change mind.
1: Pwede mang mahulam ni Chris. Kasi makulot mo lang siya. Di ba lang?
0: Oh. Tingda sa sungan mo ba, no? Pwede mo lang kumahulam ni Chris, ha? Dali lang, griton ko na akong Migo, ha? Ang akong Migo nga taga-Cadiz nga naka-tune in subong puro dili sa Sasagay Gapulian sa Barangay Rizal. Ang aton na guwapo nga amigo, si Migo ko Jeremy Garganta Humayaw. Mamati, gid sa kuno bantayan niya, gid kuno niya si Dolphy lang kang isitro.
1: Doon siya ito ba kaginan nag-request ang ano mo?
0: Sang?
1: After All.
0: After All? Hindi, nasaya mo yan. Lain to yan.
1: Hindi pa kantay sa amon.
0: Kabud lagi ko nung magto-timer. Gali ambal ni Rodel.
1: Ipaulaman ko sa iba.
0: 926, madayon ang phone. Palubo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Saan si Katropang Dolphy Langka?
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Hernyong D3. Hernyong D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries at higit.

0: Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Vision X, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Tulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panasonic.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Grabe yung pag-sustain.
0: Si Rohon, takasubong yan. Balik na sa programa nga. Hon Pal.
2: Hyper sa itong subong. Gani. Nga ayan. Tungod ayan sang babo.
0: Hindi ha, nakapumunyay ako ginasangaga mo. Dali lang gid no. Sa tanan nato ng mga tagpalamati, padayon lang sa pagtutok sa XFM. Kay tungod nga damo ang mga papremyo nga mo ni panghatag sa inyo. May cash prize at the same time, may radyo.
2: Wow!
0: Brand new na tanan ha?
2: Correct.
0: 3,000 kada Friday. Tapos kung mamati ka sa XFM, may bag-o ka nga radyo.
2: Wala na yaging kapon?
0: Sigurado ka wala gin kapon?
2: Ay, wala na yaging kapon niya.
0: Wala gani gin kapon pero wala lilisuan. Pero ang sa ato naman niya lain, wala nato niya ginapilit ang tawo nga magbaton sa atong radyo, kundi sila ya ang makadto kung willing sila makakuha sing radyo.
2: Nan.
0: Wala tayaga pamilit.
2: Oo.
0: Nga ihaplak tagid. Ma'am, mamati ka mo di ma'am sa amon nga radyo, mama, imo lang ni mamo. Hindi, kay nga ah, siyempre mabayad na siya sa ilang kuryente, tapos hindi man lang nila paborito nga istasyon ang ilang ginapamatian. Much better nga sila ang makadto sa istasyon, gagmayo sing radyo.
2: Correct, eh kay para mabalaan, tagid kung gapamati gid sila.
0: Kukos ang dragon.
2: Nan.
0: Nga lalagaon buwas. Sa mga gusto mong pasakop, tawag mo sa XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. And may caller kita sa line number 2. Good evening.
3: Good evening.
0: Anong good sa evening?
2: Oy.
0: Anong good sa evening at tigulang ang amon ka istorya? Joke.
2: Namukad.
0: Ay, Nanay Rose.
2: Namukad-kad naman ang ano. Namukad-kad naman ang Rosas Pandan.
0: Correct. Hindi niya pandan ni Tarpulana ni Iya.
2: Lampunaya.
0: Yes, Nanay Rose. Hi, kamusta? Ha?
3: Pa-UDC ka na ako. Nagaling na ako sa radyo mo. Pa-UDC lang.
0: Ay, hindi na kinanglan nga mga pa-LBC. Ayoon ko si Sir Emerson. Nga gaan ikaw sing radyo. Nga para sa imodera.
3: Oh. Ay, nangagabot pa na ako.
0: Hindi ah. Hindi na yung kinanglan. Nagabuto niya yan. Paslakan ka kaya namon sang radyo. Ang radyo nga na. Ha?
3: Kaya mabakal sa radyo?
0: Ah, kung uyon mo, bayaran mo ko, antis mapadala ng radyo. Kung ipa-LBC mo, i-Gcash mo na lang sa amo ni Dolpo.
2: Oo eh.
0: Ha?
2: Pasa, pambitama kami sa manggad mo.
3: Roy!

0: Rose. Sa mga ate, wala na Nay Rose. Ang radyo, ang radyo na iya, Hearted League, ben na iya sa imo kay sulit kaya nga tagpalamati sa SFM. Wala na iya sing bayad. Oo, so either i-message ko lang si ano si katropang Joshua o kun si Sir Emerson Bidya dayon niya eh. Kay para mapamatian mo ang programa ni Sir Emerson dira sa Antique, mapamatian mo man ang programa ni katropang Joshua kag iban pa natunda nga mga on-air personality sa 93.3 XFM Antique. I-update ko boss kung nag-abot na ila radyo, tapos i-message saka sa Facebook nga pwede mo na maklaim ha. Ay, bago ko lang gani ginambal ang mga alas ang persona.
1: Sa kaya, ano gani?
0: Eh, si Emerson, hindi gani si Katropan Joshua. Oo. Oh. Okay ka na? Basta ang radyo nga amon ihatag sa imo, tipigan mo gina nga daw pariyos nga pagtipig mo sa gugma ni Dolpo biskan agi lang siya.
1: Te, okay lang.
0: Hindi mo gid pagibaylo, di ba?
2: Mhm.
0: Oo, okay, syempre kung palangga mo kami, palangga ka man namon. Pero pero palangga ka namon in the sense nga padali kami sa Gcash man.
1: Ang inog pa LBC mo bala ay Gcash na lang. Total libre man na ang radyo.
0: Pati ka na, wala kami gapangayo sina kay balaan mo. Kung sweldo lang paghahambalan, sufficiente kami sa sweldo ka company. Kag blessings naman niya, nagaluluma po ang blessings sa amon.
1: Oo, bala.
0: That is why nga gina-share namon ang blessings. Pero hindi halin sa amon, halin sa amon boss, ha? ikaw naman yung ginamamangkot
1: doon. Ano?
2: O, takabali yung sound system na din amon, pinapamatiyan.
1: Wow! Tingala ko nga daw nag-feedback kami kay...
0: Daw mahuya man kami sa radyo, ihatag namon pang balay-balay malang ni Tani.
1: Imuya yung sound system, kid.
0: Ang sa bagay, at least may ara na logo sang XFM. Pagkatapos, pwede mo ihulid, pwede mo man i-ano. Pwede mo... pwede mo man hiram-hiramon kung mag-brown out. Imaginon mo na lang ang amon boses ni Dolphy kag ang boses ko mabatian mo biskan wala kuryente. Oh, di ba? Lipay ka na nga may ihatag kami sa imo. Galing kay next year paguro makatext kami sa imo.
1: Ipamaskwan ako, no?
0: Hindi, ara na. Ara ng radyo na picturean na itong daw matyagan ko. Daw una, guro ang mga taga-panay nakakuha radyo doon.
1: Eh, amakon mo na.
0: Oo. So, i-message ko lang si Migo ko, ano, Joshua o kung si Sir Emerson, nga papainan ka radyo. Isa lang ka bilog, hindi pagduwa, ha? Kay balaan mo na Nay Rose, ang mga Pilipino bay kung gaan mo sing maayo nga pagtratar, kung isa gabusar man. Galigay kami ni Dolphy, prangka lang kami, isa lang gidyamon mahatag, amo lang ginaanak ka designer nga ginahatag sa isa kada persona nga solid nga tagpalamati sang XFM. Okay ka na lang, Nay?
2: Agas
0: sa magabiyaman na pamati. Di kabalo na kami subong pabalo mo naman.
1: Oo eh. Dahil ang gitbalati, wala kang payapong kadaog.
2: Well, ay, sorry. Ano ako, ate, tag. Ano, pagbiligin.
1: Ate, asa subong postponed na itong kasal.
0: Wala sing kasal na may matabo. Pero sige lang ha. Sige lang ha, kahit madjon na kita. Ti, bisan dugay pa ang Disyembre, may pamaskwan na kami para sa imo ah.
1: Ti ano, dali lang. Ti ano gusto mo? Madjon bride ka?
2: Ano maano, dog?
1: Kay hindi bala ang bulan sang June inugkasal, gina mo. Ti ano gusto mo? Madjon bride ka?
2: Oo ba?
0: Ha?
1: Ang toon.
0: Grabe, no? Amo ka pa nakasupo, bisan may edad ka na, no?
2: Ano yung nakasukong.
0: Ha? Ka-aggressive?
2: Ano naman yung pinakasukong?
0: Ka-aggressive man si Imo, no? Biskan to malamala na gawa, no?
1: Ay, doon sa ano lang ba lang maka-wedding gown man siya?
0: Sa bagay. Hindi ko na kung ano, kung ma-wedding gown giman siya, ti mariktan na sa November, eh. Siya ang kasang ano, sang Halloween nga presentation.
1: Ano na siya, kwan, na ano kaya panawag ni, ah? Sukob?
0: Nanay Rose, hindi mo pagkalipatan na may hata kami nga radyo. Muna, mon promesa sa imo, ha?
2: Hindi ko man kalipad kay yan yung doon na parang doon ko nga mong
0: diba diba 93.3 na dirang frequencies ang XFM sa Antique. Ang amo ni atag si imong radyo ang frequency diri sa Sagay 87.5.
1: Eh pwede lang.
0: Oo, kay para kung para pag on mo sa radyo rushing lang gid imo mabatian.
1: Kag hindi bala naghandom kagid man mag-usa sang wedding gown.
0: Oo.
1: Ate galing kay ang imong wedding gown made of badjang.
0: Katol-katol ba? Ahay. Hindi man pagpatam idol. Hindi lang badyang ay.
1: Ay, wala bala.
0: Hindi lang badyang ipasok-sok sa iya.
1: Yano lang.
0: Sa risa.
1: May paman pa lang abunga.
0: Para unay ka bulong. Nga maminti ng iyang sugar. Nanay Rose?
2: Hello?
0: Nagtawag-tawag ka gid mo.
2: Sige lang, hindi na po kanino. Gawa ni Strong.
0: Oo, sige ah.
2: Sa Facebook.
0: Oo. Sige, enjoy lang. Samtang nga nagkakabuhi ka pa. Tingin, di ba sa English, di ba mo man ang hambal, enjoy life to the fullest na. Ang ginanglan, samtang nagaginawa, pagkita na ni Rose, hindi kita yung magpangasubo. Dapat mangin malipayon ng either may problema o kung ano man da ang nag-abot sa ato ng kabuhi. Smile ka lang. Ano gani, ngiti tayo, lakihan mo. Kasama ang XFME. Oo. Tinay, okay na tanay?
2: Oo.
0: Okay, nag-chismis ka niya sa amon, Ubraya.
2: May ano ako, manamla ko sa akin yung mga kasyan.
0: Sige, be. Mamatian tabi mga parinti mo, be.
2: Sige. Hindi niya gagali sa akin na katrin sa Tudalon. Si Alang Marcin, Didak Marcin, Lilibit Marcin, si Akay Marcin, kag ang akin na amiga nga si Ayot Dino. Nakamati, Didak Adagadsin.
0: Wow, ah, salamat.
1: Ano na Martin ang ilapido?
2: Marcin.
1: Marfil?
2: Oo.
0: Tinay, salamat. Good mo yung gabi, da.
2: Dog?
0: Oo.
2: Narikos ako sa kanitang atong between the lovers.
0: Wow!
1: Di ito, mga ganyan kapilog. Ano yung gugma sa imo? Mamakasal ka pa sa akon?
2: Ikaw bilang una.
1: Ay, ikatuwa na lang ko eh, guro.
0: Turn between two lovers.
1: Galing kaya ang tunos ang amo niya, turn between two lovers, lain.
0: Ano na?
1: Turn around.
0: Total eclipse of the heart. Nanay Rose, play ko subong dayo na. Salamat mo yung gabi.
1: Thank you, kid. Thank you, kid, Nanay Rose.
0: Jem Jem. Wala kita da. Itawagi ko Jem Jem sa number ko 0915-8311-431. The time now is exactly 10 o'clock. You're with Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy Langka.
0: And you are listening to XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Exciting.

0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sanfon Plus, Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Sanfon Plus, Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Sanfon Plus, Herbal Oil.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Buyet, isa ka lolo, gradolong sugat sa eskwilaan. Duman na kabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Sanfon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Sanfon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man, mag Sanfon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
7: Gagwapo ka ba?
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
10: Woo!

0: batik man. Daong buktuan mo ginhawal. Daong ko ba na yung garter sa akong brief be? Ay la, nagliki. Dial lang ka mo XFM call and text line 0912-007-6793 and 0915-8311-431. And we have a caller on line number 2. Good evening. Hello. Good evening.
1: Ano, mati lang sa home?
0: Good evening.
1: Nyaswang da.
0: Mayong gabi. Ah, wala. Ngita taiban. Dial ka mo. Para hindi mag-busy amon linya, 0915-831-1431.
1: Kag 0912-007-6793.
0: Mayong gabi gali sa mga nakaturbo na, turbo, dietary food supplement for men, tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kako nagapanalakit ang inyo kung nagapanalakit ang inyo kalawasan, mag-cess the pain na kamo.
0: Sarang mabakalan tanan ng ES12 products sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and all Watson's Pharmacy nationwide. Kag sa inyong mga butika malapit sa inyong lugar, bakal na kamo.
1: Yes.
0: Bakal na. Luwat. Sulitong na number. Basta wala may nakakuha. Ang Smart Kid Balag TNT. Damo bala subscribers man.
1: Oh. So, sige na.
0: Oh, TY.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mga katropa, amo nang inyong i-dial. Kag mo yung gabigali, damo na nangayo radyo kay. Mayari man di o. Dahil lang kita ha. Si Solomon Antonio, mangayo man siya kuno radyo. So, bahala na da siya si Katropang Saruhas gani. Si Katropang. Ang Saruhas bala? Ang nag-program bala, ga-hook up di sa aton. Sila ni
1: si Kwan E, Katropang Joyce.
0: Kag si?
1: Katropang Ira.
0: Nan. Muna inyong pangayuan ha. Mm-hmm. Mayong gabi, line number 2. Good evening. Sabat ba ni sa iya man? Sagat tawag, tas hindi man mag-sabat. Hello? Magamon yung color, black da yun. Kaya kasabat kung ano bala, kung may ga-dial nga iba, hindi makasulod kay nga.
1: Ito mo ginahang niya.
0: Oo, ginahang niya, tapos nagahinangag man sa wala man sa gasabat. Oh, dahil lang, black. Hindi, niya sa katawag dahil.
1: Paiwitan, talang kakaroon.
0: So, Katropang Solomon, kabalo ka na kung sa diin ka mangayo, ha? Tuluan ka na namon. Tapos, mayong gab-igali sa kay Ronald Mides Andonilia. Okay kayo. Sana all.
1: Gani man.
0: Archie Inosanto, Famela, Sikor-Sikor, Nan-Antiki man, ngayo man sa kuno radyo.
1: Sa Antiki, amo to is yun namon sa kay Joshua, kay Sir Emerson.
0: Dan Lucibar, mayong gab-i, Troy. Gusto ko, Troy, laway lang, masarap, pero masarap magmahal. Sabagay.
1: Wow, pabati-batian mo ko.
0: Aragi man sa laway. Aragi man sa laway.
1: Sa laway wala,
0: forever. Kaga, mayong gab-i, kay Mahilom Nunoy. Sino pa ginading iban nga natabunan ng ilang mga comment kay wala ko ginbasa kaina sang may caller kita. Subo nga wala kita caller, amo na ning pagbasa ko. Irias Ronaldo Mides. Good evening, Troy. I love you. Joke.
1: May joke. Wow, may joke pagi dya. Kwaang joke.
0: Kaga, may ara ka da sa imong live da doll.
1: Hello, mayong gabi na sa kay Jerson Javier sang Villamonte. Si Melanie Fernandez Navales sang Barangay Granada.
0: Jim. Oh, sige pa.
1: Yes. And mayong gabi man sa kay Helen Lakang sang Handumanan.
0: Kay Jim Jim, mayong gabi. Nigosa Jonas, good evening, sweet darling. Adlaw na sa balaga pamati. Si Jasmine Amar, mayong gabi. Christian Singpo. Kag, ano man yung ano man ang ano man?
1: Mga suli-suli.
0: Suli-suli ang pangalan, hindi ko ma-meet lang. Romel Alohipan, nagapamati. Kay si Jeremy Silva, Ronald Andonilia. Nabasa ko na guru tanan, ando kakapoy man magbasa.
1: Oh, sige na bala pa, nawag na ka mo.
0: Ano ang mga nagakalatabo subong ay dai lang gid may ara vehicular accident sa diri sa aton o diri dapit sa may hindi ko lang pagisugit kay basi kantuan nila. May gabi gali sa aton nga mga katropang on duty subong nga mga men in uniform, most especially ang mga taga Sagay City Police Station na naka-tune in ang ilang yes. Patrol sa aton nga radio station.
1: Ang pagin sa may Bureau of Fire.
0: Aha, dahil hindi mo kaya malipatan taga okay. Bureau of Fire, no? Grabe guro nga pagpasirit sa imo ay, no?
1: Sana iba ko ni Papi Sweet.
0: may ara ka guro karanasan sa mga bumbero.
1: Ah, yeah.
0: Nasungit ang imo nga bumbilya.
1: Ako nga bonggabilya.
0: Bumbilya. Na-try bala ina pasiritan ang imo bumbilya sang bumbero.
1: Sang iyang fluorescent eh.
0: Sa mga nag-overtime subong nga gabi bala, tudu-tuduhan nyo lang dang radyo nyo kay kami ang inyo alarm clock para hindi ka mong pagtuyon.
1: Correct.
0: Mati ka mo sa amon. Biskan ang itsura sang inyo nga mga DJ na tuyo na. Pero kung mabatian nyo amon na tingog, hindi ka mong pagtuyon.
1: Gani man.
0: Kay mabwisit gid ka mo.
1: Mamoyayaw pa.
0: Sa mga nagahuya-huya nga mag-intra, hindi ka magkahuya. Kaya make it sure man namon nga hindi ka mo makilalhan. Tapos lainon nyo lang nyo tingog. Mayara iban, bisang yung lain nila pangalan, maano gidya Japon niya?
1: Makilalan
0: gidya Japon ang tingog. Tapos, ang mabudlay subong kay tayo, siyempre nag-FB live kita, pwede nila ma-screen record kag i-forward nga. Oye okay, Morat, nag-intra ka gali sa phone pal kagab eh. Di pa dolpi-dolpi pangalan mo, pero ang imo tutuod nga pangalan si Rhea Kalanggit.
1: Rhea, rabing alcohol.
0: Oo, may ara mga lagting pala matinandolp mo nga maano dayon nila.
1: Ma-catch up.
0: Ma-familiarize ang ilang boses. Bisan lain la pangalan. Oo. Tapos, hindi ba na namon pag-i-post amon nga social media, inyo picture. Oo. Ila binagid kong sexy. Kamila na yamalantaw. Kag ang mga technician nga ra sa GC.
1: None. Kampay ni Neil eh.
0: Ang mga benepisyo siningamon ng mga grupo man. So kung may mga single ng mga technician, pwede natin ipatigayon. Kaya hindi naman ka mo mapirdi si ila kahit may sufficiente man silang nga sweldo, may overtime pa sila. Tapos wala ga delayed ang sweldo. Kung inkaso-inkaso, madisgrasya gid man, sigurado na nga may pambakal na sila sing gatas.
1: Correct. Oh,
0: pero ang mga taken na, wala takabalo kung nanday sino nang taken, syempre hindi na nila pag-i-entertain. Oo.
1: Pero sa totoo, lamisang taken na, sila ka pala, ama na sila mo.
0: Ah.
1: Oo,
0: sino ginapabati-batian mo ako?
1: Wala ko sa Megimit lang ang ngalan.
0: Ang ba-ba mo ha.
1: Wala ko sa Megimit lang ang ngalan.
0: Daw kinanglan ko na mo bakal guros ang zipper ay. Ang imo nga sungad zipper. Kayong kaisa ka paras. Nagapambisto ka.
1: Ay, hindi ba naungod?
0: Hindi umod ha. Hindi mo pero ano lang gid ya na ano lang gid na
1: nasamputan
0: lang gid oh. Pero hindi hungod
1: hindi.
0: wala sing may pagdumot nga mangbisto amo na
1: pues hindi ka pwede ka charge sa ako.
0: Ang Santon kag XFM libo-libong pa-premyo nagapadayon sa Gyapon mga katropa para makaangkon ka sang 3,000 pesos all you have to do bakal ka lang sang mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope. isulat ang inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio stations sa bilog nga Negros Island Region kag sa Panay Island nga may XFM stations. Then every Friday, hulaton nyo kung magabutan ang inyo nga pangalan, automatic may pila sila gani, Dol?
1: May 3,000 pesos.
0: Correct! Kag sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos nga cash, may 30,000, may 20,000, may 10,000 pesos kag pulo tanan, katag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes.
1: Oh, ano pag hinahulat nyo, intra na kamo.
0: 10:29, mabalik pa ang phone, palo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ako Galisilis, and I'm proud si Stupid News. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang si Stupid lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng bimbatya.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: zero.
1: Okay ah.
0: Wala, duruga mo ano. Okay ah. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Papaskuga inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artisan.

0: Nakot is for sila na pa.
1: Ang Gestual Products si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join sa aton nga phone pal nga programa, bukas ang amon nga linya, dial nyo lang ang XFM call and text line,
0: Sir 912-0076-793
1: and 0915-8311-431, 0915-8311-431. Mayong gabi, naka-tune in kami diri subong sa Himamaylan, Negros Occidental kay Lenny Paredes kag si John Mark Pedroso. Good evening to you kag sa mga taga Malipayon Village, Roha City, Capiz. Naka-tune in!
0: Wow! Mga assistido family dira sa may Sara Iloilo, mayong gabi.
1: Kaga, hi kay Jen nga nagapangita sang Troy. Ah, guwapohon lang akon, Troy. Ah.
0: Yan pa ginapangita? Muar na lang imo, gina ano?
1: Ako hindi ko pwede, Jem. So, yan talang sa mabugnaw ng lugar, ga?
0: Mabugnaw ng lugar, ice plant.
1: Kaya painiton ta ang imo nga ano ga? Ang imo atubangan?
0: Ang imo a cauliflower.
1: Ang galing kami na mangkot. Ah, Jinjin, babae ka gidman. Agi ka. Line number 2, good evening.
2: Hello?
1: Hello? Ay, hindi nila mabati.
2: Hello, Troy. Mayong gabi.
1: Ara na gali. Mayong gabi, sir. Pangalan.
2: Hello?
1: Yes, sir. Mabatian mo kami? Ay, hindi kita nila mabatian. Ayala
0: nga, oo. Nga aman.
1: Anong umbrahon ko nga mabatian na nila, man? Hindi. Mabatian niya tanan to. Galing kay may delay lang nga gamay. Daya lang liwat, migo. Nakasulod ka na actually. Liwag lang ko off sa imong radyo kay para hindi ka ma-distract. Eh, balaan mo, may delay nga daan, mga 1 kilometer.
0: Oo.
1: Mabatian mo na kami, sir. Batian mo kami. Dahil lang kita. Hello, mayong gabi.
3: Otroy.
1: Oo. Liwag lang ko patay si mo radyo, sir.
3: Patay mo radyo, Otroy.
1: Oo, dahil lang kita. Isulod ta kasubong, ha. Oo. Okay na, Rem, mabatian mo na kami.
3: Batian na, Troy, batian na.
1: Very good, okay. Pangalan?
3: Michael Lagos.
1: Michael. May kilid-kilid o kung may... May kiling-kiling.
0: May ikasarang.
1: Tagadiin ka, Michael.
3: Taga-antike, Troy.
1: Taga-antike. Ano natabo sa tingog mo? Nga nga daw kanipis, haw?
3: At iniwang, Troy mo.
1: Aniwang? Ano, abi, kay sige ka lang ul-ul. Effective na siya pala, Dol.
0: Ang?
1: Effective na siya.
0: Ang ul-ul.
1: Oo,
0: magpaniwang.
1: Magpaniwang, oo.
0: Oo, eh.
1: Mamo ka lang na adlaw-adlaw para hindi ka lang magkaon-kaon.
0: Ay, abaw!
1: Ah, pis-pis galing ul-ul sa ila.
0: Mm-mm.
1: Hindi na aul-aul, ul-ul gadya. Amuot naman sa o. Ilan na edad mo, Michael? 27 years old. Nag-work ikaw?
3: Pilot, Troy.
1: Dati, anong work mo?
3: Dati, school pa.
1: Nag-eskwela pa. College ka na?
3: Dati, school.
1: High school?
3: Oh.
1: Nga, 27 ka na. High school ka pa lang. Ligoy ka nga, ligoy ay.
3: Ligoy ka na, Troy.
1: Nah. Di subong, naka-realisar ka na nga kinanglan gid sing edukasyon para sa future.
3: Ganit, Troy.
1: Mayo kay nakabugtaw ka na. Sa ginulat mo pa nga edad ka 27 antes ka nakamutlak nga kinanglan mo gali sing edukasyon.
3: Ganit, Troy. Di ayawan mo ay maritata.
1: Anong ginaubra mo sang una sang ginapa-eskwela ka sang parents mo, ha?
3: Sila ba, Troy? Pero mas namang yung, ano, yatambay ka.
1: ginakuha mo lang, ginakuha mo lang ang balon tapos wala nang gasolon. Hindi pala pag i-loudspeaker mo cellphone, be, para klaro yung musulod ko, no, be? Hindi pa i-loudspeaker. Liwat, be, Michael? Sound check?
3: Loudspeaker, Roy?
1: Hindi pag i-loudspeaker, gani?
3: Arat, Roy.
1: Ilapit-lapit ang imong nga, ano, ang imong nga sungad sa mouthpiece. Hello? Mm-hmm.
3: Hello?
1: Na, hindi ka klaro? Klaro? Ara, maintain lang ha, maintain lang. Normal lang ha, hambal. Ginakuha mo lang balon mo sang una, tapos wala ka gasulod?
3: Aramad, Troy. Gasulod mo ko, Troy.
1: Gasulod? Galing kay... Hindi gid makapasar sa subject?
3: Gasulod, gagwabat.
0: Hindi, amo niyo. Gasulod na siya. Pero klating...
1: Anong klating man?
0: Klating klas.
1: Klating... Ano na, blood clotting?
0: Wala ko na pala yakon. Titla ko ya.
1: Om pa more.
0: Amo ning bunga sa ginatawag na cough lang.
1: Oh. Ay, Michael, din ka na.
0: Michael?
3: Toy.
1: Oh, te, ano ang imong realization nga nagaedad ka na subong 27 years old, kinanglan mo gid makagraduar?
3: Siguro,
1: Troy. Na, ano man yung panabtan man? Wala man na pulos man?
0: Ano? Gusto mo kayo mag-graduate o kon?
1: Ari na lang, ari na lang. Anong imong favorite subject?
3: Ang favorite ko, Troy?
1: Oo. Ang sulit mo na ba, mangkot ko ha? Takaan ko ha? Ate, hangag.
0: Favorite subject ng kidlain, hindi pa kasabat.
1: O, magamoto. Magamoto ang imo estudyante, Dol. Kaya di bala, maestro ka man.
0: Mm-hmm.
1: Magamoto ba yung panabtan sa imo estudyante kung interviewon mo?
0: Ha?
1: Makapasa rin, di.
0: Ang balong ko lang, sige ka ba di sulod-sulod?
1: Amo na.
0: Oo, eh.
1: Oh, gaan mo na lang.
0: Prangkana, eh.
1: Gaan mo na lang sa flat na grado, ah.
0: Ha? Si Binti na yun, ah. Ali ka pala kapapasar siya.
1: A minute before 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palubod niyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang
1: ka. Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Magnesium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. XFM.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 16 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is nanong natabo sa akong buhok. Nakinal ka ko. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited. Buhok mo sa yano kung wig.
0: Doon ito, huwag yung manambal mo sa una.
1: Nga?
0: Nga doon si Tweety Bird ko.
1: Tweety Bird ko siya.
0: Uy, sa una bala. Atong sa Bacolod, Patagajote.
1: Gani?
0: Ibasahan to bala ni may anang yung letter para sa akon.
1: Wow, te.
0: Nilampusan niya ko to na bador. Malya, kaugag sa imo, ha? Nag-DJ-DJ katugali iya sa Bacolod kay may uyab. Gama ko, hindi uyab. Agila iya.
1: Parang gani, kaya labador lang. Kapang pakang pagit.
0: Hindi sa magpati. Amo ni ang iya nga, ano, ang iya nga penmanship. Agi.
1: Gama ko, agila sa iya tuod iya.
0: Hindi, babayi niya sa penmanship. Palang adaan, babayi gina na nag-ubra si Masing Love Letter. Subong?
1: Teka lang, kanya patunayan mo nga.
0: Subong nag-partner na kamo program mag-aga, di ba?
1: Yeah. Oh. Kumare. Gakatulog ka na da.
0: Lampusan niya kung labador bla.
1: Amo na ganyan kasi yung kumain lang kay labador kung pakang pagin.
0: Dumduman mo ng labador ng aluminum.
1: Oh, eh.
0: Gupi mo. Ano malang nangangin lampusan ka sang coke sakto.
1: Amo na ganyan sa ring nila kung gamay ko no tansan kung ako labador.
0: Tapos, subong nga gabi, wala ikaw nagsala. May mga call center kita nga trabante nga nagapinamati sa itong programa. Ang iyang nga salakyan naka-tune in sa XFM Iloilo 100.7. Arada sila subong sa Pabia.
1: Wow!
0: Break time nila subong nagapamati. Pero taga-sagay ni siya.
1: Ah, okay.
0: O, dito na siya subong nag-aubra sa
1: Iloilo.
0: Sa Pabia, Iloilo. May call center na dagali sa Pabia. Mm-hmm. So, dira siya subong nga-work. Ang pangalan niya si Dudes.
1: Oh?
0: Mapati ka ako sa hindi ang mga taga-sagay, mga gwapo gidya.
1: Ang ako lang gidya nabatian basta sagay noon, champion. Oh, di ba?
0: Gagi yan na yung LGU yung record. Ipakita ko pala sa iyo yung picture, ha? Ha?
1: Oh,
0: pakita ko hindi mo sa pag-i-add, ha? Ipakita ko lang, okay?
1: Oo, ah.
0: Pakita ko lang base bala kung i-add mo naman bala kagi mo naman bala ano ah.
1: Kagambalo mga
0: mapakilala ka naman nga ikaw naman si ano. Mapakilala ka naman nga ikaw si ano si Angelina.
1: Ano sinapay?
0: Ang mga sabi ko sugunan mo Julie, Angelina Julie. Kaya ang isa pati si Angelina Big Shop.
1: Sinapay nga wala buho.
0: Ay, may gabi na gali kay Sir Ted Valderrama, ha? Ang tag-iya sa Angelina Big Shop dira sa lapas ng ilang opisina. Si Ma'am Helen bala, migahay mga Japon ni Ma'am Helen ang ilang ano, accountant dira sa ilang Angelina Big Shop.
1: O basi, kumapa-commercial ka mo di sa amon.
0: Ambal ni Ma'am Helen, no? Grabe, turis ang una, gamotor-motor ka palang Rosie, subong di pa salakyan ka na ba?
1: Amogidya!
0: Pero subong, nagakuha na sa komisyon ko subong sa Angelina, si Apong.
1: Ay, si Mayo eh.
0: Oo, ginhatag Pong. Total magbinulagay, nagimanta diri Pong. Amo na lang gini nga ako ibilin sa inyo ni Mercy. Pero Angelina ni nga product pero yung masawa si Mercy.
1: Parang gano'n kayo hindi si Bongbong.
0: Nagpamati guro na si Stanley Apong Gayoso sa ato na. Sige po nga. At least nalipay mako po nga ginbilin ko ginapong nga sa imo ko na ihatag itungod nga kabalo ko nga kadakuha mo sang komisyon dira kay ano kay Sir Bruno. Padalaan mo man ko sa katunga sina.
1: May gabi na sa tatanan.
0: Hindi lang yata kay Baboy. Ari sa ako, konmigo nga taga-sagay. Oh, muna si Dodge.
1: Ah, okay.
0: Muna si Dodge. Oh. Te.
1: Ang guwapo.
0: Grabe ba, naipusan ka dahil kita kagwapo ba?
1: Tapos ang balumang bilang
2: Sir, what's your number?
0: Oh. Then, ma-reply sa abi, 809. Hinay, abi, 09.
2: 26.
0: 26. Kabal ko nasa sunod.
2: Oo.
0: 26 pa yun.
2: 26.
0: Oo. 8.
2: Ito.
0: So yung ang nag-grab my number, 0926-2626-810.
2: Is that really your number?
0: Yes! Why you don't try? Why you don't try?
2: Can I try it?
0: Oh, just call me, maybe?
2: Yeah, sure.
0: Yeah, sure. Ay, tawag na kamo sa XFM call and text line, Smart and TNT.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mas na namian pa sila galik ko nung mag-isoryana. Ito nga doon nga wala color. Okay, malingaw sila kuno sa atong binuha nga doon sa radyo. Tihambal ko kay Migo ko Dodge nga taga-Sagay. Migo Dodge, ang imo Migo maro-maro na ginisubong niya. If the price is right, 100% performance on air gina yan.
2: Wow, tuod.
0: No, tinga may upod ko da subong ano na saman, wala pa siya kalantaw sa aton FB live mo. Hamba ko ano ni siya gapagi-agi lang ni siya, pero agi gini saya.
2: Sige nga bala, dudes.
0: Taga Bato ni siya.
2: Oh, ano pinito?
0: Ikaw yan taga Bato, hindi kay siya.
2: Oh, ah.
0: John Mark Pedroso, mayong gabi. And Lenny, hello to you. Thank you so much for tuning in. Kaga, hindi ko subong kadayal. Gids ang inyong mga number pa ha. Bali, hulat-hulat lang ka mo mga next year kay amo na gani, hambal ko if the price is right pero wala man ko pang load sa Globe.
2: Mayang kabilang dali kay Ma'am Jurita.
0: Pero enjoy nyo amo na mga sonata kay Terrible amo na mga sonata. Hindi ka dyan mabangbang yan, no? May sonata ka na, malingaw ka pa. Te, ano pang ginahulat nyo? Tumar na ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, tumar ka mo Santon Plus Herbal Capsule.
2: Santon Plus Mangustin kag Malunggay Pagid. Pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Ronald Mides Andonilia, good evening. Ang talan nga Yes World Products si Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy Nationwide. We've got 24 minutes after 11 o'clock. More music coming up. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Iling XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Boys Like Girls with the song Thunder on XFM. Katropa mo?
1: Exciting!
0: Thank you so much sa mga tech on duty subong nga gabi sa tanang XFM radio station sa Negros, Cagpanay Island. Kag sa mga station managers man, salamat man sa tanan nga mga tagpalamati sang phone pal nga programa. Sa ngalan sa amon CEO kag President, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow 9 to 12 midnight sa Liwat. Adios amigos amiga.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka-exciting!

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
0: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunasi sa una, gainong po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyant, isaga pala no kap ako. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oo, oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang.
10: Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sa diary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa.

0: Down Pain. Fast and Safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold. Coffee Mix.

0: Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwing ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix. Sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadag

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Hampton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Hampton Plus Gold, Santhon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia, ang natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan, pampagkana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samthon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samthon Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo.
6: Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legale, isa

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may

0: Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa, exam!

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.
8: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpalamati mga sumunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikaayong lawas. Pag-amlig ta sa ikaayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano naton sa guro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sinay very sensitive changes pa lang ang isang klima alin sa malamig pakadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring nga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiring nga lawas. And sa ato sering pagparagad, we would like to welcome ang ato sering partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering programa.
4: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome naton ang aton sining mga tagbalamati sa kutob sa matabutan, sa aton sining tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing naton ini mabantayan, makatag sanda ko nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga question para ini marimedyuhan tubtub masolusyonan.
5: Ako si John. Problema ko ang

0: Plus Gold.
1: So ang aton sining paghambalan sa ato sining pag-pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan nya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man nga butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan naton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing. Ang kompromiso aton sininga schedule especially Sir Josel pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
0: The secret of health.
1: Ana siling nilang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gid dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, yan natunaw pa man sa aton lawas sa aton sininga pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tub-tub at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
0: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sininga pagtulog, ang ato niya pagkaon, Dok Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano? Number one, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number one, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency na ton, mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotis na ton?
1: Mm.
2: Katapos kaon, daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa, gali, late na nga ton kaon, Sir Josel, and then, mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sininga digestion, kaya nagapadako sa aton sininga risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sininga nakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, kamang mga masebo nga mga pagkaon.
0: Seven Plus Gold.
1: Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abin, Dok Leo, nakapa-improve sa ato sininga sleeping time.
2: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw ng imo sininga nakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sini Sir Josel kun nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag nang iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok ang mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel, nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda, gahana matulog o kung samtang nagakatulogan, ginapamalhas. Tungod nga, late nang ilas sininga panihapon.
0: The secret of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice,
2: mm-hmm,
1: pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Lakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon pero gina-discourage na to ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits bits or bits and pieces is different from digestion. Aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yan man ang ugasip kung sa lubi pa mo nang ginaitsar na ito ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
2: Correct, Sir Jocelyn, no? Kung temprano pag ita naga panihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton sinaginakaon, like sa ginhambal ni Sir Jocelyn kagina, itong mga simple carbohydrates. Nag-contribute ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi, Sir Jocelyn.
1: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla, ang aton ni Kasarang, for example, anong mga recommended abisin ni Doc Layo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
2: So dapat, Sir Jocelyn, may ara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sila nga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na ton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagkakaon itlog, pwede man. Sa nagkakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga piliyon may mga himbis, Sir Jocelyn. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami piliyon na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fats, Sir Jocelyn, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi, ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sininga lawas.
0: The secrets of health.
1: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
2: Pwede, Sir Jocelyn.
1: Pero ano naman ang mga dapat na ito ni Kawani mabudlay, balakag madugay ito na hon, nga mga pagkaon, as much as possible, kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
2: Ini bala, Sir Jocelyn, ang mga minantikaan, ang mga masebo, ang mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially, Sir Jocelyn, pastries, desserts, nga mga matam is
0: Sample Plus Gold, the secrets of health.
1: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Doc Layo?
2: Ang isa si Sir Jocelyn nga mabulig niya tungod siya sininga sangkap nga malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li panami sa aton sininga pag tulog ang malunggay,
0: the secrets of health.
2: Problema sa iban gali si Sir Jocelyn, kung nagahigda sila timprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sang tiyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini mahinay-hinay katos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla. Kay manukib, kay nagahilab ang ila sininga siyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sininga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Jocelyn nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagina aton sa digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Jocelyn, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man sa Sir Jocelyn para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Kag way ka man sang worry sininga madisturbo imo sininga tiyan, like maghilab o kun maghapdos o kun maginit, kay capsulized na ni siya gagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The secret of health.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
0: Santon Plus Gold.
1: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa, madaling nga ito sining pagkaon, panyapon, Doc Layo.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Jocelyn, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalaga walang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gitsang aton sininga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend nato na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sininga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josel, no, ang VCO kag ang malunggay oil niya sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog. Sa aton sininga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang mamanagement kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
0: The Secrets of Health.

0: Magagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya hangaton sa ding lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa ding cellula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa ding cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone nga nagadisturbo sa aton sa ding pagtulog. That's why kung ang aton sa ding cortisol levels gani karon ma-manage o kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce nga stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair nga aton sa ding cellula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nagapa-uptake pa sa aton sa ding utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bungod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tin-aw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron. The secrets
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa inyong lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subang Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official store sa Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.

0: available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The secrets of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. Pero sweetener is stevia. Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ining premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josiel, nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa insulin para nga mabalansay ng aton blood sugar.
1: The secrets of health.
2: And then, amoning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amoning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ang aton sining skin.
0: Kung sa gisigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josiel, kung maghulag ka, nagiinigot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gin naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix. Santon

0: samang hindi iya hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita, samang hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit ng tubi. Hindi ka na kinanglan si Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit ng tubi, kagimutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang magbenepisyuhan niya sa aton siringalawa, Sir Josel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini, posible nga ihalit sa aton siringalawa. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wait na naginhapitan, ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The secret of
1: health. Kagang isa pagid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod niya pasulod sa aton siringalawa sa maginakao na ton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi na ton mapagwa, masupot sa aton siringalawa, magaresulta pagid sa iban niya mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungkol siya siringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton siringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement na ton. Kamahapos aton na pagwa, ang aton siringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton siringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalain in nga makomplikasyon tugasang constipation.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gidya ang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingredient nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan na maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sininga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which

0: kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bakterya nga kun magmix sa aton sini nga balhas nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pa nga parte sang aton sini kalawasan, mabuligan nya matapna kun nagagamit kita sa Sir Josil.
1: The secrets of
2: kun manghabon kita sa lawas ta may ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gidbala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josil, no? Sige ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya gin sunod man nga aton sini nga panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagapangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josil.
1: The secrets of health.
2: Ang trangkaso kag ilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag nga kun may maghulag gani sa balay nyo nagainit na yun ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut may gangutno talinto sa tiil miara sa imo abaga kun hindi nagkikamo kag guwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
1: The secrets of health.
0: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gyud nga magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nagarelax pagidang ila sininga lawas sang pamatyagan.
2: So pwede niyo magpartner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.

0: fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Solid doctor. Release sa mga butika. The secret
1: of hell. Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensyang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga parmi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin na ton din na ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: At tulid mo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano ba lang kausa nga nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity which is kinanglanon gid sa obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa ni manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon, bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili na to ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo na batian ang the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa the secrets of health.
1: Yes, to health.
5: Mga katupa.

0: Matagali, pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: X.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFMKID.
2: Eh, namiang music ah.
0: Naa, XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Naa, XFMKID how?
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Mga katropa,

0: Center. Makabalita nga una mo babala. Diri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinaagi sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa i-stresse na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsanin ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Mayo 27, tuig 2026. Kag subong aga mga katropa ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita naman rin mga katropa, ang magainop na nai. Ago di gadulong namon sa inyo ang mga kaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa natin, dira nga nag-monitor na, pagidra sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Babatihan nyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman, sa radio frequency nga 98.5. Kag mga katropa, mayara kita sa social media, sa Facebook kag sa YouTube. Ang atong Facebook fanpage, siya muna ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, muna ng XFM 90.3 Bacolod. And also mga katropa, may arama kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ini ma-download ng libre na sa inyong mga Android phones. Sa inyong mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Mabatihan rin ninyo mga katropa ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag meron kita sa kinatawag na text line, mga katropa, amuni ang text line sa XFM Bacolod at 0915-628-7926. Kag mga katropa, subong agaton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dali lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Ang kaspatay driver ang pilason sa aksidente sa motor sa siyudad sang Caris. 55 milyon pesos ng balor para sa bagong mga traffic lights sa Bacolod na suguran na patukod. Negros athletes, nagalam nga dugangan pang apat ka gold medal nga ilan natipon sa unang adlaw sa inampang sa Agusan, Palaro. Kag para sa tanga mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: Senator Marco Leta nagakabing harassment ang 75 million pesos ng plunder case nga ginreklamo sa iya. Lima ka mga appointees na ni Presidente Duterte sa Korte Suprema nagbuto nga hatagan kung tani sang TRO si Senator Bato de la Rosa. At para sa ating mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
2: 82 ang kumpirmado nga patay sa coal mine gas explosion sa China. At para sa itong balita on headlines sa sports, star player sa Inter Miami football nga si Lionel Messi nakaangkon sang leg injury. Kag para karon sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King. Ano bala kadako ang gallstone nga masami makuha sa isa katawo sa normal nga tawo? Pero mga katropa sa China, dito ako no, nakuhaan ng isa ka mangunguma sa masubray sa kakilo nga gallstone. Mga katropa, inyo nabatian ng aton nga mga pangulong dinalain sa lokal, national, international kagiban pa. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: Kagato na padulungan mga katropa. Makaunda naman sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita.

0: Samtang isama ng patay kag isang piraso matapos magbungguan ng isa ka pribado nga sakyan kag truck sa National Highway nga namtang sa Barangay Binicuil, siyudad sa Kabankalan, agas ang Mayo 25. Ang nagtaliwan ging kilala sa kay alias John, 33 anyos, samtang pilason. Ang iamay nga ging kilala sa kay alias Gilbert, 62 anyos. Lunsay mga residente sa Barangay Suay, siyudad sa Mamaylan. Ang kagang driver sa truck ging kilala sa kay alias Jose, 28 anyos, kag residente sa Barangay Kabatangan, siyudad sa Talisay. Sa risk investigation sa Kabankalan City PNP, gikan sa siyudad sa Kabankalan padulong sa siyudad sa Bacolod ng truck, samtang sa sakyan sa mga biktima gikan naman sa siyudad sa Mamaylan padulong sa siyudad sa Kabankalan bangod magabakalinis ang oxygen tank gamiton sa iyang bata nga ginadialisis. Pagkatangat sa lugar sa aksidente, naglapaw sa linya ang sang truck ang sakyan kag ang sa mga biktima kagin pahayag man ni Gilbert nga ini ang napiyungan. Kabangdanan sang pagbungguan ay isang duha ka mga salakyan. Lunsay mga ginpangdala sa ospital ang magamay apang gideklarar nga dead on arrival sa doktor ang anak sini kag sa karoon ay ginahulat pa ang desisyon sa pamilya sa mga biktima kung magapariglo sa natabo. Samtang ginatutukan sa karoon sang Police Regional Office Negros Island Region o Conpro NIR ang presensya sang bago nga mga grupo nga may impluwensya sang dako nga supply sa Shabu sa rehiyon matapos ang pagkakumpiskar sang milyon nga balora. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, Regional Director sang Pro NIR, nagapabilin sa ilang pagbantay ang Vertusio Drug Group nga aktibo angot sa pagbaligas ng ilegal nga droga sa bayan sang Negros. Dunga pa ni Cardinio, may natumod nga duha ka mga grupo nga gikan sa Luzon kag Mindanao apang ginakabi nga isolated kag magagmay nga nagabaligas sang ilegal nga droga kag ang sa likod sang dalagko nga supply sang Shabu nga nakumpiskar sang kapulisan sa siyudad sang Bacolod. Gipahayag man sa Regional Director nga nagpakigangot ini sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag nagmando man ini sa Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Police Provincial Office o Kunokpo angot sa pagtutok sa pagbantay sa presensya sa nasabit ka mga grupo sa rehiyon. Kung madumduman, may kabugusan nga 45 million pesos nga balor sa Shabu nga nakumpiskar ng kapulisan sa idalom sang Pro-NIR sa sulod lang sa isa kasimana bangon sa pagpasanyog sa mga anti-illegal drug operations. Samtang patay ang magiloy kag pito kay ban pa ang pilason matapos nga ginbungguan sang truck ang isa ka balay sa Purok Super L Barangay Pandanon Banwas na Don Salvador udto sang Mayo 25. Ang nagtaliwang kilala sa kay Julian Verino, 23 anyos kag ang iya isa ka tuig kag 8 ka bulan nga bata nga lalaki. Kalun sa mga residente sa nasabit nga lugar samtang ang driver sang truck ging kilala sa kay alias Francis 58 anyos kag residente sa Barangay Canlandog Banwas sang Murcia. Samtang ang mga pilasong ging kilala nga kanday alias Jojo 37 anyos kag alias Dex legal ang edad kag lunsay mga sakay sa truck kag mga residente sa Barangay Canlandog Banwas sang Murcia. Samtang si alias Oliver legal ang edad, alias Larry legal ang edad, alias Mela 51 anyos, alias Judy 23 anyos, isa ka minor de edad nga lalaki kag babay nga mga pilason. Sa next investigation sa DSB PNP, samtang nagadulog ang truck kag inaligar nga nadulaan ni San Preno, abang na nga nadulaan man sa kontrol ang driver sa truck. Bangod ara pagid sa nagakurbada ang dalan kag iniyang nidiretso sa mga panimalay kag nabungguan ang balay ni Oliver kun sirin upod panyaga ang mga himata sini kag ang mag-iloy. Ginpangdala sa ospital ang mga imbolbado sa natabong aksidente apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor ang mag-iloy. Kag sa karong ginahulat pang desisyon sa pamilya sa mga imbulbado sa aksidente. Si Toboso Mayor Richard Haohoco ang nagpautuwa sa pagkadismaya sa serbisyo sa Northern Negros Electric Cooperative o Kunoneco. Bagay nga hindi ini ang nagasuporta sa anuman nga lihok nga may private partner ang kooperatiba agod mapasanyog ang serbisyo sa mga konsumidor. Sunod sa alkalde, nagapigaw ang serbisyo sa Nuneco samtang nagadugay kag mahina ang masabat ang kinanglanon sa serbisyo. Nagadamong kaso sa brownout kag malawig nga power interruption. Ang pagsulod sa private partner paagi sa joint venture agreement ang ginakumpirmahan sa alkalde kung ini ang mangin sa bat sa pagpasanyog sa serbisyo. May ginadiyon sa karon nga negosasyon sa tunga sang more power kag tagdumalaan sang Nuneco sa posible nga partnership. Ginhimo nga ehemplo ang joint venture sang Sineco kag Negros Power kun sa diin ginapatuman na sa karon ang mga serbisyo nga magpasanyog sa nga nasaad sa kontrata. Nagapati ang pila ka mga local leaders sa mga LGUs nga nasa kupan sang service area sang Luneco nga lain gid man kun may private partner ang kooperatiba agod sa may makuhaan sang dako ang kapital sa pagmoderno sang power distributor. Nagpain ang syudad sang 1,787,100 pesos nga pondo para sa pagbutang sa mga blue guards nga magabantay sa Bacolod City Public Plaza. Ang mga security guards ang maduty sa plaza sa sulod sang 24 oras kag iga-hire sa syudad sugod sini nga bulan sang o kon sa maabot nga bulan sang Hunyo, tuptop sa bulan sang Disyembre. Naibuluan nga anong ka mga guards ang magabulos-bulos sa pagbantay sa plaza agad mapabasko ang seguridad sa lugar. Una nga gipayag ni Mayor Greg Sataya nga ginaplano man sa syudad nga butangan sang blue guards ang iban pang mga government-owned establishments sa syudad. So nga kaya Sataya, mas mapasiguro ang kaluwasan sa seguridad sa publiko sa plaza kung may haragid sa mga gwardiya nga nagabantay sa lugar. Sa Gyapon, nagapadayon man ang presensya sa mga poso guards sa area bilang dugang seguridad. Samtang ginkalipay sang kapin 80 ka mga presidente sa Senior Citizen Associations. Halin sa 61 ka barangay sa Bacolod matapos sila nagbisita kay Mayor Greg Sataya para sa ilang nga honorarium. Naibaluan nga ginpataasan ang ilang honorarium halin 500 pesos pagkanto sa 1,000 pesos kada quarter sining tuig. Ang pagdugang sa honorarium isa kapamaagi sa pagpasalamat kag pagkilala sa padayon nga pag-alagad sang mga senior citizen leaders sa kapin 12,000 ka mga senior citizen sa Bacolod. Samtang ginapaabot man ang pagbukas ng bagong senior citizen center nga maghatag sang mas mapalapit nga serbisyo pagadipan kag bulig para sa mga senior citizens sa syudad. Nanasabit ka pasilidad ang napahamtang langgit sa tupad sa new government center ang ginapaabot nga mangin dugang sentro sa serbisyo kag suporta para sa sektor sa mga senior citizens sa Bacolod. Maasos din na rin sa Negros Island Region kag Western Visayas ang pagpabilin sa medal tally sa nagapadayon nga palarong pambansa. Ini ang pamangkot sa resulta sa mga hinampag sa ikaduhang adlaw dito sa Agusan del Sur. Nagpakita sa mabaskog ng kompetisyon ng NIR kag Western Visayas sa unang adlaw kung sa dinapat ka golds ang natipon sa Negros samtang tatlo ang sa Western Visayas. Apang may mga hinampang sa day 2 nga mayara man sa finals. Apang abalantayan din ang mong pagsulod sa medal sa event sa gymnastics kag swimming. Ginapaabot na performance sa National Capital Region Cebu Region kag Calabarzon ukod Region 4 ang makabawi sa sininga events. Sa base sa initial result nagapakita nga ko nagapabilin pang Negros Occidental sa Western Visayas madamo na kontani nga natipon nga mga medalya. Samtagin punduan sa Bacolod City Government sa 55 million pesos nga pondo para sa pag-install o kung pagbutang sa 8 mga traffic lights sa nakalain-lain nga major intersection sa syudad. Suno kay City Engineer's Office Head, Engineer Lubin Ceballos, nakasugod na sila sa underground preparation para sa nasambit nga proyekto kag ginapaabot nga dungan nga itako ng 8 ka traffic lights sa masunod nga bulan sang Hunyo. Lakip sa mga intersections nga mabutangan sang traffic lights sa Muang, Borgo Street kag Circumferential Road, Borgo Street kag Lopezaine Street, Borgo Street kag Lacson Street, Lacson Street kag Bis Aquino Drive, Lacson Street kag Rizal Street, Lacson Street kag Garnay Street, Araneta Street kag Lizarre Street, Araneta Street kag Ernai Street. Unaging pag ni Bacolod Traffic Transport Management Department o kon BTTMD Head, Attorney Ruben Sabig, nga ang proyekto nagatuyong mapapos ang dalagan sa trapiko kag mapabaskog ang seguridad sa mga motorista kag pedestrians sa mga mayor nga dalan sa syudad sang Bacolod. Mga katapos ang micro, small, medium enterprise sa Negros Occidental na nakabaton sa kapin 7.3 million pesos ng mga orders alin sa Bumalakal alin sa United Arab Emirates, Cyprus, Saudi Arabia, Amerika at Japan. Inisa nagtapos ng International Food Exhibition o kon IFEX 2026 na ginhiwat sa World Trade Center sa Pasay City sa nagdigad ng Mayo 21-23. May aras ang 42 tanan ka mga MSMEs halin sa probinsya nga nagpasakop pa. Sila ang nagaling sa nakalain-lain nga banwa kag syudad sa diin sila ang mga local food producers sa magagmay nga kapital. Magluwas ang nabook ng mga orders ang taga Negros na nakatipos ang benta nga naglabot sa 412,741 pesos nga total sales sa sulod sa tatlo kadlaw nga expo. Nagapati ang mga pumalasakop ang ini ang paagi agod ila mapatinad ang ila produkto bangod na uyunan sa mga dumulo. Mahimo iban nga mahimo sa ila ang magapasimpalad sa pag-display sa natalanan naman nga Negros Trade Fair sini nga tuig. Kaya para sa aton uli nga balita sa lokal. Hindi naluyag ni Mayor Greg Sotayang hulaton pa ang Maskara Festival 2026 antes matapos ang rehabilitasyon sa Bacolod City Public Plaza. Sa interview sa alkalde, ginpaksining nga ginahingyo nila nga mahimong nga matapos ang proyekto antes magsugod ang bulan sang Hulyo. Ang rehabilitasyon sa plaza ay sa idalom sang Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone na Authority o Contieza nga may kabugusan nga pondo nga 300 million pesos para sa pagpakayo sang plaza kag fountain sa Bacolod City Government Center. Naibaluan nga dapat kung tani natapos na sang nagligad nga tuig ang proyekto apang nagpangais ang dugang atiyon ng Tiesa sa syudad. Suno sa kay Gasataya, nagkakabudlayan ang syudad sa pagpatuman sa mga regulasyon sa plaza bangon pa dahil pang konstruksyon sa lugar. Madumduman, may pila ka mga netizens nga nagpahayag sang negatibo nga reaksyon. May kang tanan sa mga tao na gatinero kon nagatinulog sa area sang plaza. Alas 6:30 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng countdown sa mga balita dari sa lokal? Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Antes kita magpadulong sa mga balita sa nasyonal, mag-pause kita na for a while pag magabalik pa ang Express Balita.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Labas, naka-exclusivo ngayon sa hanggang ang isang ginting kukupa sa asang XFM News Reporters and Correspondents.
15: Express Balita. XFM News
16: Express Balita.
0: Alas 6:33 na mga katropa, nagabaling na aton nga pala tuntunan ng Express Balita. Kakapatay niyo rin nga kaupot si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa ito naman yung makundaan sa mga balita diri sa National.
12: Express Balita, National News.
0: Hindi tanan nga mga West, ang Korte Suprema nga gintangdo niya ay Presidente Rodrigo Duterte ang nagboto nga ibasurang hinyo ni Senator Bato de la Rosa para sa pagpatuman sa International Criminal Court o ICC arrest order batok sa iya. Base sa resolusyon sa Korte Suprema, lima sa mga appointees ni Duterte ang nagboto pabor sa pagatag sa temporary restraining order o TRO kay de la Rosa, likeip diri sa Associate Justice Ramon Paul Hernando, Amy Lazaro Javier, Henry Jean Paul Inting, Ricardo Rosario Cag, Antonio Co. Jr. Samtangang siyam ka mga West nga nagbuto ago di basurang request ni De La Rosa para sa Duterte appointee sa Musanday Chief Justice Alexander Esmundo, Rodel V. Zalameda, Samuel Gairlan, Joseph Lopez, Jose Maidas Marquez, Cag Maria Filomena Singh, Senior Associate Justice Marivic Galionen, Cag Associate Justices Benjamin Cagiwa, kagalun sa appointees ang nagtaliwan nga anay presidente nga si Benigno Aquino III, samtang si Raul Villanueva ang appointee ni presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Philippine Embassy sa Warsaw nag-report nga ang tanan ng mga Pilipino sa Ukraine ang luwas kagina account kasunod sa bagong Russian missile kag drone strike sa Kiev ang nagpatay sa 4 katawo kag nagpilas sa kapin isa kagatos ka individual. Alin sa nagligad nga semana padayon nga ginabantayan sa ibahadang sitwasyon sang magagmay nga komunidad sa mga Pilipino sa Kiev kag iban pa nga mga syudad sa Ukraine. Una diri naglunsar sa serye sa mga pag-atake ang Russia sa gabi sa Sabado Mayo 23 gamit ang mga drones kag hypersonic Oreshnik intermediate range ballistic missiles. Ginguban nila ang dinosena ka mga puluyan, eskwilahan, merkado kag isa ka museo o komusiyo sa Kiev. Ginkumpirmar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ilang mga depensa sa kawaan hindi maka-intercept sang tanan ng mga ballistic missiles nga ang kalabanan sini hungod nga ginapunteryar ang kapital. Wala naman ginadula sa Bureau of Immigration kung BIA ang posibilidad nga nagbiya na sa Pilipinas si Senator Bato de la Rosa kasunod sa mas timprano sininga pagalin sa kustodiya sa Senado. Sunod sa tagpamaba sa BIA nga si Dana Sandoval, nagapabilin nga bukas sa posibilidad nga magamit sa backdoor channels o kung hidden tunnels sa guwasang pungsod kaangay sang remote ports. Sunod sa iya, ang BIA permi nagbinagbinag sininga ang gulo kung mayarasang kaanggid nga sitwasyon. Napangipasiguro ni Sandoval nga hugot ng ginabantayan ng mga ginakabing nga illegal o kan illegal migration corridor sa bulig sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard kag mga lokal ng gobyerno. Kung may escape attempt, gilayon nga ginalerto ang BI lakit ng identity sa mga individual nga gina-intercept. 11 na kung mga foreigners ang mga iniya. Base sa official records ng BI, nagapabiling nga wala sa record si Senator Bato de la Rosa nga nagalin sa pungsod. Kag para sa aton nga uli nga balita sa National, ginpanindugan ni Senator Rodante Marcoleta ang reklamo sang plunder kag indirect bribery nga iya ginapangatubang ang maituyo nga paipuson siya sa iyang revelasyon. Angon sa ginaligar anomalya sa mga flood control projects kag sa palabuton ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa senador, hindi siya matayog ukon mapahipos sa mga reklamo nga ginpasaka batok sa iya. Ini ang maikang tanan sa investigasyon sa Field Investigation Bureau sa Office of the Ombudsman angon sa iya ginpayag nakabaton ini sa 75 million pesos gikan sa 3 ka mga individual sa tuong Enero tuig 2025 sa ining isa pa ka kongresista. Sa ni sa investigasyon ginaligar nga ginako ni Marcoleta sa Commission on Elections sa COMELEC nga nabato niya ang nasabit nga kandidat. Sunod sa ombudsman, hindi makabing nga simple nga donasyon ang dakong kandidat kundi posible kabaylo sa pabor gikan sa senador. Inyo na ba tayong mga katropang kaunan sa mga balita sa National kagining nadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
15: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At naman padulungan mga katropang mga balita naman sa International.
12: Express Balita, International News.
0: Ang mga ginasuspetsahan nga kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo nagsaka na sa masobra 900. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, kaging payagin ni Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, inisa tungas ang ginapabaskog ng surveillance efforts sa pungsod. Sunod sa kay Ghebreyesus, gikan sa masobrang 900 ka suspected cases, 101 ang confirmed cases. Sa isa ka report sini nga katapusan sa simana, yung kumpirmar sa Dr. Congo Health Ministry nga may arasang isa ka doktor sa Congo. Kag ang sanding naman sa Congo Health Ministry nga may arasang 204 ka mga napatay bangod sa viral disease nga na-record sa 3 ka mga probinsya sang pungsod sa Central nga Africa. Kag para sa aton nga uling balita sa international, ginkumpirmar sa mga otoridad nga hindi magnubo sa 82 ka mga personang napatay matapos ang paglupok sang gas sa coal mine sa probinsya sang Shanxi sa China. Mas manubo sa naunang report na may 90 ka mga napatay. Ang aksidente, natapos ang Biyernes ang gabi sa minahan sa Liu Shenyu sa syudad sang Changji, suno sa State News Agency sa Xinhua. Sa ila pinakauling briefing, naging kumpirmar sa mga opisyal nga 82 katawang napatay, masobra 120 ang naospital, kagduha pa ang ginapangita nga ginapatihan nga nadula. Naging laragway sa mga otoridad ang sitwasyon pagkatapos ng paglupok nga magamo. Samtang nagkapaday na investigasyon sa gintunaan sa insidente. Mga katropa nyo na batingan ang mga kaundahan sa mga balita dari sa national, international. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
16: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Para sa mga balita o kung update sa sports kagiban pa, atong panubalikan pagkatapos ginamang sini.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
19: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
19: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
23: Ako si Franz, ang panitang kapis, nerbioso git ko. Basta gani, gainong ko sang ordaryo ang kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
22: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
22: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
22: System pain.
26: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
22: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
21: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
27: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
28: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyo kotis kag manami ang inyo pamatya.
27: Santone Gold Coffee Mix,
28: nakakapi ka na,
27: nagagwapo ka pa.
28: Santone Gold Coffee Mix,
27: mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: Labas, kaka-eksklusibo ng sa kapilang isang ginting kumpersa sa XFM News Reporters and Correspondents.
3: XFM News
4: Express Manila.
0: Alas 6:44 na mga katropa. Kag nagablik na to ka pala tutunan ng Express Balita.
4: Express Balita.
0: At napadulungan ng mga balita naman sa sports.
4: Express Balita. Sports. Sports.
0: Nagwa sa Inter Miami star Captain Lionel Messi sa 73rd minute sang ila kadalagan batok sa Philadelphia Union matapos nagbatsyag ini sang leg injury. Sa ika-70 nga minuto sa gin-captain sang two-time reigning MLS MVP ang upper section sang iya wala nga hita kasunod sang free kick. Nag-request ang Argentine legend sang substitution kag nagdiretso sa locker room. Hindi pa mathag kung maghampang ang 38-anyos nga star sa Argentina para madepensa ng FIFA World Cup title. Siguran sang Argentina ang ilahampang sa Hunyo 16 sa Group J batok sa Algeria sa Kansas City apang antisini maghampang anay sila sa friendlies batok sa Honduras sa June 6 sa Texas kag batok sa Iceland sa June 9 sa Auburn, California. Wala pa nakapagwa sang ila rooster ang Argentina para sa World Cup. Ang balita sa sports. Ginadulong ini sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Kag mga katropa, sa ato na lang ning update sa palarong pambansa overall medal tally. Sa Agusan del Sur, nagapanguna na sa karon, no? Sa may pinakadamo nga bulawan nga medalya ang NCR nga meras ang 12. Samtang meras ang 5 ka mga silvers kag meras ang 7 ka mga bronze. Nagasunod rin ang Western Visayas nga meras ang 7 ka mga gold sa 5 ka mga silvers kag 6 ka mga bronze. Nagapangatlo diri ang Region 4A kon Calabarzon meras ang 6 ka mga gold sa 7 ka mga silvers kag 6 ka mga bronze. Samtang ang Negros Island Region, nagapangapat na lang. Yara sa karon sa anum kabilog ang bulawan ng medalya, 4 ka mga silvers kag 2 ka mga bronze. Samtang ang ikalima mong Bicol Region, na nakakuha sang 5 ka mga golds, 3 ka mga silvers kag 5 ka mga bronze medal. Matailan ninyo mga katropa, dugang pag inyong mga update sa medal tally sa nagapadayon nga Palarong Pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Alas 6:47 na mga katropa. Lagi nyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagi hindi nyo napagliso ang mga katropa, no? Kaya mga bulos ng bulusa ay kaupod si katropang Erwin Salinas. Para sa ibang pag inyong mga balita, update sa lokal, national, international ng mga dalakuan ng balita. Pero mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Ang mga produkto sang Yes to Health. Inyo ni mabakal dira sa Yes to Health Wellness Center ng Namtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores ka ay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee, inyo manina nga mabakal. Kag sa mga nag-monitor subong sa aton, O, Tamia Buntis Lablanay, good morning sa mga katropa naton. Dali lang gid, no? Sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday!
3: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Kinatamia ko, tagaling nga mong baby girl, ah, no? Si Femi Lodi Burgos, si Moche. Happy birthday, Moche!
3: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Oh, ka second birthday ni Moche. Happy birthday, Moche! Amon nga dungulis balay, no? Uy,
3: happy birthday! Happy birthday to you!
0: Sa mga nag-celebrate birthday nila today, May 27, happy birthday mga katropa! And also, good morning sa mga nag-monitor dira, no? Siling ni Sarepe Helge, ga-monitor dira sila sa may Barangay Biao sa Binalbagay, no? Nagpamati sila. Salamat gidra sa inyo, sir. Good morning. Kay Jessamay Martisano, good morning. Kay Bonbon Acosta, kay Lloyd Navales, kay Sir Rodel Dras Cabancalan, kay Rona Di Sabal, good morning sa inyo. Salamat gida, no? Sige. Siling ni Ma'am Lilia Lombrado, happy birthday ko na. Sige, sir. Yes, ma'am. Salamat gid, no? Sa mga katropa nato dra. Thank you gid. Maghalong gid kita always. Bye. Ano gid ano tagal isubong nang holiday kita subong mga katropa, no? Ano no, umpisa sang ano subong, no? Sang Feast of Sacrifice, ang ginatawag ng Idalada. Mga katropa, no? Ang pag-umpisa naman sang Ramadan. Sige ah, tingin may ubra double pay, no? Ang iban holiday, pahuway. Diretso live we bes sa Bernesa, no? long weekend. Oh, holiday subong pagkabuhas Webes, diretso Bernes, live. Sige, mga katropa, no? Alas 6:50 nang oras sa dugin na kolabos na. Lagi nyo nabatayan ng mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Siliwat, mga katropa inyo ang korban. O kanang inyong tagadulo sa balita si katropang Franz Sandro Burgos. Nagapaslamat, gate, good morning, and God bless us all, mga katropa. Happy Wednesday and happy holidays sa inyo.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ini

0: Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
5: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako gali si GC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na
8: kag nagwapo ka pa.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon, abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na. Ko inang kao nagkambyay, kao why dayon magwa constipation na
2: isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanson Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya

0: Kabulig acto as a prebiotic.
1: The secret of health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
4: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong ipek to yung sinin to maintain sang manami firm na to sinin skin at the same time nagapanami sa to sinin mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sinin brain.
1: The secret of health.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita. Labson, ari bigit mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Kag
7: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
8: Timo.
9: XFM 103.9
0: Santon Gold Live Testimony.
10: Aurora Balik Sinilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister! Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
15: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santon Gold.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas

0: bumibili sa mga butika.
1: X. XFM. FM.
2: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: For the basis of the warrant, issue the warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the state.
2: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamuk ang reklamo sang tao. Bullseye!
5: Niniwak ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin nga ito. Paramati, welcome sa pagpakaragad natin rin sa Bullseye. Mario, bawat Pilipino ang ipinapanalo. Sa kirandan, ginabayabi natin pila ka mga kultura natin sa ato nga pagpakaragad this morning. Welcome. May 27, 2026 mga katropa. Pero bagong adlaw para sa mga kultura natin nga makadto sa ilang mga opisina. Today is holiday mga katropa. A special holiday, 30% ah, no? Ang dugan sa sweldo ta. Para sa mga kumpanya mga katropa, obligado ta nga maghatag sa mga benepisyo mga katropa para sa ano ta ha? Para sa mga kauturan ta nga nagatrabaho mga abyan. Good morning sa mga katropa peps naton sa mga barangay. Sa mga kauturan naton sa merkado publiko. Sa mga kulturan naton nga ara sa mga kapihan. Sa mga kulturan naton nga ara sa ila tagsa ka mga hiligdaan. Pero background ang radyo mga katropa, background ang aton nga ang XFM sa ilang mga radyo. Mayong aga sa inyo tanan. Mabatian kita mga katropa sa pagpaparagad naton diri sa XFM 106.3 XFM Bacolod katropa. Kag mabatian kita live sa aton nga simulcast nga pagpaparagad sa XFM Kabankadan. Kag makita kita live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa aton nga pagpangalaga this morning, subong Edel Adha mga katropa para sa mga kauturan ta lang no nga mga Muslim mga katropa again declare ni sa regular holiday gli no sa presidente nato mga katropa pinaagi sa proclamation number 1 to 1264 no sa subong adlaw. So kalabanan sa mga kauturan naton ang iban way sa opisina. Huwag isang trabaho, relax sa pakuribong sa aton nga mga balay.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Welcome, welcome mga katropa sa aton nga paratuntunan. Sa nabal naton mga katropa, Pizza 20 Cities mong apila naging lang kadlaw. Hodo, apat lang kadlaw na bilin para sa pagpaalam naman sa bulan sa Mayo katropa. Mapaalam na ang Mayo, no? Ang sulod naman ay Hunyo, mga katropa. Hambal nila kuno tig-ululan ang ining bulan, no? Pero daw may masulod nga El Nino. Daw ma-postpone ini, mga katropa, ang ulan-ulan. Pero ang El Nino, mga katropa, hindi lang sa ginahambal ta ba lang El Nino nga long drought, katropa. May mga possibilities man sa mga bagyo. Pero ang bagyo kuno mga katropa hindi amuna ka alaina ha beyond normal na mga katropa mabaskog kuno ang ano mo ang bagyo bao daw kublaan man tas ni man may mga experience kita sa mga climate changes katropa sa pungsod Pilipinas nga daw ginakulbaan man ta may mga experience kita sa pagbaha kag grabing bagyo no nagrab out na sa 250 km per hour daw amo na ni sa kunong new normal nga baka bagyo mas mayo guro mga katropa sa mga local government ba na? May ara sa mga adjustments tani no sa mga building codes naton in preparation sa mga baskog nga bagyo katropa no especially sa mga building gina plastarta o kung ginatukod naton sa mga lugar-lugar ato bala sa Angeles to I think no mga katropa may tabo to nga nag rosdak ang isa ka building gina construct pa lang wala pa matapos na bao kapin damo tong nagkala ano nagkala rosdakan to bao di amon ing mga ginahambal naton katropa nga dapat ang aton building code nakaangklaman sa mga pagbag-o-bag-o sa panahon pag mga kalamidad katulad sa linog, mga bugya, bagyo katropa nga nag-igo sa aton sa Masami. Ang mga natural calamities nga epekto sa aton nga pagpangabuhi katropa, no? Oras na ito, 7.18 na sa pagpangalagad na dari sa Bullseye, mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas, upod na ito sa technical side. Katropang Jonel Apsay, mga katropa, mga nagapanguna nga mga balita. Headlines. Sudan sa Bacolod, katropa, plano magbakal. Ukon na magplastar sa mga traffic lights sa sudan sa Bacolod. O, balor sa traffic lights, katropa, nagarapot sa 55 million pesos. Normal lang, eh? Ba, siguro. Sila man lang na yung kitchen tea. Ang tao, hindi naman magreklamos nandi. Basta, butang nyo na. Oh. Aksidente, katropa, sa DSB. Mag-iloy, patay. Headlines. Headlines. Latest development. So, mga balita, ta. Plaza, butangan sang security guard na. Dumayo ni nga plano, ako. Ang aton daga pang burger da daw hindi na ni maka plastar da naman. Oh, bantayan ang mga plaang plaza. Hindi man pagsarad ang da, basi sarad. Ang provincial capital Lagoon, katropa, may ara sa mga oras nga pwede abrihan. May ara sang oras nga sirado ang provincial capital Lagoon. Abutang, pwede makabalo kung gabi abri pa sila. Pero usual, amuling gakanatabo. Sang una makalagaw-lagaw kapabian 10 magabihan ka dito ka sa Lagoon, no, matambay hasta mag-agabi subong daw hindi naguro pwede. Basi abo man natabo sa Bacolod City Public Plaza tabla nga hindi sa ma sirad ana sa hindi magguro, no. Pagpasiguro naman ang guro sang aton nga mga properties, mga katropa, kay kalabanan kung i-improve mo da tuod, no, ang mga suga gakadula, ang mga barandilya nagakaladula, ang mga kunano nga mga gamit da sa plaza nagakaladula man, mga katropa. So amo na ang sistema. So amo na ang ginapabalo taman sa mga kuturan tang sa mga government facilities or venues, bra. Ang suga ni ang mga solar lights, katropa, bulo bantay-bantayan. Kaya ba si katkaton kagkuhaon man to sa mga lugar, ho? Amo man nagkakalatabo sa mga major streets na tundri, naka-solar ta, pero dugay-dugay pulak na. Ang mga suga kag ang mga solar panel. Dugang pa mga balita, mga katropa. Aryo, minority group, mga katropa, sa Senado, nag-walk out sa gintalakay nga pagpahanugot sa online conference, nga pwede maka-intra ang mga absent, physically absent nga mga membro sa Senado para mag-convene ang Senate, mga diyan, no? Ang ini nga mga pamaagi gin-propose ni Senator Rodante Marcoleta ato ba lang kapupukan sa kinagual dito sa May 11. Gin-propose niya ni panugutan, may mga proposal nga ang isa ka provision sang aton nga sang Senate rule ipatuman. Oo, kay para mag-okay para makapartisipar ang mga hindi bala hindi makalabot sa Senado physically o kung nakatambong sa session physically. Iti okay ni sa inyo, mga katropa? Okay ni? Matsag nyo daw, sold money, sold money. Tanakayon, tanakaroon, mga katropa, sa pagpangalagad na tundari sa Bullseye. Ano paglantaw sa mga officials ng gobyerno, taniman? Kung may ara ka decorum, that will comprise ang majority 50 plus 1 sang members of the Senate or sang isa ka legislative body, mga katropa, para magdesisyon. Pero ti amo ni pamangkot sa mga kauturan ta, ang walkout bala will defy sang desisyon sang Senado nga magdesisyon based on the numbers, no? Consent o ang majority. Kagabasihan ang attendance to pagsugod sang no sang sesyon. Amo ni aton nga tulo istoryahan karon katropa sa pagpangalagad naton sa Bulls ay ari pa pinakawali test update ko. Ombudsman nagkumpirmar angot sa kaso nga pagpangatubangon ni Senator Rodanti Marcoleta, mga katropa, kaso niya 3 counts of bribery, kagkaso nga plunder. Ay. Ini matapos mga katropa sa ining isyo sang campaign donation lang. Kaginabaton sa mga aton nga mga senadores, mga katropa, no, diri sa mga public possession kag panahon sa eleksyon. So amo ni aton nga isa man pag-istoryahan subong gid nga adlaw mga katropa. Along-along kita. Ang forecasted nga heat index naton today May 27 magadapot sa 42 degrees Celsius. Keep hydrated, inom sang damo tubig. Hindi mag painit, hindi pa pinsata, okay lang kahit nagagumgoon ko kisa. Pero ang humidity mga katropa, mabatsagan mo, no? Ganipis ang oxygen nga ginalanghap mo, abi. XFM News. So, amo na panumdom natin sa mga kuturanta, ha? Mga abiyan. Alright? Welcome on sa aton nga palatuntunan. Morning sa mga katropa natin nga early bird. So, ang nakaupod na sa aton nga broadcast mga katropa, si Ma'am Elvira Gilogo, may aga. Good morning. Randy Santisas, may aga. Salamat. Si Ma'am Lia Lobrado, mayong aga. Good morning. Salamat din sa bugtaw upod ang XFM. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning. Naubos ang Indian Mango, sir. XFM News. Nadula tong Indian Mango. Pero thank you sa pag-dulong di Sir Lloyd. Subong ka panindlo kuno sang ano, sang mga ano gani ni ng mga hilamon. Si Sir Lloyd Navales, mga katropa, para malikawan ang dengue. O gani, may kuso naman yung dengue mo. O, mga katropa, no, pinakamang latest update pa natin sa pagpangalagad natin. Pamilya sa mga Iloy nga napatay sa tag-iya sang truck, mga katropa. May initial na nga pag-inestoryhanay, no? Latest nga update natin sa palaro, mga katropa, kung pila na kabilog ang konsino na ang apila na ang medal tally kay sinuna ka panguna sa mga sports event dito sa palarong pamatsa. Sa una, maintra mo ko ni Tani, katropang journal mo. Maintra ko Tani sa palaro. Ang sports ko Tani, huwag yung intra to tampaanay. I love lang sports ngayon tampaanay sa... amo na bino. So lihi, mentra kang imo sports abi mga katropa, iban gidlagan. Ang iban ga boxing. Imo sports ya. Tampaanay na lang. Mamangkot bata mo sinyo champion kuya sa una yan. Ang sports ko ya kinintrahan ko sa palaro. Di anong sports mo tay? Tampaanay ya. Oh, so na subong bla. Sports na actually tutuod mga katropa. Anyway, amo ni pinaka mga latest na ito mga katropa. Update na ito sa pratuntunan, mga abyan. No? Tatlo ka mga produkto ang aton ginaduso, ginapa-recommendar sa inyo, katropa, nga imnonta para magtaas ang aton na immunity, aton nga depensa sa aton lawas. Una din mga katropa is ang aton nga premium D3. Ang Santon Plus Gold, at the same time ang aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, nga makabulig sa pagpataas sa aton nga immunity kontra sa mga infections kag mga masakit nga posible magdapo sa aton, no, sa mga panahon nga nagkabag-o-bag-o ang panahon, mga katropa, no, climate change. ang climate change sa mga katropa, ginistorya ni sa aton mga Grikanan sa una. Sumong nag-sulo-social-social lang sa sumong climate change sa una ya. Tawag niya sa mga Grikanan ta, Cambio Clima. XFM News. Tikong Cambio Clima, kalabanan si Unobo, trangkaso. Ang problema, katropa, kung may ara ka sa mga pre-existing conditions, kung may ara ka ginabadyag, kay base mag-resulta sa mga komplikasyon, mag-resulta na sa mga hospital admission, kung sa diin, magwa-kwarta ta, no? Mabudayan kita. So, early as that, mga katropa, ang supportive ng mga pamaagi para magtaas ang aton immunity, kaya hindi ta magmasakit, katropa, amunay pag-inom. Sang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health Premium D3, nag-supplement sa aton sang vitamin D, mga katropa, no? Para magbakod aton bones, magnami ang aton blood circulation kagiman pa. At the same time, ang pag-absorb o kung supplementation sang vitamin D sa lawas naton, mga katropa, usually hindi ta maka-avail sina tungod sang busy na ta, tungod sang hindi na amuna nami ang init nga mabutlak sa aton, kay ang vitamin D, mga katropa, ginahatag man sang sunlight mo, no? Karon niya alas 7, alas 6 bugat na ang init na kayo ang butlak sang adlaw. So ang most nga inerta tag 5 ka minutos, no, 10 minutos, hindi sa amuna ka hindi sa amuna ka lawig ang exposure naton sa init para ma-absorb naton ang kinahanglan naton nga mga vitamins kag minerals. Okay? So amuna, now ang aton nga premium D3, mga katropa, with virgin coconut oil, katropa, ang ginabulig sini, ginapatay niya mga bakterya sa lawas, mga katropa, nga hindi ya na makabulig sa aton, no, kalabanan sa mga katropa naton. Ara lang makahambal sa lablang, okay, mainom lang ko sang tawag sini sang antibiotic, mapakonsulta kabaro ka mo nga ang mga synthetic medicine eventually can result sa mga masakit kag pagkaguba sa mga body organs naton. Mga isyung dapat mong malaman. Tawa naman, katropa, no? Isa pa ang aton nga Santon Plus Gold, mga bian. Ang Santon Plus Gold may ara sa mga ingredients nga makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton immune system, no? Ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, ang garlic, katropa, kag spirulina. Ang gina-improve niya ang blood circulation, kag ginapanubo niya, mga katropa, ang blood sugar naton, pinagi sa pag-regulate, mga bian, no? Sa sugar spike, no? Kung sa tiyon nga nagakaon kita, ha? Pagkatapos, ang garlic na mga katropa, no? May ara sa bulig para magpatay sa mga bakterya sa lawas, mga katropa, no? Ang spirulina, nagabulig sa pag-heal sa mga bukol-bukol kag sa mga humag-humag sa lawas natin. Alright, amuna sa ang benepisyo sang Santon Plus Gold, mga abyan. At the same time, ang Santon Vitamin C, ang aton nga complete absorption sang vitamins and minerals naton, kinahanglan ta sa adlaw-adlaw. Kay kumpigaw ang aton nga kumpigaw ang aton nga ang absorption sang mga vitamins ta, mga katropa, bulubal dabal daman, no, ang paggamit bala o kun bulig sang sining mga suplemento sa lawas ta, mahimo naman ang sang the waste na lang, ha, daw basura na lang sa lawas ta nga i-dispose lang sa lawas naton without actually absorbing it eventually. Amo ring role sang vitamin C, mga katropa, dilion nyo ang vitamin C nga alkaline base kag wala sang hapdi sa tiyan, wala sa mga adverse effect, mga abyan. Amo ring Santon Vitamin C, mga katropa. Now, pwede nyo rin babakal sa mga malapit nga mga drugstores, malapit sa inyong mga lugar, sa Mercury Drugstores, sa South Star Drug, katropa, at the same time sa generic drugstores nationwide. Sa TGP, pwede ka mga kadto para sure bold na lang, pwede mo ka mga kabisita sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Nga makitaan sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Amo na pinaka-update naton subong sa aton nga palatuntunan. Anyway, enjoy your day because nga rest day man subong sa mga kauturan ta nga wala nagtrabaho, no? Pero paid ka mo ha, may bayad ka mo nga subong. Kag hindi magkabalaka, relax ha, no? Kay pwede ka pwede ka absent subong. Kung i-avail nyo ang inyong holiday, katropa. Morning sa kay Ma'am Rianna Destro. Good morning. Kagsama ang tanong mga katropa sa southern area sang Himamaylan, may aga baskog di ang signal sang XFM sa Canalom. Thank you ha, salamat ha, morning. Medyo marayo-layo ng Canalom abe, no? Mga katropa, may aga sa mga members ng class, no? Katropang listeners and solid supporters nga nag-upod sa atong programa this morning. Salamat gid. 7:33 na mga katropa. Let's take a commercial break. Tala kayong ta ang mga update pa natin sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Damo pa sa mga topiko nga pag-istoryahan ta, mga katropa. Kag ang mga latest development ni Baras sa mga nagkalatabo sang nagligad nga may nadaw. Ang isyo pagid sang habuyan na isang basura. Ito bleman mo, no? Huwag git pa kundangan tawa kung kis hindi na ni parte sa mga layi. Parte na ni sa disiplina sang tao. Sa pag-maintain sang matinlo nga palibot. Nakitaan to sang syudad katropa nga may ara sang naghaboy sang basura sa Punta Taytay sa dagat to. Pagkatapos do parang wala lang. Do okay lang. Sold lang. Pagkatapos nagpulit lang. Pero wait ta kabalo basura nga ginhaboy ta, mabalik na sa atin eventually. Kung mag-ulan, magtaas na ang tubig at tropa, makadto na. Balik sa aton, mapatay mga isda sa kadagatan. Gahigto ang aton nga mga palibot tungod sa mga basura nga ginahaboy naton katropa. Pakita na nabla karun. Kaya pakita man isang syudad eh. Pakita taman. 7:34 na mga katropa. Ma'am Jovi Amudente, morning sa inyo. Salamat. Enjoy ka man, ma'am. Saan ka palatabo sa pungsod ta, ma'am, sa mga senador ta nga medyo masadya-sadya ni sila subong ho. Kung kis daw ma-enjoy ka, pero kung lang taon mo ang sitwasyon daw ma-bad trip ka. News. 7:35, let's take a break. Balikan ta pagkatapos ni mga katropa. Stay with us.
2: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
3: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba?

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Further,
4: nag-attrust ang public opinion.
2: Objective.
4: Prangka,
2: kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa pagpangaraganda sa Bullseye. Ang pinakamang latest update na ito mga katropa, there is a patrol morning. Members of MAMS, there is a Bacolod. Good morning sa kay Ma'am Araceli Loraes. Mayong aga. Salamat, kid. Thank you sa pag-upod sa panatuntunan. 7:40 mga katropa, may aksidente yung nagluntad to sa ano, sa DSB sa Don Salvador. Daw mag-iloy gitob lang nagtaliwan ka tropa mo. Daw kasubo lang. Kay amuling nagluntad sa ano sa mag-iloy, no? Kuwaunta mga detalye mga katropa because as of this broadcast time may ara sang initial nga inistoryahan na yung pamilya kag ang driver sang truck mga katropa, no? Ari karon sa mga detalye. Sa mga report nga dalon sa atin ni katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa.
6: XFM Live Reports.
5: Katropang Franz, may aga.
7: Yes, katropang Irving, sa atin nga pinakauling update. Development sa siling nga makasaliding nga insidente na tabo dito sa kinaliktan ng Mayo 25 dito sa may Parque Pandanon, Balibasan, Don Salvador, Benedicto.
5: Sa
7: siling nga katropang Irving Indulbato, ang isa katrak kag sila ka mga individual katropang Erwin. Sa pinakaulitan rin ng pagpakigangot sa kay Police Major Elendery Busquillo, ang Chief of Police ng Don Salvador PNP, in-confirm niya rin sa atong katropang Erwin na may inisyal na pag-inistoryahan ay upon areglo ang satunga sa sining mga magpamilya kahit mismo sa tagiyas ang truck katropang Erwin na mo ni mismo ang nagbunggo sa panay. So, sabihin sila ni Smuto na Hamsang, ang ining nga mga nalaki, pukul ang ining nga mga biktima sa sininga aksidente katropang Irwin. Kaya kung balikan ta ning istorya, din-confirm sa ato ni Police Major Elendery Busquillo na duwa din nung napatay, kagpito ang tilason katropang Irwin. Ang duwa ni nga napatay, amuning mag-iloy. So, ginkilala ang iloy, si Judy Ann Verino, 23 anyo, kakaniya niya isa ka 1 year and 8 months old na bata ka lalaki ka tropa Irwin. Kag mga pubuloyo man sa darangan lugar. Kag inapatiyan nga sila mismo ang upod panyaga ka tropa Irwin sa iyan nga mga bayaw kag iyan nga mga usod.
5: Okay.
7: So, kaya ini nga yung tabo ka tropa Irwin sa panagapanyaga ni kuno ang ini nga mga ano, ang ini nga mga biktima sa lugar katropang Irwin. So, ang ininga pa, yan din naman niyo ni Nuno Alias sa Francis katropang Irwin, nag-aidad din isang sekretary 8 anyos, kag residente sa barangay Kanlandog sa Banuas ng Murcia. May sakay ini siya, kaganiyang mga helper, naging kilala kanday Alias Jojo, 37 anyos, kag si Alias Dex, nagalang edad na mga residente man sa barangay Kanlandog sa Banuas ng Murcia katropa Irwin. Samtang nagapanyaga ni kunong biktima upod kanday Oliver, Larry, Mila, kag si Judy, kag may duwa pag ini ka mga minor de edad ng mga kabataan katropa Irwin na isa kalalaki kag isa kababayi. Nagakaon na mismo sa balay ni Oliver. Apang ang truck kunwali ni mismo sa ibabaw nga portion sa lugar. No, sa Porokel ni katropa Irwin. Purok Super L, panaog. pabalik sa Banua.
5: Oho.
7: Pero ginaligar ka sa Parvin, ang truck na ginamaneho din ni Francis.
5: Mm-hmm.
7: Kahit ang gudang ining truck sa Parvin, nagdulong ni sa mga construction materials mo.
5: Mm-hmm.
7: Kaya dito sa porsyon nga babaw, ani sa may babaw nga bahis, na may porsyon dito sa nga lugar,
5: oho,
7: may mga ginakonstrakto nga mga balay.
5: Oho.
7: So, kahit may mga ginatukod siguro dito ng mga ilisaran. So, kahit yung hindi nga sa Rakata Farwin, ginapanagiyan is nang hardware
5: mm-hmm.
7: nga muli ang ginagamit, deliver sa mga gina-order ng mga construction material. So, ipabalik na niya sa Banua, sa kanaog na ng truck. Kaya ang kursyon, Rakata ka Farwin, sa lugar sa aksidente, dumigyo na kaprobata ng dalan.
5: Oho.
7: Pero, ginaligar, wala ni nalauman, no? Na ang ininga truck nadulaan sang control sang pang nagapadulong buko nagapadulong ini kato pa Erwin sa iyan nga padulungan kahit kaga nagabutan ni sa kurbada nga bahin sang dalan nang nawadan sa control tugtog nga ang driver ti nagdiretso gini kuno sa balay ni Oliver kung sa rining ini nga mga biktima ang sa tiyon niya nagasgapan niya, gagid sila bala, dululungan, tiktanan niya, gagid bala.
5: Oho.
7: Kagid to dumiritsong truck.
5: Mm-hmm.
7: Kaya nagagawa sa investigation, sa mismo sa kay Police Major, Elendi Ribusquillo, Katropa Erwin, nga ang truck delito na allegedly, nadulaan ini San Prino.
5: Oho.
7: Nadulaan San Prino, kagid dumiritsong ini sa balay ni Oliver, kung sila ito mga biktima ng pang.
5: Oo.
7: So, pagod siya, siguro ka, may pagka, ano maguro, no? Even though nga hinay ng dalagan sa truck, pero bangon sa kabugato niya.
5: Oo.
7: Idubod, like ni Guro Katropa Erwin, mapunggan, kag isa pati, inway na Guro nagkagat mo ng Prino.
5: Oo.
7: Kasi nag-postwalk ang Prino. So, tiging diritso, ay gini ang balay, iti ang portion na doon may mga, doon may bakante nga, which is doon sa talamnan, bala?
5: Oo.
7: Dito sa Dumiritso, ito yung balay, ito ang Katropa Erwin, makita ka man nga do-light materials ng balay, ito was agin ng balay.
5: Grabe, amo naging bungoan niyo.
7: Balay, no?
5: Oo.
7: Oo, ito kaluway, Katropa Erwin, do may mga naragway, pakita ganin nga nakita, nga dito, do ka-graphic man bala natin, no, ipakita, dira.
5: Mm-hmm.
7: Nga may ara, pato nga mga individual, nga ara sa idalong, siyang yung Roida nakita.
5: Mm-hmm.
7: So, ito na, pati nalapakan yung bala, no?
5: Oo.
7: Iban doon naglinapak, sinagani. Malataro, timayo lang kay ang Iban kita pa Erwin do sa karon sa initial na information nga nakuha natin sa sining na investigation.
5: Oo.
7: May tatlo ni katropang Erwin na critical mo.
5: Oo. Ay, luwas ang mag-iloy?
7: Wala, luwas ang mag-iloy nga napatay. May tatlo nga critical kag may apat na pilason. No?
5: Oho.
7: Pero subong ang payag sa ni Police Major Ribusquillo, ang tatlo nga critical, itabli naman ko ng kondisyon sa karon, no?
5: Mm-hmm.
7: Kaya ang apat nga pilason, ito mga minor naman ng pilas, kay ti ang mga sakay to Katropa Erwin sang truck, ano man to, mga pilason man to eh.
5: Mm-hmm.
7: No? Ang mga helpers ng sinigit rider.
5: Oho.
7: So, ti Katropa Erwin sa karon, nag-istoryahanay na kanong pamilya sa sinigit mga biktima, kagis mong tagiya sa truck.
5: Oo.
7: Which is ito may initials lang kapag istoryanay.
5: Mm-hmm.
7: Ang unta posible ni nga, ano no, nga salapton ni isang tagiya sa truck ang gasto sa hospital.
5: Oo.
7: Pero so sa pagpalubong sa duha ni Kamag-Iloy, no, sa Iloy nga 23 anos, kaya sa iyan nga bata nga 1 year and 8 months old nga lalaki.
5: Kaya
7: tingin ko pa Erwin, do, ano ni siya, ano no, nagpahayag itong inagaw pa nila dala sa hospital.
5: Oo.
7: Pupunto sa tito pa.
5: Mm-hmm.
7: Pero galing ka to pa, Erwin, na sumasubogin din yung balita. Kahit siyempre sila, waygid na ka, ano na, waygid bala na kaluwas.
5: Oo.
7: Sila mismo ang ginbawi ang isang kaboy bangod sa sining aksidente.
5: Katupang fans,
7: Erwin, no?
5: Gin-mention mo kay na na wadaan sa sang
7: Prino.
5: Kung kisabla, daw mo naman na pirming rason. Pero... may dala sa abi mo. May ara sa sang karga, bugat ng karga yao. So, tani sa mga salakyan, sa mga truck nga nagabiyahe, i-control taman ang speed ta, kung amo nang ginakarga ta. Pagkatapos, basibla, check on taman ang kondisyon sa mga salakyan ta, kay risgo ni mo kabuhi na ginistoryan tayo permiho.
7: Salakyan mo, kapro ang buhin, kasi ang gini ang mo ang balansayan.
5: Mm-hmm.
7: Eh, di siyempre nga si Dinti, hindi tayo gini nga tuwad na ano mo.
5: Oo. Pero preparahan. Oo.
7: Kita mismo naghahalong ban sa preparation.
5: Correct. Siyempre,
7: oh. Ang iba siguro gamble sa bilang do. Obyan, sa bilang every day okay lang.
5: Mhm.
7: As tayo ni Kapra Carwin, amo na bilang no, every time magbiyahe.
5: Mhm.
7: May i-check yung anay, o, adlaw, i-double check ang preno.
5: Oo.
7: Ang pinaka-important, kaya dira, amugin yung preno.
5: Mm-hmm.
7: Ang roida ko na, may buslot.
5: Oo, basi yung buslot na. Basidaan, manuglupok na.
7: Oo, kulang hangin. Dabi.
5: Mm-hmm.
7: Kaya ano, pag inabi ka to, Parwin, nga mga bateray mo dira, no?
5: Oo.
7: Oo. Kaya, which is the, kasi kung mawadang ka na battery, ang imbong sakyan, di ka talagang.
5: No.
7: Pero kato Parwin, ang ginasigurado, ginang, ano, no, ang preno, git.
5: Oo.
7: Kaya ito, siyempre, ang muna yung pinaka-essential lang kato Parwin.
5: Mm-hmm.
7: Gabahin sa sinakyan.
5: Mm. Katro pang France?
7: Okay lang na hindi ka talaga, importante yung preno mo.
5: Ang preno, importante ka na. Oo, kaya kung gadlagan ka, wala ko na pong, ay, nako. Ang area, ang balay, medyo arinis dalom.
7: Oo.
5: Nadalman siya. Nag
7: nagdulugon mo.
5: Na. Oh. Mugid.
7: Nagdulugon ni siya.
5: Oo. So,
7: ang truck naan bugat.
5: Bugat.
7: Kung may lang kayo, wala naman ni karga. Katapang Irwin, kasi kasi na, ano na bala, na umos na bala, diskarga bala.
5: Mm-hmm.
7: Sa pag-deliver ito. Kasi sa dulog na ni mo, pabalik na ni Katapang Irwin sa, kasi siguro sa iya to, hardware bala.
5: Mm-hmm.
7: Butsog ni Guro, buslog ang truck.
5: Mm.
7: Ah, ay dito ni Richo, gini kita Parvin sa balay sang sining mga biktima. Okay, so ikaw din karon nga nagpanyaga ka lang, yaway ka na muna mo.
5: Oo.
7: Na muna na kita Parvin ang inyong lauman na sa pila ka minutos may abo ni galing nga matapo, no?
5: Oo, pag hambalo lang naton. Ay, gintawag na sa sang iya na gid oras guro nga mapaalam. Pero do aksidente ni eh. Galing kalaway nang blanko kisa katropa France. Okay man ang nagsettle ta. Okay man ang kabayaran tatanan. Pero this could have been prevented kung tani may mga no, kung preno gid man tani ang kondisyon sa salakyan na check mayo.
7: So, importante kina katropa France. Amo gid man ang ano blan ang basic gid bala pang gamos ko lagi panigyas ang motor dera or ano ka.
5: Mm.
7: Kina check in sa department ang you know, when it comes to

0: man, no, ang mga structures da, ang mga ginabutang da, ng mga delikado para sa mga motorista, kag para sa mga drivers na ton, nga nagalabay da, halong manta.
1: Oo, oh, ako nga nga kay Brini, kung ginawag dandag sa pagalong, kag pagmangin ng isang tablet, ito sa dalang nun, hindi nga sa katrapanin, nakabog din yung mga nakabagay pala. Oo, kahit ito pala yung iba niya, ako na pala, no? Sama ka na yung nag-shoot it. Supo na buburo at ako na nakatarvin. So, paano siya, no? Mga nalikawan ang inang pagbagay, kung ito mismo nila, ano nga, kapon, nabigat yung mga gabi, may pinaginahan ko kung parang ka ng insidente. Wala, ang insidente nga natabo.
0: Oo.
1: Sa man, nangurus ka.
0: Oo.
1: Sa isa pa ka motor man, no, nabunggaan sa isa ka motor, tingaw, pero sa isa ka motor, nangkabog sa linya sa truck.
0: Oo.
1: Sa truck to, naglapay, nalapakan, gitang yung victima, eh. Kapay man.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ito sa banwa, sa mga dalit, nga ano mga kaparangin, nga nang pedestria naman.
0: Mm-hmm.
1: Nagtabog.
0: Mm-hmm.
1: Nabunggaan sa van, patay man, no?
0: Mm-hmm.
1: So, okay. Kaya muna bilang mga accident, ito ka tamo, yung nakakapagawin sa mga nangita po, sa mga talimpan, yung nabinigil sa dalan, nga mo na lang ba na ito, yung halong dito pa, no? Dito sa paghalong, at ang pagyang, at ang panglakapon, hindi kita pa pakot yung ano ang magasta, sa aton, no? Sa, ano ka tatawin, sa aton, kung kita mismo, na ako na po ang gabiyahin man sa dalan.
0: So, kung kisang dalan ta, nami mo, gasalig naman. ang salig ta, grabe,
1: ako,
0: Kiki, namin dalang.
1: Sa akong plan, sa akong plan, sa akong plan, sa ang ibang sa patong.
0: Dahay.
1: So, yung magiging sa buong sitwasyon, ngayon, ano, kita, may nalubuan kita, may nabimong tayo rin kita. Every time ko ito pangalwin, araw ko sa kalan, no? So, may interview ito na pala, kay Police Major Alendri Bustillo, ang Chief of Police ng Don Salvador PNP at Kapakawin ang hotos kabong aksidente.
0: Mm-hmm.
2: Sir, ako ang biktima nga naka-hospital. Bata, ito na patay ito, sir. Ang driver, Aris Mas Bongkag, may mga settlement sila, agreement sila nga ginapihon sa buong sa pamilya. Wala pa nga ng final sir. Wala pa nga.
3: Okay, sir. Ang update sa buong sir, bali pila gilang patay, sir?
2: Bali duwa, sir, ang mag-Iloigid.
3: Mag-Iloigid? Pero sir, sa inyo gidang gusto mo information, sir, pila gilang pilason?
2: Bali sa amon, sir, ang naka-record sa atong pag-conduct investigation, ang atong mga slight physical injured muni mga apat sir ka tatlo ang critical tuga mo ng tuwa ang concept ang patay sir.
3: So bali pito gid nila mga ilason sir.
2: Sir.
3: Kamusta sir ang status sa mga critical?
2: Okay naman sir, stable naman.
3: Okay.
2: Okay naman sila.
3: Bali sir ang mga pilason ni puro ni tanan ano pariente sang mag-iloy na napatay.
2: Yes sir, mga himata na pag mga half track mga panel niya mga tracker pag bayaw din.
3: Okay. Sir, bali din na din ang truck.
2: Bali din siya sa Borokil pa dulong natan pa puli sa Norcia. Sa kanila ng interview sa kapulian.
3: Oo.
2: Ang matagaling yung natulaan sa isang train. Time legged na patulog ang dalan kagdi. Wala yan na makontrol sa siya mismo ganun na biyosong.
3: Ano ni sir ang truck? Sir, karga tapas ng truck?
2: Bali, old model ni isang truck sir. Binakargaan yun isang kwan. Isang mga truck sir. Ay, daw ga ang truck.
3: Ano sir, ng balas? Graba? Okay. Bali sir, may gina-construct na out?
2: Direct sa 3L may gina-deliveran sa gitan.

0: Uber kan?
1: Oo, nag-delivery na siya. Hindi
2: nakakakala mo ito yung mga personal ng mga balay ko lang na nag-deliver ng order siya.
3: Okay. Ano gito sir ang kabangdanan, sir, sa aksidente? Anong kabangdanan, gito sa aksidente?
2: Bali, kala sir, lost break ng sir.
3: Why? Pero may, ang sakay sa truck, tatlo na sila, driver, kag may pag individual, no? Do helper ining duwa sir?
2: Helper
3: assistant sa kaya ang pasta. Eh ano na sa bong sir, ginawa lahat pass? Do bangay ang tagiyas ng truck? Ang driver?
2: So, pag sa yun ay initial naman na, kung sila, ang agreement galing kay Ulato na ang kapay na kayo para mabutang naman sa papel ilang mga agreement ko namin yung mga agreement. Kay para at least si Famon Libel ang ma-wait ka na kami kung anong ilang decision.
3: Yeah, okay.
2: At may initial naman ito na binatag ang pag-asanta ko regarding sa mga expenses hospital talaga sa lubong sa mga victims.
3: Ah, okay. Ano yung binada sir ang dalat sir? Ng do accident prone yun na?
2: Actually sir, hindi mo lang gina accident prone kay damo. Pamalay sa kilid, kakinay naman sa lakad ng mga salakyan na mga sabi ko rupas ako na dapat tulungkos. Galing na kay take sa ubos na may mga pamalay. So, hindi magkita ng disgrasya kung may preno lang. Kasi mawasan sa preno bago wala ina na control.
3: Okay.
1: Naglumpat ang driver na wadaan sa preno.
4: Ako nakapapalo. Sabi ko na makita, no? Sa wishes state. Hadlock man siya ma-ano? Hadlock man siya ma- kung ano matapos siya. Pero galing siya ang mga tao, so yan, mga na-involved sa aksidente o matitima sa aksidente. Huwag ito nakaluwas to, huwag ito naka- this time maglumpat man sa balay, why did siya ni Katropang Erwin?
1: Oo, kabalo ta ka aksidente ni Katropang Franz. Pero te, sige lang ha. Upod na lang ta sa pag sa kasubo sa pamilya nga nadulaan, no? And I hope tani ang bulig mapadasig-dasig na para mag-okay naman lang niya ang pamilya.
4: Gani lang. So, among ko pa rin, at least may inisyal na itong pag-ministeryan na ang nagsiya sang ito ang pamilya sang mga biktima sa aksidente, no? So, tila muli subong ka ito ng pinaka-latest na din natin update sa akin nga tabo dito sa Manua, sang Don Salvador. So far, may lang kay Way na nadugangan ang number of casualties.
1: Oo.
4: Nagkapabili na kids sa duwa ka ito pa rin nga muna lang kining mag-iloy, no?
1: Oo. Ang DSB abi ang dalanda liko-liko na da katropang Franz Mota Claron, may dulhog. So mga nagalabay da medyo dobligid halong kay kun hindi ka man madisgrasya nga ikaw damo ka na sa gapahon kay damo mo da sa mga panimalay skillid mo.
4: Oo. Para kina ka pa Erwin kay may mga porsyon na dala niya nga likuon kag dulugon ba? Kay ligada gani may mga kapilan da aksidente to nga din na katuan ta. Na nagkakilid dito mga truck ay nakalang-alang bangon sa dulubon na nagkakorbada pa. Yung iba nag-butsog yung ilang sakyan dito sa may porsyon na nga dulubon hindi makontrol. Pero may lang kahit hindi pala ka sa Farwin diretso sa pangpang trap lang.
1: Gani? Huwag sa mahulog diretso?
4: Kaya na mga pangpang na mo.
1: Oo. Oo.
4: So dapat yun ika-driver na mangin ano ka, mangin aware to you, no? O mas marayo lang ganito yung magbarbar ka.
1: Oo. Hindi mo po dasig.
4: Kapag ano, kabalo ka. Kung hindi ka na pamilya, sigurado, hindi ka na parin mabutso, pwede dritso ka gito. Delikado, natakataas pa nadalaan sa mga pang-pang-draw.
1: Oh, Katropang Franz, kay tao respect choro, may truso di o? Karga yan eh, or ngin butang lang ni?
4: Masidra lang na sa balay, kita parin.
1: Ah, okay. Oh.
4: Part na siya sa balay, bala? Kaya bisan ano pa nakabakod sa mga kahoy o kung mga ano ang mga materialis na tinanggutang dara para matukod yung balay. Pero sa muling truck, na muling katakos ng truck, tingnan ko pa rin sigurado, bubuo niya gina. Kaya lang sa mga balay blad, dito nakalawasag, nakalawag ang aligay dara, ang ano sa balay dara, ano kay bangon sa sining kabakod sa truck, ba siguro, Pagkanigo, na-mature
1: lang
4: kung nakapakarpa ng truck. Tapos natin sa rason niya, nakawadaan siya sa control mo. Kaya
1: bubutsog
4: ito siya.
1: Budlay na ni Kunggan. Budlay na. Budlay
4: na.
1: Ano na
4: na?
1: Ma-dulhog lang na diretso. Yeah?
4: Sa obisan ni